0: message ang among Facebook page alang sa dugang impormasyon o enrollment details. Asian Divine Light College Incorporated, kauban sa matag Buholano, sa pag-abot sa mas hayag na kaugmaon. Enroll na! Build your future with us!
1: Happy Fiesta!
2: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
3: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
6: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: Haleluya, dalay gud ang Dios sa walay katapusan, mahila mi sugod ni Kristo. Kumusta? Og maayong buntag na usab gid tanan sa makasapa kini angin magalaga diskanginan beninyo. Kaabo nato si Brother Jeremy Marimo to sa pikaslaw kay Angel Gabriel tulop magapadayon kami sa pagiguban kaninyo nining mga programa ang Jesus Christ. Dalay gud ang Dios sa katapusan nga naghatag tug panahon nga makapadayon nining mga buluhaton. Uban sab sa tumang kaigsoonan nga nagasuporta sila mga pagampog, mga salapin ng bahin. Aron nga kining mga programa ang magapadayhantin nining mga adlaw. Dalay gud ni sa katapusan. Kumusta kamong tanan natong mga soking tigpaminawan bisan pa di siyudad sa Tabilaran o sa atong mga tigpaminawan diya sa mga kalungsuran itong probinsya sa Bohol, sa atong mga tigpaminawan diya sa atong mga silingan nga kaislahan sa Kabisayan, sa Mindanao, hangtod sa tibuok kalibutan, akong pahinaot ka ang grasa kanila o gikan sa atong langitong mahan, dangat ang tadiha sa inyong kinabuhi.
1: Haleluya.
0: Salamat sa Ginoo. O maingumlan sab sa atong mga kaigsunan, intak sa kamuntagon, akong mga panimbayo sab, diya sa atong mga kaigsunan sa Santa Cruz Batuan, kumusta ka muntang sa muntagon? O ginatpog ko nga sa kanunay, ang kainit sa kalayos na magadilab niya sa mga kasing-kasing sa pagpadayos paglagad, bisan pa sa mga pagsulay, mga panghitabo sa kalibutan, atong tagaan sa kanunay ang Diyos o pasinung paslamat pagsimba. Halilo, oh, yeah. Salamat sino. O nga, atong magkaisong na sa sa gihapon sa anda diha atong mga pinaut ang Dios magaplan sa bulaton diha sa atong mga Dios mindan daw kumusta ka mentas sa buntagon hinaut pug ko nga sa kanunay ang bulaton magapadayon bisan pa sa gitakda na sa mga fellowship kinuig diha sa Iligan atong pinaut ang Dios magapanalangin sa mawang adlaw bisan pa sa atong mga kaisod sa Iligan kumusta ka mentas sa buntagon lang Brad Undo andin Brad David Brother Julian, Brother Litlito, sa atong mga kabayan na kabataanunan diha. Inaot po ko ang magpanalangin. Bisan pa diha sa Mibulo, no? Atong wagong tigumanan diha. Salamat sa Diyos. Inaot po ang magpadayon sa paglambo sa maong buluhaton. O bisan pa dito sa kulambungan ang sab ni Brad Ikoy, no?
1: Atong, Ikoy, kamusta?
0: Inaot ang Diyos magpadayon sa pag-agak diha sa kahingpitan. Uban sa atong mga kaisunan, no? Diha sa tubod. Brother Ike Santillan, o si Brad Bertin dito sa Maranding.
1: Maranding.
0: Oh, diha sa kagian ni Brad Dodong Extremo sa sab, no?
1: Aleluya. Kumusta?
0: Dan bagare sa sab atong mga listeners diha sa atong lugsod sa Baclayon, no? Atong mga silingan, no? Diha sa Santa Cruz, Giwanon, Tagayon, San Isidro, ang atong population area diha sa San Roque, no? Atong mga
1: Aleluya.
0: Panginaot ang Dios magapanalangin sa inyong mga kinabuhi bisan pa diha sa mga Ramo family kanunay natong nagasunod diha sa mao nga dapat usab. Salamat sa Ginoo.
1: Amen.
0: O nga, ay Brad Jerry, basin na yung mga pumusta, Brad Jerry.
1: Pumusta po diya sa Susalmor. Salamat sa pamilya ni Sister Linda Chan sa mga kananayong pagsunod ng tulong naman sa radyo. Ang Diyos manalangin sa imong pamilya. Ngayong buntag diya.
0: Halilo, salamat sa Ginoo. Dito mo lang ang mga kaigsunan. Dito makatasatagsag pangumusta kay lagi limitado man ang atong broadcast mga kaigsoonan ato ning andamon kini ato pakiskot sa mga pulong sa pinagi sa mga pagampo.
1: Amen. Hallelujah.
0: Labing wala na mga mahan ni taknas ka buntagon. Salamat sa kagawasan nga imong gihatag nga kami ang makadala pa sa mga pulong nga nini mga dapit sa among dapit sa Bohol bisan pa sa kahimanan sa radyo bisan pa sa kahimanan sa internet man ikaw sa mga palamdag sa pulong ginamit ang mga instrumento mahan ikaw magapanlangin sa mga katawhan nagsunod ni mga bulhaton. O bisan pa yung blang espiritu magagiya sa bukad na mga masabda ang tanan. Amo kini kisalig sa ngalan sa Ginoo Jesus Kristo.
1: Amen. Hallelujah.
0: Amen. Hallelujah. Dalay gud ang disugat walay katapusan mga kaigala ug kahigsoonan ko diha kang Kristo o nga nini mga mga takna dili ta maglangan magapadayon ta sa paghiskot mahitungod sa mga butang nakakita bo karon sa kalibutan mga kaigsoonan nga atong ihulag ko nga sama kini sa bubay nga nagbati o ni ang kahimtang sa bubay nagbati mga kaigsoonan nga kalibutan mga dunay mga linog nga grabing linog mga kaigsoonan no gahapon adlaw dito na pod sa Indonesia dool sa Pilipinas mga kaigsoonan no niya dito sa Colombia dito sa Morocco da grabe na mga kaigsoonan mura og sa halos na kada semana na nagilindog no mga mo na mga natural disasters mga kaigsoonan lagway na nga nagbati na gyud ang kalibutan no na apoy gingon sa kasulatan nga musaka ang kadautan musanay kadautan nga gisukta sa Biblia do na poy mga ilhanan sa kalangitan no sa adlaw bulan bituon sama na tong maging semana na yun ay mga sa ating ato brad eclipse no solar eclipse no total no on ya na gubat nga dungdungo sa gubat na gisukutan sa Mateo 24 size nga tul sa 7 Doon na sa precious yung kinipaglutos sa mga katawan sa Diyos. May tabo na mabitaw nga doon ay gipaabot nga kagotmanan sa pagpatalingo sa pulong sa Diyos. Kaya namang may tabo na. O ang pagtungha sa gitawag o Antikristo, matupan ni Juan, daghan mo rin Antikristo. Halilang daghan rin. O naapoy gitawag sa atong si Kristo nga igawali ang maing balita ng positibo kalibutan. Wala nga na, karo panahon na, nagasigig yapon tagwali, gumikan kay maumani ang plano sa Diyos nga sa di pa katapusan sa tanang mga butang ang mga tao mawalihan, masangyaon sa mga lipa. Pasidan ba? Haliluya. Na karon mga kaisunan ang atong sa atong pagpadayon atong hisgotan sa kini mga butang gitudlo sa atong Hesus Kristo mahitungod ni ning mga panghitabo karos kalibutan no sa may gitudlo mga kaisunan haleluya mao nga gitudloan kita sa atong Hesus Kristo mahitungod sa pagampo ampo ra mayto kinsa may makasagang og linog brad oh kinsa may makasagang bagyo ampo ra to ayo mo pagampo nga di maglinog dili magubat, di magbagyo, mga kaigsunan, abin ninyo.
1: Ibabag mo.
0: Sa, babag ta sa plano sa Diyos. Kaya ang gisulti sa atong iskulti, Mateo 24, versikulo 6, kinahanglan kining mahitabo. Kinahanglan kining mahitabo. O ibang ampo nga di mahitabo na nagbabag ka sa plano sa Diyos. No? Ang punto di sa kasulatan mga kaigsunan, naalay mga butang yang gitudlo nga atong buhaton diha sa mga pagampo. Haleluya. Kay naghisgot mga diyan kasulatan mga kaigsunan nga kung unsa may mga problema, unsa atong mga kabalaka, atong itugyan sa kinu kaysa may kahangawa man ka nato. Matupan ni Pedro, unang Pedro 5, versikulo 7. Mamanayagi atong mga kaigsunan nga itugyan nga ito sa mga kabalaka kaysa may kahangawa lang kaninyo. Mauna nga, sa atong mga panghitabo, kung kalibot ang mga kaigsunan, kagulian ng mga tao nini mga panghitabo, atong hisgutan kining gituloy sa may tungod sa mga pag-ampo. Kaya maura ni yang gisulti sa blaka sulatan ng atong pagabuhaton. Ako kihat ako ng brother eh, brother.
1: Aleluya. Magbasa ta din sa sulat ni Apostol Mateo, Mateo 24, versikulo 20. Nangingon din eh. Pag-ampo kamo nga unta sa inyong pagpangagi o dili mahiatol sa tingtugnaw o sa adlaw nga igpapahulay. Ang Diyos manalangin sa pulong.
0: Amen.
1: Dinhi mga igsuon kining gitudlo ni Ginoon si Kristo din eh, kini pag-ampo ka mo nga unta sa inyong pagpangagi din eh, mato sa adlaw tingtog na o sa adlaw ipagpahulay. Nagapunting naman kini sa mga tao nga katong sa mga katawhan sa Diyos mga igsoon. Kaya mo abot man ang panahon yun nga lutuson ang mga katawhan sa Diyos.
0: Amen.
1: Mauni nga mag-ampo ang mga katawhan sa Diyos nga sa pagpangagi o kay gisugo man kita sa pagpangagi o pagpakalagay o pag makaikyas na sa mga paglutos, mauni nga mag-ampo ta nga dilim atol sa tingtugnaw. Kayo sa tingtugnaw, atong masayon na ta nga lami ikatog, dili, lami.
0: Ayos pala sa
1: ubang brad. Di ita mo ang ngayon magawa sa ubay. Eh, tungkol sa tingtugnaw o kining adlaw nga ipagpahulay, kining kini mag-presentan, mag-kining naasa nga panimbahon ta na may soon. Kung maabot ninyo maong mga pagluto sa mga panahon na di ko saka pangalagi o mauni nga nagsugo, nag-awhag si Ginoong Hesus Kristo nga mag-ampo nga sa atong pagpangayo dili mahatol sa tingtugnaw o sa adlaw ipagpahulay. Di apabisan pa diha sa Mateo 26, nag-ingon diha nga 41 nga mag-ampo kay aron dili mahidalin as magtukaw o pag-ampo kamo aron dili kamo mahidalin as ngadto sa panulay sa pagkatinuod matinguhaon ang espiritu
0: apan
1: maluya ang lawas. Mao na mga igsoon nga mag-ampo sa kanunay aron dili mahidalin as mga panulay kay kun di gyud ta mag-ampo mga igsoon naagoy panahon nga ma dalin as gud ka sa mga
0: madaog
1: ka sa mga mga kalisdanon o sa mga panulay mo na nga ma di na jud mo ka kaampo tungod kay ma hidalin as naman ka di naman ka kasugakod sa mga pagsulay nga moabot sa imong kinabuhi. Mao ni nga nagatudlo gyud si Jesus Kristo kini mga pagampo na importante yun eh.
0: Amen.
1: Kay kung walay pagampo ang atong pagkinabuhi sa kalibutan wa gyud ay direksyon sa atong pagkinabuhi sa kalibutan. Mao ni nga kining pagampo sa ni ka paagi nga kita maka sandurot o makaduol sa atong buhi nga Dios. Pwede may giingon din lagi sa mati, Roma 8 nga, di po lagi ka mao sa pagampo nga sa Jesus tong pinampuan mo na nga. Mag-ingon po nga nga madungga sa Ginoo nga kung makapagampo, kaya naman ko din sa Roma 8:26 nga, sa ingon sa mga paagi, ang Espiritu mo tabang ka na to sa diha nga magmalihon kita, kay kita, ugod, dili man makamaong muampo sa hustong ng inampuan apan ang Espiritu mao ang mangunay sa pagpangamuyo alang ka na to, uban ang laglong nga pag-agulo nga dili arang malitok sa pulong. Mm. Mao na yung maigsoon na po, pagampo nga di po husto di ay maigsoon. Mao na nga, ang sa atong pagampo, atong hustuhon ang kini ma dawaton po sa atong buhi nga Dios. Hmm. Dili lang kukuto mo igsoon ning nga mubo nga padayag sa pulong sa Ginoo kun ibalik sa atong igsoon nga si Brad Ben alang sa paghisgot pa sa mga butang nga paghisgotan nato karong kabuntagon. Hallelujah.
0: Hallelujah. Salamat sino brother og nga mga igsoon atong nadunggan ang mga pahayag sa Blangkas Lantan kani nga Mateo 24 mga igsoon hisgot man ni matungod sa tubag sa atong iskos sa pangutan na kunon sa ilhanan sa pagbalino pagkatapos ka panahonan usan ni mga kaigsoon na gumikan kay naaman lagi sa atong iskotan ni atong labing Domingo nga ang pagbati sa kalibutan na ani persecution so dunay mo na nga dunay agda ang Ginoong Hesus sa pagkalagyo unya ang patudlo niya mao nga magampo ta ampo lang mga kaigsoon na now kining mga butang mga kaigsoon nan Hallelujah. Kung doon na tayo mga panginahanglan sa kasulatan mga kaigsoonan, atong manay isulti sa Pilipos 4:6, no? Nga, ayaw mo kabala ka sa isang butang, kundi ipahibalo niya sa Diyos yung mga hangyo, mga pag-ampo, uban sa paslamat.
1: Hallelujah.
0: So, dili lang kay sila tayo pangayo, napoy paslamat. Ipahibalo sa pinagi sa mga pag-ampo. Ang atong mga problema, ang atong mga kinahanglan, noon atong ipahibalo sa dili, yung nga, anay, wasa kay balo, kundi ato bang tugyang to kaniya ba? Umikan kay naamay ang saan nga ang mga pangita, mga kaplag, ang mga tuktok pagablihan. So, kining mga butang nga mga kaigsoon ang gitulo ni Jesus ang atong mga buluhaton, atong ipahibalong ito sa Diyos. O niya, kining atong mga pag-ampo mga kaigsoonan, hallelujah, sumala sa kasulatan, naamang ko ni Rason, naagi yung katuan sa mga kaigsoonan, naagi yung mga balaod gihapon sa pag-ampo. Sumala sa kasulatan nga, nga nung isugot ta sa pag-ampo, suma sa gibrasa ni Brazeri kanina sa Mateo 26:41. Aron nga dili, itong yung katos panulay. Pero ayaw mag-ampo nga na dili magbagyo ha. Way linog, gumikan kay agi ang itudlo, nga mapampo ito nga di tayo itog yan. Nagpasabot nga naagi na mabuta nga lamang nga dili po tayo itog yung katos kaalautan ba. Hallelujah. Muna yung itudlo diya sa pag-ampo. O niya, atong makita sa laibang bayan sa Lucas 18:1 ang pag-ampo mga himuon sa kanunay hindi magloya na isambingay bitaw ang gihatag sa sa Lucas 18:1 nga kinahanglan ang tawo mag-ampo sa kanunay dili magkaluya na may mga tawo nga magluya-luya no labi na kunay kwarta na kanta bitaw ber nga walay kwarta makaluya pero di na ingon mga kaigsoon nga ang tawo di na mag-ampo ang isulti sa Biblia ang pag-ampo kanunay haleluya dili kay panahon ra mag-ampo na linog No Lord, Lord, tabangi mi na nay mga bagyo uban pa diha.
1: Wala na dinaw, di na kamo.
0: Dili na pud magampo. Mga kaiso na pagampo dili na ingon nga
1: magampo sa kusanay
0: kun dili kanunay no.
1: Hallelujah.
0: Unya labi na pud ang lain pang sa kasulatan ngayon dire sa unang Tesalonica 5:17 nga pagampo kamo sa walay paghunong. Sa to ba na kay schedule sa pagampo? Buntag o tuhapon ba o gabi? Ayaw hunonga.
1: Hallelujah.
0: Ampo sa hunong sama sa gihimo bitaw ni Daniel Brad no. Si Daniel sa wapa tong dakong krisis ang kinabuhi nga dunay balaod nga gitiman anang hari si Dario nga o kinsa tong
1: mampo si ang Dios.
0: O magapos ang Dios.
1: Silutan.
0: Silutan ihulog sa langgom sa leon. Pero mga kaayos abi ninyo sa wapa tong maong balaod may nampuo na si Daniel.
1: Gampo si Daniel.
0: Pagkahibaw niya ang gitiman ang hari ang maong balaod sumasa Daniel sa Isabel Scrooges. Uli siya yung balay. Abrihan bintana. Abrihan puntahan. Luhod siya sa Dios. Makatulo sa usad law iyang ingon siya ang gihimo kaniadto nagpasabot nga mao to iyang buluhaton gito ingon siya ang gihimo kaniadto una ngin sa kasulatan nga magampo nga wari hunong di kay kun naay mga katalagman ay mga dagkong problema hunong sa pagampo imbes na panahon sa pinanglan magampo noon sa karunay unya dili maghunong
1: amen
0: haleluya mao na iyang kasulatan unya sa Epeso mga kaigsoonan, atong makita sa Epeso 6 mga kaigsoonan, usa kini kini pag-ampo mga kaigsoonan, usa kini sa mga hinigiban sa Dios kini the whole armor of God mga kaigsoonan. Apil kini pag-ampo suma sa Epeso 6:18. Apil ning mga pag-ampo mga kaigsoonan, no? Atong makita sa Epeso 6:18 nga nagyon dinis kasulatan, pag-ampo kamo sa tanang panahon. Tanang panahon mga kaigsoonan, atong kita nga dili lang kay kanunayra o sahayra kundi di mag-ampo sa tanang panahon. Aleluya. Pinaagi sa Espiritu. O, sa ito pa mga iso ng atong pag-ampo, uban sa giya sa Espiritu. Aleluya. Ang giyong sa kasulatan mga kaigsoonan sama sa kisulti ni Brother Jerry ganina mga kaigsoonan nga ang Espiritu mutabang ka na to. O, sa Roma 8 versikulo 26 sa nga sa ingon sa mga pagi, ang Espiritu mutabang ka na to sa magmulahin kita. Kaya kita o gudili man makamawampo sa hustong inampuan. Halil mga kayo, di ito na, di ito kamawampo sa itong inampuan. No? Mura nga, ang atong pag-ampo, mag-ampo ta pinagi sa lamdag sa Espiritu. Anong mga kayo, kani Espiritu mga kaisunan sa matupas na inabasa sa Roma 8:26, ang Espiritu mutabang ka na to sa itong magmulahin kita. Kita o gudili man makamawampo sa hustong inampuan. Na ipag-ampo po dili, husto. Katong bitaw mga apostoles, ba di magmotong dito sila kamawampo. Pero, sa dihang nakita nila ang matinunan ni Juan, gituluan ni Juan pag-ampo, suma sa Lucas 11:1, hindi ulo pila sa Ginoong Hesus, matutunlo. Tuloy kami sa pag-ampo. Pahingon nga tinunan ni Juan, gituluan po. Ano mga kaya, ay ko inag, dito kamawampo to, mga hudiyo ko to sila. Halilip. Pero, ang ilang punto ni mga kaya, ang kanang pag-ampo, nga hustong pag-ampo. Haliluya. Gumikan kay naaman lagi pag-ampo nga dili husto nga pag-ampo mo na gingos ka sa nga mag-ampo ta pinagi sa giya sa Espiritu. Amen. Mapadayon nun matod pa sa laing bayan sa Colossus 4:2 nga panaglahot tayo kamo sa pag-ampo na naman na kini pag-ampo mga kaigsoonan na mapadayon nun haliloya nga gisulti sa Epeso 6:18 nga uban na gina sa paglahutay mga kaigsoonan. O niya, nakita na to nga pinagi sa Espiritu. Haliluya. Ano mga kaigsoonan? Naaman ko'y gisulti sa kasulatan nga pag-ampo ang gisaway sa atong Hinus Kristo. Muna yung Biblia nga, dili hustong inampuan.
1: Gisaway.
0: Gisaway. Kanabang giyong bitaw diya sa Matthew 5, Matthew 6, no? Versikulo 5 o versikulo 7 nga, pag-ampo nga, parahigay mo sa mga maot. Hipokrito ba? Oh, niya sa Matthew 6 versikulo 7 kana mga pag-ampong balik-balik, nahuman na balik ko na po. Ayun oh, kana nga to pag-ampo kada gabi na prinitang ampo tarong gabi una, pagka sunod gabi mo gihapon ang ampo. Pero lahi na po nang istoryahan ng nahuman nag ampo sa balik ko na sa mga kayo sang gisaway na sa atong iskut mo na dili may pag-ampo. Mo na ingon sa Biblia nga mag-ampo ta uwat sa tabang sa Espiritu nga diin ang atong pag-ampo. Tabangan ta sa Espiritu nga siya gyud may mangunay. Kasi siya gyud mangunay, mato pa sa atong nita nga uban sa mga laglum nga mga pag-agulo suma sa Roma 8 versikulo 26. Mo gyud mangunay sa pagpangamuyo. Haleluya. Alang kanato mga kaigsoonan. Kay naman goy mga pag-ampo nga dili uban sa giya sa Espiritu mo na nga naay mga pag-ampo nga magapatabang pa sa pag-ampo sa mga patay. Patay na magpaampo pa nga sa Biblia sa Ecclesiastes 9:5 nga ang patawa ni Kaibol bisan unsa sa mag-ampo mo para sa mga patay o niya magpatabang pag-ampo na rabay dahil makita no, na may mamatay nga giyahimi sa among mga buluhat to taga-ibig kusog kaligon na sa mga nagpatay ato na to pang adon o kusog kaligon giya sa patay na mga kaisun no, ato Kaibol gitika na patay na hebaluan na kwan naman to. Alin mo na mga pag-ampo mga kaigsoonan nga nag-hisgot sa kasulatan nga wa pong tulong nga mga pag-ampo ba? Haleluya. Now, sa laing pang bahin mga kaigsoonan, doon ay laing gitulo sa atong Hesus Kristo mahitungod sa pag-ampo. Na? Lucas, din sa Juan 14, versikulo 14, atong nga mabasa, nangyong ni sa Hesus Kristo nga kung pinagi sa akong ngalan, mangayo ko magbisanon sa kini akong pagabuhaton. Mga kaigsoonan, kung doon natay hangyo sa Dios mga kaigsoonan.
1: Pinagi siya ngalan.
0: Pinagi siya ngalan sa atong Ginoong Kristo.
1: Amen. Haleluya.
0: Haleluya. Pinagi siya ngalan. Na sa 14 bersikulo 14. Niya po din sa kapitulo 15 mga kaigsoonan atong makita no. Sa bersikulo 16 nagiyon din atong Ginoong Kristo. Kamo wala magpili ka na ako, ino ako mo yung nagpili kanyo, nagtudlo ko magapanlako kamo og mga nagpamunga o madungtad yung mga bunga. aron nga pinagi sa akong ngalan, igahatag kaninyo sa amahan ang bisan unsang buta nga inyong pangayon kaniya. Ano ba mga kaisyon na, di ba, gituluan mata sa Jesus Cristo nga, niya sa Mateo 6, versikulo 9, nga, pag-ampo ka mo sa ingon ini nga paagi, amahan na mo na sa langit. So kung mga muyo ta sa itong langit ng amahan mga kaisyonan, haleluya, ihatag na sa amahan, pinagi sa ngalan sa itong Jesus Cristo. Na? Kung ato nakita sa kasulatan mga kaisyonan, nga, pinagis aron nga pinagis sa akong ngalan igahatag sa amahan ang bisan unsang inyong butang inyong pangayon kaniya. Amo na nga ang atong pag-ampo pinagis sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Di apo das kapitulo 16 mga kaigsoonan. Hallelujah sa bersikulo 23 na og niadtong adlaw wala na kamoy ikapanguta na pagkanako sapagkat tinuod sapagkat maginuo kaninyo. Nga kun mangayo ka magbisan unsa gikan sa amahan kini igatag kini kanino pinaagi sa akong ngalan. Oh, mga kaigsoonan kun do natay pangayo sa mga kay nagtuluan ni Tabran nga pag-ampo ka mo sa ingon ini no. Amahan na mo sa langit. Oh, unya igahatag na kun atong pangayoon kana pinaagi sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Haleluya. Unya bersikulo 24 sukad wala pa kamoy nga napangayo pinaagi sa akong ngalan. Pangayo kamo og magadawat kamo aron mamahingpit ani kalipay. Mga kaisunan na makakba di atong Hesus Kristo ni mao nga bahin.
1: Hallelujah.
0: Nganu nga ingon man sa sukad wala po na pangayo. Tingali mga kaisunan murag sa ato lang panahon karon mga kaisunan dunay daghan kampo di man ingon nga ang mga tanong kampo daghan mga tanong kampo pero ang pangutana sa usa nga ngalan gipangayo nila sa Dios ang mao nga ilang panginhanglan. Mga kaisunan tuwa sa mga senior sa mga nangamatay na mga nangayog po ta pinagipon sa ngalan ni Maria Mama Mary may sampit mga kaigsoon abin ninyo tapos mga senior mga senyora mga kaigsoon abin ninyo dinis bilang kasulatan ang ginus na ingon nga sukad wala pa kung may napangayog ano man kaya ang mga tao ng mga ayaw sa atong Diyos ato man ni Maria isalig ato man ni Maria mangayo mga kaigsoonan abin ninyo mga kaigsoon si Maria namatay karang ingon na hingkayab si Kristo niya si Maria itong 1950 mga kaisunan huna-huna sa itong mga kaisunan abin ninyo ang pagkabanaw sa nangamatay unya na nagbalik sa itong Diyos sa panganuran no? Sumala sa unang Tesalonica 4:16 nga ang nangamatay ni Kristo muuna sa pagpamangon unya kanang panahon nga gisulti sa Biblia diresab sa unang Korinto 15 versikulo 51-52 nga ang mga nangamatay nga iya sa mga kaisunan mabuhi ilis ang lawas nga di madunoton kada kato mga tao sa panahon sa una pang mga panahon mga kaigsoonan nga nangamatay nga nagalagad ang Kristo ana pa sa ilis ang lawas nga dili mamatay mga kaigsoonan suma sa Biblia unang Korinto 15:51-52 no sa kalit sa usag pamilok ana pa ilis haleluya mo na gisulti sa Biblia mo na nga sa ato nang gisulti mga kaigsoonan dunay mga pag-ampo gihimo sa mga tao pero matubad ni Kristo wala ka mo mga pinagi sa ngalan ang gusto sa Ginoo nga mangayo ta pinagi sa iyang ngalan
1: amen haleluya
0: ang ato ni kini among gipangay pinagi sa ngalan ni Hesus Kristo mo man ay tulo sa ato ni Kristo mga kaigsoonan sumas kasulatan unya sa ikapito nga punto mga kaigsoonan niya pay gisulti si Juan diri mga kaigsoonan bisan pag nangayo ka pero naapo kay wa mo gihapon mo tunong ba wa mamutugma ba sa kabutong sa Ginoo matud pa di sa unang Juan 5 atong mabasa sa bersikulo 14 haleluya og ang atong nabato ng pagsalig kaniya mao kini nga kun mangayo kitag bisan unsa sumala sa iyang kabubuton siya magapatalinghod gayud kanato mga kaigsoonan kanang mangayo ta nga ang atong gipangayo kanang kabubuton po sa Dios mangayo kadi kabuton sa Dios
1: di yun nahatag
0: katubit ang sulti bitang Santiago brad kamo nangayo karon pagtagbaw na mas yung kaliyong pangibog so di gihapon ay hatag sa Dios so ang atong nakita karon sa kasulatan nga kun mangayo kita sumala sa iyang kabuton nabita ito magampo ito tang matuman yung pabot din siya tayo yung sa langit haleluya o ni agi mong ipangayo di kabuton sa Ginoo
1: dili pagbuot sa Diyos
0: o dili gihapon na mabatunan di gihapon madawat mo na nga ito nakita sa kasulatan ng mga kaisunan nga kung mangayo kita sumala sa iyang kabuton siya maga pataling hugayon ka na ito mo na iyang saan haleluya dalay yung sukat tapusan o niya sa laing pang bahin sa unang Juan sa gihapon mga kaisunan sa kapitulo 3 ato nga mabasa din sa versikulo 22 na yun din nga gikan kaniya magadawat kita sa bisan unsa nga atong pangayon no Sa ato pa, magadawat kita, bisang sa nga butang atong pangayoon, kay kita nagabantay man sa iyang mga sugo o nagabuhat sa makapahimuot kaniya. So, naadha mga kaigsunan. Dili lamang kay mangayoon ta sumala siya buton, kita o sa magbantay ta siyang sugo. O, niya, magbuhat po, sumala sa makapahimuot kayo. Ang atong ibuhat, di makapahimuot, si makapungot ang atong ibuhat. Tagaan di kagawag ang imong ibuhat. Di makapahimuot sa Diyos. So, dili, ginaihatag sa Diyos ka naman, wapag ka magbantay ng sugo. Wa ang imong buhat, wa di pa makapahimot sa Dios. Samot na. Dili pa sumala sa kabuton. Mao na nga ang mga pag-ampo mga kaigsoonan gitudlo na ni sa Biblia. Halilo labi na nga niya nagito sa katapusan mga adlaw nga nakita na nato ang mga katalagman, grabe na katalagman. Haleluya. Gitudlo na mga kaigsoonan gumikan kay ang pag-ampo usa kana sa mga hinigiban nga gisulti sa Biblia. Nga the whole armor of God nga gisutan diha sa Episode 11 hantod sa 18 mga kaigsoonan. Klaro na ang agisutas kasulatan. Punya, ang pag-ampo mga kaigsoonan mo na maghatan ng kusog so, nga kita makalahotay. Mawitaw nga sa kanunay iagdag yutang mag-ampo po sa kanunay. Dili usahaya. Kanunay na. Suma sa atong makita sa balang kasulatan. Dalay ko sa katapos. Gumikan kay nining katapos sa mga adlaw mga kaigsoonan nahibalog ito nga dili na gilid kato mga panahon sa una di na ni magkagrabe pa ni mga kaigsoonan. Ano man kay kung ang babae gani hapit na mga anak musamot pa nagkasakit. May mga una-una nga mubalik pa ang kayahay mga kaigsoonan. Ay mga una-una kay basta mo yung mga kadabitong aspampanga brad doon kato na yung mga napaksili ka mga kaigsoonan kalang PX mga kaigsoonan muna na ay tanaw ng RX mga kaigsoonan. Mao man sa resita man ang mga kaigsoonan kanang PX Pax Christi man ang mga kaigsoonan na diha sa mga ustiyas bitaw na kanang mangkalawat mo na diha Pax Christi PX karon PS mga kaigsoonan PS loan onya matupa sa una Thessalonica 5:3 nga sa diha mga tawing ani ang kalinaw kasiguruhan sa tuwa peace and security peace and safety PS na mga kaigsoonan pero gibali lang Pax Silica wa mo kay bawo kun sanay kahulugan ng mga kaigsoonan na bagbantay lang mo kay sa kalit mo abot ang kalaglagan. So inaot ko nga nining mga bahin mga kaigsoonan inon na nakakabaton ka mo ka kasibot diya sa pagbuhat sa kabuton. Sige no, bisan pa nga napsam kita sa panahon. Ako lang pinout nga sa itong mga viewers ka doon, sa itong mga listeners, no, diya sa DYRD Facebook Live, hindi sa isang mga panigatanan. O, ginagalagad binin niyo, kaugman ni Brazil Malimot, uban sa Pekalog Angel Gabriel Tulop, ang dami tayo salamat. O, hinaot nga Diyos, magapanalangin kanyang tungtana.
1: Amen.
0: Hallelujah.

0: ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.
0: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
3: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
4: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

0: drink responsibly.
1: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
2: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
3: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
4: Alagang Unilabyan.
5: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
2: Uy, what ako?
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, yung pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilabian.
5: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
6: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan ug saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex is a generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Salamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang harus sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
11: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.
12: Ang istasyon sa katawhan.
13: Sa Diyos, huwag ang managiusa sa Espiritu Santo, manaa ka ninyo.
14: Manaw sa kanimo.
13: Mga isoon, mag-inulsol kita sa atong mga sala. Aron kita maandam sa pagsaulog sa Santos nga Misa.

Santos, gayod ikaw, Ginoong tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mo Espiritu aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kini alang kanamong galawas ug dugo ni Yesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan.

0: mag-ampo kita. Tapos na kami magalawat sa makaluluwas nga sakramento Ginoo. Pinagi sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, nga gipasaka sa langit, mahidangat unta kami sa himaya sa pagabanhaw. Kini among gipangayong pinagi ni Kristo, among Ginoo.
1: Amen.
0: Manglingkod alas sa mga pahibalo.
2: Parish announcements. Ang ikaduhang love offering collection sa miaging Domingo, August 9, 2026, mikabat og 27,107 pesos and 95 centavos. Musugod kini karong umalabot September 6, 2026 sa alauna sa hapon adto sa Seed of Love Room. Giimbitar ang tanan nga mga minyo, mga dalaga o ulitawo nga hamtong ang edad ug mga balo sa pag-apil. Daghan sa atong mga kaigsuunan ang naepektuhan sa kalisdanan karon tungod sa kagubot. Ang atong parokya sa katedral naghimo og mga lakang nga makatabang sa mga labing nanginahanglan. Aduna kitay gibutang nga box diri atubangan sa atong altar para sa atong mga halad nga in-kind sama sa bugas ug mga dilata nga pagkaon. Aduna po'y gamay nga box sa kilid para sa cash nga atong itampo. O pwede po'y ato ninyo ihatag sa opisina sa katedral aron atong malista isip mga donors. Ang atong parokya sa katedral kinasingkasi nga nagpasalamat sa mga nagsugod na o tuman sa ilang mga pledges para sa atong Friends of Seminarian Scholarship Program nga gisugda ni atong July 1, 2024. Kining maong scholarship program gitumong sa paghatag og pinansyal nga tabang sa mga deserving seminarians, pagsuporta sa ilang pag-eskwela, hangtod sa ilang ordinasyon sa pagkapari. Duna tay mga porma nga giandam alang ni atong interesadong mutabang sa atong scholarship program. Katong wala pa maka-fill out sa porma, palihog og kuha niini sa atong opisina. Daghan kaayong salamat. Atong pasalamatan ng atong Mass Presider sa atong Santos nga Misa karon, Reverend Father Edgardo Q. Marino. Sa atong mga flower sponsors, Mr. and Mrs. Poy Catan, Abrias Family, and Mrs. Epifania Amores. Sa atong mga lectors, lay ministers, altar servers, ushers, social communication team, o sa Lay Apostles Choir. Daghang salamat. Palihog manindo.
0: Ang Ginoo mana kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga magagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak, o Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Nahalad na ang Misa, dada ang kalinaw o gugma ni Kristo.
1: Salamat sa Diyos.
3: Linay, DYRD, kanunay.
4: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule 1, 66 sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guyabano, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
5: Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Osbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits.
6: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabalik usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.

0: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Dahil nakasulti nako nga ang sugar troll makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako day ang gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugar troll tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
1: Ang sugar troll mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
9: Di ka trabaho, hasol ka ayaw mabugat.
10: Rexino Forte!
9: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, ug hilana.
10: Rexino Forte!
8: Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato.
10: Rexino Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
13: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
14: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing dusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
15: Alagang Unilab yan.
16: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Strong sa una, pero strong
18: karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
19: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
11: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Pindutag out of one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
20: G22 here. Into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
21: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
22: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang ka maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attack ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oo nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements boutique, daghan ko na inom. Pero daghan na po ko mag-give up. Kurang kani ako na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right sort. Sa MX3, darigyo ko bilib.
23: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
24: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
25: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
26: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
27: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
28: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
29: Drink responsibly.
28: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
29: Drink responsibly.
30: Balita o impormasyon.
0: relasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
1: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
2: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
4: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: 909 DYWF FM 93.1 Ultimate Radio og sa Cebu FM 90.3. Ang atong topiko karong buntaga mga higala, karong adlaw sa ato ang The Capitol Reports, mahitungod ni sa Bohol Island UNESCO Global Geopark Revalidation Mission. So ang atong mga kauban sa media ngani ana karon dinhi magtutok nining maong episode nato, no? Kinsa ang provincial government of Bohol ang mission ni mao ang pag-evaluate, pagpanalipod o pagpalahutay sa province internationally significant geological heritage, unique karst landscape and community driven development. Kining maong periodic review magsiguro sa padayon nga compliance sa UNESCO standards para sa conservation, local education, and sustainable geotourism. Ang revalidation nagtumong kini kung unsa ang tubag sa atoang lalawigan sa Bohol sa mga recommendations nga gipagawas sa panahon sa iyahang designation niadtong 2023. Kini maglangkob sa boundary definition, mapping, geopark visibility and identity, management structure and inclusivity, international networking or cooperation, education and program coordination, employment and education development. Ani ato mga guest speakers karong butaga, si Ma'am Joanne Pinat ang head sa Bohol Provincial Tourism Office, si Dr. Anthony Damalerio ang head sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, og si Dr. Jupiter Mabulok, Education Program Supervisor, Division Geopark Focal Person, Department of Education, Department of Education Schools Division of Bohol. So ang atong mga guest speaker karon atong hatagag higayunan nga mo hatag silang introduction balik usa ka minuto. Atong unahon nato sa pagpaminaw si Ma'am Joanne Pinat, ang head sa Provincial Tourism Office.
1: Daghang salamat, Sir Atoy. Maayong buntag. Maayong buntag sa tanan natong tigpaminaw sa uban kauban nato dinhi sa media, no, The Capitol Reports. Daghang kaayong salamat sa oras nga gihatag ninyo kanamo para pod mag-share sa update sa ato ang revalidation. Good morning.
0: Okay, salamat kayo, Ma'am Joanne, arita ni Dr. Anthony Damalerio.
2: Thank you, Sir Atoy. May buntag ka na tong tanan sa atong mga kaigsunang bulanon ni Ana Sub kita sa atong laing edisyon sa The Capitol Reports. Akong pagtahod nga to ni Governor Aris Amintado, Vice Governor Nick Besas, si Provincial Administrator Ma'am Aster Caberte o mga colleagues nato sa Management Executive Board, atong mga partners, mga membro sa Bohol Tri-Media Association, labi na gyud sa atong mga lumilihok sa Provincial Information Management Office led by Sir Mark Pernia. Usbon ko, may buntag, usab ni Ma'am Joanne o ni Sir Jupiter Mabulok sa atong Department of Education.
0: Okay, salamat kayo, Dr. Damalerio. Arita ni Dr. Jupiter Mabulok.
3: Maayong buntag sa atoy o sa tanan mga tigpaminaw ni ato ang programa The Capitol Report o sa tanan nga aniya dinhi. Ako sab nga special mention sa amo ang Schools Division Superintendent Dr. Faye Silwares o sa tanan mga DepEd personnel sa Schools Division of Bohol. Ug sa tanan nga naminaw ni atong programa karon. Mayong buntag.
0: Okay, salamat kayo sa atong mga kauban sa local media. Higayon nga makapangutana ta sa atong mga guest speakers karon nga butaga. Adunay usa ka pangutana og follow-up nga pangutana nga may kalambigitan sa una nga pangutana. Una mo pasupot sa pangutana mao si Bob Goodman. Pagasundan kini ni Bro Adrian Sarong mga higala.
4: May muntag. Nagtsika-tsika pa Minister Edwin eh. Anyways, Ma'am Joanne, got two questions, tapos okay lang ako. Okay, and my first question kay Ma'am Joanne. Is there any factors that affect the revalidations recently? Yung mga challenges na na-encounter sa revalidation. And what are those? Alam ko you've been through ups and downs. I know how hard you work on it for the preparations down to na, ma'am, di ba? So, how you deal with it and what are the challenges that naka-affect sa revalidation if there is any?
1: Daghang kayong salamat, Bob. Maayong buntag. Mm. Challenges were really sa atuang document preparation, no? Kay mag-gather mangyuta sa tanan nato nga mga MOVs, means of verification, sa tanang criteria nga gihatag nila sa mga recommendations ni atong gilantaw. But wala kaayo minag-lisod tungod kay daghan kaayo taog partner sa atuang partner sa DepEd, sa PDRRMO, sa atuang mga local government units. Maayo gyud kaayo ang response sa ilaha sa atuang mga requests on the ground. So ang atua lang mga major challenges siguro, no, it's on the visibility nga madugangan unta nga to ang mga markers, ato ang mga highway signages, but they are there na, na nagpipila nga na-install, ang uban wala pa lang yun. So apart from the coordination, the logistics preparations, nag-uulme og mo mukalit og bagyo kay diha days before mo tato ang gipangandaman gyud nga kanang dili na unta mag-one-one during the revalidation. But we are very thankful to all our partners who helped us, no, nga ning comply sa tanan nato nga mga requests on the ground.
4: Wow. Anyways, my second question, Ma'am Joanne. What are your response to the recommendations issued at the times of its designation?
1: Una, diha man tay unom ka recommendations sa na-mention ganihan ni Sir Atoy, ang visibility, ang ato ang map, clear nga jurisdiction sa Bohol Island UNESCO Global Geopark yun nga territory, inclusivity in all our programs and activities, especially including our indigenous peoples community, increasing livelihood opportunities as a UNESCO Global Geopark, our geo-conservation, geo-education programs. So mo nang ato ang gitubag sa mga gitubag pamaagi sa ato ang mga programs, no, and the initiatives of DepEd, labi na sa ato ang 4John project, no, making geoscience fun in all our classrooms, to all our advisors nga naghatag pud sila sa ilahang guidance pagama sa ato ang mga modules, kini mga tubag ni nato sa recommendations. And of course diha poy gi-request ang ato ang mga evaluators specifically on climate change adaptation measures nato, which our DRRM also showed in all our programs and initiatives mahitungod sa climate change og disaster resilience
4: nato. So all in all, na address pod
1: natubag yun pod nato.
4: Wow.
1: So
4: that's how hard talagang grabe yung preparations for that. Anyways, yes. Thank you, Ma'am Joanne.
0: Okay, mosunod pangutana si Bro Bob. Adrian Sarong, pagasunda ni Lolo Itutas.
5: Thank you, Sir Atoy. Edwin Sarong, gikan sa RBN 100.9 FM. Good morning, everyone. Aron ko mangutan na una, no, ni Ma'am Joanne. Ma'am Joanne, new look. Good morning. Ma'am, as of now, month of August, kumusta ang arrival sa atong tourists, ma'am?
1: Compared to the first week last week sa June, no, og kanang ang August karon medyo ning saka ang atuang arrivals.
5: Ning saka
1: siya tungod kay dapat tay mga activities nga gihimo na ay mga conventions nga gihimo po dinhi sa Bohol. So makita nato nga karon August medyo okay ang ato ang mga accommodation sector.
5: Okay.
1: Gaman, compared
5: you
1: to the past few months.
5: Yes, okay. Thank you. Kinsalay makatubag ni siguro at dinag-ari sa DepEd ba o sa ikaw ba siguro, Ma'am John? Halos kadadlaw kung magbasa og news sa akong program, no? Mura og nagtagbaw na kung bumasa og UNESCO Global Geopark. Sa dihang paghuman sa akong program, ma'am, no? O sa DepEd ba, sa diha nagkauna ko sa karinderya, gipangutana ko sa usa ka listeners na ho, nga unsa ko na makahatag o kayuhan sa mga pulanon isip na deklarar ta og geopark sa UNESCO. Isa ay makatubag dyan ni ma'am. Ma-advantage sa mga pulanon.
1: Una, daghang kaing salamat sa inyong tabang sa awareness, no, pag-raise og awareness ani atong UNESCO Global Geopark designation sa media partners mo, nagdaghan mo og mabasa, daghan mo og madungog, mahitungod aning ato ang designation. Kaning atong designation, dili lang ni siya naghatag og dungog or pride for our community, for Bohol, kundili kini usab usa ka framework of development diin ato agyong gitan-aw ang conservation, education og sustainable livelihood for our communities. Dili ni siya bag-o sa Bohol. Ang title lang nga Geopark siguro ang bag-o, but the development approach, the strategies, the values that we inculcate for Geopark development is all here in Bohol. We have all been doing it. Kinahanglan lang yun nato siya strengthen. And this designation, mao gyud nay mo kaingon nga we should walk our talk. Kanunay yun ay nakong ibalik-balik tungod kay sa atuang vision, sa atuang mission, naagyun na kanunay ang environment awareness, environment protection, proud of our cultural heritage, diba? And sustainable ecotourism development. Mauna ang atuang tumong. And through the Geopark designation, mapugos yun ta, kitang tanan nga makilambigit ba na atay share nga buhaton, mapugos tang tanang bulano, whatever your role is in the society, in the community, to really help sa atuang goals. This is our shared goal, to conserve our geoheritage, our earth's heritage, at protect and promote our culture, raise awareness sa atuang mga kabatanunan. No, kanisiya, mauni ang benefit nga makuha nato sa designation. Dili lang profit or additional nga kanang kita tungod kay Geopark ta, bugiro na kay ta, dili. Tungod kay Geopark ta, maningkamot ta nga we remain worthy of that designation. Magpatuloy ta, maningkamot ta kanunay nga kaning ato ang giistorya sa ato ang gibutang sa atong vision, giistorya sa atong mga mission ug sa tanang mandato sa ato ang opisina, consistent gyud aning values on conservation, promotion, raising awareness for sustaining our communities.
5: Okay, thank you, ma'am. Basing
1: na idugang si Sir Jupiter,
5: sa
1: si Sir Anggong ani.
5: Sa DepEd na lang siguro, sir. Kumusta ang ato ang mga student? Aware ba sila aning UNESCO Global Geopark?
3: As of now, we are starting in a little step. Mm-hmm. We are starting with the Fortune Club sa 22 schools, of which 11 are elementary and
5: high school.
3: 11 are secondary within the identified geosites of Bohol. Mm-hmm. And then ang ato ang purpose ani is of course katong giingon ni Ma'am Juan ganina nga we are promoting awareness on conservation, preservation, and sustainability. These are values that is being taught in our department ever since, but then it was being emphasized by this time because of this the objective of this Bohol Island Geopark. Kay we are preparing our students in the future nga kinsa may mo puli nato nga mo manage sa ato ang kalikupan unya, no, atong kabilin nga sa Bohol isip mga kani mga geological landscape sa Bohol, kinsa may maprotektar ani kundili ang atong mga bataan, kundili nato sila i-prepare in the future unsa may mahitabo sa ato ang probinsya, magpabilin pagihapon kita nga designated by UNESCO as a geopark. So mo ni ato apon nga gitan-aw. But eventually, ang atong tanaw yun ani is ang ato ang mga bata magpabiling kanila ang mga mithi sa pag-unsaon, pag-conserve, and then sustain and protect our environment through joyful fun sa ni atong gitawag og Fortune Club sa mata eskwelahan. And then, we are looking forward nga ato ning extend kaning club na to all tingali, dili lang tingali sa within the geosites but to other schools. In fact, this time daghan ang gusto nang magpa-miyembro or mutukod o sa maong Fortune Club sa matag eskwelahan, but we are just only limiting at this time, pero maybe in the future ato nang ihatag or ato nang i-implement maybe sa matag eskwelahan. So mao nay ato ang plano aron mapadak-an pagyod ang advokasya bahin sa unsaon nato pagpalambo ang atoang pinalangga nga probinsya mahitungod sa pagpalig-on ining mga programa nga gi-anchor diha sa Bohol Island Geopark.
5: Okay, thank you, Kedok.
0: Okay, salamat kayo. Pagkasunda ni Sir Lolo Itutas, human si Bruce Zabala.
6: Dagan salamat, Sir Atoy. May buntag sa tanang sektor, may buntag sa tanang bisita. Pangutanan ako, palihog sir, akong ipabot nga ito ni Dr. Anthony De Malerio, ang head sa Provincial Risk Reduction Management Office. Sir, palihog. Sa inyong katungdanan, pagpanalipod parang mas mulambo ang Bohol, labi na nga mas mulambo ang kadungganan nga gitawag og UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Mauni ang pangutana, sir. Sa inyong bahin sa opisina, sayod ang katilingban nga alerto kun unsa man ang gikinahanglang tubag gikan sa inyong opisina. Base sa eksperyensya kun kasinatian, unsay inyong nakita, sir, nga posible kana kundo naman? Unsa may inyong nakita nga angayan ipanawagan sa katilingban nga mauni ang papel sa katawhan para nga kun kamo mutubag o katalagman pagpanalipod sa palibot, dili kaayo mapuresyo. Palihog, sir.
2: Thank you, Sir Luloy, sa imong pangutana. May buntag ka na itong tanan. Importante man, Sir Luloy, ang sector sa emergency and disaster management i-connect na to sa UNESCO Global Geopark recognition sa probinsya sa Bohol.
6: Yes, sir.
2: We are telling the people of Bohol, Boholanos, nga tourism ang atong number one with agriculture nga sector na to, nga gipromote yun ni Governor Aris o atong mga provincial leaders.
6: Mm-hmm.
2: And we assure our tourists nga once they come to Bohol and visit and enjoy the sites, if and when there is a emergency dispatch nga need, naa atong team mo responde. Mauna nga, Sir Luloy, before sa revalidation mission nga niabot sa probinsya sa Bohol, kato si from Japan o South Korea, nisuroy na to ang mga JU sites sa Bohol. Gi-review na to ilang emergency response protocols. Giadto na to Hinagdanan Cave, ang Lobok Eco Adventure Park, ang Kabugnaw Cave, no, ang Chocolate Hills. Daghang mga sites nga atong gisuroy and naghatag ta og mga recommendations. Unsay angay buhaton?
6: Mm-hmm.
2: Kay JU Park man ta, the tendency is gisulti ni Ma'am Juan, nisaka na atong tourism for the month of August. And if there are more coming tourists to Bohol, we assure them that when they visit our two different tourist sites, they are safe. Atong review, Sir Luloy, anang Alicia Panoramic Park, 2 hours kuno ang pagsaka dito. Doon na ba emergency response team? Doon na ba oxygen tank dito sa ibabaw? Doon na ba responders? Nignaog nila, safe ba? Kay early morning man, atong sea of clouds sa Danau, atong itanaw. Kay these are some of the sites nga wa makita nila sa ubang probinsya. But we connect emergency response to UNESCO Global Geopark recognition. All the more, we assure our tourists, both domestic and foreign tourists, that when they come, dili lang tertiary 17, even ang barangay o ang lungsod na amatiman nila kung dunay emergency call.
6: Salamat anang bahina, sir. Ikaduhang pangutana. Palihog yapon. Ni amanta karon sa kahimtang nga climate change, sir. Nga konsepto na to, makalitan ang tao kay tungod anang changes. Unsa may lakang nga gihimo gikan sa inyong opisina, sir, ngadto sa katawhan o ngadto sa kadungganan nato isip UNESCO, unsa may steps kon lakang nga inyong gisugyot or mahimo nang gibuhat para madugangan jud ang atong pagka-recognition sa Tibok Pilipinas. Palihog, sir.
2: One concrete steps nga atong gibuhat gyud even from the previous months, the previous years, training gyud, Sir Luloy.
6: Training.
2: We train different communities, train different LGUs, different sectors. Even as far as December, Sir Luloy, napuno na among training schedule sa DRM. Kagahapong adlaw nag-incident command system training ta. Karong adlaw mag-training ta ng mayors, executive course on incident command system. The other day, Sir Luloy, nagpartner mi ni Ma'am Juan ug ang BEMO katong nature-based solution roadshow na to. Important kay ang inputs kay maminaw ka, mutanaw ka sa mga kuyaw nga mga speakers, maglook ni gid kayo, no? Nagpaspas na ang kainit, ang increasing temperatures na to, nagdunata El Nino, nagkadaghan ang bagyo, nagkakusog ang bagyo. And one concrete example nga tumakita katong recent heavy rainfall sa Manila, dili ganito bagyo. Ang basura nga naabot sa Metro Manila, no? Naglabad ang DPWH, ang MMDA, no less than the president ni bisita sa mga sites, nagtan-aw nga, these are some of the effects of climate change. And kita sa Bohol must take concrete steps because we are a global geopark, we are leading among other provinces. We have to maintain and sustain in partnership with DepEd, with tourism, with agriculture, even a public works. Look at what's happening with Bato Bridge in Maribohok, affecting several students sa Department of Education, affecting the tourism of Maribohok. Now is the time for collective efforts because all the more, if we will get that recognition by November, we expect more tourists. And when we expect more tourists, kaya ba sa agriculture sector to feed all of these people coming to Bohol? That is why I'm very closely working with the team of Ma'am Juan because if tourism goes up, expectedly, emergency and disaster management figures will also go up, Sir Loloy.
6: Sige, salamat kayo. Salamat kayo, sir. Salamat sa inyong opisina. Salamat sa kanimo. May mutag.
0: Bro Sabala, pagasundan ni Felix Simpron.
7: I think I would be addressing my question to Ma'am Joanne. So, for now, wala pa'y kanang silbing verdict ang evaluators sa revalidation. Kanos ang magawas ang ilang kanang results ka?
1: Mag-submit sila sa ilahang report dito sa Executive Board sa UNESCO.
7: Okay.
1: Unya, pag-diskusyonan kini, mga recommendations and findings by November. First week sa November, muhatag na sila sa ilahang findings.
7: Findings, okay. Para po, no, nadaghan magpamanggiyon nga katawahan na to, especially ng mga kanang ordinary laymen, mga ordinary citizens. Could you describe, no, ang step-by-step nga activities sa nga gibuhat sa revalidators? Kaya ron, mapamilyar ang mga tao nga, sige sa kanong ng UNESCO revalidation, pero unsa may ilang gibuhat? So, we would like to let the general public na get a glimpse of what were the activities during the revalidation of the revalidators. Could you kindly describe?
1: Sure. Salamat, Sir Bruce. Before pa sila mo, may abot din hi sa Bohol, nag-submit na ta sa ato ang progress report, nag-submit na ta sa ato ang mga compliances at tong gihatag nila nga recommendation sa niaging 2023 nga findings sa nila before nila gihatag tong ato ang designation. So ning anhi sila to validate ang ato ang report, dili lang sila nagtanaw at tong mga nag-review sa ato ang mga gipang submit, but ning tanaw gyud sila sa sites. Ang nagkalain-lain man ang criteria nga ilahang tanawon, una sa ato ang geo heritage conservation, cultural tangible and intangible cultural management, geo education, geo tourism or tourism development, disaster risk management, tanan gyud siya nga aspects of economic, socio-economic development. No, pati ang atuang mga financial management and structure gani sa pag-manage sa entire Bohol as a UNESCO Global Geopark, ilahasad nga gitanaw. Ang atuang partnerships with the communities sa atuang business sector, ilahapong gisubay. Ang atuapod nga kanang involvement o participation sa Iskaya communities, ato ang indigenous peoples communities, sa tanan na itong mga programa. Dili lang sa education sector, kundi pati sa DRRM, pati sa livelihood ng mga programs nato. So, dili lang sites ang ilahang gitanaw, kundi ang communities nga nag-manage sa ato ang site, ang communities nga naa sa UNESCO Global Geopark, which is the entire province of Bohol, kung aware ba ta sa ato ang geoheritage, unsa may value aning ato ang mga landscapes, seascapes sa ato ang kultura, sa ato ang kinaiya, sa ato ang identity as Boholanos. So kana siya ang ilahang mga gipangtan-aw sa ilahang pagsuroy. Motong nakita nato nga naa gyud ang mga estudyante, ning tagbo, ning bisita sila sa mga eskwelahan kung unsay gipang tudlo mahitungod sa ato ang mga geosites, ang ato ang mga landscape geological features nato, giunsa nato kini pag conserve, protect, and promote para po nga mahimo nga steward na maoy mo alaga kaning ato ang mga next generation, the younger generation. And you will be so amazed with the students, their imagination. Bisan mga grade 2, grade 3, no, Sir Jupiter, they really have a lot to say on environmental conservation. Kaning bisan sa pag kanang kuan sa ato ang basura pag segregate, magama ni sila gilahang own garden, naa sila mga recycling facilities on their own sa schools, naa sila GeoLion programs. So everybody is moving towards a better Bohol. So mao gyud kini ang gusto natong ipakita pud sa ato ang evaluators and to the rest of the country and the global community that Bohol is doing something, and if we can do it, we can inspire also other provinces to do the same. Mauna nga ang Mount Apo sa Davao o ang Northern Samar, naana pud sila request, no, naa sila intent to apply for as a UNESCO Global Geopark. Indeed, the Davao is having their

0: mahitungod sa visibility, katong mga road signages. Okay. Another one also is more research sa ato ang mga sites para mas mapasat ang iyahang value to the community, ang iyahang paggamit. Unya, diha po'y recommendation sa ato ang mga safety and hazards within the area of activities sa mga geosites.
1: Habot ka nang murag na-discoveryan lang ang bag-ong nga wala sa previous natong isubmit nga kuan ba nga na-discover nga bag-ong site, wala sila na nakit-an or na kuan na-discover.
0: Daghang potential mao ni lang ingon nga Bohol is so blessed with so much beautiful landscapes and seascapes and the passion of the community for conservation. But diha sila mga recommendations nga expand nga unta puhon-puhon kada lungsod na ay geosite, na ay biological site, na ay cultural site nga ilahag yung ikapanghambog nga ilahang giprotect. And it also ang atuang kultura would revolve around these landscapes and seascapes.
1: So we can expect nga there's a possibility nga madugangan nga ma-expanded nga tong for the next revalidation.
0: Yes, actually we are already looking at other municipalities po. Naghangyo ta sa ato ang mga universities to extend their research here in the province of Bohol. Kay aron mas makasabot ta sa significance sa ato ang mga landscapes, sa ato ang kultura, and how we can better protect it, and how we can raise awareness para pod sa ato ang mga kabatan-unan. No, unsay angay nilang buhaton, puhon-puhon, og sila na ang mga mag-manage ani nga mga areas na to.
1: Okay, thank you very much.
2: Felix Simpron, pagasunda ni Municipal Councilor Sin Gingging.
3: May buntag tal sa tanan. Kining declaration nga kita ang kita ray membro sa Geopark, no, sa tibuok Pilipinas, muraga namatikdan sa publiko nga minggara ang mga resource owner ani o mga negosyante tungod kay ang butong, ha, kanang lubi ba ang butong nga dito ra kuha sa ilang tinanom na sa ilang resource, 150 pesos. Kuhay labot na sa kamahal sa ubang pagkaon. Sa Vietnam, 30,000 kapisos, back and forth na sa airplane, libre ng hotel. Oh. Karon, unsa may mga pamaagi tingali na sa tourism sector nga mabadlong ning madukduk sa ulo ng mga gahig-o nga mga tagihag resorts nga perte maging mahala. Wala na labot ang mga ginagmay-ginagmay negosyo. Kana yung negosyo nga resorts, kaya ba? Labi na pa sa ila pong mga rooms, accommodation, mahal po kayo. Unsa o naman na tugutan na ba na nga magpabilin ang kamahal dire sa ato ang mga amenities dire sa Bohol, tungod lang kay basig nagsalig sa ang mga tagihag resource owner nga mahal ni Bohol, kay kita ray the only UNESCO accredited. Palay ko na ma'am Jopinat.
0: Thank you, Sir Felix. Dili man siguro mahal tatungod kay UNESCO Global Geopark ta, no? But we put premium on our designation, but not sa ato ang mga
3: service. Basin bag mo na gisaligan sa mga maldito nga mga resource owner. Kay ti aba 30,000 ang biyahe back and forth apilang hotel og aeroplano sa Vietnam, dire 200 ka butong rana, 30,000.
0: Kasabot ko, Sir Felix. But if we compare kanimanggong pricing, daghan ni siya og factors nganong mo mahal, no, or nganong ang atua dinhi sa Bohol mas taas kumpara sa ubang probinsya. When we compare the Philippines to Vietnam, Vietnam has subsidized most of the activities and tourism development nila. So adunay gihatag nga support ang government to all sectors of tourism dito. Mauna siya nga barato, muhatag sila og subsidy for your airfare, subsidy for your tour, subsidy for your accommodation sector. Kung atong ikumpara ang ato ang mga resorts dinhi sa Bohol, na maingon ka og mahal, you are enjoying your butong at the beachfront with people serving you, with people providing you a comfortable seat nga nindot ka ayo lingkuran, maayo kay tan-awon, ikumpara nimo sa moinom ra tag

0: Utong amoy pagkatkat nato gapaningot pataway mo silbi way mo buak way mo hatag nimo og straw. So that's the part niya premium sa service, because these resorts and establishments also provide livelihood to the people who are employed in their hotel. So og wala tay added service, no, dili nato na siya butangan og kanang value or premium ang serbisyo sa mga tao sa paghatag o pagbuak nimo sa butong, paglimpyo sa imuhang lamisa o sa imuhang area, walgatan aw ka din na sa maanindot nga scenery. No, that's the value of the money you paid for your 200 pesos nga butong. So it's not just the butong. It is the value of the service of the Boholano people serving you with that butong nga gihinluan, gipabugnaw, gibutangan og straw, gi-make sure nga anindot imuhang lamisa o imuhang lingkuranan. So when we talk of ingon tag mahal, let's look at it the same way. What do you get for your money's worth? Mao na siyang ang service good.
1: Ma'am, kung lahat sa food trip, wala ta magkaon og service. Ang atong gusto, pagkaon, atong kanon, mahal kaayo. Pero nahimo nang mahal tungod sa servisyo nga ilang ipakaon na to. Inana ba?
0: Oy, yes, Sir Felix. That's how businesses are going. And it's, ang service yun ni mo, maunay imuhang rason nga nung magbalik-balik ka aside sa kalami sa pagkaon o ganindot sa lugar. Di man ka mo balik-balik o kaon bisag unsa kalami na siya, pero gilangaw imuhang palibot, bulingit ang kilid. Diba? So, naapod na siya ay butangan po na siya nato og value, pero tan-aw ta nga sa kamahal kumpara sa uban, tan-awon po nato ang logistics, tan-awon nato ang supply dinhi sa ato ang probinsya, tan-awon nato kung unsa pod ka kamahal ang ato ang mga power supply, tubig, labor, na otherwise og di ta gusto nga mo bayad for services, magluto tas ato ah, mubay tagkuhan. Pero if you want to explore also, na may mga barato nga mga kanang establishments there where we can enjoy as well the comfortability, kalami, andot, depende sa ato ang budget. Pero maulagin na atong yan, ang mahal nimo posible dili mahal sa uban tungod kay ang ilang gipangita na ay serbisyo nga mag-asikaso sa, ay na ay tao nga mag-asikaso sa ilaha. Pero kita, kung komportable ta nga malingkod, na adin ha ang karinderya, lami ang pagkaon, then you can also go to this. We have a lot of options
1: so,
0: for
1: Bohol. So natural na gina ang ilang gibuhat nga, mahalon na gina kayo. Kaya kung ano tungo sa serbisyo, salamat.
0: Thank you, Sir Felix. Tili siguro po nga kaan. Og mahal kaayo, naaman tay mga agencies nga magtan-aw aning presyo sama sa DTI, naapoy mga ato ang Philippine Commission of Competition, nagtan-aw sa mga pricing nato sa mga matag sector. Thank you, Sir Felix.
2: Salamat kayo, arita ni Municipal Councilor Sin Gingging.
3: Salamat paring Atoy. Good morning sa itong mga panelist. Kung pangutana, kung i-address na kong silingan, si Ma'am Penat. Kining, Ma'am, di palang yudugay ang atong Bohol nideklarar nga UNESCO Global Geopark. O sa may nungdan, nga nung kinahanglan pa magyud nga i-revalidate ang ato ang pagka-deklarar nga Global Geopark.
0: Tungod kay ang UNESCO designations, adunay global standards. Usa kita madeklara as UNESCO Global Geopark. Dihay mga criteria nga ato ang gisunod para lang kita mahatagan anipod nga designation, para kita mahimong worthy of this designation. Kay dili tanang lugar, dili bisan asa nga probinsya, pwede mupasar ani nga designation. Kinahanglan siya i-revalidate tungod kay kita pod ato apong i-subay ba kung worthy pa bagyot ta ana nga designation. Dili lang na nila ihatag basta-basta niya, forget about it, kay tungod kay na designate na takasa, bot ba pasabot forever na tang ingani ang maayo ang gibuhat. So to keep us also to make sure nga we remain committed to conservation, to protection, to raising awareness, to sustaining our communities, protecting our sites, safety and security of our communities is always at the top, no, ng standards. That's why kinahanglan og revalidation. Sama sa mga certifications or awards nato, adunay mag-audit na sa ato ang mga performance.
3: Mm-hmm. So, thank you. Kining ma'am, human nga ang atong probinsya, ato naman yung bandera nga Global Geopark ang atong lalawigan sa Bohol. So, unsa ba yung mga suggestion po ninyo nga ito sa mga resort o restaurant? Kay karong bag-ogod, si Dr. Dolores Dumaluan, tag-iya sa Dolores Dumaluan Beach Resort, may atubang sa mga sakop sa media nga iyang giauhag ang mga tag-iyahan o resort o restaurant nga unta pangitaan o pamaagi nga maus-us, maubos ang presyo sa atong mga palaliton din sa atong probinsya. So, unsay mga suggestion gikan sa Provincial Tourism Office ngadto sa mga operator?
0: Oh, daghang kayong salamat, Sir Ging. Kita nagsige man ta og consult with these sectors, no, sa nagkalain-laing sector. Isa ni ang ato ang restaurants, food and beverage nga sector nato. We are encouraging them nga ani mo kuha sa ilaha mga supply sa ato ang mga local farmers, no, kung unsay kanang gitanom, unsay season karon, maupoy ilahang i-offer sa ilahang menu. And that way, dili na kaay mo taas ang presyo sa pag-angkat nila, kay naaduol raman. Ingana nga mga initiatives, unya, ilaha pong pagatanawon kung ang sila mismo sa ilahang hotel, if naay sila yung mga spaces nga bakante, maghimo sila ilahang kaugalingon nga mga garden. Kay aron ana ra pud nila makuha ang mga gamito nila sa pagluto. So usa na siya sa mga kanang strategies pod or approach din mapaus-us siguro nato ato ang presyo tungod kay naa naman din ha, dili na nila ang katon, dili na bayaran ang pagbiyahe. No, and also ato apod silang giauhag to implement sustainable practices like ilahang basura, asa ang paggamit sa tubig, no, paggamit sa mga packaging nga more sustainable, kay dili na sila mo gasto pa og pag-asa ilabay ning mga gipanggamit nila. We are pushing for more zero circular nga economy diin dili kaayo tadaghan og wastage. Ato silang giauhag pod mugamit og renewable energy, pag solar sa ilahang pagbutang og mga solar sa panel sa ilahang mga buildings, structures, aron pod ma-minimize ang demand of energy sa ato ang grid. Another is also waste management sa dili lang solid waste but also wastewater management, no, og may raon ta ang ilahang magamit nga tubig kung ato ani i-recycle. Ayan na. So all these are would add to the cost sa ilahang operation. So kung maginagmay makatipid, then makatipid sa ubang areas, then ana mo'y ilahang buhaton.
3: So thank you.
0: Thank you, Sir Ging.
2: Doon na ba'y mo dugang papangutana si Bob Goodman?
4: Ma'am, follow-up question lang. This one is coming from GM. From rate of 1 to 10, what are the chances that Bohol will retain its UNESCO Global Geopark title?
0: Of course, 10.
4: 10. Very good. Very good talaga. Something to be proud of, mga Bohlanos, di ba?
0: Yes. Yeah.
4: Rate from 1 to 10, 10. Okay, talagang walang ano, no hesitation. Talagang answer, 10. Eto ma'am, what is the impression sa mga validators behind sa Tertiary Foundation?
0: Oh, they were very impressed with how naatong videos bitaw about Tarsier. All the information about the life of the Tarsier was placed there. Before gyud ka mo suroy mo tan-aw sa sites, naagi mga information nga gibutang nila dito. And they were impressed how the tourists were oriented on respect for the ecosystem where the tarsiers were in. Mahilom, ang flash, ang saong paggamit, no? Pila na lang kataw ang musod, dili magbanha. Ana, so and also the research nga dito gipakita nila nga naay mga studies on the life of the tertiary, how to conserve them, how to protect them. So diha sila na amaze the partnership with the communities, the private sector tungod kay foundation man ni siya, no, dili lang siya nagtan-aw sa profit nga mokita ang usa ka area, kundi li po ilahag yung tumong is for conservation of our Philippine tertiaries. And by putting up this site nga makabisita ta, we are raising awareness for people to have more knowledge on how to protect these animals, these species, dili lang sa tertiary but also to other ecosystems that we have din sa buhay.
4: So it's not just for profit lang. Talagang the whole koan lang doon, no? Yeah. How we take care of it, preserve it, di ba? Which is one good thing, di ba? Anyways, Sir Mabolok, I was able to deliver this as a news beats gahapon sa radio show ko. What are your preparations for the GU Park Quizby 2026?
5: Well,
4: Segway lang, Sarah. Segway lang. Although revalidation, pero it has something to do with the GU Park naman. No? So what are the challenges na inaharap ninyo? I know you got a lot of this series of meetings already na nahuman na. Pero ano pa ba ang pwede ninyong ma-encounter sa darating na mga adlaw?
5: Okay. For this year's Sandog GU Quiz, we are using the digital platform where digital our platform. Participants magamit og tablet. Anya ang usa sa mga challenges karon sa mga participants from the different districts is to have that tablet with them during the contest. But naami mga resolution bahin ani to address the challenges or this challenge nga naman tayo gipanghatag nga mga tablet from the provincial government to different schools. And we are trying to retrieve this. Maybe on Monday, we can assure them nga as much as possible if we can have these tablets from the different schools nga katong recipient ani nga project po sa provincial government through SAF nga gipanghatag sa eskwelahan. At tingali, atong matanaw kung okay ba ang iyang processor, et cetera, nga dili mo mo walay technical challenges po sa
4: buffer ana.
5: Yeah, so mo natong kita na, and then maybe we can release a memorandum that we will be providing the, but if not, as a backup na lang tingali magda sila sa ilang kaugalingon.
4: Can you elaborate more, Sir Mabolok, using tablet, meaning to say di na sila mudong sa
5: no they will be in this in a place in a venue like in the cultural center.
4: Ah, okay.
5: At tumata dito, and then their response will be on digital.
4: Okay.
5: Ato sa murag ilang i-type ilang answer, and then it will flash on screen their answers, and it will automatically correct or not correct.
4: Okay, sige. Thank you. Thank you. Daghang salamat, Sir Atoy.
2: Okay, napay pangutana si Sir Lolo Itutas.

0: Akong pangutana, akong ipabot ni Ma'am Joan. Palihog, Ma'am. Nabati naman nato ang pamahayag sa PDRRMO province or province nga sila yun alerto sa pagtabang apil ang panahon, apil ang palibot, ugun sa dihang gikinanglan sa tao. Pangutana na ako, Ma'am. Dili ba maayo nga mas palapdan ang atong pagka-UNESCO butangan sab og mga personahe sa kadagatan pero ang opisina PDRRMO para nga ugnay magpabadlong padagan dayon sa speedboat. Lain sa bantrabaho sa Coast Guard. Lain sa bantrabaho sa barangay. Kanan sa opisina diyon na ay dagat, na ay kamadaan. Dili ba maayo, Ma'am?
1: Maayo gyud kaayo na, sir. No, matter of fact, with the leadership of Governor Aris, iyang giawhag ang atuang Bohol Provincial Environment Management Office nga nagtan-aw pod sa atuang CRMO na amantay gitawag nato nga CLEC or the Coastal Law Enforcement Councils nga mao gyud gabantay pod aning atuang mga kadagatan. So naanay mga council ana nga area giilahan ang gi-cluster sa nagkalain-laing lungsod. So naatay mga CLEC cluster 1 din his Dawis, Tagbilaran, Baclayon area, naapo dito sa eastern part, naapo dito sa norte. Diin ang apil ana nga Coastal Law Enforcement Council na ang Coast Guard, ang PNP, na ang taga-environment office. No, nagkalain-laing ahensya nga adunay mandato sa pag-protect, sa pag-enforce sa balaod aning ato ang mga kadagatan. Ani mao ni amo ang giawhag pud sa mga tao nga ug naa gyud moy makit-an nga mga kalapasan, mga violations nga ginahimo ani nga mga areas. Palihog pahibaw-a ang mga saktong mga agencies such as DENR, BPMO, PNP, PDRMO. No, so kani dili lang trabaho sa ato ang mga law enforcement agencies. Kitang mga citizens, kita nga nakakita, naapod tay responsibilidad sa pagbantay, pagsumbong, paghatag po sa sakto nga mga kanang information nga ilang nakita sa area nila.
0: Katapusan, Ma'am. Yes or no? Naglihok na ba nang maong task force pagkakaroon? Ang buot ipasabot magunako ganina, Ma'am. Dili mo kuha sa Coast Guard, dili mo kuha sa PDRRMO, kanang independente yun ng mga kinuha ng mga tao nga mo trabaho sa ilang trabaho. Pero ang Coast Guard, mo trabaho po sa ila. Naa na ba na karun?
1: Naa, sir. Kanang mauna akong giingon nga, CLEC, nga tanan involved. Dili man ta kinahanglan mo gamaog lain siguro nga kuan, but dihay task force manggod ni kay kinahanglan na adunay man sad kay mandato na akay balaod nga musuporta sa imuhang paglihok as enforcer sa imuhang pagbantay ana nga area. Kinahanglan na apog kay kanang tawag ana sir Anggong, kanabang you will be backed by the law sa imuhang angay buhaton kay tagaan man ka og responsibilidad pagbadlong, pagpanakop, 'di ba, paggukod. So kinahanglan ikaw po nga gi-assign ana, protektado sad ka sa balaod nga maog yun ni ang imuhang responsibilidad kay simbakuhay na ay mahitabo, naapod kay shield, no, as a task force enforcer.
0: Sa kalungsuran na anay mga sakyanan kada lungsod, Ma'am, para ana.
1: Yes, aduna na gi-purchase ang ato ang provincial government with kanang orders also of Governor Aris, no, nga tan-awon ni diha na tay gi-purchase nga mga speed boats o rubber boats to support the coastal law enforcement.
0: Salamat kayo, Ma'am.
1: Daghang kaayong salamat.
2: Usa na lang ka pangutana gikan ni Bruce Zabala.
3: I would like to direct this question to Dr. Antonio de Malerna. Ganina imong na-mention nga inyong na-discovery nga naaagi aning kaning ato mga tourism sites nga magkaroon gyud sila o kanang mga task force or cell teams aning mga areas para in case na emergency. So my question now is, sa imong na-obserbahan o na gi-recommend nga dapat na ani sila aning mga particular teams, nang comply ba ni sila 100% or not? Kami mismo sa media mutabang mig encourage ani nila nga magbutang gyud sila og kaning mga importante gyud na kayo.
4: Yes, sir Bruce, no, we're very happy with the results sa atong inventory or evaluation of different geosites province-wide. And like for example, akong example ning Hinagdanan Cave sa Bingag, no? Pag-adto na mo, 700 to 800 kuno tourists every day.
5: Wow.
4: Kung weekend mo times 2, 15 to 16 tourists kung weekends, no? And among gi-review ilang emergency response protocols, no? Duha ra kuno ka lifeguard sa Ilawom in 1 hour. No, do na by hotline number sa gawas, no? Kay when we check, even ang crew dito sa gawas kato nagbantay, walay hotline number sa Tarshir 107, no? Ila lang ang Dero, emergency Dawes emergency response unit, no? So in a way it helped good Sir Bruce, in partnership with team ni Ma'am Joanne sa tourism, nag-joint me kana Kalikasan dive site sa Panglao nga I think pila ka book dives na, no? Ang Balikasag gitan-aw nato, no? Gitrain pud nato. So malipay ta Sir Bruce with the positive feedback coming from the operators of these different tourist sites nga in a way nitabang ra ninyo, no? For example, kanang Bantawan nato every night, no? Ang headcount ana daghan gyud kayo every day. Even karon nga week towards its closure, nagkadaghan pa, no? So ga-deploy ta og team. In a way, because we are a geopark, we're strengthening emergency response protocols. Ang objective lang yung nato, simba ko og dunay ma disgrasya rito sa Ilawom sa Hinagdanan Cave, ready ba atong team? Kaya atong team sa Tarshir ug sa Dawis, pila pa man ka minutes mo abot. No? So sila ang frontliners, ang operators, ang lifeguard sa Ilawom, may ba na gyud on basic standard first aid, no? CPR method kanang sakto gyud. Una do na gyud klarong coordination between national government agencies ug ang LGU. So nakatabang yun, Sir Bruce, ang pagsuroy na to. Kaya nalipay sila nga, sakto din, no? Mao din ni Mamubuhaton. Doon ay mga katumapakog, nignaog sa Hinagdanan Cave nga, ahit kay itong bato, no? Doon na ba mo'y bandage? Kung way bandage, kibaw ba mo pag-apply sa bandaging? So that malipay ang feedback sa tourist, labi na yung foreigner or even ang local tourist, nga naay andam ug ready nga tao mo responde kung sila maaksidente dito sa mga tourist sites na to.
5: So it's good to know nga we'll be rest assured nga in cases of emergency makasanong makaresponde gini sila mga areas. Thank you very much.
4: Yes Sir Bruce, and after sa atong evaluation nagbilin gyud tag recommendation, no? Palit mo PC, palit mo chainsaw, palit mo og extra battery, standby emergency equipment, and we're happy nga naman sila income kay na may entrance fee, no? At least put a small amount of your income pag procure my equipment so that knowing makita ang tourist nga dunay trained personnel mubalik ang turista kay may bawas lang nga safety sila sa ilang pagsuroy.
5: Okay, thank you sir.
2: Okay, salamat kayo. Oh, atong nadungog mga higala ang atong mga guest speakers sa ilang mga tubal sa atong mga pagpangutana. Ato lang hatagag higayon ang garon nga makasupot sa ilahang closing statement. Tagsa ka minutos lang. Atong unahon nato si Dr. Jupiter Mabulok.
6: Okay, una sa tanan, dakang salamat nining oportunidad nga kami nakapaghinabi aron among mapalapdan ang advokasya mahitungod sa ato ang Bohol Island Geopark. Ako nang hinaot nga kitang tanan mga katawhan sa Bohol, mga Boholano, magpabilin nga mo suporta sa ato ang kausa sa pagpalambo, pag-conserve sa ato ang kalikupan kay kini maghatag og dugang kaayuhan alang sa atong mga kabataan ug sa maabot pa nga mga henerasyon. Daghang salamat.
2: Salamat kayo, Dr. Anthony De Malerio.
4: Thank you Sir Atoy, and because we are discussing about Geopark now, I would like to congratulate ang team ni Ma'am Joanne sa Bohol Tourism Office and even atong Geopark office, no, sila Sir Carl, Queenie and the rest of the team for a very good and well done job, labi na gyud sa revalidation mission. I saw their efforts knowing support raman mi ani Sir Atoy ang pidi rimo ang lead gyud ani sila Ma'am Joanne and her team. So congratulations for a job well done, and we saw your efforts, and this will not be possible also without the support of Governor Aris, atong Sangguniang Palawigan, and si Ma'am Master Caberti. Even si DJ Bob was there, no? Naibauta sa ilang mga paringkamot pila ka days prior to the arrival, and even si Ma'am Joanne, pila ni kaadlaw waitog, no? Gihatod pa niya sa airport on the night. Again, we thank you for efforts, and with or without that recognition, our team in the provincial government is really working hard, no? And kudos to the team of Geopark in the province of Bohol. Thank you.
2: Okay, salamat kayo si Ma'am Joanne Pinat.
1: Dagang kaing salamat, Sir Anggong, Sir Jupiter, for your support, good. And to the team behind the Geopark revalidation, naaman sila din ha. To the rest of our partners, the revalidation and the Geopark development is not a work of just one office alone. This is a work of an entire community. Kitang tanan nga naa dinhi, kamo ninyo sa media, kamong tanan nga ato ang mga partners, moingon mo, gamay raman na amo ikatampo, but kaning gamay nga inyong gikatampo really mattered to the entire kanang effort nato to maintain the designation. But sa giingon ni Gov Aris ug ni PA Aster, stewardship is a lifelong commitment. So with or without this designation, we remain committed. Kita magpadayon nga mag-atiman gyud sa ato ang kalikupan, sa ato ang environment, sa ato ang mga practices, sa ato ang mga katawhan. Kay kani, we are all working with nature. Mo nag-iingon ta, everything should be with nature because nature shapes our lives, our communities, our businesses, ato ang identity. So it is only but kinahanglan gyud nga kita pod atong alagaan ang ato ang environment, ang ato ang ecosystem diin kita nabuhi. So daghang kayong salamat sa tanan nga naminaw nato sa ato ang tanang partners. Balik-balik gyud mi nga magpasalamat o ginaot unta magpadayon pa kita sa ato ang mga initiatives sa atong effort for our UNESCO Global Geopark. Mayong buntag.
2: Salamat kayo sa itong mga guest speakers, salamat sa itong mga kauban sa local media, sa mga istasyonan sa radyo nga napakayab dinhi sa atong tulumanon. The Capitol Report sa nga ni Governor Aris Tutol Aumentado, ni Vice Governor Nek Besas, o sa ngalan usab sa Provincial Information Media Office, pinagi ni Attorney Filipina Pulio, ni Sir Mark Anthony Pernia, o sa tanan nga mga naglangkob nga naa sa PIMO or PIMO Office, mga higala. Hangtod sa sunod, Biyernes pohon sa atong tulumanon, inyong tulumanon, The Capitol Reports, kini si Atoy Kosap, mayong buntag na natong tanan.

0: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
1: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon migibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mare, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
1: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Happy Fiesta!
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na.
6: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP ug sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
9: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
12: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: As one who is mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old. Proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Niwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Diba sa luya jud? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib.
15: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, Ana.
17: Rexino Forte!
15: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
17: Rexino Forte!
15: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
17: Rexino Forte!
16: Maunang discarding na ko, discarding bisnak na to.
17: Rexino Forte!
16: Mas paspas, banat sa upat!
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
19: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
1: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
5: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: gabion o hibaw bakahan.
1: Wa.
0: Ang kaluoy sa Ginoo lahi ra yon. Bisag tapok-tapokon pa ang tanang kaluoy sa tanang tao sa kalibutan sa labing mangiloyon nga tao.
1: Oh.
0: Ang tapokon pa ang kaluoy sa tanang sa tibuok universo nga magaling laing nga tao nga nagpudyos laing mga planeta. Tapokon na sa lang tanan ba? Di gid gihapon na makakuan.
1: Aw,
0: kaluoy sa Ginoo. Grabe gid ang kaluoy sa Ginoo.
1: Aw.
0: Iya bay, apila ta makasa gikan pa sa tong unang ginikanan. Hantod na ninik andli, hantod karon sa atong panahon. Padayon gihapon na maluloyon ang Ginoo sa dugay ratang ipang Binoy Los o kaluoy ang Ginoo.
1: Si Binoy Los.
0: Dugay ratang ipang dugay ratang ipang litsong manok.
1: Ay. St. Patrick's.
0: Oh, Binoy Los ug kanang donut ba? Binoy Los ug Bisaya na.
1: Binolios.
0: Binolios. Adik!
1: Erang Atili! This is
0: Welcome to
1: Nick and Lee. Hello.
0: Hello.
1: Good morning.
0: Good morning.
1: Samuka. Domingo na po.
0: Mo sa to radio.
1: Radio.
0: Kato di naman to ba? Oh, milder naman to kato.
1: Radio. Radio. Good morning.
0: Hindi ba sobra tang kabisyo sa mga higala ba? Pero di kaso ito makakapick up pa. Di kaso ito
1: makakapick up. Radyo. Naguba.
0: One time.
1: Radyo. Naguba yung radyo. Paayon. Sa Arjun Electronics. Good morning.
0: Lain ito ako din makatiguang tanong.
1: Intahan.
0: Ano kasi mga...
1: Listen, kinsa may hands up inyong kamot kasi tiguang ro na minaw.
0: Hindi akong pare sa mag-gulgungon na gabi.
1: Murag si Hazel ba? Ang kan niya siya, ako tinuon kay nabungol na lagi ko. Ang edad na kong sa isinta kapin.
0: Oh.
1: Mabungol, di man, alin mo to yun. Nga, di man, di ko kakapik up.
0: Nara ba ko'y amigo, bro, di hapit po ang kan.
1: Ay!
0: Radyo!
1: Radyo. Good morning again.
0: Morning.
1: Atong partner, Despicas Lawak.
0: Engineer Gilberto, puban sa atong mga higala diha. Nila ni Engineer Michael, Engineer Rani, Engineer Goody,
1: Engineer Idol, Jerry Kahis,
0: Engineer, tanan nga mga engineer.
1: Oh, mayon na sila, grabe oy, unfair. Kang Engineer Kahis, raman mo'y kumplito.
0: Oh, nga. So si Cyrus the Virus.
1: Oh, good morning niyo, Horot.
0: Horot, no? Oh, uban sa atong Chief Tech, Engineer Phil Abandula.

0: ng mga opok. Kinsay tawagan mo?
1: Alang sa dekalidad o nationally awarded na pest control services, maoiduawa ang Go Forward Pest Control. Nganay mo tang sa Unit 5, Number 42, Ramon Inirio Street, Poblacion 3, Tagbilaran City, Dool sa LTO o Buholay. Nga matawagan sa telepono 412-3812 o sa 0910-936-2289. Aduna usab sila'y Disinfection Service, Certified ISO 9001-2005, Licensed by FDA and FPA.
2: Basta Pest Control. Control ang iskutan. Kinsay atong tawgon?
3: Go Forward!
4: Me and me.
5: Listen. Radio!
6: Listen, pod. Mayroon kag TV.
5: TV, no? Andang. Radio! Sige, go.
6: Katawas ako.
5: Ready, go.
6: Radio! Oy, salamat.
5: Before anything else, Oban, mapasalamat yun ta sa Ginoo, no? Yes. Una sa transyege, itong pasalamatan.
6: Thank you, Lord.
5: Wa patahibaw, uncertain, medyo na yung kinabuhay, no? Kay kadaghan pa ba sa mga batanon pang, nga tigok na.
6: Mm.
5: Salamat sa Ginoo kay, ani agyapon ta din, nag-unuban ta.
6: Ani agyapon ta din sa radyo.
5: Radyo! Niya, waray bao eh, mahigala ko, ang August 13, 2001, ha?
6: Na
5: abot pang August 13, 2026.
6: Salamat sa Ginoo. 25 na katuig ng inyong higala dire. Mailhan na jud atong edad.
5: Nga nagsige oo,
6: no, matiguang na.
5: Mabitan na maya na lang magradyo.
6: Ora jud nalingaw gyud jan ang radyo. Bitoy atong kuan pasalamatan na
5: yan. Ato silang tugana ko sa misteryo ng radyo.
6: Ay ambor.
5: Ato na lang istorya na. Pero ayaw
6: sa to egg na.
5: Pa na kana na tatangi no. Inig 50 years sa.
6: Oy. Layo apo man to oy,
5: you know. Layo day. Karon to taon.
6: Ni kaging na taron.
5: Karon ni maho na tang kahoy.
6: Kahoy.
5: Kanang sana yun na.
6: Ay, salamat din ni Sir Peter, no?
5: Yes, sa good.
6: Siya gitay, kanang mentor siya mo, kanang author sa Nick and Lee. Siya yung nag-ngan, kinsa inyong ngan. Kinsa yung ngan. Nick and Lee, siya may nagbunyag o pare pa.
5: Siya yung nagbunyag.
6: Painching ko na katuig din his kalibutan sa radyo.
5: Sa pagpang-radyo, no? Si Nick and Lee.
6: Okay, di na maluto. Kuan na, may na maningka.
5: May na mamulatik.
6: Bitaw, salamat Sir Peter and the Harisco family. Thank you so much.
5: Salamat kayo ninyo, no?
6: Sa mga technicians, thank you for, you know, sa pagpasensya sa mong program kay daghang segment ning program na mo.
5: Segment daghang ipang play.
6: Background music.
5: Oh, labi na gito sa panahon sa cassette pa probida.
6: Murag
5: magkasod.
6: Bye Ness
5: maglahos. Bye. Unsa toy sonor? Bye. Ay buntag bye Ness.
6: Si Kuan Pod.
5: Alex Igang.
6: Yes, Alex Igang.
5: Igangon gi check sa moto.
6: Unsa lisod to hana?
5: Lisod to hana.
6: Hi, Lex.
5: Bye.
6: Good morning.
5: Listen kay bye no. Okay. Bye. Asa toy recipe ani bye.
6: Lame siguro yung nang pamaole mo sa inyo ay kaliwaros niyo. Kamo ra jo aliwaros din repita.
5: Oh.
6: Well, anyway, that was 25 years ago. Salamat,
5: no?
6: Lord.
5: Salamat sa Ginoo.
6: Okay, unya. Good morning day ni Ma'am Taling, Ma'am Luz, o ni Kuan pod ni congratulate pod ni sa tanang mga Facebook friends. Niya na po uban nga dire sa Messenger ni congratulate na to. Thank you so much. Ma'am Luz Aton, Ma'am Taling Lagura, des Himili and Lubok.
5: Radyo!
6: Radyo! Niya si Ma'am Baby o si Sir Alex Lumayog, si Ma'am Bambi o si Engineer Dong. Melissimo. Thank you, Kaadjo.
5: Huyuhoy, hayahay! Basta huyuhoy, hayahay! Good na, Sir Brad Romy. Brad Romy o si Ma'am Terry
6: Bersano.
5: May buntag.
6: Kinipod.
5: Hayahaya, huyuhoy. Hay, huyuhoy.
6: Si, kinsa pa to?
5: Eng.
6: Ma'am Nancy! Sir Boloy!
7: Hi! Beautiful Sunday!
6: Magalyones! Magalyanes dai ay marong spelling man jugo ano. Sir Boloy.
5: Aron ka marong spelling. Paminaw lagi radio.
6: Sir Boloy o si Ma'am Nancy. Tinga ko na si Ma'am Nancy. Ano bang sige man tag-igrit, anak? O kakaiba, ma'am, ang iyang pensyon ni Sir Buloy, yan ang ikuhaan perme. Yan katag na mo. Inigsimba ba? Wala kakaiba, o. Kunang-kuna na, maayo ayang. Iyang pensyon, nakuhaan na.
5: Mahilog sa kita, atong susuayan yun. Atong yung suayag, musuha ba gito, mahilog tayo kamay.
6: Oh. Ano si Ma'am Joby Dumayaka.
5: Ang napa sa Singapore.
6: Singapore. Singawan.
5: Singapore.
6: Sana all.
5: Singapura.
6: Ma'am Chuchi, good morning. Sa tanang mga lay ministers sa OLLP. Good morning. Si Princess Joy, hi. Si Kuan Pod, kanang Ma'am Luz, Nuera.
5: Nuera din ni Ma'am niya?
6: Tigsalmo, Rabane.
5: Mura naman ang Nuera, taga-Kuan mo na? Taga Trinidad na pilidong.
6: O, ilan man ang Kuan? Idol, dapit.
5: Lagi. O niya, sa ato mga guwapo, mga energetic, nga mga kaparian diha, nga makugihon kayo mas, sa ilang pagsangyaw, mapailobon, o kanunay gud sila nga nagapuyo diha sa kinabuhing masangyawon nga tong kuraparoko niya si Father John
6: Legitimus. Og sayang Vicar
5: Father James Santiago Aranas. Father Boogs
6: Fermin Bugtong
5: Gumis Bugtong Rabitaro.
6: Niya kuan po sa ni Sir Mike Lim Mike Sepi sa tanang mga kuan pod. Oy si Marex nga biudo. Karon ba kay ba mo? Biudo. Ora wag kanang unsa na kanang unsa nang manok kay mong gikuan?
5: Sunoy god ng.
6: Kuya mo biring sunoy ba?
5: Oh, de. Ako sunoy kay dumaga sige na.
6: Pangitaan ka na kog dumaga sa ha. Nay nga ra siya nga. Ikaw oi kanang speaking diha nya follow up na lang ko.
5: Sama na proposal
6: Mario Villarojo, Marex Villarojo. Ala. Ato ning pangitaan. Oh, kanang ato ning ampuan.
5: Oh, lagi. Ampuan na.
6: Oh, kung napa Jay. Lain pang binuhat nga giandam ang Ginoo kanimo sir.
5: Kana.
6: Kay bawo ra ba ko? Di lang ko mastorya dere kay.
5: Ay, lang.
6: Imo kong sugoong sige. Well, anyway, thank you so much, friends. Thank you. Welcome. Yung tataon, magluto si Chef Lee o glami kay nga mga potahe. Good morning!
5: Ano niya? Mo, kung saan pa din magluto sa...

0: Atau pasalamatan mahigala barangay Captain Rudy Tutor diha sa La Union kan dihay Bohol.
1: Kan
0: thank
1: dihay
0: you
1: Bohol.
0: Kan dihay Bohol.
1: Hilig din sa
0: First Consolidated Bank.
1: Di man ni TV radio man ako lang ikuhan ako lang i-describe ha. Sa tili.
0: FCB thank you. Og ang buhay ko one salamat ni Engineer Dino Nicolas Rojas thank you. Og ang sa pa mga sponsors
1: St. Patrick's Rose sa Balbas Pork Chicharon St. Patrick's Rose tanga kanang litsong manok lami sa nilang St. Patrick's Rose no retso

0: dugho mga kanang na gitawag na to kanang labi na dun yung ilaga, no? Ilaga, kanang anay nga bukot-kot sa tong balay. Ug uban pa nga mga harmful insects, kutaka ninyo karon ang Go Forward Pest Control number 5 Ramon Inuyo Street, diha sa may dapit sa may Buholait og LTO 412-3812 o sa 0910936-2289. Salamat kayo, Go Forward Pest Control, ang inyong masaligan gyud, ang ilang mga produkto nini nga i-apply sa inyong mga panimalay, eco-friendly unya ISO certified na sabi sila. So kuan gid ni sila, dili na gid basta-basta, no? Nya multi-awarded sini sila sa atong gobyerno, no? Go Forward Pest Control.
1: Ma'am Cha, hello Ma'am Charisma.
0: Ma'am Charisma,
1: Ma'am si Ma'am Arsenic Beauty.
0: Charmaine.
1: Yes. Ma'am Charmaine, hello. And also sa Rigumba Malalis Optical Clinic nga sa BQ Mall. Good morning, Dr. Edna, Dr. Humor. Sir Roofing, Ma'am NN, Lita, si Jessa and Cora. Hello, hello, hello, hello, hello. Okay. Since bago ra matanong celebrate atong anniversary, magloto si Chef Lee og kanang lamig-lamig. Nilasing na hipon.
0: Ha?
1: Nilasing. Inday isa.
0: Gihubog nga pasayan.
1: Okay, kinang lang tag 1.5 kilo nga shrimp or katong dagko sa shrimp. Asa ka ng prawns.
0: Kanang po, pansap, kanang lukon.
1: Oh, lukon. Nya, hugasan ng maayo. Set aside. Duha ka kutsarang nga ahos. I-chop. Panitan daan niya, slice niya or chop niya, mince. Good morning ni Tata Batokael o ni Tata Alfarero. Thank you. Ma'am Carmen Perez, good morning. Okay, niya, duha ka kutsarang luya. Iko ano ni mo, ibangguro na ni mo. Julian! Kanang Carlo, hello.
0: Yep, Carly baby!
1: Nya, good morning. Duha ka kutsarang soy sauce. Nya, upat ka kutsarang brandy. Mone makahubog.
0: Mone makalasing.
1: Unsa may klase sa brandy? Basta brandy. Pwede, tanduway ani?
0: Ya, raman ang tanduway.
1: Ani, huram.
0: Raman na.
1: Unsa yung kanang ko ano? Kanang mga emperador o rat emperador na
0: oh kanang emperador emperador kanang emperador kanang
1: sagulan ni emperador upat ka kutsara
0: emperador o kana o diba kanang chibas regal
1: kanang oh sa siya
0: kayo fundador
1: okay
0: nakadakdak sa sampot at ang mga
1: fundador na may amigo ha nadakdak
0: nadakdak yung sampot ang fundador
1: wala pakasal pa more okay niya mantika gamay alang sa pagisa and then asin. And here's how. Pagkaha. Simple kayo ni. Murag kaha. Kuhag kaha. O niya, butang matiga gamay. Gisahon ni mong ahos. Niya, butang ag-asin. Ang ahos, hangtod mo, turn o brown. Okay, after that, you add shrimp. Niya, katong gi, kuha ni mo, gi-grate ni mong ginger. Ilunod ni mo, imong gibanggod nga luya. Kung wakay bangguran, pwede rin po di-slice ni mo ang luya very thinly, strips.
0: As thinly as this, oh?
1: Oo, ano, ayan.
0: At may tayo, mayan doon.
1: Pwede, ini, before ni mo yung nanaon, imo sang dukdukon ang luya o sa pa ni mo hiwa-hiwa-or. Ganyan niyo, oh? Ano, oh? Nagpanday siya. Okay. Ako, sideline ni Kuya Necron kay Panday. Panday, pandaot. Okay, loyan, ana. Lutuon na ni mo hangtod ang shrimp mo turn into
0: red.
1: Di, turn into lovers. Turn into orange.
0: Orange na.
1: Ikaw man, butangan ni mag soy

0: Okay ni, mahupog na ganyan siya. Ag emperadoy. Apat ka kot sarang emperador. Pero kung hindi ka ganahan, di po, pwede ra po nilili.
1: So, mo na kita, ubilin ni mo po talaga, brandy, may mo na siyang hindi lasing hipon. Ang ano nila?
0: Okay, waman. Waman siya.
1: Ang ano nila resipe, hindi lasing hipon. Oh,
0: kung walay brandy.
1: Buta ka ni mo brandy, nilasing na hipon. Diba sa ito, ha?
0: Brighter pa taa, ha? Okay, sige, unia mo. Hubas-hubas naman na. Pila ka minutes. Okay, hindi ka man. 5 minutes or 3 minutes oh, pwede i-serve na natin mo hot wet rice pod nga hot nga juice on the side ganang kalamansi juice ba?
1: Kalamansi juice
0: ayaw mo sige na mong coke eh.
1: Kalamansi juice
0: soft drinks
1: oh, kalamansi juice or ganang pa lemonade good ka lemon
0: oh, limonsito nga butang ice butang asukar gamay or kanang kung ano sa brown sugar
1: brown baron. Sugar lang kanang central ba mo lang na ibutang kay kanang ha kanang
0: oh, di.
1: Good for the heart na
0: yeah, okay yeah, tayo
1: delicioso
0: ah fabuloso
1: that was
0: nilasing na hipon
1: kunay brandy pero wala hindi
0: lasing na hipon
1: hindi na bitan lasing bitan amor no binuha rajo
0: rajo
1: and that was amor na kito all the way to Ron
0: Nick and Lee.

0: again, ito pa salamatan, Barangay Captain Rudy Tutor, sa La Union Candihay Bohol, sa Rigumba Malalis Optical Clinic. Thank you so much, Ma'am Eva, Sir Joseph Lasaya, sa Dao. Good morning. Uy, Sir Myrna Jacquor. Thank you, Inday. Uy, happy fiesta de ron sa kuan, tip-tip.
1: San Roque,
0: no? Daghay, mag. Hagudhod.
1: Hagudhod.
0: Uy, happy birthday po ni Father Roque de la Peña.
1: Sa igon sa kanyang Church de la Peña. No?
0: May nagmisa gahapon.
1: May nagmisa gahapon. Mga singer na kasi.
0: Happy Father. Happy Father's Day.
1: Hingan taon. So, Father
0: happy King, no? Happy birthday, Father Roque.
1: Father King. Roque King.
0: Thank de la Peña.
1: You. Unya gahapon, pesta po sa Dawes. Immaculate Assumption, no? Our Lady of Assumption. Sa Dawis, no? So, karon, San Roque.
0: Okay.
1: Okay.
0: Thank you, FCB. Thank you. Buhay ko, Juan.
1: Oh, usap ang St. Patrick's Roast of Alba's Pork Chicharon. Salamat kayo, Sir Patrick. So, hilan binagbang. Tilawin ninyo. And you can see ang St. Patrick's Roast Litsong Manok sa Alba's Pork Chicharon. Kung sa inyong mga problema sa mga harmful insects sa inyong panimalay, mga lamok, langaw, mga dugo, o uban pa, no? Labi na dyan yung ilaga, ok, basta, kana mga anay, ayan mo, you don't hesitate to call, Go Forward Pest Control, ISO certified, user-friendly, eco-friendly, ang ilang mga chemicals na gamit, number 5, Ramon Inerio Street, Tagbilaran City, doon sa LTO, o sa Bohol Light, tawag ang 412-3812, o sa ang 0910-938-936-2289.
0: And also sa Rigumba Malalis Optical Clinic. Thank you so much.

0: man ron, so kaon og lami, as I said, kaon og lami, simba, katawa, ay tunaw na ano mga utang.
1: Oh, nya. Yeah.
0: Lapor.
1: Pero mas maayo gano, ang una sa tanan, lami gano, simba gano na, no?
0: Oh, simba.
1: Kay, naman na sa Bible, no? Seek ye first the kingdom of God. Nya, ang tanan, iyan na lang ibalik, iyan lang ipanalangin kami mo. No? Salamat sa Ginoo, salamat ang tanan, God bless. Padayon tayo mag-apo, alas kalinaw sa kalibutan, kalinaw na ni ato naso, ganag kaya mukat, daghang isyo, daghang, murag ning hari ang mga kagubot, murag ning hari ang mga pagdumot, panimanos, ning hari ang mga kabakaka, ning hari ang mga kakakog, atong iampo ang atong naso, ang atong kalibutan, dahil gunta ang Ginoo, ang ito sa kanturan. This has been Gwenik,
0: and this has been Aftin Lee saying thank you, ampo kanunay, and everything will be okay.
2: Yes, everybody.

0: then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab. Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
1: Therapy with care is the best you'll find. Wellness and motion, peace of mind.
0: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside. Quality of care is our top priority.
2: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Dai nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
3: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Abi, yun na kung makagasto kung usa ka libo. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod na itong suga. Wa pa'y hassle, nakasave pa ko.
5: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pag yunta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

0: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaitaranak ko, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
7: Nagsaulog sa ikastitaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.
8: Ang istasyon sa katawhan.
9: Ani na song ang ipaambot sa tanan, ang Search for Bohol Singing Star. Matag Domingo dinhi sa inyong paboritong istasyon DYRD. O karon ani ang inyong guwapang checkadora, Pops Cronin.
10: Alright! Sumayong unto, kanatong tanan! Labi na gilid sa mga suking tigpaminawan, tiglantuan sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga FB account din ha. Niya nasabda mga kaigsunan sa tuang prestigyuso nga tolomodon kada Domingo, alas 12 kutub sa ala una in punto gayon mga higala. Wandiri ka na to, waylain ang atuang Agtik, Butan, Guapo, Sound Technician Engineer Gilbert Tulop. Ano sab diri sa atong atubangan, waylain gayod niya mismo ang atuang videographer. Woo, nako, video orchestrator engineer James Bombolero. Yeah! Woo! Yung si Pops Croner, magbanuban ni kita sa kahanginan. Nagsatong Ibe Live Streaming karon sa katak ng higayon. Ubano sab din ka na duway line. Ang atuang guwafa sab ni Traffic Manager. Ang atuang Premier Queen, way line si Ma'am Marafi Mayuno. Yeah! Mapasalamat kong itagdako iyamot. Mga pinalangga ng mga suking tigpaminaw, mga coming mga tigpaminaw, hinatunta ka na anak kamukan nunay. Baga subaybay ka na to, kining ato ang prestigyuso ngayon nga tulumanon. Magpasalamat kita, waylain ang paluyuni ini. Huw, buutan, kuwapo usap, nga ato ang program director, Sir Leo Rondina. Yeah! Ano sa mapasalamat kong itagdako iyamot gayud sa tibuok DYRD Station Bohol Chronicle, sa management and staff, sa mga empleyado gayon nga niapa ang atong prestigyusong tulumanon bahin kini sa singing contest sa atong high school o college level diri sa atong probinsya sa Bohol. Mga kaigsulan, mapasalamat po kita sa atuang general manager station DYRD, guwapo po di oy butan, Sir Peter D'Arresto! Kaya ba siyempre, natural sa mga ginikanan, sa mga maestro, no? Sa ilang mafi o sa college guild, mga music trainers, whoo! Sa ilahang wag guild or dili guild, makabalibad sila basta aduna gyoy ample time ang ilang mga singers, ipadila guild diri mga kaigsunan, basta lamang guild maka-appeal kining atong tawag nga The Search for Bohol Intersecondary Colleges and Universities Singing Star 2026. Season 4 na kita mga kaigsunan, baya din na oh. Shout out yuta sa tanan-tanan ng mga nagbisi din ano. Kay Bawag yun me, nga mapasiplat me, sa mapasiplat mo rather sa inyong cellphone. Nga mo tanaw mo kana mo langtaw mo sa atong Eva Live Streaming DYRD kasaligan ni ata sa AM Department gyud mga higala. Usa lang ni ini o depende sa atong beloved nga Horado di adiri usa on the spot. Karong taon-taon ako gyud karinyong ipaila-ila ang atong kuwapo buutan sa ni nga batid sa pag-awit ng itong probinsya sa Bohol o sa any musical instruments. Niya ganyan siya, karong tatawad akong introduce kaninyo ang iyang profile, no, sa iyang pagkabantugan o sa mga mag-aawit dili sa atong probinsya sa Bohol, mga kaigsunan. Ang iyang partner na ini, ito, sa iyang residence, online lang ang iyang sitwasyon. Kasi siya mo ay particularly gayud sa audio and the video matters ato ang mga contestants. These winners, they were particularly the winners of the July month singing weekly contest. So na full lang ta sa August ang ilang monthly finals kay dihay Domingo nga aduna kitay mga kakulian gayon nga dili gyud kapugngan mga higala. So inana man na everything is normal, inana man jud na mga kaigsuonan. So with your hope and best gayon nga kining maong tulman noon nag-exist na ni og mo 7 years na gini diri sa station DYRD, pero we were very proud enough kay naka-produce na mi og mga upat ka singers matag Domingo ni ini. Nakaabot na sila dito sa tawag ng tanghalan, mga kaigsunan. So manghinaot gyud kita nga aduna pa gyud mga bulanon, no, ani ang atong gihimo karon kay we are still on the elimination round level because the grand finals will be on the month of December. Hopefully, God willing, grant us God sa ato ang kaligon sa atong panglawas, labi na gyud ang tanang-tanang nagalihok ni ini. Kaya kung wala sila, wala sa punta ni ini, mga kaigsunan. Alright, without much ado, let's get a lesson and witness the production number of the 3 monthly finalists in the month of July and their production number. All right.
1: Yeah.
10: Sige kumpati.

0: Hello, Ayus Angeline, Day. Nakasabaan mo ni mo, Day. Wala ko naglagot. Ay, joke, darling. Fantastic. Very appreciative girl kayo si Angeline as the number one contestant of our monthly finals today. Gayon. How's everything, Day? Do you have any lover or waspa? Ayaw sa.
1: Hello.
0: How old are you, Angeline?
1: I'm 14 years old.
0: Sorry?
1: 14.
0: 14 years old. You are now on what level in the high school level?
1: Nine?
0: Ah, you are in grade 9 level. Seven. Shout out, Kunobi! Are you studying where?
1: In Lourdes National High School.
0: Lourdes National High School? And of course, do you know Mom Jennifer Cuizon? Do you know her?
1: No.
0: Ah, wala GDI. O, sige. Shout out ng taga Lourdes. Basig, manawagan sila nga patuon ni Krumpista. Ay, charot dang tinuot. Sige, kung pala yung day.
1: Shout out din ko sa taga Lourdes diha. Nga guys, kuwila sa Lourdes National High School din sa maestra po sa mga sa Lourdes.
0: Ah, kasi may mapi teacher din mo dito, Klobi?
1: Si Ma'am Aguanza.
0: Ah, si Ma'am Aguanza. Ang akala ko yung Ma'am Maria Aguanta. Hi, Ma'am Aguanza. Diya si Angeline. Angeline Day, salamat yun kaayo nga niya ka. First timer in DYRD. Am I right?
1: Yes.
0: Ah, okay. Thank you, Day.
1: Thank you. Day.
0: Okay. Okay, salamat yun kaayo in Day. Gadyod, si Angeline is Taurus. Depende rin sa itong mga hurado mga higala kung kinsa ipasudlon kanila. One online and one on the spot, Jens. Para na yun, nga musud na sa atuang Grand Finals pun-pun sa December. Second or third placers, ayaw mo kagol, no worries. Kaya nga no, ayaw idip-dip, pwedeng-pwede pa kayo mubalik. Imagine November pa ang atuang last elimination round. Ganun kami kabait. Bitaw, inana atong guidelines. Kung mapildi, gayod, ayaw idip-dip, second or third placer, o ka nang makakuha ka ron, okay, fine. Good luck daan. Kaya nasuda ka sa the Grand Finals, kaibigan. Pinangga na mo nga mga singers. Salamat ba kayo, no? Sa kanunay, ganyan kang Dr. A. Jemeric Lucaliano, Dr. Vanessa Baha, sa inyong VE Aesthetic Clinic, Borog Zines, Poblacion, Dawis Ball. Please contact mga higala sa 0924-031-296 or 0999-227-3286. Oh, salamat po kayo. May line gayon, no? Sa tuang Anton Patak Mikutuan. And before anything else, book your appointment sa mga services, sa mga walk-in customers, Monday to Saturday, 10 a.m. to 6 p.m. sa kang Dr. Ed Jemeric Lucaliano o kang Dr. Vanessa ba sa ilang VE Aesthetic Smiles na imutang diyan sa my Dawis Ball. Please contact on 0924-031-2196 0999-227-3286. Karang ilahang negosyo puro gina pagwapo, pagguwapa, palami sa itong lawas, tanan, magtattoo or whatsoever as far as aesthetic mga kaigsuunan. Salamat good kaayo kang Anton Patak Mikutuan silang Ball Pickleball Market Galyari Street Tagbilaran City. So doon na sab sila yung mga nindot good kaayo, no? Sila mga suki na nila sa Bohol ang sabi nila or ingon sila panahon aron mag-level up sa inyong pickleball game. Usok kayo ron. Ania ang Bohol Pickle Market ang inyong one-stop shop nga di kalidad nga pickleball patties, balls, grips, bags o daghan pang mga accessories. Pwede niyo matawagan mga kaigsunan diha sa Marbella Building at bangayon sa Rose Pharmacy at sa Seta Tagbilaran City o paliyog tawaga or just keep in touch through 6 ilang numero 0912-805-7070. Alright, salamat kayo kang Architect Serafine Aping Cornelio sa imuang cartridge, pool and spa, Pantat Bahi, Albor, Bohol. Salamat po kayo. Kang Atty. Rolly Abing, tag-iya, comeback sponsor gini sa Tori Suki na gini nato no. Kuan gini all the time hinaot aton nga murag ma forever. Tagdumala sa pinakabag-o og lig-on nga Cordova Inter Island Shipping Lines ug

0: Wow, Mel! Lun sa bisayang awit. Mura mong itong makilig to the bones na awit, di ba? Saan mo ang bisaya na to? Mel! Kung wala ko man sa iyo. Lumil Sobrado, mga higala, he was one of our grand finalists, no? Way back the first batch, 2023. Sakto ba, Kumil?
1: Yes, sir.
0: So, mga higala, ayaw lang mo katingala. Kaya nga mong guidelines, basta dili makuha sa top 3, pwede-pwede kayo nga makabalik sa atuang back to zero technique. Si Mana, buwan-buwan, niya, grand finals. Tausap. Mel, pakuruga na po, balik ang tanang tagabol, labi na yun, tagaloon.
1: Shout out dahil sa tanan nga listener and viewers no sa the search for Bohol Inter-Secondary Colleges and University Singing Star 2026 no. Ug labi na sa amoa sa Tagaloon sa mga nagfiesta dayron, happy fiesta at
0: ay senior San Roque. Mao tong secret biya po ko, secret lang kay bisag uban ako. Ay joke. Sanan mi lang Tagaloon. Honorable Mayor Yol Lopez. Akong agaw na siya dinas pag-unsa no. Kanya kani po atong judge guwapo undes pat ang kagikan ani Tagaloon. Lala sa mga Monreal sa pub an main to say sa Motorsor. Ah, see. Ox kayo gyud. Salamat mil. Panumpa. Why? Bye, bye, bye. Whew! Jaime Salazar. Alright, mga kaigsunan, dali pag yung kumundang kong pasalamat kayo, aba siyempre, nagpaluyo, ginin sila ka na to. Sa atuang, you know naman, sa Concur Technical Vocational High School. I'm sorry, high school, not high school. Concur Technical Vocational School. Bahin mo yung mga caregiver. Contact number, 0967-798-7147. Okay, so ay kalimot ni ini, tawagan lang po sila sa 0935-794-3648. O aduna sa mga elderly care, no? Diyan sa may St. Joseph Compassionate Professional and Professional Care sa mga senior citizen. Ay naku, mga tunatalito ha. Kanang di na makaon sa man. Maadto na sa St. Joseph Elder Care. Kuntaka na to daan. Kung ato talito magpa-care, 0935-794-3648. Adunan sa sila yung Watikolo Resort o inindot sa ni. Diyan sa may Puro 4 Upper Puntod Road. Tabalong Tawis Bohol, kontakan ninyo paliyug ang 0936-541-9107. Okay, so naapuday sila what this ay ang Watikolo na ugan care no. On and managed by Ma'am Lia Agta, ang beloved husband si Sir Ondoy Agta, majong otogyod ka ninyo. Salamat po kayo again to Sir Leo Yamson, Southern Star, kanang gitawag na to Ceres nga nag lupad-lupad. Hawa maglupad na laday sa itong mga dalan sa Bohol. Si Chulanao, Dao District of Belaran City. Kang Sir John Mariano Lumakang, inyuhang pagpaminaw, diha sir. O ni Ma'am Francel Montimayor. Architect John Philip Aying, salamat yun kayo, Ark. Sa imuang Aying Architectural Design Services, tungod Ibanga, Bohol. Aying Tracking Services, book now ang sabi nila sa 0977-186-3614-0930-496 mga kaigsunan. Salamat po kayo kang Dr. Michael Jujo Maniwan sa Imuhang or G. Maniwan sa Maniwan Eye Clinic mga higala. O salamat po kayo sa ay, si Ma'am Jennifer sa iyang Tuko Cafe dila sa my Limhong Co. Building sa Belaran City, Galliari Street. Ma'am Jennifer, all the time po rin siya. Thank you so much. Salamat po kayo ka Ma'am Rose Mahinay sa imuang San Jose Motor Parts Accessories, San Jose Street, Coco District, Belaran City. Ma'am Rose, tagpila mo ng ligid ni mo sa kapalaran, Ma'am Rose. Ay, kapalaran, ligid sa motor pala, bitaw. Salamat po kayo kang Sir Jeffrey Jepoy Salas sa imong Jepoy Deep Welling Services sa Barangay Bintig, Kalapi, Bohol. Salamat po kayo kang Mr. and Mrs. Franel Dra Garsuta Gela sa imong Giggles Roller Skating and Giggles Leisure Hub. Oy, Leisure. Four Trades, Upper Zongkolan, Dawis, Bohol. O salamat po kayo sa 09, I'm sorry, Kontakan ninyo di ay sila no sa 0956-574-0793. Thank you so much to Art Ungab is watching. Salamat sir Art. Oy, nako bantay bangga ba. Babayag na sana magkuha ni oy naka. Like kinaijaning sa man ang paniod to excited na mga adto dito. Char. Ito sir Art, salamat kayo Art. Mura mang kilalang nimo ni atong judge dili nga guwapo gyud si Sir Caloy Garcia. To Ma'am Mechi o Pada Sala, salamat kayo ma'am si Ma'am Kenita Pickle Pad, yes man si Bukaw Bingag Tawis Bohol. Okay, magparehistro na dito. Nindot ka ni uso ka ni Pickle Bowl karon. Nindot kayo. Kang Sir Bob and Mrs. Majoy Pilutos, si Ma'am Dongkois Mecha. Sabi nila, na sila available ng mga karning baka. Aguy, kalami tuwaon karning kabaw. O karning baboy, napod sila ninyas lechon baboy. O lechon belly, Dongkois Meatshop, located at Loon Public Market, Loon Bohol. Mga igala, dilita maglangan langan. Ato ng tawagon, mga kaigsunan. And before anything else, oh, nako, thank you so much for watching. To Sir John Mark Pabilyon Toyon, where are you, sir? I do believe you are from Hitapi, kay Toyon. Good. Ato yung katulog contestant, choice of song. Ay, nako, paborito po ni nako. Never Enough, popularized by Lauren Alfred. From our very own city of Tagbilaran. But representing Bohol Island State University main campus. Ladies and gentlemen, without much ado, contestant number 3, Jodeline Buwal. Yeah.

0: All right, Jodeline, nako, kibaw ko nga wala lisod na, wala ba lisod nga itong chats karun doon ha. Online and on the spot. Jodeline, if I'm not mistaken, you are also one of the grand finalists last year, 2025, held in Rupert Mart or Rupert Mills, rather, no? Golf Resort dito sa Montserrat Cortez. Sakto ba ko dahil, Jodeline?
1: Yes.
0: Okay, bitaw ti doon. Balik lang si Jodeline, kaya wapun siya makuha sa top 3 ka na mo last year. Kaya thank you so much again, Jodeline, nga nagpagkikay guts and interest to join with us in Station DYRD The Search for Bohol Sing Star 2026 Season 4. Kinsa may imuhang i-shout out karon? Tukani mintanan oy. Bitaw dai.
1: Shout out to all the teachers in Bohol Island State University, especially my advisor Dr. Okania and my classmates, and especially those my circle of friends there in Bohol Island State, and my family of course, and sa akong mga sa akong cousin nga gaimbita sa Dawis na mista ko gahapon.
0: Hola, and ito,
1: sa ako ang and sa akong pamilya po nga ay sa ako ang mga relatives dito sa Panglao, mamista ko dito pohon.
0: Ay nako, saul wala alos judge, saul wala pista na to. Oh, bitaw dai, Jodeline, thank you so much. Never Enough, popularized by Lauren Alfred, ang imong pambato karong Domingo ha. Alright, Jodeline, salamat kay dai.
1: Thank you.
0: Okay. Oo, napay gamay na tong pasalamat mga kaigsunan. Alright. Aha, salamat gud kayo, way lain gayon. Ang atuang kayong mga pilanggang sponsors, no? Sama nila ni Attorney Florizel Brazel at Chabel Pudot or it Chavez Pudot. The school director of my college as well. Sa Pidja Avenue, Tiburon City. And of course, the promoter of the Kumung Bulanon. Okay, lindot yan yung kuhan ni Attorney, oy. Kaning ihang pagtabang sa atuang mga boxidor ng mga Bulanon. Sama po kanila ni Ma'am Ivy Bulay-Bulay. Salamat kayo, Ma'am. Sa imuang Deep Blue Dive Resort, Puro 4, Darung Danau Bohol. Darung Danau Panglao Bohol. Correction, please, sorry. Please contact on journal 17-718-4788. Salamat po kayo, kang Atty. Handel, and board member Nanay Luzel Lagunay, and family, the provincial board member, First District, Province of Bohol. Alright? Salamat po si Atty. Rolly Abing. Naku, Atty. Thank you so much gayud. No, sa imuhang, what is this? Where are they now? Asa man to karang Sunriser, man to LCT Sunriser, no? Karang magbiyahian, yung mga higala. Fast crop na, Hitapi Cordova. And Cordova, Hitapi, mga higala. Alright, okay. So, dito kalimot, ligid na tumakalimtan mga kaigsunan. Ang atuang tulumanan gayon, kinimaong The Search for Bohol Singing Star 2026 Season 4 na ta mga higala. Kay simpre ang atong layunin, dili man gud nga diri lagod sila sa bandang sulok nato, no, sa Bohol. Amo man gyud silang patuon sa Manila kay basin ra pud na napay mag grand champion national level. Di ara kang Attorney Rolly Abing oy sa Ligon nga Cordova Inter-Island Shipping Lines, LCT Cordova and MB Sunriser Fast Craft nga magbihian Cordova Hitafi and vice versa. Maoki na mga schedule mga kaigsunan. Sayo mo lukat og ticket kung mo biyahe ka mo. LGT Cordova or Cordova Hitafi alas 8 sa buntag. Unya sa Hitafi Cordova alas 11:30 sa buntag. O kang ima lang yung imi Riser Cordova Hitafi. Anya, magagikan og alas 8 hangtod sa alas 12 sa uto og alas 4 mga kaigsunan. Ay kamo kalimot tawagan ninyo ang 09 95 396 7140 or 09 27 07 9 7637. Again, 09 95 396 7140 or 0 27 0 7 9 7 6 3 7. Okay, so mga kaigsunan, Murag panahon na ni na moment of truth dahil gayod tani ini kung kinsay palutlo pasudlon sa atong mga hurado karon para na sa umaabot ga Disyembre puhon mga higala. All right.

Ay, ra kayo. Uy, ala, don't tell me nga naman eh. Hala, Bert. Okay na? Mga kaigsunan, very striking yun. Na ay nagligas o gamay na kayo nga punto. But anyway, at any rate, no? Ang atong hurado din sa on the spot. O niya, ang atua po nga kuan, kanang, nag, you know naman, nagkuan sila, no? Nag-tali-tandi sila. Kailang kuan. Okay, dito maglangan mga kaigsunan. Okay? Ang nakagawa sa ikatulong nga dapit, don't worry, be happy always. Pwede makabalik sa gihapon. Layo pa ang atong matapos ng monthly finals. Third placer, karong Domingo ang monthly finals. Mao si... Judilyn Bual. Congratulations. Third placer.

0: sige. Okay na. Okay, so we are keep on evaluating mga kaigsuna, but of course, ulit kung ano ang ginikayo, no? A bit striking. Again and again, don't worry, second placer, of course. You have still the chance to come back, no? On our weekly and even Budiso na kasama di finals, layo palagi gihapon, magkulit yung kunin nyo, ma? Kaling duha ni ini. Second placer! Woo! Mao si! Ang miawit, tabangi, help, Angeline Estares!
1: Congratulations!
0: Uy, hello? Ano ba? Si Bisaya? Ang balud sa kabaloran vital, no? So anyway, don't worry, don't cry, Argentina, kamong mga guwapa, ikatulo, balik, magluod mo na ako, bantay, bitaw. Our monthly finals winner pasudlon gyud sa tubang hurado silang duha why line balik grand finals si Lumel Sobrado why line gikan sa lungsod sa Luon choice of zone panumpa Pablo Rines by Jaime Salazar again and again first placer Lumel Sobrado. Okay, mga igala, hindi na kita kutub karon. Wailain, wandering ka na ako. Ang itong maabtig, guwapo buutan ng sound technician. Ho, Engineer Gilbert Tulop. Okay, uguban na itong videographer, Engineer James Bombolero. Atong Raina sa mga premyo wailain si Mama Rafi Mayuno. Oh, salamat kayo Sir Leo Rundina, salamat kayo Sir Peter Diarizgo, Paps Croner. Oh, magmanuban sa Pastor Domingo. God bless na tong tanan, amping kita kanunay. Happy Sunday na tong tanan.
2: Salamat sa inyong pagpaminaw sa Search for Bohol Singing Star. Hangtod sa sunod Domingo, mag-uban-uban na sad ta dini sa nag-unang istasyon sa Bohol, DYRD.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex, the generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
5: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako day ang gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Oh, ano mo kung anon man na imong dagway, pre?
8: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin ako ang maong bill ug dili na nako makitaan.
7: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
8: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
7: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
8: Wala, pre. Magpagama pa ko.
7: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butang nga nimo na ang mailbox ni mong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aro na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong Panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mo mag-deliver.
8: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
7: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
8: Mo ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
7: Yamat, sweet to maligi ka ana, pre.
8: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
7: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton ra nimo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
8: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husong nga pagkaon og exercise.
1: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
2: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday okay gid kaayo ko, pero I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dayo benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Din ko believe!
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: This is Virginia Romano, 71 years old, Lanang, Davao City. Gidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala gyud ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize pod ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus, so capsule sa buntag udto pagkagabi, to capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
3: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule, may buhay sa makabuhay.
5: Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus, na atay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court og sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court og sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kids.

0: going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Balita o impormasyon, gikaminaw sa katawang bulano.
5: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
6: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
7: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
8: Ang istasyon sa katawhan.
9: Oras may gala, doon kita ay 16 minuto suman magkalabay ang launa sa kapuron.
10: DYRD Katawasi, usa ka taknang tulumanon, naghatag og kalingawan pinagi sa sukna og pangutana. Tawag na sa telepono at i-text lang inyong tubag. DYRD Katawasi, uban sa inyong suki, suki sa kanunay, Daddy Lou.

0: Hey gala kumusta mali payo nga hapon ganyan tanan ni Sal tagi na may gala diato pagbaraguban itong tulumenon adlaw ni Bingo karon pizza this is size lagi nga buwan sa Agosto. Oiga kumusta nga tanan ato nga makiksunan karon diri sa to pagbaraguban ato nga tulumenon. Ato nga mga sukintig pabinaw mga diehard listeners sigon man sa mga followers diri sa DYRD. Kada sige kumusta nga tanan atong makiksunan diha karon. Labi na gato nga na silang tagsa-tagsa ka mga dapit karon no? Dahil sa nasa nga dapita karon na sinihain ka man. O ka nakikuban ka ganito ni nga itong nga tulumanon. Amo ka mong dapiton pinagi itong tulumanon. Tulumanon nga ito na sang lingaw na nga tumasok yung tigpaminaw karon ka itong wa malingaw atong lingawon pinagi na itong mga pagpangutana karon may gala. Mga tigmo question na ito may gala. Ingon mong sab sa itong mga tanghaga. Ingon to sab sa mga catching question. No, dari sa ito nga pag-panaguban nga ito nga tulumanon. Kala, sige, kumusta mo niya? Kumusta? Sa nasa ang tagsa-tagsa ka mga panimahay karon. Ito nga nakahigayon pag lakaw-lakaw. Wala, sige, lakaw-lakaw sa mo karon, ha? Nga init kayong panahon, may gala. No, kumusta nga tanan na ito nga makiksunan karon. No, ito nga kauban dari sa Pikas Lawak, may gala. Wala, si Engineer Michael Purlaris Taray. Ingon man usaba si Bumbuliro, no? Happy birthday nga ito ni Bumbuliro. Nga kisa na kasulog siya ang adlaw na tawahan karon. No, karong adlaw may gala, Agosto 16. O nagsaulog siya ang adlaw na tawahan. Nag-ingon nga, naka-kwad po, naka-timo-timo tagamay po, no? Agyala si Ibom, salamat ka Ibom, no? Sa mga paniuto nga gidalit na mo sa Bumbuliro, happy birthday. No, iba na sabah sa atong nga kauban ni sa technical department, may gala sila si Engineer Gilbert Tulop, huwag niya tusab ni Engineer Jerry Cahis, Engineer Cyrus de Bayros. Ito sa transmitter site, may gala sila si Engineer Goody Policia. Huwag niya tusab ni Engineer Romy Mulat. Okay, labas tanan sa atong Chief Engineer Phil Labandulala. Sige, kumusta mayong hapon kaninyong tanan, no? Desto pagkaraguban nga itong nga tulumanon. Okay, labas sa tanan, may gala, no? Gato nga itong makiksunan das 40 city ka mga lungsod. Masab sa sintunoybi ka mga barangay, no? No, din sa atong lalawigang Bulanon. Naman usab das mga kasikbit nga dapit may gala Luzon, Visayas, Mindanao. Ala si kumusta may pagpaminaw alang nga kaninyo. Ato nga mga sukintig paminaw. Ato nga wapon maminaw. Ala sige mayong adlaw ninyong tanan. Ato nga pagyatimbaya sa tanang mga katabang karon may galas panimahay. O gingon man sa mga helpers karon, no? Ato sa inyo nga tagsa-tagsa ka mga nahimutagan karon. May napagpaligay sa ikay ganyan nga mga tagna may galang tagna sa pagkaraguban nga itong tulumanon. Oiga, sa atong mga kiksunan na sa atong Facebook page, sumayga kung sa Facebook account na to. Naragalantaw, Groda, may nga pagpaminaw sa mga ito ni Diyos Martos Quizon. No? Happy Sunday, sir, ini, okay? No, may nga pagpaminaw, alam nga ganyang tanan niya itong pagpanagubay nga itong tulumanon. Oiga, labaw sa tanan, may galak itong nasa itong mga driver, conductor, kusineros karon. Labi na sa itong nasa nagpaminaw nga ipang-igang nga nasa gawas karong panahuna. Lisod po ganata sa soon karong panahuna mo tagigang-gang. Nag-init ka isa ng panahon may galas pagkakaroon. Kumusta nga tanan itong mga kaisunan niya karoon. Sa itong pagpanaguban niya itong nga tulumanon. Ninyong alalas karoon na rin ni Daling mo dapit na usap kaninyo gikan ni matag na hanto na sa stress kahapunon. Ay atik-tihik na ito nga mga pagyadalit alay nga ganyang tanan. Sa ito nga mga pangutan at luwatan na ito karong taon-taon may gala. Nandiri sa ito nga pagyapanag-uban nga ito nga tulumanon, inyong tulumanon DYRD Katawatsi. Agyala sige, agyala. Sa yun kayo nga mga pangutan nini ato sa nga ipabati alay ganyang tanan. May nga pagpaminaw sa nga ito ni Lynn Galanida Pulinar. Happy Sunday call from Hingoog super init. Ay, super init ay dito sa kuan karon kining Mindanao, no? Ay, init ganig yapon dire, no? Singoo, karon kumusta mayong hapon alagan yung tanan? Ato ni Lynn Galanida Pulinar nasa atong pag-uban ng atong tulumanon. No, may pag-panikaisikay alang kaninyo diha, karon. Okay, ngayon manusab, sa tanan atong makiksuna din sa 15 ka barangay sa Dakbay sa Tagbilaran. Alang kumusta mo diha, kumusta mo? May pag-panikaisikay sa tanan atong naminaw karon. Alamin na katong nga dito sa Mindanao nga to sabto sa kuanda kining sa tanan na itong mga kaisunan niya. No, may pagpaminaw sab nga ito ni former Mayor Joe Turalba ni former City Councilor B.T. Turalba. Gato sa ni former City Councilor Ato Turalba o sa pagkakaroon na usan ka businessman. O ni Dr. Ronald Inting Pumatong. Naga din usab kanunay usab kining nagasunod kanunay nito pagpanag-uban ng atong tulumanon. Pag-ato sa Jerry Surik Electronic Communication sa iyong furniture, no? Diyan sa may CPG North Avenue. May hapon sa mga ito ni Binog ni Francis Tiano at usap ni Marvin Tiano. Pag-ang ato sa Des Tagbilaran City Machine Repair Shop, no? Pinag-usap ni Aitul Lastimosa. May hapon alang nga kanyang tanan ni atong pagpanag-uban ni atong tulumanon. Nausap sa Mama Santa Store, no? Pinag-usap lang ni Pari Charling, ni ato sa ni Marie Inday Santa Rosales. O nga ato sa diya sa nila ni diya sa Tawala Panglao. Diya sa Casiverde Apartment. Pinag-usap ni Pari Ariel Labaya Gabuya. No, kumusta nga tanan ato nga makiksunan sa night market usab, no? Ay, matagya kining night market, may gala kanunay yun kini diya, no? Nga bibo, adunay mga kalingawan. Makalingaw alay sa itong makiksunan. Ikaw mo sa bangit ito na sa ni Congresswoman Alexis Totoro sa 3rd District. Ikaw mo sa bangit ito ni Congresswoman Barbara Bintado usab dia sa 2nd District. Ikaw mo sa ni 3rd District Board Member Greg Hala. Ikaw mo yung hapon ay yung tanong ito usab sa Bibis Litson. May hapon usab dia ni Bibi dia sa Bibis Litson. Dia sa may Arturas Mall. Ngayon masab dito sa yang panima tip-tip. Now may pagpaminaw alam usab ni Bibi Rokas at usab ni Beverly Rokas. Ngayon usab dia sa Dori Hagda Transit Incorporated. Now gumusta mayong hapon alam ganyong tanan. Ngayon masab sa iChoice Optical Shop. No? Pinag usab ni Dr. Angel Plaza. No? No, kumusta may nga hapon alang ninyong tanan? Presto pagbaraguban ni atong tulumanon may gala. Dita maglangan, larga maestro sa atong pagpanaguban. Maestro?
1: Hoy mga bata! Doon ako'y tigmo ha! O sige, aniya, unang tigmo!
0: Okay, unang nga tigmo may gala. Presto pagbaraguban ni atong tulumanon? Okay, ala, sige, ang atong unang tigmo sa yun kayo na usa, dungagan o usa, mahimong duha. Ang duha, dungagan o tulo, mahimong upat. Asa man ito, pangitaon ay kaupat. Okay, ala, sige, sa yun kayo may galang tumagkatsing ni ala sa atong makiksunan, ha? Okay, ala, sige, ang atong panguta na usa, dungagan o usa, mahimong duha. Ang duha, dungagan o usa, mahimong tulo. Ang tulo, dungagan o usa, mahimong upat. Asa man ito, pangitaon ang upat. Sige, sayon kayo, no? Sayon kayo, catching question, eh. Alas ato niya mga kiksunan. May mong makatubag, makatawag mo may gala. O pinagin niya ato yung cell number sa 0939287945-0. Okay, bakante ni alang niya kanyang tanani ato niya pag-panag-uban. Okay, ang usa ko no, dungagan o usa, duha. Ang duha, dungagan o usa, tulo. Ang tulo, dungagan o usa, upat. Asa na ito, pangitaon ang upat. Ang ikaupat, may gala, asa na ito pangitao ni? No? Okay, ala, sige, sayon kaayo. Ala, sayon kaayo, no? Basta kay gidugag-dungagan lang nato na. Sayon kaayo nga tubag ni, para ganun yung tanan. Naalang sa ato nga mga kaisunan. Okay, yakatsing ni para sa ato nga mga kaisunan. Wala, huwag ron nga dili mapubri ang ato nga pangapanghunahunan na tubag mo. Kaya sa ato nga pangutana, may gala, ha? Yawat o sa nga makatubag mo sa ato nga pangutana. Sayon kaayo, may mo sa mo makatsato sa ato nga Facebook page, may gala, no? Sa atong nga pag-panag-uban ng atong nga tulumanon. Aron nga malingaw, matagbaw po rin atong nga makiksunan karon. Aron nga sa atong nga pag-panag-uban ng atong nga tulumanon, inyong tulumanon DYRD Katawatse. Ang usa, dungagan og usa, may mong duha. Ang duha, dungagan og usa, may mong tulo. Ang nga tulo, dungagan og usa, na himong upat. Asa na itong pangitaon ng ikaupat. Agyala sige sayon kaayo no. Diri sa tong pagya paraguban ya tong tulumanon. Sa pagun nato pitaw ni kaupat may gala. Ala sige sayon kaayo no. Katsing ni alang sa tong ya makigsuna. Sila sayuna kaayo no. Basayon kaayo. Marami na sa itong mga kaisunan na karoon. 27 minutos na kuman magkalabay ng launa sa kapunon. Pero sa itong pag-panaguban karoon mga takna. Marami na katong kuanda, kining nangaligo karoon mga panahon na may gala. No? Kaya, huwag nyo kaing panahon karoon. Init kayo, no? Para sige, hinahinay mo pangaligo niya, no? Magmahin mo, magsinabligay na lang mo. Huwag tao magaling, pagsinabligay na lang mo. Parang nga malingaw po ng itong mga kaisunan. May no? No? Ito nga pangunta na may gala sa iyon kayo usa dungagan sa usa mahimong duha o yang duha dungagan og isa mahimong upat asa nimo pangitang ika upat aje may nga puno sab nga tuni Gina Hamuay kaingog is watching aje ala sige kumusta mo den tanan atong mga alalay magkaisora ning atong pagapraguban karon nga mga tagna karon naa sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimay karon ala sige atong mga lulag-lulo sab karon no mga inday-inday kaya sige kumusta ang tanan atong mga alalay karon may mo nga makatubag mo sa pangutana may gala sayon kayo nga tubag nini no wala mo magkaibaw dara nga usa dungagan og usa may mong duha ang duha dungagan og usa may mong tulo ang tulo dungagan og usa ang ikaapat asa man ato pangitaa kaya sige sayon kayo tubag niya no silang sayo na kayo. Ang usa ko na, asa ko na to, ang usa ni ni kaupat, asa na to pangita, ah? Hindi na sayo na kayo, ang tubag din ni may gala. So, ay kinubis, so ay kinubis. Ano binagatong mga kaisunan katong adunay mga kasinatian ni Nis pagtubag sa ato pangutana mga kaisunan. No, labi na katong, katong mga tigmukiro na to, skani ato may gala. Nasa yun kayo ni, nasa atong mga nagsunod kanunan ng ato nga tulumanon. Sabi na katong-atong nga mga kaisunan nga na nagtrabaho na sa tagsa ka mga mall. Then is atong dakbayan sa Tagbilaran. No, labi na katong nada nakasunod sa atong pag-paraguban. Magyala, sige, kumusta na lang kaninyong tanan diyan. No, sayo kayo. Bakante ang atong 093-928-7940. Sa inyong mga tubag, may gala, pinagin niya itong pag-paraguban. Usa, dungagan, ugusama, himong duha. Ang duha dungagan og usa mahimong tulo. Ang tulo dungagan og usa asa man nato pangitang ikaupat. Magyala sige sayon kaayo ang tubag diana may gala. Magyala asa nato pangitang kuno ning ikaupat may gala. Magyala sa may tubag 30 minutos na man magkalabay ng alas alauna sa kapunon. No, diri sa ito nga pag-paraguban nga ito nga tulumanon mga dunong, mga iha diya. No, sa ito nga pag-paraguban karong mga tagna. Alah. Og manghinautang namo sa mayong panglawas karon mga kaigsoonan. Okay, la? No? Sige, ato sa rin nga idalit alang kayo yung tanan ito pagparaguban. Talagin ito nga itong pangutana, may gala sa yun kayo. Usa dungagan og usa mahimong duha, ang duha dungagan og usa mahimong tulo, ang tulo dungagan og usa, asa man yung pangitay kaupat. Yara. When you

Okay, ala salamat kayo no di sa tong pagpagaraguba ning atong tulumanon may gala karon mga tagna. Labi na sa tong na sila nga tagsa-tagsa ka mga panimay karon ala. May pagpagpanikaysi kay ala nga kaninyo no di sa tong pagpagaraguban. Wa man mo kwa di mo si okay. Oy, gala mo sa tanan sa atong mga nagasunod kanunay diri sa atong pagpagaraguban may gala karon nga tagna. Okay, sige. Okay, dia sabda diri no request ko Galabers mon good noon rin gikan ni Emiliana G. Haso. Agala Emiliana G. Haso no ala. Kamay nga pag paminaw ala nga kaninyong tanan. Okay, Emiliana G. Haso no. Agya mayo nga pag paminaw ala nga

Sigaw dili da sa Libertad. Ubsok, alay, kumusta? Ano nga ni sa awit nga Lovers Moon? Aki atong pag-dasig alaga kanyong tanan. No, diri sa atong pag-panag-uban ng atong tuluman nun may gala karon nga takda. Kailabi na sa na nagpahuway karon ng atong tuluman nun may gala. No? Kailang sige. No, may pag-kuan ninyo diha karon. May pagpaniunto sa uban nga wapa makapaniunto. Bueno, may kalatag na doon na kita 35 minutos na human magkalabay ang alauna sa kapunon no, diri sa atong pag-paraguban karoon ng mga takna. Okay? Na, labi na sa na, kung diyan naminaw no, diri sa atong pag-paraguban. Larga! Giga ni Glenn Frey, Lovers Moon, may pag-paminaw sa mga ito ni Emiliana G. Haso. May nga hapon sa mga ito ni Kagawad na niluhasok diya sa Bugsok, Barangay Bugsok.

Ay, pagkapamilya usaba nga to ni Rita Olandia is watching, no? Kumusta niya ron na Rita? Wabay uwanas Manila ron? Og kanyang tanan, no? Ato nga mga sugintig paminaw, labi na sa na silang mga Pinoy-anan karon nga mga takna may gala. Okay, la, sige. Kumusta? Mayong hapon alang kanyang tanan nga ato nga pagpanaguban nga ato nga tulumanon. Okay, na sige, kumusta mo dyan sa Manila, no? Diri sa Bisaya, sa Mindanao, naglagiting ang kainit.

0: ay usay mo salida ning dag-o may gala pero da kutubras pag salida. Ngayon ka bundak, gumikan ka init yung panahon. Insakto na 39 minuto suman magkalabay ng launa sa kahaponon. Nagato nga pangutana may gala. Ang usa dungagan usa may mong duha. Ang duha dungagan og isa may mong tulo. Ang tulo dungagan og usa. Asa man ito pangitaw ng ikaupat. Magyala sige sayon kaayo may gala. No? Okay, la sayon kaayo may gala nga tubag niya na. No, kinasayonan kay nga tubag sa ito nga pangutana. No, 093-928-7950. Gato nga pangutana may gala sayon kaayo kinasayonan kaayo. Binasa itong mga kaisunan niya nga way mga lingaw, way mga lakaw. Magyala, sige. Aswaya na ninyo usay tubag, no? Kinasayo na kayo nga tubag niya na may gala aran sa itong mga suking tigpaminaw karong mga takna. Mag, sa atong mga kuanda, kining mga kaisunan da karon nga nagkuan, kining nagduwa-duwa, no? Nagduwa-duwa. Magklase ng dua may gala. Naim badyong, naim dua siyang baraha. Gala, sige. Pagpag mga dua may gala. Paugnat sa kusog. Gala, binagatong pa yung mga kusog. Ngayon, magpaugnat may gala. Bueno, 41 minuto suman magkalabay ng launa sa kapunon. Order sa itong pagpanaguban ng ato nga tulumanon. Atong nga mga kaigsunan diya sa mga kabukiran. Alam ko so kayo nga kuan da, gining init magyapon ron. Init kayo ay kanang likit na gunilang mga basakan ron. Magyala sige kinainit talaga yung mga basakan karon may gala. Okay, dahil ka. No, there is atong nga mga kaigsunan na karon diya sa ubang mga dapit, no? Hala, sige, kumusta mo diya, ha? Ato na lang nga pagtimbaya alang inyong taran. Magyato nga pagtimbayo da ka ninyo, no? Kay, kuha naman, kining panahon nga mong timbaya ta ninyo. Gika ni Ruel Cortez, iniibig kita. Idingaw tani alang ni atong bagong nag-ipon.
1: Ang iyong ganda.
0: Yara. Para ninyo ning duha.

Bueno, Michael, hasta ngayon na kita 45 minutos na human magkalabay ang alauna sa gapuno, no? Disto pagbarang ko, marigatong nga tulumanon. O, gala mo sa tanan, Michael, no? Katong nag-prepare para sa ilang Sunday school. O, ha? Itabuhin mo sa Sunday school. Kanabang, kuha nila, kining dinuminguhon nga kalihukan, okay? Sa tanang mga sugarol. Okay, kumusta? May hapon alang yung tanan, may hapon tagbilaran. Nagbayan sa mga gwapo-gwapa. Na, kumusta mo? Ang ato pag-untara, may gala sa iyon kaayo, no? O sa dungagan o gusa, mahimong duha. Ang duha, dungagan o isa, mahimong tulo. O ang tulo, dungagan o isa. Asa na itong pagkita ang ikaw pat.

May mong magka-text ka may gala sa atong 093-928-7945-0. Sa atong nga tubag sa atong bangutara, may mong magka-text ka karoon na yun.

Bueno, mga kalatag, na doon kita ay 10 minutos mag alas 2 sa kapuron. No, rest of magbarago, barigatong tulumanon. O, kumusta mo niya karon, no? Atong mga sukintig paminaw karong mga takna. Minaw tang, uy, katong nag-apista na ito karon, no? Happy pista na sa tip-tip may galang ito lang ni Bob Climinha. Kumusta ba yung pagpabinaw ng ito ni Baba Mama ng Baba Climinha? Sa na pista na sa tip-tip, no? Pwede kita ito pang-imbitar na ito. Makaanto kita, pero saan mag-amatay sa kanya? Mag-murag busy po na itong mga kaubas pagpamista. Kaya sige, kumusta na lang itong kapistahan na sa barangay tip-tip? Kumusta na ito ni Mama ng Baba Climinha? Kumusta ang tanan na ito nga makiksunan yung masada sa lungsod sa Dawis? Kung nagkumar man lang piapista kagapong adlaw? Okay, ala, sige, pwede naghanan ng piapista. Saan na kayo sunod ng piapista nini? Karoon na pong nga kuhan, Agosto 29, 28, nasa Panglao na po. Okay, ala, sige, kumusta ang tanan na ito nga mga kiksunan niya? Labi na sa itong mga kaisunan niya, karoon niya mga piyesta, no? Nahinay na muna pa. O nag-ingon, may gala. Di lang gunta palabing piyesta. Bala, ginagmay, basta ka nagkugutan. Ala, sige, sa tanan mga senior citizen, may galas pagkakaroon. No, kumusta ang tanan itong mga senior citizen? Ingon may galag ang mga senior citizen karon mayon nga gamay lang taga kuan gamay na lang taga uno-uno na ning kalibutan bitaw okay na na gina kinabuhi no ano gina to kalikayan may gala no may pa mong katawa ja ba kalit lang wa na nagingon natigok na okay pero dito mga nganti na dito mga ayo pa ni ana no hanglan nga usbawan pa ang taas pang katuigan. Okay, ang kinabuhi ka usara lumalabay ng kalibutan. Inilabay niya, di naging kabalik. Muna giingon, ang track ba niya, may ka magbalik-balik pa ng dapita, pero ang kamatayo na sa tao, higyo na mubalik. Okay, ngayon natang, mingon bitaro yung bang ang kinabuhi sa tao sa lumalabay lamang. Di man gyud ka makabalik gyud na wa pa man gyud ko makadungog nga nay namatay niya ni balik din ni ngon pagbinut ana mo diha kay lisod kay sa di mo binut ana wa pa gyud ko kadungog ana no aga to nga nadunggan din ni pagkamatay patay na gyud wa na gyud pagbalik in taon wa mo na gingon gadi na gyud mo makita. Pero makita lang mo sa laing kalibutan na galing makita-kita mo. Di mo makita dito ang mga rabong mga buta. Okay, nanamag yun ang kinabuhi may gala. Pero magpasalamat luta sa itong mga kaisunan nga niyabot o tagot sintang ng edad, mga nubintay edad, no? 35, pangis pataas. Okay, matur palagi ko nung kinikunong edad sa taong muabot o 60 bonus na na. Na kuno na umabot kag 60. Salamat po tada na kini abot kag 60 mo igala no kay mayon magina nga bonus na gina. Kay ni abot kani ana kay nakapadayon man ka. Nagingon nga pabuton po nimo og kanus ana pud nga wanay bonus. Abi man tug December running na bonus sa sa mo ning kinabuhi na bonus. Kay kini nga tong nga edad may gala na pagabot sa 60 na bonus na nani mo doy. Sayaw mo dia, oy. Pasingot. Aron nga, sington gyud mo pag-ayo. Awa may gagawin, mas may mag-exercise, mag-insayo tamo igalaw hapon kay Anitam High Blood, anak, kay Panington mo ta pag-ayo. Labi na ka itong mga kuwana to, yung mga senior citizen, ha? Po sila nga pastilan po nagkakuan pasayawan po tanin yung kakurukurog na itong tuhon liso na ganit tagbarog may nagkakaray sakita sa kong awak ana ginagyo dinana na na
ginato na kalikayan, may gala. Pero aron nga kanang tanan ana atong kuan gipangbate. Sayo na nagmata og sa kadlawon. Na paglihok-lihok na lang og kutob sa imong mahuna-hunang lihokon. Aron nga makuan ba ma-exercise ka. Kayo gigo na to ma-exercise niya atong lawas may gala makatag ka to. Pabutod yun na to nga mo labay na ning adlaw na sa tong uluhan. Pasabot may gala ka na bang gilakangan na kag-adlaw. Nagkapuya na na kayo eh. Pero mas may magyud nga maglakang magkuhan kag buntag sayo pa nga magtikaw-tikaw na ka. Kaya kuhan ang kayong mga bati-bati o murag mawa. Muna yung ingon bitaw sa oban nga huwag din na yun kung maglihok-lihok kaya kuhan mo gara niya kung mga sakit. Siyempre kaya huwag magkamulihok. Magkikalinga o gunahuna ang imong balatian. Pero magunahuna ka sa trabaho ni mo, mawag yun imong balatian. Baga na nga, pabuntag sa'yo, magalungag. Buntag sa'yo, magkuhan, kining mag-exercise. Wala na problema. Mawala na imong kakapoy diyan. Bati-bation. Mag-uban nga din yun, makaya yun. Kaya kuha, arthritis naman yun eh. Mura po, lagi na po. Mahabila ito, sakita kita sa tuhod, pero arthritis naman yun eh. Kuha ng hubag naman yun eh. Sige, kumusta na lang. Ngayong hapon, alam kanyang tanan. Lord, there's no pagparaguban nga ito niya tulungan nun. O gano'n ang mga pagtimbaya, may gala nga ito nga pagparaguban atong timbaya hon. Nga, labi na nining panahon na, pero ito inita eh. Ingon nga di gyud taganahan manglihok-lihok pud ining init kayo. Di kaganahan mo tan-aw sa imong mga cellphone. No kay init kayo. Labi na gakuan kining makuanan ka kining adunay mga tawo nga mo kuan kining tirahan kana sa media. Na sa social media mo igala. Basta kami mo pugay pastilan may pwede kumutan aw ni kung cellphone. Gala sige kumusta na lang. Ito nga mga alalay, mga kingsura, di nga ito, pagparaguban niya ito nga ito naman. Alam nga, makuad yun ni Mawa, ang anyong kalaay na karoon, kaya gilaay man mo, murag nagtuotang, gikuad yun mo, gikapuad yun mo rin panahona, no? Bisag, wa ko makakita ninyo sa inyong, inyong kaimtang niya. Pero murag, medyo gipangkapuad yun ito nga mga kingsunan, may gala karoon nga matagnaan, no? Okay, dara! Si alalata! You can stop being a voice. Para sa'yo itong mga ginapsan. Ligaw tani alang na itong bagong pang nag-kuan, kining nag-ipon. Itong nag-ipon-ipon pa. Ala, kumusta mo diha?

Bueno, well, may kilatag na doon na kita yung minuto human magkalabay. Ang alas dos kahaponon, no, desto pagparaguban nga itong tuluman nun may gala. No, kumusta ang tanan di agaro, no, katong sa una may gala na may kuhan kayo, kusog ka sa tanan yung mga baile sa una, no? Pero karon wala yung baile ron, disco na. Mag-disco ralta. Alam na sa itong mga kingsunan na karon nga na silang tagsa-tagsa ka mga nahimutangan sa ilawang sa kalubihan.

Bueno, mga higalatan, nandun na kita. 4 minutos na human magkalabay. Ang alas 2 sa kapunon. Naragapit ang ipong Pasko, mga higala, no? Sa tanan ito, mga kingsunan, garon. Inig-abot sa Bream, mauna. Kaya ito nga painumdum sa itong mga kingsunan, garon, no? Hapit ang ipong Pasko, mga higala. Kaya para ni sa itong mga kingsunan, garon. Boom, tarat-tarat!

Oi, nung mga Pasko, happy tagay Pasko mga gala, no? Pila na lang ka mga adlaw atong pabuton Pasko na gyud, no? Di na gyud ato kalikayan ng Pasko na gyud pod mga gala. Okay, labi na sa atong mga kaigsunan di agaroon nga, nanganda po rin para sa Pasko, no? Pero mga panahon na, kinanglam yun nga, mangandam yun ta. Kay Pasko na baya, no? Basta Pasko na mga gala, mo na gingon nga tagsaon na nagayo. No? Kada itong mga Pinaskuhan usaba na madawat ito po mga Pinaskuhan. Yan ang mga no? Kadawat ito po mga Pinaskuhan. Katong wapay Pasko na namutos na guban ini para sa ilahang mga kinugos, no? Ilahang mga kuan na gini. Mga kinugos na lang yun. Katong guban po nini nga tagupat katuig ay matawag o Pinaskuhan at tiningubay po ng ilaha. Okay, larga! Iga ni Lord Soriano. Alas dos noy bida, nakalabas ito pagparagubar at tutulong manon.

Okay na may kalatag na. Doon kita 12 minutos na haman magkalabay. Ang alas 2 sa kahaponon, mga dudong, mga ihag, mga iho, diya karon, no? May pagpanikaisikay, alag nga kanyang tanan. Ay, sa panikaisikay karon, kahit yung katuog pa ni para ninyo, no? Karong panahon na may gala. Tuwa na, may yung pagkahinanok pa niya itong mga kaisunan karong mga panahon na kinindot kay katuog karon, init kay para. Kino Brosis, hindi ka rin Bon Jovi.

Bueno, mga kita, tagda doon kita si Sinoy Biminutos na kaman magkalabay ang alas 2 sa kapunod, no? Alam niya itong mga kuad karonda, no? Itong mahilig kayo may gala sa pagpatad sa sweatress, no? Okay, na sige, ayaw ka limot may gala, no? Karong alas 5 para ninyong tanan atong mga keksuna, no? Alapabutan ninyo para pang alas 5-han rin itong pagkuhan ninyo. Paghahatag sa itong mga kaysunan karon, ha? Okay, ala, sige. Labi na sa nasilang tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan karon. Okay, ala, sige. No, karong para alas 5 may gala, para ganyong tanan. Bagong haon, bagong nadawat na ito may gala. Nagigan sa itong tinubdan may gala sa itong pagpanaguban. O nagingon nga mo, hatag ta alang sa itong nga mga kaisunan nga mahilig usab. Nga mo taya o mga sweatress may gala, okay? Aga, kamo di mo makadungog, di mo makapaminaw. No, mahimong nga makatawag muna ako may gala. O niya, no, sa alas, mga alas 2:45, no? Sa itong pagpanaguban na itong tulumanon. Para ni sa itong mga kiksuna na ito, sa itong 0939287945 okay, baka din alang nga kinyong tanan niya itong pagpanaguban. No, that's why ninyo may galag, unsay, kuan ni Ning, unsay mga pahumot nga itong ipanghatag niya kaninyo. Balik na panghatag, huwag mga pahumot may galag, kinagahan ka ningon nga balikin ipanghatag pahumot. O dya, ni anagyod na ito karoon may gala nga nindot kay mga pahumot. Manay dya, mga pahumot may gala nga ito nga giandam para sa ito nga mga kaysunan. O dya, katong unsan yung mga pahumot. Tawagin lang ko nyo, bisag mga alas 4 may gala, no? Mga alas 4, tawagin ko ninyo kay Nadia ang ito nga mga pahumot usap. O dya, ito nga mga pahumot may gala nga humot na ginikayang daan. Ngunit gingon nga, dugay tanang hatag na naundang sa pagpahatag ni mga pahumot may gala. Pero mas nindot yun ikaay kining atong mga perfumes karon mga pahumot may gala. Nagili ni kayo bugat para ninyo, no? Alas sa ato niya mga kiksunan. Probe naman po niya sa ato niya pagpanghatag ng mga pahumot. Daghada ka sa nang ipanghumutan. Okay, alas, sige. No, balik ta may gala. Kaya ron sa ingon niya nga kamudya karon nga nagpaminaw, dili mo masayang ang inyong panahon. Kaya kinahanglan niya, kuan yun, no? Kining makakuan po mo, makatagamtampun mo, no? Napun mo ipaabot may gala, no? Kinahog, dili pag yun niya nga mo, kuan, dili pag yun ikahatag niya ng mga oras nga itong gagi. Ihatag may gala nga diyang napita na manggawas. Napamapoy alas 9, no? Napay alas 9, muna itong kuano na, kining ito na sa nga, no? Kaya lang, labi na sa itong mga kiksunan diya karon. Kaya kining nga mga pahumot may gala, muna nindot kayo. Daghana kayong na kuan ini, daghana kayong nalipay. Gumikan sa itong paghatag ng mga pahumot may gala. Muna kayong mga pahumot karon nga nindot yun eh kayo, no? Dili na to ni kuan sa kahanginan kun dili mahimong mutawag mo na to, no? Mahimong mo text mo chat na to dire sa ato nga pagparaguban ni ato nga trumanon. Pero unya na ning mga alas 2:45 or mga alas 2:15 mga alas 2:50 ba, no? Okay. Amo na to nga ihatagay no sa ato mga kaisunan para po na karong alas 5 nga resulta may gala. Okay, hala. Sige, para ninyong tanan. Ito nga pag-aparag-uban nga ito nga tulumanon. Okay, la, sige. Asaman mo karoon diyan, no? Sa, sige, pag-hinay-hinay na muna ko na sa inyong mga kuwanda karoon nga mag-imbuhato, no? Okay. No arms can ever hold you. Gika ni Norman. Chris Norman, may gala. Okay, ala, sige mo na ito nga giyatag ninyo na, nga pabutan ninyo. Kaya aron sabi sa ingon niya na nga, ano na po mo yung mapaabot may gala sa niya ng mga panahuna. At
atong nga mahilig sa suertres, sa atong nga mga pahumot, may gala, atong nga ihatag alang sa atong magkiksunan. Okay, muhatag ta may gala, no? Atong number sa 0939287940. Okay, sa atong Facebook account, may gala, no? Dari sa atong pagpaguban rin ni Daling. Kaya na makita na ninyo may gala. Okay, dili nagkakuha na ito, kining mutawag lang na ito, dili, okay, mutsat may gala, okay na. Okay, yung ikuha nyo rin kay mabulabog man. May nang ikuha lang kay ihunghong lang na ito, nga mauna ni karon. Okay, nindot kayo ni, kuha na rin kining maong pahumot may gala. Para ni sa itong mga kaigsunan karon nga wapa makapahumot. Nagingon nga pahumutan tamo. Iguon tamo sa kong mga pahumot. Sa kamanang kong na. Okay, muna gani kong mga pahumot may gala. Naagyo na mga pahumot niya na. Pabutalan na ninyo kaya malingaw gin mo niya na, no? Okay, subliyo na ito ng itong 0939287940. Now, kuhanin ninyo, suway ninyo may gala. So, suway lang ninyo. Kaya ron siya nga maka-kuhan mo, maka-angkod po mo may gala. Basta nining panahon na ato ginaihatag ninyo.

0: Itong oras may gala. Doon na nakita ay 27 minutos na. Human magkarabay ang alas 2 sa kapunon.
1: Biglaan.
0: Okay, biglaan lang. Biglaan lang. Biglaan. Okay. Alas, sige. Ay, kabigla. Kaya, diara, atong niya paminaw may gala.

Okay, ra sige ubladi ublada ala gani yung talan yung tubag para kubad nga tunya turumanon may gala karong nga panahon na gay labi na sa tunya mga nagasunod kanuna diri sa tunya pagya para kubad karong matak na kaya ron sab sa inyo na nga ma lingaw matagbaw puning atunya mga kiksunan karon.

Pero may kalahi mo kalimot na sa to niya, pahubot ka rin nga taon-taon. May mong nga makatawag mo na to or maka, ayun, itawag, itakes lang din rin, itakes lang. Itakes lang din sa to niya para gubar niya tunto at tulungan nun. May mong itawag para nga maklarong yun, no? Nandisong nga to nga para gubar niya to niya tulungan nun. Magyala sa alibi na itong na ay mga kursunada may galang aga munigingon may galang kining ato dili ato pang hinambog niya anak aprobi na magini daghan na magyong nalipay nini may galang inigbalik na ito karoon daghan na magyong malipay nini. Okay, kinahanglan ko mga napulo lang katao na limitado taga na po katao may galang itong tagaan. Karon nga, ina ba pasiuna na ni karon kay ni ana bagong gihatag ni karon diri sa tong tinubdan may gala. Aron jab nga makakuan mo malipay po na tong nga makiksunan. Okay, sa tong nga 0939287945 ala ni kini yung tanan nga tong nga pagpagubad ya tong nga tulumanon mahimong nga mo kuan mo da na kini nga mo kontak mo na to may gala diri sa tong nga pagpagubad ya tong nga tulumanon, no? Okay, say kay aron nga magmalipay po, no? Aga tong nga makiksunan kay naghalagi mingon nga purbida pirmi lang mga kapusoy in town. Okay, na sige, basin ini may gala, no? Kita ino dog manghatag tagyan ini mga kalipayon na ni may gala, no? Mga pahumot. Nabinda ko nag ipunang to kaadaw hangtod sa usa ka semana. Gala sige kining nga usa ka semana gaduha ka adlaw may gala murag ko ana kay ni taas na kay ni pero kining ato dire tulong ato sa usa ka semana. Gala sige makatagamtang gyud ka muna gingon nga makapanig-ab gyud ka di oras. Gala na na kada probi naman ni ato nga pagpanghatag nato naundang nato, no? Okay, kada to kining murag na ni undang putong tighatag nato pero karon ibalik man. Kaya sige, ningon siya nga, balik na niya, balik na, kaya aron nga magkakuanta. Pero makatabag punta sa itong makiksunan. Libre man eh, para ninyo. Magkakuanan eh, kineng libre ni may galang atong panghatag ng mga kalipayon. Kaya yawat raw sab nga malipay pun mo. No? Ay, na karon mo ingon, bitaw ning uban na, sir, pwede na kung dugaya in taong tinaya tayo, hantod karon na nahurot na lang in taong ni akong parataya. Nga akong kuan din ni nga kuan na rin taon nga hurot na rin taon ni akong kuan gi pinusta. Gala sige, yaswai lang ni swai, no? Nagiri nga to nga mga pahalipay may gala. Yawat raw sab nga mga kuan ta da, kining nga malingaw da ika, no? Magya sir, shout out ko ni Toto Biloso, grabe ka init ang Cagayan, 48 degrees ang kainit. Yay! Taginay, init kayo, no? Ang gigikan ni Ronnie Salvacion. Mainit yung kaeda sa Cagayan de Oro, Ronnie, tamahimutang niya, no? Sabi, electric pan, may gala, di good, makuan, di good, matabang electric pan, ra. Hala, Ronnie, may hapon ni mo niya, Ronnie Salvacion, no? Naman pagpaminaw sa pagkagaroon ng ato niya, pagpaguban ng ato niya, tulumanon. Gala, sige, sa ito nagkikaingon niyo may gala ang atong pahalipay, alang kayong tanan mga pahumot. Atong ihatag niya sa atong mga kaingsunan, kinanglan tagarog na po kataw. Mama po'y gitugon nga na po lang kataw, ay pakuanay nga na po kataw. Gala, sige, mulay tagainin nga na po kataw, katong di makatawag, dili makachat ni mo, okay, di makatext ni mo. Puan sila, kining nga pasinsyahan. Kaya yawa trosa nga makakuan mo, kini nga masuway lang ninyo, no? Kaya wa magikumus pagsuway may gala. Kaya kini nga tao suway-suway nagutanin kanina kinabuhi, ah. Nagbasin o gadaadang dadapita may gala nga makuan ta, maswirtihan ta, no? Nabito akong gitagani ato nga pipilan na ka mga adlaw, no? Nagyataga na konsensus so, yung gibiyaan mo gawas pabitaw. Kasi siya kagwanta na tulog ka adlaw, kakinigod na tulog ka adlaw nga ito sa usa kasimana. Kwan, pila na gawin, agwanta o laguna ni mo, inagwanta, agwanta, agwanta lang ginagmay ba? No? Ginagmay na gawin po, taya lang ginagmay. Ayan ang palabiig dako, kaya ron nga di pong kahangan, no? Ayun ba
sa pastilan, sir. Mugawas bito, pertimplastara, ni ko kadaog gawa. Gyala, sige. Kini karon may gala, na po katawa nga itong gikinahanglan. Gyala, na po lang katawa nga itong gikinahanglan. Kung sila makatawag, makatix na ito, makachat na ito, desto nga tulumanon.

Ihatag sa atong yung makiksunan. Garon ko, tag sa retauro di mo taya, no? Pamasin-basin, panguan kining panguan na ni panulagma ba? No? Pero kining atong mga kuan garon, atong mga pahumot may galang. Atong kuan, ipapahumot na gini para sa atong makiksunan. No? Uban lang mukha na ko, ni nga to nga tulumanon, matag Domingo may galagikan sa ala una, panguna sa ala stress ka po nun. Madyata magpangi apatuntangan, matag weekly ako na kada Sunday lang tamo atan yan. Karo na di kayo bugat ba, di kayo bugat sa bulsa. Ay bugat po kayo, kadaan lang po tamay galan niya, kadaan lang po ka puso ay pastilan. Mag, di pag yun na mugawas na, na sige, agwantaha. Gawas sa gida sa di madugay, no? Ay, basin gani, kining karong hapon na ay milagrong mugawas. Kailang sige, alang ka ninyong talan dyan, no? Katong nga naminaw, disto itong nga pag-uban at tuntuluman, no? Unsa man na sir, makakuan yung tanah, makatagamtam yung tanah, makatagamtam ta kung na mo lahutay ta, no? Hindi ba ninyo lahutay nga hantun-hantun itong kamatayon di, oy? Tulang kaadlaw, pahingon sa usang asimana, no? Pero napura kataw kong gikinanglan. Kinanglan nga napu kataw may gala, no? Sa una bitaw, ako ning gikuan na ito, gikuan na ito ni sa itong makiksunan sa kuan, kahanginan. Pwede naghanang ng lusot na ito, porbida, no? Pwede naghanang ng lusot na ito. Gapabot pa po sila gamin sa muhatag talina. Pero karon na, kuan, anina, kuan, mo agi o chat, or itiks, o kaitawag, no? Karon nga makamalingaw ka diya karon. Okay, ha? Sige, samtang na karon diya. Okay, onsa na, sir, ay mo tigbo. Okay, alam minaw. Ato nga tigmo garon usa dungagan og isa mahimong duha. Ang duha dungagan og usa mahimong tulo. Ang tulo dungagan og usa asa man imong pangitaang ikaupat. Agi mo na ato nga tigmo garon, no? Katsing ni may gala sa ato nga makiksunan. Agi kinasayunan kayo ang usa kong dungagan og usa mahimong duha. Ang duha dungagan og usa mahimong tulo. Ang tulo dungagan og usa ikaupat asa man imong pangitaa. Okay, lah, sige, sayon kayong katubag ka na, ha? No, labi na sa atong mga kaisunan na karon. Bahay mo nga makatubag ka? Dari sa atong pag-uban. O saan may gala ka? Kani, kining cutting question, no? Cutting ni kayo sa atong pangutana. O sa dungagan o gusa may mong duha. Ang duha dungagan o gusa may mong tulo. Ang tulo dungagan o gusa, asan mo pangita ang upat? Kaya sige, sayon kayo. Ay mo nga makatubag ka, pinagin na itong pag-apanaguban. Gika na kung pangutan na ito, gika ni Ronnie Salvacion. Pangutan na siya kung saan ko tigmo na ito karon. O na itong tigmo, sayon kayo. 38 minutos na kuman magkalabay, ng alas 2 sa kapunon. Lord Resto, pagpanaguban, ingato niya tulumanon.

sige, kumbati na kumbati para ganyan tanan ni ato nga pagyapragubar ni ato nga tulumanon may galah, no? Nining tagla sa ato nga pagyapahuway samtang nagpahuway tang buhi may galah. Ay, kilisura po kayong mapahuway kagkakuan hawa na. No, ay, di na mayo, no? Okay, larga, dira, ato nga paminaon may galah. Dari sa ato nga pagyapragubar ng ato nga tulumanon, no? Okay, para ninyong tanan, labi na katong naghunaon, huwag usay tubag.

Paino magkara tagda duna kita 40 7 minutos na kun 43 minutos naman makalabay ang alas 2 sa kapunon no dere sa tonya paga para gumar nga tonya tulumanon may hapuno sa mga tony problem mio jutural ba ni Pulme City Council at kun ato Turalba o gagato sa ni Pulme City Council biti Turalba no o sa tanan natong nagasod kanon nga tonya paga para gumar nga tonya tulumanon maigala. Pagkaga ito sa ni Dr. Ronald Inting Pumatong, no? Kumusta may nga hapon, alagay yung tanan, nga doon sa Jiris Uri Electronics Communication dahil sa Seong Furniture, at pagbilara City Basin Shop, pagkaga ito sa Mama Santa Store dahil sa Wala Paglaw. Sabi Miss Licho, no? May nga hapon, alagay yung tanan, nga sa Cassie Verde Apartment, no? May nga pagpaminaw. Sa itong 3rd District Congresswoman Alexis Tutor, ato sa ni Congresswoman Banbar Mintaro sa 2nd District, sa ni 3rd District Board Member Greg Hala, ato sa Dori Hagna Transit Incorporated, pinag-usad ni Robin Tan, at sa iChoice Optical Shop, no, may nga po ni Dr. Angel Plaza. Magkala, sige, kumusta? Atong mga kwanda, kineng mga nagpaluyo kanunay. Atong nga pag-aparag-ubar nga atong nga tulumanon, may gala. Okay, dara, atong nga ipasayaw ni may gala. Kineng luya-luya nagtuhod. Dara. Alam niya atong humanag na pista. Huwag ka katong namulo pang piyesta karon. Pay liwas ron kay ating paniunto pa yun. Ito nga mga late visitors. Higa ni Anastasio Mamarel and the Orchestra.

0: Okay, good afternoon, Sir Rudy, watching live St. Joseph the Worker in Cathedral. Nagikan sa Osaka Journal Dalida. Okay, Journal. No, mayong hapon mo na, may nga pagpaminaw na sa St. Joseph the Worker, no? St. Joseph the Worker Cathedral. Okay, ala sige, kumusta nga may nga pagpaminaw alang nga kanimo di agaron, no? May pagpaminaw. Ika ni Journal Dalida. Okay lang, ala sige ka, sige ka, mayo na, mayo, mayo. Oras mga silingan, nandun na kita 48 minutos na human magkalapay kalas 2 sa kapunon. Nya pagya para gubar nya to nya tulumanon aga may mga makatawag mura to may gala no sa tong 0939287950 ala sa tong mga pahumot may gala no okay ma basin no ga kana nang mapanahuna makatagam tayong tagakalipay alamin na sa ato niya mga kaysunan na karon ato niya ikwani kining ato sang ikwani sa ato niya Facebook account may gala magka-view sabta niya no? Magka ato niya akuan po ng ato niya mga kaysunan mayroon sab nga ano na po may kalipay nga maangkon madawat no sarap ang gini mo hatag tagkalipay. May kalipay, may galang nga digyan na ikalimtan. Okay, kini ko bang makalipay, makalimtan man mo, pero kini mga kalipay nga di kalimtan sa man niya itong makalipay, may gala. Ay, malipay kita tala. Pero napulo na katawa kung gikinanglan, ha? Okay, ala, sige, katong nga, napulo katawa. May mong text mo, text na. May mong mutawag ang kinakayo, da? Ato nga tag na 10 minutos, mag-alas 3 sa kapunon. Mabuta mag-alaw sa religious program. Ubanusab sa ato nga higala si Boss Rico Gabika. Nag-anyong nga mabati sa Dibadugay. Wala tayo oras, wala tayong panahon sa pagpagiguban kinyo na itong tulumanon. Hangto na lang sa Domingo Pons sa samang tag na iso. Sama lang kayo po istasyon. Inyong alalay sugis kanunay sa gansa itong nga kauban may gala si Engineer Michael Boldaris Taray kini si Rini Daling magpasalamat ng mingon ayon nga pagpaminaw at Diyos baya kong Diyos sayonara hasta la vista.
1: Way palinay di way RD kanunay
2: takna sa Bohol Life panuga para sa tanan kalipay sa tanan.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diya sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
2: Ang builderware nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang builderware full service construction store nagabaligya usab sa wooden doors o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang builderware uban sa BQ Glassmaster mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass o tinting. Nagapod-apod usab ang builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At doa karon ang builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: nakatilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
3: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
2: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
3: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
2: Ay, Mari. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
3: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
2: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
3: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
4: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
5: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. No mix.

0: Going at this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako day gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Down here!

0: Wa asya kay nagsunod siya kanato og saba kayo. Unya mitubag si Jesus. Gipadala ako nga to lamang sa nawalang mga karniro sa nasod sa Israel. Apan miduol ang babae og miluhod sa tubangan ni Jesus. Sir, tabangi in taon ako. Miingon siya. Si Jesus mitubag, dili mayo. Nga kuhaon ang kalanon sa mga anak o ipakaon sa mga iro. Ang babae mitubag, tinuod ka na, sir, apan bisan gani ang mga iro. Makakaon man sa mga mumho nga mahulog gikan sa lamisa sa agalon. Og si Jesus mitubag kaniya, inday, pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo. Og miadto dayon, miadtong gutlua, naayo ang iyang anak. Iksuon, muna yung santos ng ebanghilyo. Kanang na yung mga pahigayon iksuon, nga mag-ampo ka, ina masinati ni mo nga wala layo kayang Ginoo, no, wala ka, wala gitubag ang imuhang ipangayo. Apanusahay, malimot kita. No, malimot kita igsuon na usahay gisukod sa Ginoo atong pagsalig o atong pagtuo. No, maning kwa na. Ang iyang anak nag-able possess. Apan ang Ginoo, no, gisukod siya. Dili maayo ang pagkaon sa anak. Ihatag nga to sa mga iro. No, giisip siyang iro. Apan ang iyang gipangayo, mumho lamang. Ninomdom lang ko isuon sa mga simbahan sa Manila. Aduna sila yung programa, no? Kanang, sa paninga program na kalimot ko. Doon sila'y box na ibutang at nasarino, katedral na mga box ng mga ginagmay, pangbutang. Ina, ang ipangayo nila, piso ra. Piso. Piso ra ilang ipangayo. Nga ka na ang piso, bura nagmumho ba? Mumho. Pero matigom tumaong piso, pitindaghana, no? Matitabang nila sa mga bahay ampunan. Sa manakasagara na nilang kwanto sa mga bahay ampunan. No, nga to mga gikuan sa mga madre, itabangan, na may piuban nga ang piso nila, himuon nilang 100. Pero gamay ra kay ng box, pero lata ra nga kuan, himuon 100 pesos, no? Iksuon, susama sa mga babae, mumho ra in taon, bisag mumho na lang, nga katong para sa iro, maiyaha unta. Isuon mo ni ang pagsalig. Pagkadako sa imong pagsalig, ngayon na siya ni Jesus, inday. Pagkadako sa imong pagsalig. No? Ang pagsalig, mukhang pagtugyan sa imong kaugalingong ngadto sa Diyos. Kaya ihalad na nimo ang tanan, Lord, ikaw na'y bahala. Ikaw na, Lord. Ikaw na yung bahala. Aniya kita. Muni ang tao nga dunay pagtuo o pagsalig, nagpaubos siya. Miluhod siya atubangan ni Jesus. Iksuon kung ato ang basaho, no? Ang ikaduhang pagbasa karon. Muni ang gisaysay, no? Ningon siya din, karon bahin kaniyong mga dili Hudiyo, ipasigarbo ko ang akong buluhaton ingon nga apostol ako sa mga dili Hudiyo. Mga dili Hudiyo katong mga tao nga nahigawas sa nasod nga Israel. So sama ka nato nga mga Pilipino, no, kita'y gipasabot ni ani dili kita mga Hudiyo. Aron masina ang akong isig ka Hudiyo ug maluwas ko ang pipila kanila. Masina tong uban nga mamuto ni Jesus kay para kanila. Si Jesus tao raman, para kanila si Jesus ordinaryo ra nga tao. Sa lakto ni pagkasulti, no, daghang kanila wa mutuo ni Jesus na masina ka ni atong matuhuon atong midawat igsuon na hinumdom lang ko doon ay karaang istorya. Karaan kayo nga istorya igsuon. Nga doon ay tulo ka bata. No? Kaning tulo ka bata. Nga nailo na sila. Namatay na ilang mamagpapa. No? Disgrasya ba to? Ikamatian. Inya, sila lang bilin katong tulo ka mga bata. No, bura man to sila sa upato ilahang mamagpapa sa usaka kung sa dato. Sa tong adunahan nga dato sa ilahang lugar. Na dito sila, bura na sila payag-payag. Ina ang nahitabo igsuon, kaya namatay naman ilang kuan. Wala na yung taon sila, katong mga bata. Amato sila sa dato. Katong tag-iyas sa yulta nga ilang gisaupan. Igsuon, isalikway sila, no? Sa huwag mo may mahimo, huwag mo ikuan. No? Ako'y tulubago ninyo. Mga yun na ito silang pagkaon. No? Sa lang ilaha, huwag man di ba sila tagaan. Igsuon, nangita na lang silang kung ano, usay mapunit. Usay kung ano, sa ito apang kapahunahunan karon, no? Des mga basurahan. Des kadalanan, usay makitaan nga maluto. Igsuon, apa na doon ay niabot ang sa kaadlaw nga doon ay tiguang nga may abot, tiguang nga lalaki. May sakasya una sa balay sa dato, maulang yapon. Gisalikway siya, giinsulto, gikuan. Apa nang katong tiguang igsuon, may ato itong payag-payag at itong mga bata nga tulo kabuok. No? Dito naman hinoon, no? Katumang bata nga, waan tao ikuan. Pero ato ay tinughong itaon nga nabilin nga mailang gisalin-salin. Kaya katong tiguang na nga yung mapagkaon. Ilang gisalin-salin na itong tiguang at itong tinughong para itaon sa panihapon. Apan ganangayo man ang tigulang, no? Ilang gihatagan. Igsuon ang nahitlabo. Umagkaon sa tiguang. Naghatag siya usa ka kumkum nga tipasi. No, naghatag siya usa ka kumkum nga tipasi. Ngadto sa mga bata, pero katong kumkum sa tipasi. Mura di mahurot. No, ningon lang ang tiguang nga kuha nilang mo pag tawag lang og manok. Bahugian. Ano na mga bata mo may manok, pulay lang. Panawag lang. Mga to, manguruk na, kuruk, manguruk sila kuan pagkahapon. Perting daghan ng manok nga mga but. Nga katong manok, ilaha na. Mga to na mupuyo, ato na mangitlog. Igsuon, nabaliktad, laktod nga pagkasulti, na dato mga katong mga bata, tungod na itong manok. Kada adlaw baligya sila, kapalit sila, nakakuan silang balay, nakatigom silang daghan, na nindot mga ilang manok, nindot kayong itlog, daghan kay mga bot kanila, mangumpra. Iksuon, nasapian sila. Nakatong dato, nga murag si Kinsa, nga mulingi sa kabus, nasunog ang balay, nawang kabtangan, lakton nga pagkasulti, katong yuta nga gisaop sila hang ginikanan na ila na napalit nila nabaligya man na tumaong dato kay nawad-an na magkuan tong dato kay nasunugan man nagsuon muni ang kuan kanato adunay mahimong tinamay makakaron kay kabus ka pero nang ningkamot lang ka walang ka walang nang lambada lang ka diha. Huwag makakahibaw sa sunod na panahon. Sa sunod dagan, sa palid, sa kapalaran. Ha? Huwag makamasayod. Kay bali-bali raman yung panahon. Ang importante lang nga, mito kasusama aning kuano, kaning babae. Ha? Huwag sa likway na siya. Pagwa pamati sa Ginoo to, pag yung mga tinunan si Ginoo, lingon pag ipapawa na, sa baapo na. Mabarag yung ana ba, nga mo at tukag simbahan, apan mapil ni mo nga burag di ka welcome. Ikaw ray tan-aon. Labi na ang imong hangsuot, ang imong sinina. Apan ang importante, nagpakita ka. No? Iksuon, gagahapon, no? Pagtulunan man guni sa liturhiya. O din yung sa na-miss kami gahapon sa Dawis. I-invite man tang Monsignor Jeffrey Malanog, ang director sa Council Dalite, na manasimba mi, simba mi alas G's. Bantog rin sa Dawis nga iksoon, nga i-announce nila nga ang pagkuan, kailan ihungit, no? Ihungit gyud sa ba-ba, no? Inigkalawat ni mo, kinahanglan, maayo tong ikuan mo sa ba-ba, na kung dili, ikuan mo sa kamot, na kung anong ginamuran yung ipakita niyo sa atubang nga gihungit ni mo. I-announce na dito sa Dawis, isoon, nakuan ginako kagahapon, no? Pero, sa liturgy man gud, maong ganyang pagtuluan sa liturhiya, nga, bisag, usapay, nakuan mo diha, dili nato katungod, kanang panahon na, nga mga lawat na, nga mubadlong ta, mutudlo ta mo kuan, o nagitudlo sa liturhiya, kanang panahon na, dili nato kuno katungod, kay ang trabaho po na sa pari, maulang paghatag sa sakramento. Iksuon, sundan yun ako kagahapon, iksuon na nimba mi. No? Kanang, napatoy gisulti sa iyahan ni Monsignor Jeep, ako'y nagsunod niya. Kauna, gikuan. Iya tong gihungit. Pero kay nagsunod man ko niya, sa inakaon, tawhanang gikuha man kanis yung baba o gisod sa bulsa. No? Sa otro, kung makita mi ato, kaila man ka itong naunga, makita ito na ako itong sultihan, pero dili na panahon na ng santos nga misa. No, tungkol sa kadaghan sa tao, nga wara man po ninggo, wara po na yun, tungkol kay pista lagi, nakakaya tao. No? Pero makatimaan ko sa naong itong tawhana. Naidaghan ni Ana, no? Mga patutuo. Mga kuan, pero usak ka sacrilege na. Bisa pang madato pa kaigsuon. Bisan pa mo daog pa nagpila ka milyon ng kanang imuhang imong gamito nagbinuang butang ni mus buang atos manok atos sabong imong ikuan diha sa buang wa ka bisan mo daog pa kagpila ka milyon diha apan tungod kay ang Ginoo man ang imuhang gibinuangan ha ang Ginoo man may imuhang gipanmastamasan iksuon, paninglan ka ni Ana. Ano? Paninglan ka. Mabot ang panahon nga maningil ka na. Manang iksuon, kung gihatagan makakahigayunan karon makakalawat, buhata, alang sa pagmakapahimot sa Ginoo. No, buhata ang maayo, ang matarong. Buhata nga sa imong pagkalawat, nahimo kang takusog ang ngayon. Kay nung naidaghan igsuon sa uban ana, gamiton ganyan nila sa black mass, no? Ilahan ng naman ilahan ko ni ana, mga ritual. No? Pero, kanang black mass mo na imisa ng mga satanic, no? Mga ceremonies sa mga satanic member, satanic church, no? Igsuon, muning kanato, kung gihatagan kitag pagtuo susama ning babae nga bisan lang ug mumuhol lang kay balo siya kining Ginoo mahimo niyang tanan bisan pag di siya takos ug di siya angayan padahibaw siya bisan pag gipapahawa na siya sa mga tinun-an ni Hesus bisan pag giabog na siya apan nagpabilin ang iyahang pagsampit. Ingon, anak, kita isuon. Kung sa imo mga problema karon, nabati na sinati ni mga bragwa, gidungog sa Ginoo. Murag, wa pamanti ang imong mga pagampo. Murag, nakahuna-huna ka nga, layo kaya Ginoo. bungol ang Ginoo sa imuhang mga pag-ampo. Pero imo ra nang huna-huna. Pero ang importante nga nipadayon ka sa pagsampit, nipadayon ka sa pag-ampo, nipadayon ka nga bisag unsa pa ibabag, bisan lang ganig mumho lang nga para unta sa iro apan imong gihangyo nga maimo unta. Higsuon ang Ginoo na himuot. Mingon ang Ginoo, tugos sa itong pagsalig, matuman ang imong gihangyo. Wanda sa divine mercy, mayroon kita, Jesus, I trust in you. Jesus, nagasalig ako kanimo. Igsuon, mag-ampo kita, kay oras naman, hinatunta sa mga pangamuyo, na ang kadako sa itong pagsalig sa ngalasamahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Paghalad sa panimalay ngadto sa mahal nga Birhen Maria, mananabang sa mga Kristiyanos. O Maria, Birhen Santissima, ikaw ang gitudlo sa Dios aron mananabang sa mga Kristiyanos. Gipili ka nga inahan og tigpanalipod sa among panimalay. Nangamuyo kami sa imong gamhanang panalipod. Ampingi ang among panimalay. Aron makalikay sa tanang katalagman, sa sunog, baha, liti, bagyo, linog, mga kawatan og tulisan, mga tao nga mapasipadon sa tanang mga peligro. Panalangini kami, panalipdi, labani kami, bantayi ingog imong kaugalingon, ang tanang nagpuyo niining balaya. Ilikay kami sa tanang disgrasya o daotang kapalaran. Apan labaw sa tanan, idangat kami sa labing importante nga grasya. Ang grasya nga makalikay kami sa sala. O Maria, mananabang sa mga Kristiyanos, iampo ang tanang nagpuyo niining balaya, magihalad nganha kanimo, hangtod sa kahangturan. Amen. Pag-ampo alang sa kaayuhan. O Jesus, sinaot nga ang imong lunsay o himsog nga dugo. Muagi sa nagmasakiton nga bahin sa akong lawas. Hinaot nga ang imong lunsay o himsog nga lawas. Muayo sa akong nagmaluyahon nga lawas. O hinaot nga usa ka himsog o maabtik nga kinabuhi. Mudagay day dinhi kanako, kun kini mao ang tinuod mo nga balaang kabubuton. Amen.
1: Maisuon ang salamat sa kanunay ninyong pag-uban, pagsunod ninyong programa. Maria, inahan sa kalu sa kanunay, no, inahan sa kaluoy. No, uban ni Sister Marie Cartan, Sister Lene Lascunia, kini si Brother Rico Pilsilagabika sa kanunay pinurum kanato, ang kita anak sa Dios, kita templo sa Dios, kita hulagway sa Dios, ang Ginoo ana kanunay sa tagsatag sa kama kasing-kasing. Sa samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen.
2: Way palinay, di way ardi kanunay.
3: Tagna sa Buhol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
4: Senior citizen baka og adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote og duhat o lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP og sugar og sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue. Utawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
6: Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay health and wellness caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids kauban sa atong Makabuhay team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kids.
7: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligya usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbila.
8: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
12: Gisuwayan nako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
13: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan ug saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
15: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ilong ranger?
18: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
17: Dili sipon. Di siguro ni matayon.
18: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
17: Sipon dayon?
18: Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocef C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocef C plus 40 with zinc dayon.
15: Unilab quality yan.
19: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neocef Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
21: Buhata na! Pag Enervon Z plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z plus!
22: Unilab yan.
23: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z plus. If symptoms persist, consult your doctor.
24: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigid ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero I've heard na agid siya yung clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na yung sulod sa MX3. And mao na dayo yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun na gid ko. Sa MX3, diri ko believe!
25: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
15: Unilab quality yan.
26: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
0: Adiway Arde, ang aking pipaminaw yun. Every day medyo pumaminaw kay insakto ang mga balita. Way bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station kay Wailain Diway Arde Ragyod. Kaya tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod ng mga balita o wala na Jailain.
2: Akong paminaw sa station dito sa Bohol. Ang Diway Arde kay labas ng balita. Updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa Diway Arde. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

may kira kumusta man pa nga hapon kayo tanan sa pag-usapan ni Rosab dahil sa tupag para gubari ato nga turo man. Welcome na Sam sa itong pagkaparaguban karong nga tagna may gala tagna sa kahaponon pinagiri atong tulumanon kumusta atong mga suking mga suwaking tigpaminaw nga tagna may gala. Welcome sa itong hapunon tulumanon may gala sa matag adlaw nga Domingo. Kumanong bares yung tagsa-tagsa ka mga panimay karong sa imong gibuhat, ako na'y mahibaw dali sa itong paglingaw na kanina. Ngayon, taga mo may gala, pinagi na itong pagkaparaguban. Kumusta? Sanog mga sana, mga suking, mga swaking, tigpaminaw. Ang inyong tanan daw ba nung samna ko karon si Engineer Michael Taray. Ogalah, sige, kumusta mo siya? Buenas, gracias, buenas dias. Okay, lah, sige, kumusta na mo? Siguro ko sa pagpangumusta ninyo diyan, abamos ka piskay, ka baskog, kalipay, kamaya, kantag na. Huwag magaling, hina-hina lang po din tao kagino. Bueno. Mga suking, mga swaking, tigpaminaw. Gatua sa mga lagyong nga dapit Luzon, Visayas ug Mindanao. Bada ba mo magkatog ya? O bada ba magdog? Pagbangon na mo oy. Nagingon may init kayong panahon. Naglagiting ang kainit. Higit matabang kainit may galambot pila ng kadigris ng ato din. Ba nito to ara sa 48 degrees may gala dito sa Mindanao, no? Karong panahon na parte ang init sa gitlaon. May gingon nga makaluto na nag-isa ka buong itlog. Dili itlog sa tao ha, kundi dili itlog sa manok. Ang itlog sa tao ang imong gidada, di gina maluto. Pwede ang ito, kung kumusta mong tanan ha? Ito nga mga paminawan karong nga takna. Matay lingaw, may gala, sige lingaw-lingaw tamo, dalit taga, usaka, dalit alang kanyang tanan niya ito pagparaguban. Ning atong tulumanon kay di arah atong ilingaw ni sa mga wa malingaw nga nang gimugot karong panahon na gumikas ka init panahon, no? O ba bitaw ni mang gimugot gyud dinha ngay mo kadina ganahan mo katawa. Gumikan lagi kay murag giinita na gyud.

0: hapon sa mga tuon sa akong classmates na si Tata Kakipani sa Hisuan is watching.
1: It's fresh and clean.
0: Hello ta, hello ta, may hapon muna ta. Pagka paminaw sa pagkakaroon. Pero may gana, tuminok sa dalit ikaw. Alam ka yung taran, ito magmaragubar itong tulumanon. 13 minutos na human magkalabay. Ang alas 4 sa kahaponon, mga dudong, no? Oga may pagpanikaisi kay Alan kaniyong tanan diyan, no? Tapay nga po ni Mudata, no? May paglantaw desto pagparag-uban itong tulumanon. Atong pagparag-uban karong nga takna. Kawawang cowboy. Ay cowboy pero way kabayo.
1: Ako ang kawawang cowboy.
0: Hindi ka di print paropyo.
1: Kuy champoy.
0: May nga po ni Mudata.
1: Nang

Bueno, mga kalatag, ano kita di sino bi minutos na ginuman makalabay, ras 4 sa kapunon. No, di atong nga pagya para kuban, mga igala. Beautiful Sunday, today's Sunday. Beautiful Sunday, para pa kaninyo. Sunday morning, up with the dark. Di sino bi minutos naman makalabay, ras 4 sa kapunon.

Shoutout ko sa ako nga pare nga si Richard Mercado nga nagatagay og tuba, no? Pulutan Sasing. Sige na sa Roni Salvacion. Oh, my. Sige, sige, tagay, tagay, tagay. It's a beautiful thing. Ay nga tuba ka way kontra. Ayan po ni muna, Roni. Kasi mong mga kaoban na karoon, nagitagay karoon panahon na. This is my. Mas maaaring tagay, may galang na tagay nga matawag na ito, hindi kayo hard. Muraga, medyo ra, madada. Say that you love me. Ito na kung duwas ka niya ito pa. Tapos kinugitan, may gala, tuba yun. My, it's a beautiful. Utang pa. Unforgettable experience kinabuhi. Basta yun na may gala. Okay, lasa, alamat kayo niyo na. Karoon, no? Kato nagitagay karoon na sa lungsod sa kinugitan Misamis Oriental. Okay, ay para ninyong tanan niya. May gamalingaw, kaya tumasok yung tigpaminaw na karoon na pita. Tanan, tumaklasmate karoon niya, no? Pinanguluhan ni Tata Kipani Sosain, his one. Kaya na, sige, may hapon ni Doon Tanan niya sa Tanan Tumak Classmates niya. Batch 81. Bati, kumbati! Malag init ang panahon, sayaw lang yapon.

0: kauban ni speaker sa lawag, maigila si Engineer Mark Omaiko por Laris Taray.
1: Papiri,
0: po sa bod.
1: Hari dayang,
0: magkagawa na, magkabuta, magkagawa rin yung kabataan nun.

0: Islamist sa Maning Sasing, no? Shout out to ni Bugs Manglangit, Maglangit, no? Salamat sa yang gihatag Sasing. Lisod naman ni kuano ning Sasing, lisod kay ni pangitaon ni Sasing ani, pero mag kuan pa na, magungita patag maayong kuan lugar na dapita. Bueno. Kaya ka mo nang itagay na karoon, no? Kato nang kikilaw karoon na mga igala. No? Alam mo, palabig ka kilaw na karoon. Lugway, insaktong tulak, no? Kanyang uban kay inig tulak, ane. Ano mas sa hagdanan kay pangtulak? Dara! Turistang Bilmoko! Kata ng mga turista. Pero may hapon sa mga tunidunong sir na is watching. Ngapun na sir ini, ngapun usap di muria.
1: Hilik nyang mamasyal sa atin nida. Tinutu.
0: Pagbalik kay Sikay Alagin yung tanan dia karo.
1: Tigan niya, bilmo ko ang maririnig sa kaniya. Bilmo kunyon, bilmo kunyan, ha.
0: Pagkininsak tong tagay karo mahigala.

0: A pipiesta sa San Roque Cortez sa Sinon Pabili.
1: Mahal na nobya.
0: Yan ay Adoro Serra.
1: Kilig niyang mamasya.
0: Kaming hapon, alagyan niyo talaga na may pagpaminaw. Kaya yung kaon, diapon may galabi sa piesta. Hapit ng liwas, piesta, basta na bisita, larga.

0: Bueno, may ginatag na doon kita 33 minutos na ginuman magkalabahin alas 3 sa Kapurun. O dya, may pagkapaminaw nga ito ni Marilo Tienko. I was watching. O dya, si Marilo Tienko. Hello sir, may ngapon mo. No, may pagkapaminaw gronda alo. O dya, si Malu. No, kumustahan mo na Malu. O dya, saan may itong lingaw gronda Malu? Ha? Okay, tara. Atong nga paminaw ni Maygala o sa ka dalit alang ganyan taran sa mani. May kuhan na, may kanyan lang. Atong may kuhan ko nung igaw sa ni. Ay, napawa pa rin magkuhan na ito. No, kumusta may hapon alang ganyan taran niya. No, sa inyo hang mga gimbuaton karoon niya. May pag panikaisikay. No, samtang buhi pa tayo ng kalibutan, manikaisikay yun dahag eh. Yara, bochiki. Ini susah ke Runi Salvation.
1: Ciri kum koila bociki bobo cicang ciri kum tungang.
0: Musta mo dia sir, okay mai lagi apun. Gantus lagi apus ke guapo. Leid sekali sud. Ciri curi. Okay, kita kalau baik apun, alang kini.

0: 我只讲机灵咕咚囊，机灵做的一趟功夫。
1: Regards ko sa tanan, di ka di malotyan ko. Sige, sige, salamat. Okay, regards na.

0: gusyoso at sabuni.
1: Arigat sa guni, Sir Bubong, sir. Magani malutin ko. Lagi salamat kami, lo, amin, lo.
0: Ikaw pasensyoso, malamang oras-oras ba sa gulo.
1: Pagkitig mo karonda, malunog, ay live portion na po ni.
0: Napag-uwi.

Kaga, may nga hapon, alin yung tanan. Unsa man niya imong nga portion na karon dai sir, no? Portion ni sa ato nga musical portion. No, this is ato nga paga para gubari ato nga tulumanon, no? Okay? Ala, sige. May pag paminaw ni mo na karon, no? May pag panikaisikay. Kaya lang, ha? Kaya ito sa ning hinlu-hinluan ato ni. Kaya murag na, abi. Sana to. Okay, murag na karito kawa. Pero sige lang, atong pangitaon to, ginawa man atong pangitaon. Okay? Ala, sige. May pagpaminaw nyo diya. May pagpanikaisikay. Karoon na nga to nga pagpanag-uban may gala. Okay. No, labi na sa way mga lingaw karoon. No? Daghang way mga lingaw karoon pa na. Labi na itong ipangkapoy may gala. No? Dara, ato nga ipabati na itong ipangkapoy karoon. Dari sa itong tulumanon. Okay. Agora gipangkapoy gini sila. Indah. Iba gini na papuyat, mga gipangkapoy madali ni. Tarzan Boy, palihog, tuntok, rin na rin sinibog sa sili. Sibog manlangit. Pagkira, sige. Hindi akong mga higala dito sa kinugita, nagitapok na aligyan nino, marang mga suso. Kaya di bagin mahimong magtagay ang duhat, duhat tulo. Nagdaghan yun. Nagkaya na Domingo. Pretty Aguilar.

gitar man si Malugwa ma-mista gro. Asa mo ta ma-mista lo? Asa mo ang debita ta ma-mista in taon na ni? Murag liwas naman. Adog na kong ma-mista na ni liwas na. Kanyag mahubog na yan tagtungod. Pahugaso niyo tanap. Pastila. Pastila.

ko pa na napupuyat ako sa pag-ihi sa iyo, ayay. Bueno, ato sa ninyo, paminahon, may kaya sa kadlinga, ang alay nga ganyan tanan, na itong nga pag-paraguban, na itong nga tulumanon, kailangan napupuyat ako sa pag-ihi sa iyo. Anako. Okay, hala. Bueno, may kaya oras, ano na nakita ay 43 kung 44 minuto, suman magkalapay, ang alas 4 sa kapunon.

kala mga sangga, mga mahal, mga suki, mga suwakin, sig Paminaw! Ano tayong oras at tayong panahon? Matatong kauban diri si Engineer Michael Purlaris Taray. Mayingon ka ninyo, Happy Sunday! Inyong alala sa kanunay, rin na rin mayingon, mayong pagpaminaw. Adios, bayakong Diyos, sayo na rahas talabista.

0: Timecheck is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag-Parex B araw-araw. Timecheck is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtog na plema. Afford pa. Timecheck is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Timecheck is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug nangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
1: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabalik usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasagdi inyong amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
4: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Malagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigid ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Din ko believe!
9: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
10: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
11: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
12: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ubo! Blema! Igawas!

0: going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
2: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
1: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
2: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
1: Ay, Mare, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
2: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
1: Oo, uy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
2: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
3: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
4: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang Bulano.
5: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
6: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
7: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukin tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: El Verbo. Al uno, hasta Dios.
1: Ang punong sa Diyos kaya sa iyang balaang kasulatan nagingon nga sa hapit na mo balik ang iyang pugtong anak na si Jesucristo manluha ang dagha mga mini nga propeta mga tigpakarlingon na magsangyaw kunuhay sa iyang maayong balita ug mao lamay ilang mahimo ang pagpanglingla ug may sama lang unya sila sa mga dagami nga pagalainon gikan sa tinuod nga mga bunga ug itambog ngadto sa dilaab nga kalayo unya sa katapusang mga hibaw-i ang tinuod gikan sa bakak. Ilain ang trigo gikan sa mga sampinit, pinaagi sa pagpaminaw, nining atong tulumanon, Day Verbo, ang pulo sa Diyos.
2: Atong hinumduman ang mga saad sa atong Ginoong Jesucristo sa iyang pag-uban kanato. Kung anaa kita sa pag-ampo. Ug mayon kita sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Dios amahan, magagaom sa nga tanan. Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, ug Dios ni Jacob. Ikaw ang hari sa tanang hari, ug Ginoo sa tanang Ginoo. Lord, ania kami sa laing mga higayon na ining programa sa Day Verbo. Ang pagpaambit sa imo mga pulong diha sa makatauhan sa tibuok kalibutan. Ubani kami sa kanunay o ipadala ang imong Espiritu Santo. Ang pagban ka namo isip magwawali o ang among mga pulong nga mulugwas sa among mga baba gagikan unta kanimo. O Lord, among iampo ang kining mga katauhan nga mga nagpaminaw karon sa programa. Sa Day Verbo, hikapon mo ang ilahang mga kasing-kasing. Abrihan mo ang ilang kasing-kasing. Sama sa unta nga tabunok nga yuta nga mo tisok diha ang imong mga pulong. Diha silang kasing-kasing og ilakin ning masabtan og magkinabuhi isip usa ka Katoliko. Lamdagan mo unta usab ang ilang mga hunahuna aron makasabot sila sa pagpatinaw sa doktrina sa imong simbahan nga imong gitukod 2000 na ang nakalabay. Tabangi kaming tanan Ginoo isip imong usa ka lawas nga nagtinabangay. Amo sa iampo ang mga tawo nga anaa sa mga tambalanan karon nga nagpaminaw usab o katong naa sa mga isigkabalay nga masakiton. Tabangi sila og hikapas sila sa kanunay. Kini among giampo og ipangayo piagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen.
3: Ang pagbasa sa Santo Yos ng Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
2: Himinaon ikaw, o Ginoo.
3: Unya mibiya si Jesus niadtong napita og miadto sa kayutaan sa duol sa mga siyudad sa Tero o sa Sidon. Usa ka babae nga tagakanaan nga nagpuyo niya itong napita ang miduol kaniya o nagpakiluoy, Ginoo, anak ni David. Kaluyin taon ako, ang akong anak nga babae giyawaan o nagantos pag-ayo. Apan wala mutubag si Jesus, miduol ang iyang mga tirunan kaniya o miingon, papahawa siya kay nagsunod-sunod siya kanato o saba kayo. Unya, mitubag si Jesus, gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel. Apan miduol ang babaye og miluhod sa tubangan ni Jesus. Ginoo, tabangi intawon ako. Miingon siya. Si Jesus mitubag, dili mayo nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak aron ipakaon sa mga iro. Ang babaye mitubag, tinuod ka na Ginoo. Apan bisan gani ang mga iro makakaon man sa mga mumho sa mga mahulog gikan sa lamisa sa agalon. Og si Jesus mitubag kaniya, babae, pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo. Og niadtong gayon dayong gutlua naayo ang iyang anak. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
2: Dayon ikaw, Kristo.
3: Mayong hapon mga kaigsunan, di atay juteng pamalandong sigun sa Ebanghelyo nga itong gibasa ni, sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ang istorya ni ning babaeng taga Kanaan, usa kadako nga himplo sa pagtuo nga dili madala sa pagsulay. Miabot siya kang Hesus puno sa kabalaka alang sa iyang anak. Bisan sa sinugdanan, daw wala mutubag. Bisan gipasabot nga adunay gitagaan una nga buluhaton. Ug bisan daw gipakita nga dili siya sakop sa nasod nga gipili, wala siya mitalikod. Sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, daghan usab kitag mga hinungdan nga wad-an og paglaom. Adunay mga sakit sa lawas, kalisod sa panapi, pagkabahin-bahin sa pamilya, o mga sitwasyon nga dili masulbad. Usahay magduha-duha kita og kung naminaw ba ang Ginoo kanato o kung takos ba kita sa iyang tabang. Apan kini nga Ebanghelyo nagpinumdom kanato, ang grasya sa Ginoo walay limitasyon o walay gipili. Ang iyang tubag sa babae nagpakita nga bisan kinsa nga muduol kaniya uban ang tinuod nga pagpaubos ug lig-on nga pagsalig, dili gayod pasagdan. Sama sa gingon sa babae, bisan ang mga mumuho nga nahulog gikan sa lamisa sa Ginoo, higo na aron mahatag og kayuhan kanato. Busa atong dad-on karon sa atong pag-ampo ang tanan natong mga kabalaka ug mga pagsulay. Dili kita mod-an sa kaisog, kay kung lig-on ang atong pagtuo sama kaniya, isulti usab ni Hesus kanato. Dako sa imong pagsalig matuman ng imong gipangayo. So mo kato ang atong diyutay nga pamalandong mga kaigsunan. So mayong hapon balik mga kaigsunan ko din ni Kristo sa tanang mga naminaw karong orasa sa atong programang Di Verbum matag Domingo alas 5 hangtod sa alas 6 sa hapon diri lang sa atong nag-inusara nga istasyon DYRDEM KSFM o ang Facebook page DYRD ang Kasaligan. Sa galan sa Pursa sa Catholic Faith Defenders, kini ang iyong ubos ng Ikson, Brother Paul Ninyo Inting, o ang uban, kauban dire nga si Sister Evelyn Mansueto, nga kami sa ang mupambit sa pulong sa Ginoo karong orasa makaiksunan. So, sa di pa na ito sugdan, sa di pa na musugdan ang among topic, ang tema karong orasa, amo unang itimbaya ang among mga kaiksunan ng mga Catholic Faith Defenders. Diha sa may Jensen Heights Dampas na ni Brad Riel Casalta, ni Sister Jocelyn Bantol, ni Brad Dominador Malubay Jr. O usab, diya sa may upper katipunan man sa ni Nang Nidarisio, igso ni Sister Evelyn, na akong kauban doon dire, o ni Ma'am Loren, o sa akong boss architect, Architect Martin Gamputa, diya sa may CPGS Avenue man sa o si Ate Maricel, ang asawa, o ni Kuedod Srimulador, ni Ate Virgie, Didi Boy, o itong mga kaigsunang mga CFD po diyan sa may sungkulan ni Brad Caloy Abuyabor, Kenneth Joseph Abuyabor nga among president karon sa CFD, o ni Brad Lord Rulio Rata nga kanhi president sa CFD niya karon si Minerista na, o ba ni Reven, ni Brad Iverjan, ni Gerald Turifel, o ni o sa uban pa mga seminarista, ni Vincent Igaugan, o ni usab ni Sister Adelina Casquejo, ni Brad Isidario Tagailo, o sa internal vice president sa CFD nga si Brad Inyo Merano, o external vice president nga si Brad Roland Misa, o ni Brad Ridaro, ni Buikulot, itong great si Buikulot, og ni Brad Alvin Agupitak diya sa may Mangga, among mentor na mo sa Team Maria Preachers. Og usab din na to, kalimtan Sister Evelyn, ang atong director na to sa CFD, na si Reverend Father Darwin Gitgano, diya sa may Malinaw East, Lila, uban ang mga deliverance minister na Brad Sherwin Pakot, na ni Brad Johnny Tugangko, na ni Brad tunay mulita og ni sa padayang mga kaubanan diha og sa tanang mga Catholic Filipinders o sa asang lugar nga chapter. So akong ihatag ni Sister Evelyn Mansuito makaigsunan sa iyang pagtimbaya.
2: Mayong hapon mga kaigsuunan, akong pagtimbaya dahil sa akong mga kaigagawan, mga Sanchez clan, og Sarabia clan, mga silingan, akong mga kauban sa cluster 17, nga wala pa may nagkatapok. Akong pagtimbaya diha kanila. Shout out dahil sa akong mga estudyante, si Jan Mikolob, akong estudyante nga si John Vic Mikolob, si ahong silingan nga si Nang Avita Pumatong og sinong Ben Pumatong, sa akong mga higalan ho nga mga seminarians, mga friends na ho sama ni Ravenson de la Piña nga naa karon nag-study karon sa theology sa St. Vincent Seminary sa Quezon, sa Luzon. So, og sa uban pa ni Sister Adelina, kauban na mo sa moang Team 4 sa Team Maria Preachers. Og ni Mia nga Horsirada. Og ni Richa Horsirada. Good. Ngayong hapon kayong tanan. Back to you, Brad. Ninyo.
3: Okay, dahang salamat, Sister Evelyn Mansuito, sa imong mga pagtimbaya ni mo, sa imong mga amigo. So, sigun sa topic, Sister, dito sa Bible study, awareness, may tungod man sa Assumption of the Blessed Virgin Mary, di ba?
2: Yes, Brad.
3: Timing po nga pista po itong gahapon. So, karon muna itong topic, unsis. Kaya mo muna itong rule na ito sa itong Bible study, nga unsay topic dito. So, muna nga, so atong isa-isay makaigsunan. Una arita sa dugma ni Mama Mary. So, adunay upat ka dugma atong mahal na Birhen Maria makaigsunan. Una na kining itawag og Birhen sa Kanunay or Perpetual Virginity. So ikaduha, kining inahan sa Dios, Mother of God. Ikatulo, kining gipanamkon nga walay sala nga panulundon o gitawag og Immaculate Conception. Unya ikaw pat kining ang pagkayab sa langit, lawas o kalag o Assumption. So muna ang upat ka dugma ni Mama Mary, pero ang atong ipambit karon kini ikaupat kining the Assumption of the Blessed Virgin Mary. So sa karang panahon makaigsunan kun ni Kristos tanang mga namino karon, panahon sa mga Israelitas una atong dito sa Kamingawan, dala nila itong arka sa kasabutan. Itong naiwalang dayong-dayungan nila nga mo ito, gamayang kahon-kahon. So ang sur atong makaigsunan katong mana, papan nga bato o katong sungkod ni Aaron. Katong mana makaigsunan, mo to'y ang typology na sumabot ang atong Ginoong Kristo. Kay mana, mom, tunggikan sa langit. Mo, ito'y kanon sa mga Israelita sa una. Kay ipanggutom sila lagi. Ito sa Kamingawan. Mo, tunggikan sila mana. Paan, tunggikan sa langit. Ihagbong. Ya karon sa baong tugon, ang atong Ginoong Kristo, mingon bida sa San Juan nga, ako ang pan nga gikan sa langit. So siya, katong mana o atong Ginoong Kristo, typology ito sila, mga kaisunan. Ikaduha, kining papan nga bato. Papan nga bato nga naatong pulong Ten Commandments gi kulit sa Diyos ng Amahan, nga atong Ginoong Kristo. Mupod ang typology na ini. Tungod kay diha sa San Juan 1:1, mingon diha nga, sa wapa, buhat ang tanan ang pulong diha na ang pulong Diyos. Ato pa, ang Diyos mo nga atong Ginoong Kristo. Mo ang pulong. Nga katong, ikatulo, katong sungkod ni Aaron. Ang sungkod is ang pagkaharianon. Pagkaharian nung pagkapare ni Aaron, ni ang atong Ginoong Kristo, pangulong pare man, nabasa sa Hebreo makaigsunan nga atong Ginoong Kristo, pangulong pare. Sa to pa, kato rin iso dito makaigsunan sa arka sa kasabutan, katong tulo ka klase, mapan nga bato, mana o katong sungkod ni Aaron, ang typology di ito makaigsunan sa umaabot ang atong Ginoong Hesus Kristo. So, kuha ba? So, muna makaigsunan ang atong Ginoong Hesus Kristo kadto. Nya karon, kinsa may typology ining kining simbolo aning arkas kasabutan kining gisudlan sa tulo ka klase sa umaabot. Kay atong Ginoong Hesus Kristo, di hamingsod man to ni Mama Mary, di ba? Hingsod mo diya sa siyam kabuan, diya sa tungongkan ni Mama Mary. Sa ito pa, katuling arkas sa kasabutan, makaisuran, maori to si Mama Mary. So, umaabot. Pod. Di ba? So, karon daghang mga istorya sa itong mga kaisunan, mga ling tinuan, lagay mingon nga, kanang wala ko na'y basihan ko no, nga, wala ko na'y mabasa sa Biblia ko no, nga, kanang, si Mama Mary, hisaka og langit, wa kuno'y basihan. So atong mukutlo ta og verse makaigsunan dia sa Salmo 132 atong basahon. Salmo 132. Mingon dire makaigsunan. Lakaw o Ginoo ngadto sa imong dapit nga pahulayan. Uban sa sulanan sa kasabutan nga mao'y ilhanan sa imong gahom. Tanaw ra? Uban sa sulanan sa kasabutan. So ito pa, ang itong Ginoong Kristo, may unam, so ito, kayab. Ito, itong ascension. Nade ko yung duteng, lakbit niya. Basi, nade po yung maglibog na yung bahay ng ascension at assumption, ha? So, kinideng ascension, makaigsunan, mulakbit lang ko duteng na yung ascension, ang pagsaka sa itong Ginoong Kristo na. Sa iyang, pinagay siyang kagulingon, gagahom. Kaya kining kamumiri, kining assumption, ang pagpasaka niya, kipasaka siya sa itong Ginoo. Misaka siya pinagi sa gahom sa atong Ginoo. Muna'y kalahian lang ha. Si Mama Mary, misaka pinagi sa gahom sa Ginoo. Si Jesus Christ, misaka pinagi sa iyang kagulingon nga gahom. Muna'y kalahian sa ascension o assumption. Mag-iksunan. Ang ascension ka Jesus Christ, ang assumption ka Mama Mary. Nga, muna balik ko nung mag-iksunan nga ang atong Ginoong Kristo, may unaman. So, di man musugot itong Ginoo nga mapasagdahan yung ginikanan, ay yung inahan. Siyempre, kinsa may anak po nga mupasagad o ginahan. Siyempre, dadon po yan si Mama Mary. So muna nga, biblical, so dire nga, mabasa sa Salmo 132, utso, nga lakaw o Ginoo nga to sa imong pahulayan. Oh, lakaw o Ginoo nga to sa imong dapit nga pahulayan. Oh. Uban sa sulanan sa kasabutan nga maoy ilhanan sa imong gahom. Tanawa? Uban si Mama Mary. Nga karon diya sa pinadayag, 11:13 makaigsunan mingon dire 11:19 mingon dire unya naabli ang templo sa Dios dito sa langit ug sa sulod sa templo nakita ang sudlanan sa kasabutan. Tanaw ra, nakita ang sudlanan sa kasabutan dito sa langit makaigsunan si Mama Mary na dito. Una nga sayop ang pagtuo sa itong makaigsunan, malang tinuhuan ngayon sila nga, wa kuno sa mamiri, kuno katuglangit. Naa, makaigsunan, uban. Kaya diya po sa pinadayag 12:1, mingon, kama 5, mingon mire, unya, nagpakita ang usa ka dakong tilimadon dito sa langit, usa ka babae nga nagbistig adlaw, ung nagtunob sa bulan, o gikurunahan siya 12. Tawara? Awara? Oh. Klaro kayo makaigsunan. Masabot gayud nga atong Birhen Maria tuag gayud sa langit. Hm? Una nga, no? Gikurunag 12 kabituon, no? Nga nagtunob sa bulan. Muna makaigsunan nga biblical gayud mabasa ang atong wala to nga si Mama Mary naa gayud sa langit. Sayop ang mga laing tinuhan makaigsunan to nga moingon nga wala ko ni basihan. Di aman mabasa man litra po litra. So, unya ay ta sa 5 kama 5 unya gianak ang bata nga unya gianak sa babae ang usa ka batang lalaki nga maghari sa kanasuran sa paagi nga higpit kaayo. Oh. Sa to pa kinsa man tong naghari sa tanang kanasuran makaigsunan? Ang atong Ginoong Hesus Kristo. Wala yan, di ba? So, karon kinsa may anak sa atong Ginoo? Si Mama Mary. So, klaro kayo makaigsunan. nga gipasabot din he sa pinadayag nga si Mamire gayud kini nga tuag gayud sa langit uban sa atong Ginoo makaigsunan. So daghang salamat ug akong ihatag ni Sister Evelyn Mancito sa iyang pagpasabot yutay sa Assumption of Blessed Virgin Mary.
2: Isgot man ka brad og bahin sa typology sa Biblia ato sang ipasabot kung unsa din ang typology sa Biblia. Kay guys got man og sa Old Testament kibahin man og Ark of the Covenant, unya sa New Testament ang Ark of the Covenant sa mga Mary na. Unsa man ning giingon og typology sa Biblia? Kung ang usa ka tawo, usa ka panghitabo or butang sa Old Testament sa daan nga kasabutan naghulagway kini siya og nagpunting kini siya sa umaabot sa mga tawo nga mga balaan, sa mga greater person, mga panghitabo og diha sa bag-ong kasabutan. Mo ni gitawag og prefigure ni siya sa umaabot, mo na siya typology sa Biblia. So pananglitan ang si naman jud sa Biblia nga mabasa nga si Adam ang nagprefigure si Adam sa kabahin ni Jesus. Si Jesus moy ang bag-ong Adam. Unya si Jonah pod nagprefigure pod ni Jesus. Then kung arita diri about ni Mary, ang nagprefigure ni Mary ay mao si iba. Moy nagprefigure ni Mary. Kay si kung atong taga na to og clarification or si Eve og si Mary, kalaina nilang Eve ni iba og si Maria, si iba og atong tagaano kalainan, si iba usa ka immaculate pud siya sa iyahang pag-create sa Dios niya. Wala pud si buling og mansa sa sala sa iyahang pag-create ni sa Ginoo niya. Unya si Mary nahimong immaculada sa iyahang pagsabak ni Santa Ana diha niya. Then si Eve naminaw man siya sa tingog sa halas nga ang tungod sa iyang pagpaminaw nagresulta kini sa kamatayon. Unya si Mary naminaw siya sa anghel nga si Angel Gabriel og sa pagpaminaw ni Mama Mary sa anghel si Angel Gabriel nagresulta kini og kinabuhi. Unya si Eve sa iyang pag-create sa Dios ni Eve, virgin si Eve sa pag-create, immaculate siya sa creation, pag-create sa Diyos Amahan, o virgin siya sa pag-create sa Diyos Amahan, si Eve. Apan, si Mary, nahimo siya gitawag o virgin forever or aparthenos, ever virgin o virgin hangtod sa kahangturan. Si Eve, nahimo siyang inahan sa mga katauhan, sa unod. Apan, si Mary, nahimong inahan sa Diyos. Niya daghan kay mga comparison si Eve og si Mary. Si Eve ning supak siya sa Dios pinagi sa pagpaminaw niya sa tingog sa anghel og si Mary pod mituman sa Dios sa pag-ingog, yes, let it be done. Mituman siya sa suti sa Dios pinagi sa anghel. Unya si Mary nagdala og kamatayon pinagi sa iyang pag-ingon og yes to sin. Pag-ingon po niya, pag-sugot pa niya, pagtuman pa niya sa bisuti sa serpent, si Eve nagdala sa kamatayon. Apan si Mary sa iyang pag-yes to Jesus, siya po nagdala sa kinabuhi. Then, si Eve, mamani inahan sa mga tao, no? Inahan sa katauhan. Apan si Mary, inahan sa katauhan diha sa unod nun nga pagkainahan. Apan si Mother Mary, inahan sa mga buhi nga naa sa grasya. No, Mother, inahan sa simbahan, inahan sa mga buhi nga naa sa estado sa grasya. Si Mama Mary, si Eve, nagduha-duha. nagduha-duhas sa kasuguan sa Dios, apan si Mama Mary usa ka birhen nga mituo sa pulong sa Dios. So mao na siya mga igsuon ang kalainan, mao na gitawag og typology nga unsay mga butang, mga tao sa daang kasabutan, mga panghitabo, sama lang kini siya sa anino ba. Ang atong anino, dili na tinuod nga tao, kundi shadow ra nato, ang tinuod is kita mismo nga nagtaiya sa anino in reality. So kanang Old Testament, sabing anino siya, o ang New Testament, mao ang mauna ang reality, no? Nagpatuman. So, unsa gihisgutan man ni Brad, no? Nga unsay kalainan sa ascension o assumption, di ba Brad? Mm-hmm. Ascension, kung si Jesus Cristo ang iyang kagalingon, kabahin ni Jesus Cristo ang iyang kagalingon gahom, nagpasaka sa langit. Apan, o assumption, kagalingon gahom sa Dios ang nagpasaka sa langit ni Mama Mary. So, mao na siya mga igsuon nga ang atong piyesta sa assumption, no, dogmatic definition sa assumption nga giproklamar ni Pope Pius XII sa last November 1, 1950 nga giatol to siya sa All Saints Day. Na unsa may toy dogmatic definition of Assumption of Mary sa All Saints Day, gitunong sa siya sa All Saints Day since kay si Mary giproklamar man as queen ng Queen of All Saints. Giproklamar man siya nga Queen of All Saints diya sa papal bull na gitawag og Munificentissimus Deus. Na say na diha sa Munificentissimus Deus ni Pope Pius XII, mingon diha nga ang ulay ang walay mansa nga inahan sa Dios, ang ulay sa kanunay nga ulay nga si Virgin Maria, having completed the course of her earthly life, iyang nga na complete na ang iyahang kinabuhi dinhi sa kalibutan, ipasaka siya sa langit, lawas ug kalag sa himaya sa langit. So mo to'y giingon sa papal bull ni sa Santo Papa. Nga lahi man ang naay mga Eastern Catholics sama sa mga Orthodox, gitawag ni siya og dormition, natulog lang si Mary. Nga walay kasakit ba? Natulog ra siya, walay kasakit. Apan sa atong simbahan, sa Western churches, tawag din siya assumption. Kay wala, gi-emphasize sa atong simbahan nga namatay si Mary o wala. Basta kay ipasaka siya sa langit, sa lawas o kalag. So, naan nato ang pagtuo, naran nato, natay freedom, nga mutuo ba nga namatay ba sa Mama Mary or gipasaka siya sa langit, lawas ug kalag. So, napayuban miingon nga namatay siya. Nya, pero exempted man siya sa kamatayon. Nya gidala siya sa langit. Ang rason ana nga namatay siya pero exempted man ta siya sa kamatayon kay immaculate man siya. Oh. Pero napayuban nga ingon nga namatay siya. Kay ngano ingon man diri nga ang rason is si Mary saka siya ka walay mansa sa sala, nya walay dili siya makaangin nga mamatay siya, pero siya mismo ming voluntaryo man kay samtang si Jesus namatay man pod, wala man pod sala si Jesus Christ, namatay man pod siya. So siya isip inahan, nakiunong siya sa iyang anak. Sa kamatayon po siya ang anak, namatay po siya. Si Mary, usa ka model, no, sa iyang last nga service sa Dios, ang kamatayon mo ay last nga service niya sa Dios. Mao po na ang uban nga nagtuo ni anak. So, atong gihimaya, no, ang Dios diha sa kinabuhi, no, sa atong diha sa atong kinabuhi, last na tong paghimaya sa Dios diha sa atong kinabuhi nga nag, sa atong kamatayon, sa atong kamatayon. Ang si Mama Mary nag tabang kanato nga kita moadto ta sa langit, no, pinagi sa pag-ampo nato sa Santo Rosario. Pag-ampo kita sa mga makasala, no, sa nga labi natong mga makasala nga nagpinal, no, atong iampo. So mao na siya mga igsuon nay supak brad, nay supak, nay nagsupak ana. Wala kunoy biblical account ang Assumption of Mary. Di ko no mabasa sa Biblia nga gipasaka sa langit si Mama Mary. Unsa may kuana na mga dili mabasa sa Biblia, Brad? Di ko no mabasa sa Biblia.
3: Ug mayong kag litra po litra says medyo niyo kanang literal yun nga assumption, pero masabot na to sa Biblia mo ug atong basahon bitaw katong gingon ug ganihap bitaw katong una sa Genesis katong tupenon sa mga Israelitas una, di ba? Oh, katong lang gidiyungan arka sa kasabutan to katong gi-explain og ganiha ba nga ark, o sa English Ark of the Covenant, ang sud ato katong papan nga bato mana o ya sungkod mo lagi nga ang typology ato imo mo gi-explain nga ang katong sa umabot hulagway sa umabot ato katong sungkod ug katong mana papan nga bato si Jesus Christ, di ba? Ya karon ang sulanan karon this aman day si Jesus Christ day miso di ay sud sa siyam kabuwan. Munay atong kwan ba hunaw na to diha ni Mama Mary. So katong ang gi typologyhan dito di ay katong Ark of the Covenant, katong arka sa kasabutan nga gisudlan sa papan nga bato, katong si Mama Mary dito. Kay ngano biblical day mi ngog kanang literal jud nga assumption dili kung basabot lang masabot na to ba masabot yod. Kaya nga no, atong balikog basang Salmo 132:8 nga, mingon majudire, lakaw o Ginoo nga to sa imong dapit nga pahulayan, uban sa sublanan sa kasabutan. Oh. Klaro kayo, dili, literal nga assumption, kundi dili, masabot gayod nga si Mama Mary, hingsaka, ito sa langit yod, hingsaka yod, gipasaka yod sa atong Ginoo, uban sa arka sa kasabutan. Nya yung support pa rin pinadayag 11:13 nga naabli ang langit o nakita ang arka sa kasabutan. Nya 12:1 pinadayag 12:1 o di usa ka tilmad nga usa ka babae nga nabiste nya gikurunahan nya 12 kabituon. So muna nga masabot na to nga si Mama Mary ipasaka gayud sa langit. Masabot yun na to. Yeah. Pero dili, litra po litra nga assumption. Kung dili, masabot na to ba sa Biblia nga gipasaka yun siya sa atong Ginoo.
2: Napoy laing tubag, Brad, anak Brad, sa mga pangutana. Kung wala nga nung, wala mabasa. Kaya mo, dyan ay pangutana na nga nung, dili mabasa ka nang mabasa mong yun. Sa atong simbahang Katoliko, kaya dili man ang makabasa ta mo ay makapamatuod nga tinuod atong simbahan nga naa jud na nga naay pasabot ana nganong wala mabasa nga litra po litra nga si Mama Mary ipasaka sa langit kay ang tubag ana si samtang gisuwat pa ang Biblia no buhi pa si Mama Mary nga kisa tong mga apostoles nga nasuwat sa Biblia nga namatay si Judas Iscariote o si Santiago. Motoy mga nasuwat sa Biblia nga namatay. Unya, kay si Mama Mary, samtang gasuwat pa ang mga manunulat sa Biblia, buhi pa man si Mama Mary. Ngunong ilamang tagnaon na namatay, saka sa langit, tagnaon na mandaan. So, dili na. No, munang wala siya.
3: Munang dili dyan yung maliteral.
2: Munang dili dyan maliteral nga na nagpasaka, no? Gipasaka sa langit kay buhi pa man siya. No? Buhi pa man siya. So, muna siya, Brad, nga, usapod anang tubag, ang tubag, anang anong gituuhan nga si Ben Maria, gipasaka sa langit, tungod kay wala manggoy mga relikya mga relics nga found. Na may first class relic no kana mga bukog, bukog niya, buhok na mga sa ihang part sa lawas mo na yung first class relics. Wala may nakitang mga bukog, buhok nga proof of sensory experience nga namatay gyud si Mama Mary. Kay sa una mga sa Old Testament gani ang mga Hudiyo ugnay mamatay nila nga mga tao, mga atong mga forefathers, mga prophets, ilang gud nang dalon-dalhon. Ilang dalon-dalhon pareha ni Jose namatay siya sa Egypt. Nga gikan nga pag-exile nila

0: pagtuo nga wala jud na mabasa sa Biblia nga gipasaka sa langit si Ma Mary kay litra po litra bito na sila. Nya ato kay dili man gyud ta more lang sa litra po litra. Daghan man kay tag gibasihan lang nga mga pagtulun-an mo na giingon nga ang explanations Biblia na implicit o explicit nga pag-explain no sa Biblia na iklaro no na explicit klaro kayo litra po litra nga mabasa nimo diha na po implicit implied na siya meaning ang context niya makita nimo diha mabasa nimo na masabot na nimo na ang iyahang context masabot nimo. So ikaduha, dili lang si Maria ang ipasaka sa langit. Mabasa diya sa Genesis chapter 5 verse 24. No, niingon diri na nagmatirud-anon siya sa Dios sa tibok niyang kinabuhi unya wala na siya igkita kay gikuha man siya sa Dios. Kinsa man gikuha sa Dios? No? Sa ikaduhang hari, 2:11 samtang nagpadayon sila sa paglakaw og pagsultihanay sa kalit usaha karwahe nga kalayo nga giguyod og mga kabayo nga kalayo uban sa nagpataliwala kanila og gibayaw si Elias ngadto sa langit pinagi sa usa ka limpulos si Enoch og si Elias gipasaka sa langit. Nya kung ang best friend sa Dios Amahan, best friend sa Dios Amahan gipasaka sa langit si Enoch og si Elias, unsa nakaha ang inahan sa Dios nga mao si Hesukristo? Na ikaw kuno Brad, kung ikaw tuan na ka sa langit, ikaw kitay si Hesukristo, o dyan hibilin ni mo ang imong inahan ani, mutugot ba ka nga ang imong inahan mamatay ang lawas, mamatay lang madugta ang iyang lawas sa dinhi sa ikaw naghimaya na ka adto dito na ka sa langit na ang imong inahan in town nga nagmatuto ni mo no mean say yes para ikaw mabuhi og maluwas ang kalibutan niya. Na mamatay lang, madugta ang iyang lawas, mutugot ba ka nga? Isip Diyos ka, na kay kakayahan, na kay kaya ni mong gahom, na kay gahom ni mong apoy, dira ni mong ipasakar ni mo siya sa langit, lawas o galag.
1: Dadoon ba?
0: O dadoon ni mo. Kung nahimo na sa Diyos Amahan sa iyang mga higala, nga nung dili man mahimo si Mama Mary nga magdaan niya sa langit. Diba? Nga na, kanindot, no? Ang atong pag, ang doktrina nato sa simbahan. Nya si sila mga no si nganong mo ni siya nga unsa may kaparihan ni Mama Mary ni nilang inok ni inok si inok kag gipasaka sa langit si kapariha. Mabasa diri sa Hebreo chapter 11 verse 5 tungod sa pagtuo wala mamatay si inok gidala siya sa kaitasan wala siya hikaplagi kag gikuha man siya sa Dios kay nagingon ang kasulatan nga sa wala pa kuha si inok nakapahimuot siya sa Dios. So, pagtuo og nakapahimuot. So, pareha silang Mama Mary. Tungod sa pagtuo ni Mama Mary sa sulti sa anghel nga magsabaka, ming say yes siya, ming abot si Jesus Cristo din sa kalibutan, nakabaton og lawas og dugo. Nya tungod sa nakapahimuot si Mama Mary sa Dios Amahan, gikan sa iyang pagkatao, hantod na sa iyang katapusan sa kinabuhi. Nakapahimot siya, inuway rason niya, dili siya, dadoon, ipasaka sa langit sa Dios. So, Mark, ikaw, Brad, basig na pa kay ika.
1: Sige lang, ikaw, padayon sa.
0: Padayon. Nga, si Maria, si Mama Mary, doon na ba yung pagtuo kay, kanang napoy uban nga, nagsupak ba, anak nga. Si Mama Mary, naingon bitaw nga, wala bitaw, ang kuna kuno si Mama Mary sa Biblia bitawa ang kuna ni Jesus nga niyon bitatong nga niya ang imong inahan ni ang imong ana mga igsuon ana tanawan ay inaha na mga igsuon ni inahan ingon si no wala kuno ang kuna. So ingon man si Jesus nga sus so, kinsa tong akong mga inahan o akong nga na ba nga na ipagtuo mo kito ang inahan o akong mga igsuon katong nai pagtuo nya si Mama Mary ba adunay pagtuo? Of course kinalabwan sa tanang mga santos nga nasulat mga santos nga nasulat sa Biblia o ang wala nasulat sa Biblia si Mama Mary mo kinalabwan nga adunay pagtuo no kay ano asa mabasa sa Lucas chapter 1 verse 28. Miadto ang anghel kaniya og miingon. Paglipay ang Ginoo nag-uban og nagpanalangin kanimo kayo. Nya sa Lucas chapter 1 verse 30 to 31, mingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. So, pareha sila ni Enoch, gikahimutan sa Dios. Ikaw magsabak og mga anak og usa ka balaang lalaki og nganlan mo siya Jesus. Sa Lucas chapter 1 verse 38, mingon si Mama Mary, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulte. So adunay pagtuo si Mama Mary kay kung nagduwa-duha pato siya na po yung posibilidad nga mabalibad. Wala Jesus nga moabot din sa kaligbutan. Gipili man niya nga magpakataw pinagi sa usa ka babay. Kay ngari lang si Jesus nga niambak lagi kan sa langit. No need na. Umuagi pa siya babay. So si Mama Mary mo dalan. No? Dalan nato padung ni Jesus. Siya may ato ang intercessor. Pinakadako nga taliwala. Now, matod pa sa Osaka Santos, the surest way, the shortest way go to Jesus is Mary. Ang surest way, kuno, shortest way to Jesus is through Mary. Ang pinakaklaro nga pag-adun to ni Jesus, pinaagi ni Mary. May katulang daan sa kasal sa Cana, Brad. O, di ba? First miracle gito, di ito ato si Jesus Christ magama o milagro, maghimog milagro. Ang hitabo, tungod sa iyang inahan, paghangyo sa iyang inahan, wa jud kabalibad. Motoy, gabi ang iyang pagtahod, isip anak. O dili pa man time, nga unta, nga maghimo siya milagro. Apan tungod sa iyang inahan, nakahimo jud siya milagro. So motoy, example no, nga dool jud sa kasing-kasing, si naajud sila twin hearts ba naajud sila twin hearts na kaluhang kasing-kasing si Mary og si Jesus. So mauna mga igsoon nga si Maria adunay pagtuo kinalabwan pa sa pagtuo sa mga santos nga nasulat das Biblia og mga santos nga wala nasulat sa Biblia sa mga bagong santos nga wala sa nasulat sa Biblia siya may pagtuo siya naay pagtuo. Si Santa Elizabeth gani mingon sa San Lucas chapter 1 verse 45 ningon si Santa Elizabeth, bulan ka nga mituo nga matuman gayud ang mensahe sa Ginoo kanimo. Mituo sulti gani si Santa Elizabeth, klaro kayo nga mituo siya. O bulan ka nga mituo, so klaro kayo litra. Ngulit ra nga matuman gayud ang mensahe sa Ginoo kanimo. Oh. Then sa Juan chapter 2 verse 5, unya giingnan sa inahan ni Jesus ang mga sulugoon. Buhatan ninyo bisan unsay iyang isugo kaninyo. Inahan ha, sure jud niya iyang giingnan, no? Giingnan sa inahan ni Jesus ang mga sulugoon. Buhatan ninyo bisan unsay iyang isugo kaninyo. Kay bono jud mo si Mama Mary ba? Nasugton yun siya sa iyang anak nga si Jesus. Nagyun sila yung twin hearts nga nagsinabtanay. No? Nindot kayo, no? Ang kung kita mo, kapit lang ta, no? Sa atong mahal nga inahan. Ihatod yun ta niya, padulong ni Jesus. No? So, mauna siya mga igsoon nga duha kasumbanan nga anaa kang Enoch og ni Mama Mary. Si Mama Mary ang modelo sa pagtuo. Modelo siya sa pagtuo na dili ta magduha-duha sa pagtuo og gikahimutan ikaduha gikahimutan siya sa Dios. Sa Lucas chapter 1 verse 30 to 31 miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria kay gikahimutan ka sa Dios. Ikaw magsabak og mga anak og usa ka batang lalaki og nganlan mo siyag Jesus. So ayaw kahadlok, so pagtuo og gikahimutan sama silang duhang Enoch. Kung gidala si Enoch sa langit, nganong dili dadun si Mama Mary? Nga pareha sila unta na ipagtuo o na gikahimutan sa Dios. Muna mga igsoon, dili ta magpadala sa lingla sa mga doktrina sa uban nga mga natukod nga mga sikta o denomination nga outside sa Catholic Church. So, sa Old Testament, matud pa nimo Brad, bahin sa Ark of the Covenant, no? Mabasa sa Hebreo chapter 9, verse 4. Gibutang dito ang halaran nga bulawan alang sa pagsunog sa insenso o ang sudlanan sa kasabutan nga giputos o bulawan. Dito sudlanan mao ang banga nga bulawan nga gibutangan sa mana, ang sungkod niya aron nga gitubuag mga dahon o ang duha kapapan nga bato din gisulat ang kasabutan. Mo ni siya ang prefigure ni siya. Mo ni siya ang foreshadow ba? Ang anino sa matuod nga sudlanan sa kasabutan, Ark of the Covenant, nga dili na siya butang sa Old Testament, mga butang man ni siya, no? Arka sa kasabutan, box na siya nga gihakalapan og bulawan. Unya ang mga sud ana isungkod ang papan nga bato, duha ka papan nga bato sungkod o ang mana. So mga butang na siya sa Old Testament. Pero sa New Testament, dili na kini siya mga butang, kundi usa ni kin kataw nga gisudlan sa ni Jesus, nga mao si Jesus. Nga si Jesus, usama na si Jesus sa typology, nga nung naaman na typology na si Mama Mary nga as Ark of the Covenant. Tungod kay si Jesus, unsa yung simbolo aning papan nga bato, pulong sa Dios man. Kinsa man ang pulong sa Dios nga minawag din sa kalibutan? Si Jesus, mo ipulong sa Dios. Nga ang sungkod niya aron, ang simbolo ana is mao man ang pagkapari ni aron. Nga si Jesus Kristo kay mao man ang pangulong pari. Unya ang sa tuyuban sungkod, papan nga bato og mana. Ang mana kay mao man na ang pagkaon gikan sa langit nga nahulog. O pan gikan sa langit nga nahulog. Ipakaon sa mga Israelita sa sud sa 40 katuig, no, gipakaon sa mga Israelita. Apan ang pan nga gikan sa langit, mao naman si Jesus Kristo, mao na atong kalunay kalawaton sa kada adlaw, pan gikan sa langit nga mao si Jesus Kristo. Nausa kini sa usa ka tao og Dios, pure tao og Dios nga mao si Jesus Kristo, nagsulod diha sa taguangkuan ni Mama Mary nga mao ang bag-ong arka sa kasabutan. So, nindot kayo, no, ang bingon tag typology, no, ni Mama Mary, ni Eve, ni Jesus Christ, ni Adam, Ark of the Covenant, o si Mama Mary nga, New Ark of the Covenant. Asa nagsimulo ang mauna siya mga igsoon, ingani ang pagpasabot sa atong simbahang Katoliko, dili lang tuod kay litra po litra ang pagpasabot sa itong simbahan Katoliko, kundi ang konteksto nga naa sa Biblia. Ato pong sabton ang historical background yun sa pagsulat ang Biblia aron makasabot yun ta, no, sa pagpasabot, no, sa simbahan Katoliko. Hindi ta magbot-bot o basa o Biblia nga walay magpasabot. Nya basig na kay kasulti ba 55-56 dala ba?
1: Ay kuwari pa din lang niya
0: sa Salmo 102. Salmo chapter 102 verse 8 ningon diri, lakaw o Ginoo ngadto sa imong dapit nga pulayan mo. Iwan na ni siyang gisulti ba, no? Lakaw o Ginoo ngadto sa imong dapit nga pahulayan, uban sa sudlanan sa kasabutan nga maoy ilhanan sa imong gahom. Sa Salmo na siya gitagna na niya daan, no, nga mao ni siya gitagna daan nga sa gipadayagan ni siya kinsa man ang sudlanan sa kasabutan. Ngadto sa dapit nga balayan, uban sa sudlanan sa kasabutan nga mao ilhanan sa imong gahom. Oh, ilhanan sa gahom di ay ang sudlanan sa kasabutan kinsa man na ari ta diri sa gipadayag 11:9. No, mabasa na 11:9. Unya naabli ang templo sa Dios dito sa langit. Nakita ni San Juan ni na dito sa langit, pananawon ni San Juan, naabli ang templo sa Dios dito sa langit, o sa sulod sa templo, nakita ang sudanan sa kasabutan sa Dios. So, niabot dito kay nawala man ang sudanan sa kasabutan, no, gitapigan man to nila ni Jeremiah, then, nakalit o kawala, gitapi, then, nakita na dito sa Dios ang sudanan sa kasabutan. Na as chapter dili na kini mao ang butang dito sa langit, dili mao kini ang butang na sa Old Testament ang ipasabot ani, kundi sa chapter 12 ug mo-proceed ta sa chapter 12, it's about Mama Mary nga gikoronahan og bulaw, gikoronahan og mga 12 ka bituon. It's about Mama Mary chapter 12. So Brad, 5:58 naman. So maoro gyud ako ang pagpasabot tinaot. Nasabdan ang akong pagpasabot kabahin sa pagpasaka no ni Mama Mary sa langit.
1: So i-invite lang sila pulog mga katauhan sa atong Bible study. I-invite.
0: Oh, ako din i-invite mo sa Bible study, weekly Bible study adto na pagahimuon sa likod sa cathedral, sa naa sa chapel or sa hall lahat nila adda magsugod ang Bible study sa alas 7 sa gabi sa Biyernes mohuman kining alas 10 sa gabi na ay minor topic na ay mga speakers sa minor topic na puy speaker sa major topic kung adto mo gidapit mo didto magdala mo og biblia magdala mo og notebook magdala mo og bullpen kay aron mag take down mo notes mo sa mga mo maunsay mga gipang discuss sa mga speakers dito sa minor topic o major topic. Dili jud makawangan ang yung pagtuo kay makasabot man jud mo kay tagsaon man jud na og batbaton man jud na sa minor topic speaker o ang major topic speaker. Unya inaguban ana naapod siya open forum. Pwede mo makapangutan na kay napamay daghan nga mga topics nga buot unta itakol pero gusto pa jud mo mangutana sa pwede mo mangutana inag last na sa major topic nga speaker no sa ihang topic makapangutan na mo
1: uban sa schedule sa kwan sa sungkulan o sa kwan o sa martes
0: o gade bureau speakers nga sa diha sa katedral ika resulte bad be
1: so naitay kada martes magaisunan bureau speakers murag training na siya o kung saan na to pag sangyaw wala pag-discuss sa Bible study nga na so dugang po ng kwan pod knowledge po na to so kada martes makikisunan alas 7 sa gabi hantod sa alas 10 imidya sa gabi makikisunan so kasi klase ng topic diya kay murag by schedule man po na sa Japan assign ug kinsa nang mo topic so kamo gusto mo atil na mo dito lalo nyo kanang asa mo pabor, alibang sa Bernes o sa Martis ba? So, panapos na to, sis, hinautanta mga kaisunan nga kamo magpabilin gyud mo sa atong simbahan nga kitukod sa atong Ginoo, mga kaisunan. Ayaw mo biya gyud, bisag unsa pa yung mga pagsulay, mga panghitabo. So, lang salamat. Kaya, sis.
0: Okay, wala naman.
1: Una may iguras mga kaisunan. So,
0: mag-ampo, tabad. Sige. Sangalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Salamat Ginoo sa mga gayon nga niya kami nakapaambit sa among kahibalo. Yutay nga kahibalo diha sa mga katauhan sa laing suok ng kalibutan na utunta nga mutop diha silang kasing-kasing o maminaw sila sa mga pagpasabot sa Simbahan Katoliko. Dili lang kay kausal lang sila maminaw kundi kadaghan paunta na ilahang tang digapon ang pagtulunan sa Simbahan Katoliko. Kini among giampo gipangayo piagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
1: Ugdi na tapos atong programang Di Verbum.
0: Di Verbum.
1: Salamat.
2: Ligunang imong pagtuo. Dugang ang imong kahibalo. Pinaagi sa imong makanayong pagpaminaw nining maong tulumanon nga mabati sa samang takna ug ning maogihapong istasyon. Di Verbum. Ang pulong sa Dios. Nagdalit kaninyo uban sa mamaayong tingog kaubuton sa Diocesan Biblical Apostolic. Pinaagi ni atong sibihan DYRD. Hangtod sa sunod Domingo pohon, kami magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Maayong gabi. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan.
3: DYRD kinaham kanunay.
4: The angel of the Lord declared unto Mary,
5: and she conceived by the Holy Spirit.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Behold, the handmaid of the Lord.
5: Be it done unto me according to your word.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: And the Word was made flesh
5: and dwelt among us.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Pray for us, the Holy Mother of God,
5: that we may be made worthy of the promises of Christ.
4: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
6: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawhang bulano.
7: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
8: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
9: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukin tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Wala na ilaing ngalan. Ngalan lamang ni Jesus ang takos o gangayan nga atong bayawon mga kaigsunan. Dito maglangan ito na ito sa pag-ambit, pulong sa Diyos, ighatod siya iyang alagad.
1: Praise God, hallelujah. May buntag sa tanang mga kaigsunan. Kumusta itong kapuntagon? Salamat sa Ginoo sa ato palang pag-anhi sa simbahan sa adlong Domingo o sa nakini kadakong panalangin o sa kadakong kadaugan. Ingon paspulong sa Ginoo. Ingon dira sa Psalms 122, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. O sa kadakong panalangin nga ni agyod na nakasimba sa Ginoo. Dagan sa mga tao sa adlong Domingo, wagyod kasimba. E siguro, asa sila? Namista siguro or nang liwas mga, ano? Liwas dawis o unsa. Pero salamat sa Ginoo nga niya ta sa iglesia sa Dios aron nga magkasimba ta sa atong buhi nga Dios diha gayod sa espiritu kamaturan. Akos gyud siya sa atong mga panimbahon mga kaigsoonan. Adto kita sa pag-ambit sa pulong sa Dios. Dinhi na to pagabasahon. In 2 Peter chapter 3 verse 18. Nagingon diri mga kaigsoonan. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Grow in the grace and knowledge of our Lord, Jesus Christ. Kung giklaro diri sa atong lingwahe, apan kinahanglan nga mutubo kamo, diha sa grasya o sa kahibalo, sa atong Ginoo manluluwas nga si Jesus Kristo, kaniya ang himaya, karon og hangtod sa kahangturan. Pila ba'y gusto nga mutubo kita? Amen ba mga kaigsoonan? Ang gusto sa Dios nga sa atong pagkinabuhing Kristohanon, dili ta magapabilin nga usa ka bata ra gihapon. Dili angayan nga magpabilin nga maura gihapon. Apan ang gusto sa Dios nga kinahanglan mutubo. Amen. Pasagdi na lang na atong personal nga height kay murag isa pag maglanlan siguro si refer kay maura gyud na atong height, no? Pero atong hisgutan karon, let's talk about a spiritual maturity, mga kaigsoonan. Nga naga-hisgot karon, your spirituality is your responsibility. Kini atong espirituhanon kinabuhi responsibilidad na kanato, responsibilidad na nimo. That is your priority in life. Ginoong Dios, salamat Ginoo nining kahigayunan. Salamat sa imong pulong. Mahimo kining sumbanan sa among pagkinabuhi ngayon ng mga espirituhanon. Salamat Lord uban sa imong gahom sa balaang Espiritu Santo. Makigistorya ka sa matag-usa, mga kaigsoonan, nga niya din hikaroon sa iglesia. Ubisan ba sa ubang mga kaigsoonan, nga naa naglantaw sa live stream, ikaw magapanalangin ka nila, magahikap sila mga kasing-kasing, tungod kay imong pulong gamhanan. Dalaygon ka, in Jesus' name. Amen, mga kaigsoonan. Atong pag-isgutan karon, kini atong spiritual status sa atong kinabuhi, kini atong spiritual growth, that is your personal duty in life. Responsibilidad na nimo. Ang imuhang espirituhanong kinabuhi, dili na responsibilidad ni bisang kinsa. Kung imuha na, imuha yun na. Dili pwede nga imong mama mo'y mulakaw sa imong tiil kaya aron ka makasimba. Dili pwede imong papa mo'y mulakaw nimo kaya aron ka mo appeal ka dito sa activity sa mga buluhaton sa Ginoo. That is your own personal duty, mga kaigsoonan. Dili pwede nga ang imong pag-ampo, sikuan mo'y muampo, ang imuhang pagtuo, pagtuon. That is your personal duty, mga kaigsoonan. Ayaw pa sa nginli, ang imuhang, isabay mo ang cell group leader, baka ha, spiritual leader, nga, nagluya, jugo pastor, kinaluya ko ni kuan. No, that is your personal duty. Ayaw pag-blame ni bisang kinsa. Ato ni siyang responsibilidad, matag-usa. Kay matured Christian, wa na siya mag-base nga unsa nakakadugaya sa pagpangalagad sa Ginoo. Unsa nakakagidugayon. Nga sige, nakagsimba dire nga itong ani, simbahan. Wa na mag-base kung dugay naayuban nga baguhay pa lang, pero hingkod na sa Ginoo. Kaya nga naman, they grow spiritually. Subo kay palandungon nga daghan sa mga magtotoo. Nagapabaya nga sila mutubo. Ano man? Because they do not take the responsibility. Your spirituality is your responsibility. So on. Para sa imong spiritual growth, kung kinahanglan yun na nga mutubo, We need to put in much effort in order to grow spiritually. Kabalota, unsa na atong buhaton, nga dili ka magluya sa imuhang pagpangalagad sa Ginoo. Ayo himuha nga sa imong pagtuo nga luwas na mabitaw ko, sure na ko. Mura ba gihimo na lang nimong insurance policy nga dili na ka maimperno. Naatay buhaton nga dili ta magapabilin nga magkaon ra gihapon tag sama gatas ra gihapon. Panahon na pod nga mukaon na taggahi mga kaigsoonan. Dili maayo nga nagka-matured na ta sa Pangidaron. Unya ang imong ginakaon, ginatas ra gihapon. Adi gyud ka mahimong matured Christian igsoon. Di ka mahimong effective o fruitful nga makabaton kag kaalam sa Ginoo nga sa ingon ni ana mahimo kang matured. Asubo kay palang dungon mga kaigsoonan nga naay dugay na sa Ginoo pero wa gyud butubo. Kaya nga naman, kaya di man po patudlo. Ayay, di man patudlo. Hinumdumi ang pagtubo sa espirituhanong kinabuhi, igsoon. Dili ka niya, pinaagi sa ato ang gidugayon. Dili kini pinaagi sa atong pagkakusganon niya ato ang panglawas. Wa na diha makita. Kung dili, makita na siya diha. Sa dihang ikaw magatuo o nagapaminaw sa pulong sa Dios. Unsa ebidensya in Romans 10:17. So then faith, come it by hearing and hearing by the word of God. Pinaagi sa pagpamati sa pulong sa Dios, diha ka mutubo. Kanang gutom ka sa pulong sa Ginoo. Musimba ta kay aron makakaon tag pulong sa Ginoo. Unsa may giingon sa Matthew 4:4, a man shall not live by bread alone, but by every word speaketh from the mouth of God. Mao kini siya atong pagkaon, kalanon sa atong kalag, ang pulong sa Ginoo. Onan, kung sinsiro ka sa pagpangalagad sa Ginoo, sinsiro ka sa adlaw ng Domingo nga musimba gyud ka, ning anhi gyud ka nga mamati, ayaw gyud sugot nga musimba ka nga wa ka kapamati sa panahon sa panagwali. Are ra ko sa praise and worship, pastor, kay ganahan kog music, kanta-kanta, ganahan kog lukso-lukso, murag boring, manugaring, maminaw, tagwali-wali, pastor. Dili kumplito ang imong panimbahon sa dihang, di ni mo kumplituhon ang programa sa atong panimbahon. Ayaw, panitugod ng one hill, nagka-closing prayer na. Wa na kayo naabdan. O ng panahon na nga, ang imuhang pagtubo, wagyod. Ang imuhang espirituhanong kinabuhi, wagyod katubo. Ang tinuod nga pagtubo, pinaagi sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Pila ba'y nalipay nga makapamati yung pulong sa Ginoo? Himuagyod na nga, tanabang gutumon yung ka. Kita bitaw, gutumon ta sa atong physical. Di ba, mag-crave yung ka sa imong gustong kanon. Sabi na ganang na buntis nga mangala bitaw na kung sa ilang gustuhon. Di ba? Bukaon yun. Dapat sa mga kristuhanan usab, kung gutumon ka sa pulong sa Ginoo, dapat magpangita yun ka. Maminaw ka dito sa imuang podcast dito. Naaman ko yung paminawan. Sakay ko sa ganyan, maminaw ko the only Christian station sa Bohol. Ako man ang nadiha sa baptist nga kuan. Maminaw po ko. Ito na po yung mga doktrina nga di po ma-apply sa tua. Di po na to i-apply. No? Katuro pong mga pure gospel. Nga makakaon ang atong kalag. Taputay mga Christian nga mga music. Ana nga paagi makaisunan. Makatubo ka. Grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Pero di ka mahimong makatubo sa dihang wa kay mapaubsanong kasing-kasing. Kaya ang kining humble heart, naamang yun na siya teachable heart. Katudluan nga kasing-kasing. Welcome na siya correction. Dili kay usog ka kay mo muday unya og nay correction. Ulahos kag kapangluod, mutuhoy kag asa ka di na kaikita. Awa ka mutubo. Ay ngano man. Di wa ka pa correct, wa ka pa tudlo. Ang imuhang status kinabuhi nga nayud kay mapaubsanon nga kasing-kasing ang imuha is muhatag yung kahimayaan para sa Ginoo. Kini ato ang pagpangalagad sa Ginoo, pagpahimaya magyud sa Ginoo. Kinipagantong ang dihing simbahan, pagpahimaya, magiging din natos Ginoo, magiging na ibutang motibo sa imong kasing-kasing. Pagpahimaya niya. Pag kung masayop ta, mangayot at pasaylos Ginoo. Dili kayo nasayop na gani, di pagyug mo angkon sa iyang sayop. Kaya nga naman, walay humble heart. Na kay humble heart, ganahan po ka mo serve into others. Musilbi, ngadto sa uban. Spiritual growth, mga kaigsoonan, this is the ultimate priority in life. Because our spiritual growth, it controls every other area of our lives. Sa dihang, matagad na gali na itong espiritu, hanong kinabuhi, musunod na itong imuhang kalag, musunod na itong imong lawas, na ay tigyod kapugnan nga, na agay mabag-o sa imong kinabuhi. Pila ba'y gustong mabag-o yung kinabuhi? Mga gina itong panganduyon nga matagkaroon o unya, matag-adlaw, mabag-o ta. Dili kay matag-adlaw, magkadautan, kadugay, nagkadautan, nagkapabadlong, nagkapasaway. Kundili magkadugay, nagkabuutan. Amen? Nagkadasig. Mga na siya, timailhan nga ikaw, nagtubo na gyud. Dili lang si pastor may malipay ana, labaw sa tanan ang Ginoo, malipay sa imong kinabuhi. Mao ni ato ang bantayan igsoon nga sa dihang muhatag yung gag responsibilidad sa imong espirituhanong kinabuhi. Dili kapugnan mo sunod na to imong maayong pamataasan, maayong binuhatan. Kung kaniadto hilabtanon gag utang karon dili na. Wa na magpalabig unsa dihay bisan pagkag naa ka mismo nagpuyo dinhi sa simbahan. Maybe you are in church but you are not in Christ. Wa gyapon. Importante nga kung niya ta simbahan, naa gyud tay maayong relasyon ni Kristo igsuon. E bisan pagkag nakagapuyo din he, ikaw ra gyapon mangunay pangawat ni mabutang din sud sa simbahan. Wa gyud kay madawdaw ana. Himo kang dunay dakong tulubagon sa Ginoo. Wa ka makapahimaya sa Ginoo igsuon. Unsa giingon sa Hebrews 5:12-14. Nagingon diha. Kay niining panahon na karon, ang aya na unta kamo nga mahimong mga magtutudlo. Nagkinahanglan pa man di ay hinuon kamo nga adunay musubli sa pagtudlo kaninyo sa unang mga pagtulunan sa pulong sa Dios. Nagkinahanglan kamo og gatas, dili pagkaon nga gahi. Kay ang matag-usa nga gigatas, gigatas pa, dili batid sa pulong sa pagkamatarong kay masuso pa man siya. Apan ang gahing pagkaon alang sa mga hamtong, alang kanila nga ang mga salabutan na batid pinaagi sa pagbansay sa pag-ila sa maayo gikan sa dautan. Gusto sa Dios igsoon nga dili lang ta magpabilin sa ginatas ra gihapon nga pagkaon. Ao ba mga tawo nga dali ra mapikon, dali ra mahiubos kay siguro ginatas pa. Pero once nga gahi ng pagkaang ang imong kinaon, bisa pag unsa imong madungog ng mga toxic ng mga pulong sa mga taong toxic, magiging mga ingana, never you ga, kubla na ka, bisa makadungog ka. Wingo na gyapon ka, praise the Lord, hallelujah. Ila kong gisultihan, ana, di rabadyo na tinuod. Si Lord mo ay tinuod. Ana, kubla na ka kayo. Di na ka magpadas mga istorya. Amin mga kagsunan. Amin para sa mga hamtong na. Spiritual growth is foremost and central to all personal growth and is of ultimate priority sa atong kinabuhi. Yun na. Hunong nag acting like a BB Christian. Ganaman yung mga BB Christian. Kung gagak, kung kinabuhi. Maka-relate magyugan ng kinabuhi. Kay dati mabugong mga naka-experience ng kinabuhi. Nga ang gagak na kinabuhi, pero importante sa unar to. Amen? Ingnay mong katapad. Igsoon, sa unar to ha. Sagdi na itong sa unar, labay na to. Pasagdi ang nang labay na to. Ang bagong butang ni Ana, nagpangabot na. Ni Ana na itong ang pagpamuhat sa Ginoo sa itong kinabuhi, igsoon. Hunong nagbuhat nga murag, pataot ragi hapon. Diluwas na kas Ginoo sa daghang katuigan. Diluwas na kas Ginoo. Dugay na kang sinimba dire, pila na katuig. Taghan na kang nadungog ng mga sermon. Unya, walang hapoy ni tubo sa imong kinabuhi. Murag, dako kaya na siyang questionable. Iksoon. Our priority must be based on our spiritual values rather than worldly values. Unahon yun na to. Spiritual values. Inood busy mo dito sahay sa itong mga trabaho. Siguro sa inyong trabaho, sa inyong negosyo. Pero never good nga inyong isit aside ang espirituhanong kinabuhi igsuon. Ayaw good, pasagdi. E once, nga ato yung matagad ang espirituhanong kinabuhi, dili na naalisod. Dapat na yun tayo buhaton. Intentional sa atong relasyon sa Ginoo. Intentional sa sa ato ang ikinirabang paghimong hingkod sa pagpangalagad sa Ginoo, di ra pagyud na overnight nga imong tagaan dayon hangtod garon ugma hang hingkod na kadayon, mature na ka. No, it takes time. Walang gikinahanglan nga matag karon ug unya magsige gitag konektar sa Ginoo. Basa pulong sa Ginoo, ampo sa Ginoo. Na kay intentional nga himuon. In Romans 12 verse 1, be not conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kanong duman na po ka, be not conformed to the pattern of this world. Kung saan, mga pastor, naara ba tayo drums dire, naara ba tayo mga amplifier, mga po na gigamit sa kalibutan, di na mo ipasabot. Kung sa may pattern sa kalibutan, mao pa ng pagkinabuhi sa mga pagkinabuhi, di as pagka padayon sa ilang mga sala, sa ilang unudnong kay Libgon. Mao na diha, di nakaangay, mupabilin din ha. But be transformed by the renewing of your mind. Di man kamubuhat, ugwa na magsugod sa nahuna. Sa nahuna, magina, muna kiniatong hunahuna, kinahangla ni siya, i-renew si Ginoo. Muna ba computer, kung mahimo, ipa, kitawa ka na. Ha? Di man ko kay ko sa computer. Ipa, siter man na? Pa-reset? Dili, napay ka lang. Gawas nga, ipa-upgrade? Upgrade? Ano ba ang murag mabag-o na itong tanan niyang mga reformat? Karon, moron siya. Ipa-reformat! Kaya ang computer, kung daghanan na siya virus diha, daghanan na siya na-load diha, loading na siya firme, mga po na sa itong kinabuhing Kristohanon, we need to reformat our mind, so on. Sahay, puno na kayo tas mga pangunahuna ng kalibutana. Ang imong hunahuna, puro na lang mga pangkalibutanon. Wa na kay panahon para sa Ginoo, kay puro na pangkalibutanon. We need to renew our minds. Igsoon, normal sa kinabuhing Kristohanon nga batiun kag kaluya. So why, wana? Kasi nalagi kaluya. Pagpanglagad sa Ginoo. Normal na. Normal yun na siya. Pero abnormal kung magpabilin ka sa kaluya. Amen, Bigson? Kung gibati, nagalikag, naluya na ikaw, wala kay kainit, wala kay kanabang, kasibot, parang, saan naman yung ganahan naman ko magpuyo oras bay, di na ko ganahan mo atog simbahan, di na ko ganahan mo atog prayer meeting, ano ganahan naman ko? Abnormal na, kaya nga nung nagpabilin ka diya, pero kanang batiyong kagkaluya, normal na. Panahon ganun nga naanakas kaluya, panlimbasugi gyud sa imong kinabuhi nga ikaw madasig pagbalik. Kaya na ang Ginoo, na ang Holy Spirit muhatag kaligo na to. Mao nang panahon na nga mudutdut tas Ginoo pag-ampo. Bisag wa kay kadasig nga muampo dito sa prayer meeting, halapog sa imong kagalingon. You need to give an intentional way so on nga ikaw maduol ka pagbalik sa Ginoo. Spiritual growth means embracing wholeness. Tibuok sa atong kinabuhi. Sa espiritu, sa kalag, ug sa lawas. Muna nga, sa ingon ni Ana, naay mausab sa imong kinabuhi sa dihang ikaw mo hatag yung pagtagad sa imong espirituhanong kinabuhi. 1 Thessalonians 5:23, nagingon diha, and the very God of peace sanctify you wholly. Kinatibukan, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Muna yung gusto sa Ginoo nga sa iyang pagbalik. Di na ba niya balikan itong mga taong mga naay mansa kunot sa kinabuhi? Katog yung mga blameless, mga bagong gimatarong na sa Ginoo. Yes, Espiritu, kalag, kung siyang lawas. Hebrews 4:16, let us therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. So on. Kinahanglan yun nga naagyo tayo himuon nga pag-exercise sa mga pribilehiyo nga gihatag sa Ginoo. O sa magingon sa John 1:12, but to as many as did receive and welcome Him, He gave the authority to become the child of God. Kitagaan ang otoridad sa Ginoo nga mahimot ang anak niya. Kaniadto anak ta sa Yawa kay mga makasasala ta, pero karon gihimo na tang anak sa Ginoo. Ato nang siyang i-exercise nga pribilehiyo. Unsaon man pag-exercise? Mamayom ka mo angkon nga kristohanon, pero ang iya ang binuhatan niya one on man. Wa niya ma-exercise ang iyahang pribilehiyo, yang privilege. Ikinahanglan igsuon. Gagunsay ato ang nadawat gikan sa Ginoo, mausab na ang atong ipareplikar sa atong kinabuhi. Christian life is not about pampering the flesh. It is about crucifying it and walking in the Spirit. O ni siya, tinuod nga kinabuhing Kristohanon, nga dili nang pagpahiuyon sa kay libgon sa unod. Manong nakabuhat ka sa kasalaanan, nagapadayon ka kay gapayunon, gapauyon ka sa kay libgon sa unod. Nagpauyon ka. Dili na kinahanglan nga ikaw mapadayon pa din na. This is about crucifying our flesh, igsoon. Gibuhat na ni Kristo dito sa cross, sa Kalbaryo. Apil ni Addo ang ato ang mga kasalanan. Lansang dito. So kay giluwas naman tas Ginoo. Ipakita agad siya mong kinabuhi nga ikaw luwas na. Dili kay pura magwa ni maluwas. Manong kanunay na ipahinumdum kay daghan sa mga Kristohanon, igsoon. Nagapabilin paghihapon sa gapos sa kasalanan. Wa gyud katubo kay ngano man nagpabilin ra gihapon lagi sa iya ang mga gapos. Nagapabilin sa iya ang mga binuhatan nga siya og ang Ginoo ra nahibaw. O kira ni wa kay baw si pastor, o kira ni wa kay baw si sister og si brother. Pero kay ang Ginoo wa man gyud butang di malilong si Ginoo. Dayag man gyud niya tanan. Wa man gyud tay lusot igsoon. Mo na nga kung giluwas na sa Ginoo, pwes atong pahimuslan nga mga luwas gyud ta. Hangtod pagbalik sa Ginoo, igsoon. Nga sa ingon ni Ana,

wa may nakaingon ani. Siya may nakaingon nganong wa nagdimaon akong kinabuhi. Unya ang imuhang unod nun nga kinabuhi imo rang gipasagdan, nagapadayon ka sa mga bisyo kahugawan. Imuhana na siyang tinuyuan, ikaw mo inihatag og doorway sa kaaway nganong ikaw nagpabilin diha nga gapos sa kasalanan. Stop blaming to anybody. Awa na ko ganahe. Pastor, watin kay nasi kuan diha, di ko ganahan na niya. Wa lagi na siya labot sa imuhang relasyon sa Ginoo. Kay kini atong relasyon sa Ginoo, personal relationship na to ni sa Ginoo. Kung maluwas ka, imo nang kinabuhi, maluwas ka. Kung malaglag ka, imo po nang kinabuhi, malaglag ka. Personal na to ni. Kanya-kanya ang atong kaluwasan. Pero ang gusto sa Ginoo nga ang tanan jud maluwas. Pero kayong saon man namang gid gusto nga tao mo pili magyud sayang kagalingong gusto. Nga bisag sayo iya magyung gustohon. Katuo mo ang Ginoo gusto ang Ginoo ang tao maimpirno gyud, no? Dili gusto ang Ginoo nga ang mga tao maimpirno. Apa nang problema lang ka ang tao? Nipili lang gyud sila nga gusto silang maimpirno. Nipili lang gyud sila nga magpadayon sa ilang sala. Daghan kay sa mga tao. Di man na pwede nga mamatay ang tao. Istoryahan na ni mo dayo, grace and peace. Ato na to siya sa langit. Pinaagi na kay imong gisultiha, grace and peace. Wag yung grace and peace sa impyerno. Puro yun atong pamalandungan ng pulong sa Ginoo. Puro pag-antos dito, torture dito, adlaw o gabi ang pag-antos. Nagrabi na baka-bakakon ang social media karon, di ba? Na ay nag-enjoy-enjoy dito, galangoy-langoy dito kalayo sa impyerno. Ngayon pa dito nga, oh, nindot mo na dito sa impyerno. Grabe ka bakak. Kaya mga tao nga gusto ang tamatog langit, di na mangandog langit, oh, mas bibo mali po dito sa impyerno. Nawara bagyo'y mag-una nga pagmahay. Di tamo tuog bakak, minaw tas pulong sa Ginoo kay mauni ang kamaturan. Iksoon. Niya ay mga priorities for your spiritual growth. Humun kayo ni. I-remind na gihapon ni natong tanan. Nga naatay mga aron nga mutubo tayo spiritually. Number one, priorities nga mutubo ka spiritually. Number one, Bible reading. Number one, Bible reading, yun ikson. Joshua 1:8, keep this book of the law. Always on your lips, meditate on it day and night. Basaha, pulong sa Ginoo. Gawas nga din hi simbahan, makadungog tag pulong sa Ginoo. Naapo kay personal nga pagbasa pulong sa Dios. Katabang na kog dako nga kining journal. Regaluhan ko sa ito ikson. Pastor Jindro, journal nga kanang everyday na adyog kay basahon nga pulong sa Ginoo. At least nga ma-feed ang imuhang soul. Anang pagiha mo tubog yung ka. Muha mo kasuway, sulay. Sulat mo sa inyong gibasa everyday. Journal. Unya, pamalandungi ang pulong sa Ginoo. Makahatag kay nagdakog katabang nga ikaw mo tubo spiritually. Ayaw, himua nga, giingon sa James 1:22, do not merely listen to the word and to deceive yourself. Do what it says. Uhata, kung sa'y gisulti, dili lang kay mutubra ka makadungog. Minaw, maayo ra ka mo istorya, pero wa ni mo ginabuhat. Psalms 119 verse 105, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang pulong si Ginoo mo kanay kahayag lamparahan sa atong mga tiil, kahayag sa atong alagianan. Kahayag sa atong alagianan. Ni aman ta ning kalibutan sa kalibutan sa kangitngit, pero sa dihang equip kas pulong si Ginoo. Wa kay kahadlok sa kangitngit, kay na ang kahayag pulong si Ginoo mao kini ang kahayag sa atong alagianan. Kahayag. Pasagdi ang mga tawo nga wa sila basa-basa, mga taong dili magtutuo. Way basa-basa ang Biblia ang kalibutan, wa na mo basa ang Biblia. Pero ang mga tao sa kalibutan unsa ilang gibasa? Gibasa nila ang kinabuhi sa mga Kristohanon. Mga Kristohanon, naglantaw na sila. Sa mga kinabuhi ni mga tawhana, mauday na sila mga born again. Mauday na, mausab day na ang kinabuhi sa dihang. Pero pabasahon ng Biblia, wa na igana, mubasa. Dinhina. Pero never po mausab yung kinabuhi kung wa kay pagsigig pamalandong sa pulong sa Ginoo iksoon. Kaya dihata kanunay, i-remind sa Ginoo iksoon. I-remind ta, kanunay. So ito yung number one, Bible reading. Basa yun. Ikatduha, prioritize Jesus in your life. Himo agyong priority si Jesus sa imong kinabuhi, sa inyong panimalay. Himo agyong priority si Jesus

0: prioridad ang tao, dili ngalan ni bisang kinsang nga tao, dili ngalan ni bisang kinsang idol nimo, dili ngalan sa imong unsa na ilha nimo nga santos, unsa na ilha nimong alagad sa Dios, unsa na ilha nimong propita, unsa pa nang ebanghelista. Prioritize Jesus. Si Jesus, di na ko ganahan mo simbas Victory Temple, wa na mandihas Pastor Franco. Yang anak na napuli din ha, igsoon, ayaw gud pag-ingana, kay wa ta mga lagad og tao diri, nga lagad ta Ginoo. Ginoo, may itong gilagaran. Wa man po ko maginahanglan ninyong himuon ko ninyo diring murag Ginoo ninyo, himuon ninyo murag santos. Unsa ba diha, okay ra gyud ko. Bahalag unsa basta kay respetuin lang yun ang inyong leader. Mora yun na importante. Dita parehas ubang mga organization o denomination nga ang ilahang leader sa mga organization murag Ginoo, labaw pas Ginoo, nga imuhang silbihan, sa gingos Ginoo ang tanan. We are all servants, igsoon. Umahimo si Jesus ra yun. Si Jesus ra. Unya, kay prioritize man nimo si Jesus, priority man yun nimo, nagyog kay prayer time. Prayer time, pakikistoryas Ginoo. Kay prayer means talking to God man. Pakikistoryas Ginoo. 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing, pray continually. Adayon sa mga pag-angpo, both personal and corporate. Ampo, padayon. Taghan kay tagampuonon. Han kay tagampuonon. Ang puunon ato ang kauban sa Panimalay, ang puunon atong kauban sa simbahan, ang puunon ng atong syudad, puunon ng atong nasod, atong silingan, ang puunon ng atong mga leader sa tibuok kalibutan. Daghan ka tagiampo. Muna nga, di ta mag-tinapol sa mga pag-ampo, iksoon. Personal nga mga pag-ampo, naputay corporate prayer. Daghan ka tag-ginahimong schedule diri sa atong simbahan. Kaya maukini ang atong kana bang nailhan sa Victory Temple nga kanang iglesia may nampuon. Ato ipakita yun nga kita nagmay nampuon. Huwag yun tamog undang sa mga pag-ampo. E din heta giligoon sa Ginoo. Yun sa may gingon, more prayer, more power. Less prayer, less power. No prayer, no power. O nagkisay gustong power sa Ginoo. Das mga pag-ampo. May gana man o walay gana. Juin tas mga pag-ampo. Kay imong gi-prioritize si Jesus sa imong kinabuhi. So on. Number 3, get involved in spiritual activities in church. Get involved! Pwede ko'y gana diha, pero bisag wa kay gana, so on, involved lang gihapon. Bisag wa, di ka singer, pwede ka presentation sa mga means, kay involved bang yun. Napag involvement sa panaghiusa. Choir, appeal you guys choir. Panahon sa presentation sa mga women's, mga youth. Why dautan kung mag-join ta? Ayaw pag-ingon nga, para nas mga ligon dia, mga batanon. Una-huna apod nga unsay ato ikatampos gingharian sa Ginoo. Hapit na rabang ato ang ika-37th founding anniversary sa Victory Temple. Masig mingon ka nga, sa may ako ang ikatampo. Aron mahimo tang makapahimaya apod sa Ginoo. Naghanabang tao ni sa ato ang anniversary. Unya, wag yun tayo insaktong hangin. Nagpan-racing ra ba ang Victory Temple karon nga makabato na ta hapit na abot na rong pila ka semana uban sa pagtuo. Diha na nakasurvey diri gahapon nga agent sa mao nga unit. Salamat sa Ginoo murag positibo gyud. Padala gyud problema mig asa man ta nimo adto patag Cebu, adto patag Manila kay mahadlok man tag Maskamo rag mailad da. Ipadala mi sa Ginoo nga siya gyud mismo ni ari. Unya sa man sir ang among pamaagis magbayad ana. Aunya nang bayad sila, naghuma na, si Ude. Kani mo, oy, pagpamuhat sa Ginoo. Unya, kay wa para ba tayo kumplitong bayad, pero nagtuot nga ang Ginoo mo bayad aning tanan. Kaya nga naman, ang tanang mga kaigsuunan, mo involved sa maong buluhaton. Daghan kay tagtampuhon mga on ra ba tagdaghan, kay daghan kay tagbisita. Ato mga daughter churches, ani ra yun, himuon o sahon na atong mga panagsimba, pero wa imposibles Ginoo igsuon. Get involved in spiritual activities in church. Sa ingon ni ana, makapahimaya kas Ginoo. Wa ta magapahimaya og tao, nahimaya ang Ginoo. Wala nga buhata igsoon, para sa Ginoo. Ayaw pagbuhat nga para sa pabilib kas imong isig ka tao. No. wa tay credit ana atos Ginoo. Unsa gingon si Ginoo sa Hebrews 10:24-25, ug mamalandong kita alang sa pagdinasigay sa usa-usa ngadto sa paghigugma ug sa maayong binuhatan sa dili pagdiya sa atong panagtigom ingon sa ginabuhat sa pipila. Hinunua sa pagdasig sa usa-usa ug ilabi na gayud sa makita ninyo nga ang adlaw sa paghukom nagkahiduol na. Nagkaduol na ang pagbalik sa Ginoo. O na nga magdinasigay. Dili dautan nga magdinasigay. Brad sister, wala lagi ta. Ayaw, gliluya diya atin ta sa tuang. Buwan, panagtigom. Ayaw, gliluya kay ang maluya, maluya kagayod. Di ba, Pastor Greg? Kung maluya kagayod. Pero kung madasig ka, madasig kagayod. Amen? Dasiga yun yung kagalingon. Sa dili pagbiya sa atong panagtigom. Tinaay daghang maling lahon. Tay daghang nanagat, tagalaing maruto, nanagat, naapoy na sahid na itong mga kaigsuunan. Nasagdi na lang to, ginuuralay na hibaw. Importante nga ang mulahutay mao'y mamaluwas. Amen? Di man tungod sa atong relihiyon, maluwas ta. Apan tungod sa atong pagpadayon, pagpangalagad, pagtuo, pagsalig sa Ginoo, diha gyud ang kasiguruhan sa atong kinabuhi igsuon. Sa atong mga prayer meeting, sa atong mga church fellowship, sa atong worship time, nagyud tay participation. Tinahanglan na igsoon nga mugahin gyud ta. Don't give up in serving the Lord. Ayaw pabibi sa ministry. Ayaw pa pawala-wala, ayaw pabaya sa ministry. Maging responsable ka at maging consistent ka. Consistent. Don't give up. Ingon pa ni Papa, no retreat, no surrender. I-surrender man ang kinabuhi, ginhawa ni Papa, pero ang iyahang pagtuos, Ginoo, wa gyud mo surrender. Maupo na sa atong kinabuhi. Amen? No retreat, no surrender. Di ko malimot ni Papa, mingon siya, kung magkita ta din, magkita gyud ta dito sa langit. Sila pa'y gustong magkita ay gyud ta dito sa langit. Di man gyud kalikayan nga mamiya man gyud ta ning kalibutana. Mas maayo nang mamiya ta ning kalibutana nga nakasiguro ta sa ato ang padulngan. Kayo, mag kinabuhi ka ning kalibutana, niya hangtod garon, wa ka kasiguro. E nga nung huwag magkakasiguro, nagpadayon pa magkasimuhang binuhatan nga wa kapahimuot sa Ginoo. Ika, upat, concentrate on God's word. Concentrate. Focus sa pulong sa Ginoo. Himuag yung naagi value ang imuhang pagbasa, pagtuon, pagpamalandong sa pulong sa Diyos. Kaya ang pulong sa Diyos, duna ni say gahom. Sa gingon sa 2 Timothy 3:16-17, all scripture is God breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Ang pulong sa Dios, ginhawa ni, gikan sa Ginoo. Ang tao ang basa-basa sa pulong sa Ginoo, galisod na ginhawa spiritually. O nang wa siya kadasig. Wa siya kadasig. Kaya wa man po'y pagbasa-basa pulong sa Ginoo. Wa may panahon sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. All scripture is God. Breathe. Ginhawa ni. Gusto ta ka makaginhawag tarong? Basag pulong sa Ginoo. Kaysa ingon ni Ana, matudluan ta, mabadlungan ta, na mabansay ta, ngadto sa kinabuhing pagkamatarong. Sa atong pagpamati, pagtuon sa pulong sa Ginoo, kumahimo, dili lang kay imuhang gi paminaw ra. Kumahimo, take note po ka. Pitay ato mga magwalig ilaang schedule ganahan mo pugo magdasa kong notebook ng putik notes sa ilahang mensahe gikan sa Ginoo kaysa ma-review na ko na anytime makakutlo man gyud ta makapamati ta ug mga pipila ka mga points diha kunya sa ingon ni ana pwede pa nimo i-share ngadto sa uban through social media mahimo pug kang instrumento sa Ginoo sa ingon ni ana nakaambit kas pag palapnag sa ebanghelyo sa Dios igsuon kalima. Prioritize serving. Kini atong pagpangalagad. Musilbi yun. Dili lang kaya kini ato ang pagganhi simbahan. Dili lang kaya lingkod na tadiritaman. Kunya tindog. Kunya pauli. Diba? Purpose na sa tagingon. Paminaw. Asinaw. Pauli. Pabadlong. Dili na din na taman. Kung sa may gingon, sige no, sa Mark 10:45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Even si Jesus ni Anhi, wa siya magpasilbi, apan siya nisilbi. Kanatong tanan, agig lukat sa tanan atong mga kapakyasan, sa atong mga kasalaanan, ngana ang gibuhat ni Jesus igsoon. Wa gyud siya mo act like as a boss nga busi kayo wa abi jud ka servant si Jesus. Hari na gud siya daan didto gingharian sa langit, pero nagpaka ubos gyud siya siyang kagalingon, ubos pa kay mga manulunda. 1 Peter 4 verse 10, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Na ay mga gasa nga gitagaan tas Ginoo mga gasa. Make sure nga sa imong gasa nga gihatag sa Ginoo, mahimo na siyang nakapahimaya sa naghatag sa imong gasa. Sa ato mga talento, kaalam, unsa imo ang mga profession karon, himo nga dili lang kay inyong kaigsuuna na din mga workers. Hopefully, nawa sila mamuhat tungod kay naay honorarium. Wara ba gyud tay klarong honorarium dire? Wara ba gyud tay klarong sweldo dire? Kaya ato ani gaagad ra gyud tag panalangin unsay moabot mga offering box nato dinhi. Kabalo ang Ginoo ana. Naglantaw ang Ginoo. Mga kaigsuunan with or without honorarium, serve others, serve God. Buhata uban sa gugmag kalipay. Di ta mo buhat tungod kay napugos ta. Ayaw buhat tungod kay na ipugos ko ni sister, ipugos ko ni pastor. Wala. Usa ta sa mga simbahan nga wa ta mo move dinhi nga ministry by way of manipulation. Di ta pareha sa ubang simbahan nga murag di himong pugos na lang bisag way gugma gipugos. Bisag way gusto, ipugos gyud ka. Dinhi gawas nun ka. Pero mas may nang gawas nun ka nga naagyoy kahadlok sa Ginoo. Gugmas Ginoo. Gawas nun nga gugma ka muhatag sa imong tithe sa offering. Gawas nun ka nga mutabang ngadto sa ubang mga kagsuonan ni bisan kinsa ug asa ka gi pandog sa Ginoo. Kaya na may giingon diha. The most useless man in the church. Nag-attend ko na siya mga servisyo sa simbahan. Kuan. Naa siya ga-present sa kanunay sa servisyo pero wa siya mo serve. Kabaloon ta siya sa mga tubag, pero wapod siya mo tabang ato sa uban. Nag-criticize siya sa mga daghang butang, pero wapod siya mo mubuhat nga unsay solusyon. Naa siya ay kasulti may tungod sa trabaho, pero wapod siya ay gibuhat. Nakakita siya sa mga panginahang lanon, pero wapod siya utabang sa panginahang lanon. Salamat sa mga kaisunan sa inyong pag-ambit sa atong fundraising. Katura mang gusto, katura pong naigugma. Ato man pong gihatag-hatag sa by family. Pero wa man pod wi nga dapat imo gining putdon ikaw pamilya dato man ka 20 mil ning mo. Di pod na maayo, no? Kana ra gyung sa atong makaya basta kay naa ang gugma. Kana pong nagunahuna ka nga gusto ko nga makatabang. Dili kay magdalang og tibuok akong pamilya nya wa kuya moy gikatampo sa ato ang tampuhon sa atong pagkaon. Mas may pod tong naputay gikatampo. Ay daghantang makakaon, daghantang malipay, daghantang mapanalanginan. Amen? Kanindot sa mga kaigsuunan sa Ginoo nga magkakiusa. Nindot kayo na. Giusa mga ito mga tawang way Ginoo. Nga wa sila klaro sa unsa na ilang giusahan. Ano pang nahibaw ta sa atuhang purpose nga nung mag-anniversary mangyuda, nga nung mag-celebrate mangyuda. Celebrate ta kay tungod sa kaayos Ginoo. 37th years of God's faithfulness. Di na siya basta-basta, igsoon. Di na basta-basta. Taas na kayo nag-idaganan sa kaayos Ginoo sa atong iglesia. O na sa ministry, kinahanglan yun nga mahimo tang usak ka panalangin. Matag-usa na to, importante kaayo ang atong mga papel sa kinabuhi. Pero ay lang po disipa nga ikaw mo'y pinaka-importante. Ako mo'y importante. Kanang kusina, di man yun na mapurma o wa ako, di ba? Ayaw lang na guna-una, ah. Kitang tanan, mga importante din, eh. Amen? Ang tanan, importante. Ayaw, pagingon nga, ah, di man ginamapurma ng music team diha, wa ko diha. No. Dili na mo, sinultian og taong kanang matured na si Ginoo. Hilom-hilom ra ng matured. Pero dako na kayo nagikatabang sa buluhaton si Ginoo. Ana ra, leadership is not about the title. It's not about position. It's about service, igsoon. Service, huna-huna, asa ta nakaservisyo. Kunya, kay nagservisyo man ta, simple lang, natay, humble heart. Andam nga mo servisyo nga to, dili kay serbisyo tungod sa garbo. No, dili. Ang tanan, serbisyo ta tungod sa gugmas Ginoo. Ipo ta mahumanig son. Naay mga pipila ka mga barriers nga mahimong babag sa imuhang pagtubo sa imong pagtuo sa Ginoo. Habits and lifestyles barriers. Unsa man ni number one, kinig yung business. Business, spending too much time on daily tasks. Puro ro bagyo ta mga busy. Unya wa na tay panahon nga makig istorya sa Ginoo. Wa na tay panahon sa pagpamalandong sa Ginoo. Puro naka-busy. Busy in life. Tingon pa ni Papa, aw, saan man eh, wa ta mamayor, busy man kita. No? Busy mayor. Busy kanunay. I meaning kuno sa busy. Body under Satan's yoke. So, yugo rin na sa kaaway nga maong yawa. Nga bisihon ka, kaya aron ka, malayo ka sa Ginoo. Inaot nga magkabisi mga lingta, maduol unya tas Ginoo. Maduol tas Ginoo sa atong kabisi. E bisan sa imong kabisi, naagyapon kay pag-ampo, pwede man ka nagsigi ka, kamulo ka, trabaho sa imong paperwork, pero sa imong nahuna, sa imong baba, nagdaig ka sa Ginoo. Nakikistorya ka sa Ginoo. Lord, luwasan ni akong boss. Gabi ka striktor, bagay na akong boss. E ako mga kauban, mga awayon, magayon ng mga kauban ako, Lord. Luwasan na ilang kinabuhi. Naunta, mausab ni sila. Laing habits and lifestyles, barriers, kining comfort zones. Kanang comfort ni mo. Diha ra gyud ka. Ah, dire ra ko kay okay na kay ko dire. Di na ko diha. Kumuha ni ako ang familiar routine. Di ka willing mo mag-usab o di ka gusto napa-challenge nga lain sa imong kinabuhi. Comfort zone. So on, mas maayo nang kung asa ta gidiktaran sa Ginoo, asa ta gitawag sa Ginoo. Buhat lang igsoon.
1: Amen mga kagsunan, salamat sa pulong sa Diyos, hinaot nagkahatag to natog pagpahinomdom nga kini ato ang espirituhanong kinabuhi, responsibilidad kini kanatong mga katawhan nga atong matagad gayod labaw sa tanan ang atong kinabuhing espirituhanon. Dito maglangan mga kagsunan, at doon tas pag-ampo sa pagtapos.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: As one of his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 raman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Diba sa luya jud? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib.
4: Labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: This is Virginia Romano, 71 years old. Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital. Ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opera kay financially walang wala gid ko. Salamat sa AXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa AXL Makabuhay Plus, so capsule sa buntag, udto, pagkagabi, to capsule din. Salamat, EXL Makabuhay Plus. Imo kong natabangan.
5: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay!
7: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
9: Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
10: Unilab yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Anyway, RD, ang aming pagpaminaw yun, everyday na dyan pumaminaw kay insakto ang mga balita. Why bias ba?
12: Akong pagpaminaw na radio station, kay Wala NDYRD Ragyod, kay tungkol ang panginaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na dyan lain.
13: Akong paminawan sa station dyan sa buwan, ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa buwan.
14: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD sa paghimo na usab ka namo ng number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Direct Line. Kini ang tulumanon nga way lipod-lipod nga motuki sa bisan unsang hilisgutanan nga may labot ang katawhan. Direct Line. Magpakabana kanunay ug muayag sa bisan unsang isyu nga kasaw-an sa tanan. Direct Line. Mudasig ug muhagit sa katawhan nga magtinabangay aron ang katilingban kanunayng hapsay ug husay. Direct Line. Inyong kasumbungan, inyong kadaygan. Mabati matag Domingo gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi dinhi sa DYRD. Ug karon, ania ang tagdumala niining tulumanon. Batid ug veteranong magsisibya. Andy Manatad.
2: Magala may gabi. Kumusta na sab kita sa atong tulumanon Direct Line ini sa DYRD. Ngayon mabati matag Domingo alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi. O kumusta ang tanan na itong mga kagsoon na magalas, tibok Pilipinas o sa tibok kalibutan, kakinig atong sibya magala, madungog ni sa atong Facebook sa DYRD Kasaligan o sa tibok kalibutan gyapon, pinagi sa atong website. So, atong nasundan magala. So, muna magala nga kining daghan kayong mga isyo karong semanaha na atong na dunggan sa naglanlaing dapit sa atong mga sibyanan sa Sugbo o sa Bohol nga mga sibya magigilang naglanlaing main. May mga politika, may mga development, may mga korupsyon, basta na atanan. So, tingali may gala, wa pa mo kadungo kung nag-iskot ko din yung history. History may gala sa mga politiko. Unahon na ito may gala kining history sa itong wa na masiguro mo kailan ini kay natural dugay-dugay naman ni siyang na senador. As matter of fact, wa naman taon siya karon sa atong sa mga buhi. So tingali naghuna-huna mo ni senador Lorenzo Tanyada. Tingali, nag-una-una mo ni Senador Obito Salonga. Kini sila may gala mo ni mga senador nga kwalipikado yun. Ngayon kung kwalipado ko, kwalipikado, kay gumikan kay kining mga tawa na wa magini ngayon nga umay mong senador dili ka mao. Kaya mga bugado man. So, lain nga senador, mga ikala nga, ayaw ka kong ingon nga, mga bartak na chair ni, mga board na chair gani sa PPA, Certified Public Accountant. So, nga kong isiguta nung gabi na mga ikala, mao si Kanhi, o Kanhing Usi, W. Jokno. Tingali, napamasay kaliwat rin nga yung anak nga politiko gapon. Pero ang yung anak na politiko may gala, wa ni siya mag-senador, nag-congressman na ni siya, si Chil Jokno. So, si Chil Jokno may gala, wa ko kabaw bartap na siya ni siya, basta nga abogado sa ni siya. So, ato nakita may gala nga sa atong nasod lagi karon nga kadaghanan sa mga politiko pulos gani way mayong kag huwag kamauhan. Kaya nga nung mo yung magagawa kamauhan, nga naman ang mga politiko nga huwag kamauhan sa parliamentary procedure. Nga ka ng parliamentary procedure, may gala mo man na ang politiko nga huwag na magkinanglan nga mutuon pa na kay mga senador mo sila, mga congressman man. So, ini si Jose W. Dupno Maygala. Gawas nga kuha ni siya, gawas nga board of nature ni sa certified public accountant, na himo sa ning board of nature sa kuan sa pagbar niya board of nature ni si Maygala. Unya sa iyang kuan sa iyang kining CPA diha ni siya mag-eskwela sa kuan sa kining limot ko sa eskwelahan niya sa kuan sa kining kuan ako lang kuno na oron taod basi matatawag sa menunuan pero sa iyang law may gala diha ni siya mag-eskwela sa University of Santo Tomas. Tapnat siya na si Maygala. Sayang law, sayang CPA. But tapnat siya na siya sa duha. Mga nga, kaingon ko nga ang mga kadaghana nato karon Maygala nga nahimong mga mayor, nahimong mga konsihal, board member, congressman, senador, wa may kaalam may kala sa balaod. Kaya wa'y kaalam sa balaod. Muna nga, kadaghana nila, magkadaog na, mo appeal din na siya sa gitawag og seminar on parliamentary procedure. Muna nga, sa ako nangingon nga kadaghanan nila gawa sa daan ng mga politiko, kadaghanan, huwag na sila kalibutan o parliamentary procedure. O. Muna nga, niya sa upan, nga huwag i-grado nga matupan nila ang qualification sa politiko, kwan man, must know how to read and write. Kana na sa itong batakang laon sa itong konstitusyon. Magkaibawal ka sa pagbasa, magkaibawal sa ka sa pagsuwat. Muro na hindi kinanglan may gala kay granted man na sa itong batakang balaon. So, muna may gala nga balik ka ni Senator o abogado, CPA pa, ni Jose W. Dupno. Pahit kami ilang time-time na ito, mga eskwela sila. Kaya, wag ganis lagi kuan, wag ganis lagi tunan klaro. Kini si Senator Dupno Maygala, wag ganis siya. Wag ganis siya mag-review. Kaso ba reviewan niya ito? Na usually, karong panahon na mo-review mag-ikaw mag-board ka CPA mag-bar ka mo-review kita pero kini siya nagtuon na way review-review. As a matter of fact, pag-eskula niya sa 1950 sa certified public accountant sa ning board siya nga why tuon-tuon. Akong batas na po gala nga why siya mo review. Muna may gala si Jose Dupno, Senador Jose Dupno. Nga gumika lagi kay determine niya nga may mo siyang abogado, lawyer. Nag-eskwela siya, law magyala sa 1944. Pero tungod lagi kay naaptan na siya sa gubat, sa kadawang gubat sa kalibutan ni Gala. Ang metabo, niundang siya, pero may padayon siya pagtuon panagingan na no self-study. So gumika na na Miguel, wa siya kahuman sa law, ninghangyo siya sa Supreme Court na i-grant lang siya na makabariksam. So gitugutan siya Miguel. Unya, ang resulta Miguel, na bartak na chair siya uba ni Hubito Salunga. Kasi sila yung mga idara. Bartak na chair sila doon. Unya, na kakuha sila og 95.3% sa bar exam. So muna ang resulta Miguel sa ni Jose Jokno ugme Tanyaga. So muna, mga igala nga, naitabo. Muna, naitabo. Nga nga itong panahon na magala, imagine nga, di man ito pwede nga makabor ka CP or bar exam o dili ka mo review. Pero sa naitabo, mga igala, ni aton ni Jokno. Nahimo siyang abogado. Ngawa gani kauman sayang degree sa pag-abukusiya. Nimbal siya. Unya kay gitugutan na siya, gi-clear, matagam sa clearance sa Supreme Court nga matabar. Ingon gato ko sa ka-member sa Supreme Court nga kuan justice na makapasar ka ka PP may angga niya suwayan ako sir natupan ni Dukno. Resulta may gala ning pasar siya bartap na sir kauban niya si Hubito Salunga. Hubito Salunga detong kauban may gala sa barracks lang. Pulo sila sa pasir, number one. Nga karoon, napaka na rin, panahon na. So nagagto sila may galas, pinapaskula. So muna nga, muna na itapo may gala ni Jose Jokno. Although na lagi siya anak, nga abogado po, pero wala na siya mabatap na siya. Ano na batap na siya? Baka na si Kiel. Pero kung nabatap na siya gani, wala si Kuroma number one. Pero mula gani nga, ang itabo, dako kayo o kwan? Dako kayo o ba kalainan, Miguela? Ang examine niya ito, bar o sa mga karong panahon na nga mo review pag yun. So muna, Miguela, ang history, Miguela, ni Jose W. Jokno, na tungod sa iyang panglimbasog, bisan sa iyang kapobrihon, bisan sa kapobrihon, Miguela, hello, Michael. Madumog niya kung simbiyaan nila. Ah, okay, thank you. Marag, kung ano yung gano'n pa nang tingog nga madumog na itong lain. So, muna may gala ang kwan, ang kalainan sa itong mga nagtuon karon. Mo-review pa ka, di pag ikakapasada yun. Doon ako classmate na nagigala na sa College of Law, although ako, wa, igor man kong nakahuman sa law, wa man kong mo bar. Doon ako classmate niya, nang balik-balik siya. Pag-abot niya ikato, di naman ka pa, take on ng bar sa ikaw pat, nang kung siya may gala, nang balik siya sa 4th year for review. So, bar siya, pag mag-review niya, wa niya po sa kapasar. Di nga na sa kapasar, may gala, sa ikato ng balik niya, na din, ikapito ng bar niya, una pa na sa pasar. Oh, worth sa kapasar yun. Kaya may limit ng examination ng gala. Sa bar exam mo ni limit. Basta nga, human ka sa tulo, o balik na po ka. O di pa kung mahuman, o balik na po ka. May gani, gani atong amigo nga nila nakungan lang, nagkapasar yun sa ikapitong bar niya, may gala. Muna nga, ang natang magpasalamat yun yung may nantuson. Ha? Oh. So, muna may gala ang kasaysayan, history ni Attorney Batap Natcher Jose W. Jokno na nahimong congressman, nahimong senador. Unya, niya itong panahon na wapang matong term limit na tulo ka term, dugay siyang senador may gala sa atong naso sa Pilipinas. Sama ni Ubito Salunga, nagkauba niya nga mga parasuidad niya sila duwa wa na ganitang karon, pero mula ingon nga ang kasaysayan mabalik-balik mo na. Muna ingon sa story may gala. Ang history may galagi mo nga is a written record of the past and the generation. Diba? O. Sa ito pa ang history may gala, usa ka bisuat, ha? Usa ka record nga nasuat sa kasaysayan. O. Aron, na magpabiling siya nga history. Kung naging mo na, o ba, may mga history repeats. Tinor bitaw. Nagkanang history repeats, tinuro na siya, natural kayo. Mabalik ka rin, balik-balik ko, repeats. O, di ba? Pero, o mag-history ka, o exam, may gala, like sa abogasya, o kapuyag ka, labi na pabalikon ka. Una nga, naidadaan ako mga classmates nga, nang balik-balik ito sila. Nakapasag, hindi ba yan? O, sige lang kay. Kaya kung barik sa amigala o di ka kapasara na, pwede magbalik-balik ka o bar. Basta na, wala pala ka pula eh. Pero mo lagi na, mo exam ka balik after 3 bar ni mo amigala pag-take sa bar. So muna nga, muna nga natabo amigala. Muna nga, mabal na. Di na mo ganaan mo school aglo kasama ko no kay naganto na nan pero magkumihon lagi ka aw di makama goal ko kumpihan na ka kay natural kapasar lagi ka kada bayan di ba no so muna may gala ang kasaysayan ni Attorney Jose W. Jokno na kanhi senador may gala ang mga kauban niya sila si Salunga, Tanyaga, sa mga uban, Kato Salasiga, mga pamo to, mga ngilin na to, mga senador, o magbabalaod nga, na ibawagod pa lang sa Represidyo. Pero karoon may gala, pastilan. May nalang na mayroon lang na pilaklukas na di na magtuon na namay gala. Kaya makita ni mo nga sa panahon na ito. Ang panahon karon ang may tabo nga ang nahimong mga senador, congressman karong panahon na, may eskwela gipag parliamentary procedure, niya, di pa magkita kamao na, balik-balik na po ka, at nga, makamao ka. Muna nga, so, magkamao may gala nga, artista, mag-senador.
3: Oo.
2: Niya, kaya ba mo kasi mga artista senador? Kaya ba mo mga artista nga, congressman? Naidagkan. Kung mo lagi na nga, ning, iskula sila. Iskula sila balik may gala. Kaya ang gobyerno mo provide mas ag education sa mga wapa maka kuan wapa is suwito na ng parliamentary procedure. So muna nga numdumo na mga ni usa nga di gil kamaog di wag ni ka iskula kuan wag ni ka iskula og elementary ng uban? No. Kasama ni mo nga ang qualification may kalagod sa balaod ko man must know how to read and write. So, kaya taga-nana na kay naman sa itong batakang balaod sa itong konstitusyon. Una nga ang uban maningkamot lagod aron nga makamawagit sila.
3: Oh.
2: Pero I hope nga di naman lang sa ng kwan, di naman lang sa ng why na alisa ng kwan? Kanang parliamentary procedure? Kaya magsiyo magbalik-balik, labi na huwag kay kalibutan o kung saan na siya, nga noon na nga, may mutuon mga na. So mo na kay gara sa atong tamigala, sa atong nasos Pilipinas, na naay nahimong social nga di ko apitikal kaila o ha bisag idas mak kasi naong nang ha di na siya kaya ba o kung saan ang ha mapakada ba na o EPC ba na pero na nga ang ingon na namin gara kaya naman sa itagang kagraduar nga wapun makatuo na namin gara kedua orang usah kosua, ugdi sila kamao, wagi sila ana. Kemana nga? Atu pedang dom sa tumbek sunan nga aron nga di na kamalangan pag pagtuon og onsay parliamentary procedure imo nang tunan daan na kamstina kay total una kamu lansar ke total dalil na mato na ha dalil na mato na magala o gani ang tukaroon daghan bang hindi kasabot kung sa parliamentary procedure o muna nga doon nabitay akong amigo nga kanang wag kasi kalibutan na megala wag kasi kalibutan na ng mga kimungtunan o kayang iya kusyal na ito abin mo kung saan tungkol sa kalakot na ang kusyuntunan di na kumutuon na na doon karila ay kumutunan pagtanaon ng kumigala ang iyang ayang pulsa yung ikuot kung pinag-nagkwarta sa muni siguro nagtuon yun. Kaya nakasapi mo siya. Pumunta na, anong kasapi mo siya? Gumikan ba nga nagdikusyo siya? Dili. Tungod kay buka niya ito panahon na ito karon ang korupsyon na pabili ito man. So muna may gala na dako nga kung kanyang kasaypanan may gala sa itong magagsunan na mo lansar provide kalibutan na to na bugod total o di mo makamaos una hugna kadungag sa duangag na ikatulong hugna makamao gud mo. Yo. Sumuna migala. Basta mag-iskot ka og lawmaking. Kay lawmaking maning kanang kwan. Kining mao kwan mao imong gisulasan. Kaya di mo na paras may gala sa mayor. Kaya mayor may gala executive. Power mo na siya. So mayor din na siya matuunan ng parliamentary procedure. Kaya kuhan mo na siya. Ito naman na ng executive power. Niya ikaduha, ang executive power may gala, dilim na siya kuan motoon gyud ang parliamentary procedure kay igo na sa mamirma ug tan-aw sa pirmahan. Ang kadua ang diba tulo man ka klasing si kan may gala kining gaho may gala sa atong kuan sa atong gobyerno. Ang usa lawmaking, mao na silang kursiyal, congressman, senador. May ka-duha ang executive department. Muna sila mga barangay captain, mayor, gobernador o presidente. Nga, ang ikato may gala, mao ang judiciary. Kaya ang judiciary may gagingan lang na sa atong parliamentary procedure o kiniing kuano. Kiniing interpretation of the law. So, ang tunusun yung interpretation of the law, kung ang lawmaking o ang executive department dili makasinabot, kisa may mahubad interpretation, ang Supreme Court. So, muna may galang adi o ginamawa ng atong judiciary may galang. Di ginamawa sa atong Batakang Balaod. Kaya hindi magsinabot ang lawmaking o ang executive department, padong matas korte. Oo. Di ito magsinabot ay ato lang pa-aprobahan sa Supreme Court. Di ba? Di ba mapayag mong petisyon sa Supreme Court, ha? Na di mo magsinabot? Oo. So, resulta, ang final arbiter may gala ang Supreme Court. Oo, muna. Ng final arbiter sa atong gobyerno. So, klaro na nga ang gobyerno doon ay tulo ka brands. O saman, ang lawmaking, executive, o ka ang judiciary. Ang lawmaking, mo na silang usbon ako, mga konsyal, board member, congressman,

0: no sa atong katalingban aron nga masabtan nila, di ba?
1: Oo.
0: So muna may gala nga ikaw na ang pangyot ang importante kayo na kataga na to ka na kong importansya. Pero di, tamo to, minimigala. Naging mo, sa'yo na ta, sa'yo na ta, piso o migala, kasi tawag na. So, palaan sa tamigala, mag-iskuto sa taglayan, kay, ato kung kita o migala, mura manok, purti man, isura sa atong panahon kay higing baha, kusog ang uwan. May buong latas uwan o may gala nga nga bisag gamay, bisag kung sakag gamay sa uwan, mabaha yun. Oo. Nang karon, naging mo kong research sa inyong, ano man eh. Mo, ay, kay, ang atong tabukira may gala, wala na, nagadaot na gumikan kay mga tinanong ng tao na ito, nga mo tayo mo ali sa mga bahagi ka sa kabukiran, dili na malihan kung ikaw di pamutol man sa atong katawan na uway po ang di ba? Ako na ito, bata ko may gala. Nagtabaho ko sa Bureau of Forest Development. Pagting daganan mo kasi ang ito sa bukit, magdamig, kuan, magdamig seedlings sa kahoy. Sa kung sa kahoy, maugan eh, ha? Tugas, huwag pa. O, muna eh, among si pananom na ito may gala. Kung sa mga sige may tanom, inikadap ko sa mga gitanom, na masay magsunod o pamutol. Ang kubang gani, tutul magpuril, bisag gagmay pa. Muna ako na matikdan may gala. Nga ato makita may gala niya ito panahon na nga kurtig yung lesura. Kaya ngayon mo ito na no, magpanalitan niyo ang bantayan. Inag-awa niyo mo, naglakaw niyo mo. Ito na. Gidali-dali sa kawat. Kawat sa musilang silingan. Kawat sa layo niyo musilingan. O, imuong gina sila may galangkuan. Imuong nga inyang ilang pamutlong kay ilay baligya. Oh. Di ba? Ilay baligya. So, sila gabaw nga, pinagi silang pagputol sa mong makaw eh. Ano man yung makita, magala. Nga sa panahon, nga no, nga doon na iuwan. Ha? Nga kusog ang baha. Tungod na magala, kagi pamutol ng tao na atong kakawiyan. Sumakaroon. Ang suminitaboron nga bisag mo ang harikas kulon gamay kang uwan pagkatuhod ang tubig na suway ko ng atong kulon di ba di lang yung ibawaan nga mabaha na pagayo bisag din sa bohol bisag sa pagbilangan bisag sa taglaing kapis bol, makita mo may gala nga naghangad mo sa kabukiran. Sagbot na lang ugat may kahoy na pahapili ang matagpo ang hurot. Oo. Unya, huwagi kayo mahimo. Kaya mahingo masan ang mga tao nga mapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap mo lagi na nga din nalaka mo kuha din nalaka mo ingon nga nga nung yung pamutol kay pobre di ko na sila o oh, di ba o oh. So muna may galang nga karoon atong tunan atong kagalingon sa pagbuhi ang kahoy na panangitan atong muniputlong atong pulihan ang tanong. Kaya nga turong magkita may gala huwag doon ang dikahoy kanang balay bitaw kanang balay nga magitukot sa probinsya sa dapit magkayong ka kining lugar na amita

nung so doon ay bahay, bahay. Kay doon na may balay, doon ay tao. Muna may gala ang imong interpretation ni mo una una. Nga naman. Kaya muna man ay nanda na to. Muna ay nangyong patasa na to, may gala. So muna ang mga Pilipino na to nga nga manikahoy muna ay dangatan. Muna din sila kabaso may gala o gibaha na yung lugar. Mabitaw nga din sa Cebu, makita mas guro ninyo ng bukit sa pagterasas, nagihin mo ng kuwan, gihin mo ng subdivision. Ang salitang at inaguan na magalap, ang tubig pati na gana. Nga naman, gigit, pamutol man. Ipamutol may gala sa mga kahoy. Muna nga, pres na musuna sa bukid. Nga nanon may akong papaoguan kanang tugas o kanang mga kapabaon, mga magsaan o mga kahon sa bukid may gala. Kanang basta nga mga lubasan, mga kahoy. O, inig tananong na mo. O, di na ibobo-ibobaan nga inig mo at sa lungsod kaya magpalit kagis na ay nagbalik ni mo. Awa na. Awa na ang iyong gitanong may gala. Ito na, gihin mo ng taon. Kanang taon may bidaro ba? Gihin mo na ang kuwana, balsahan, gihin mo ng kurmata. Oo. So muna may tabo may gala. Muna yung laptop pagkasulti ang atong time time kita rin sa sadaan na ano na ingotan nini. Kamu sa abot, may kalibutan mo ng mga tao mo na na. Mamahalang na po na sila. Ha? So ingon na may gala na itabo sa atong nasod. May ingotan nasod may gala sa Pilipinas. Kaya nga itong nasod sa Pilipinas may gala huwag naging kahoy. Kaya daghan kayong manguwag kahoy nga himuon nilang kuan, himuon nilang balay, himuon payag, ha? Himuon nga, sa kung saan na lang, muna may gala, may tabo. Muna nga, di kita kapabot na ang atong naso mulang po pagayo. Muna nga makita ni Moron, na eh, matukas merkado, na idagag kahoy. Ibaligya kanang kahoy nga kuan ba ito? Kanang sa itawag ini kanang isugnod nadagan atos karbon di dapat nadagana kaya di man tanaro nagkuha nagpalit o gas nadagan ato ka sa mga lamper aporte nadagan ang ibaligya. O kanang nasa lamber, huwag pa na ipaligya di. Utag ko sa naunta ng kawya, o ato magamit. Munang dala nga, ato nang gisgutan kay duga-duga na tao kisgut nyo niya. Nga, gawas nga, wata mong gisgut ni Migala, daghang mga tao. Wa kumingon tanan, pero daga mga tao nga mo nakaingon may gala sa pagka wa sa ato mga kakahuyan. Kanya ito may gala sa gamay pagkupupo na ng kahoy. Pero sa pagkadako-dako na nako, nakita na ko nga ang kabukiran, hapit na maupaw. Oo. Pero doon sa may sadaan na ito, sadaan kitang tanan. Ha? Kaya bisan ba nga mga opisyal na ito, usugo magputla nga. Oo. Oo, pinili na gagmay. Asa ito ba magpabot pagkasagang may tao eh, na mutubo. So muna may gala, muna na itong magkaputa sa itong naso sa Pilipinas. Kaya itong naso may gala kinapubrihan sa itong
kalibutan. Kaya nga nang mga ko ginapubihan, kaya pulos matatapulan. Ikaw tapulan, ako tapulan. Oo. O manikahoy ka, ano na silingan ni mo. Kaya man ang silingan ni mo, kaya niliman labong, niliman kanang kuha, niliman kanang singa din eh. Diliman ka na mga kahoy na lisod putlon sa gado may gala kay Arawato ng Kongkwan na dokumento dali. So muna, ingunan na gala ka magtabo sa atong kwan sa atong nasod. Nabisan pa nga itong kadagatan na regulated gabo na itong kadagatan may gala. Regulated na siya. Pero sa inyo tapo, wala na po isda. So muna, bigala ang kapait sa itong kaitan. Kaya mismo ang isda niya ito, huwag na pagkasdap din kayo sa dagat. Napagkasdool sa kuwan, inang dipuyan, putin na ng isda. Ha? Pero karon, bisag kuan, bisag tatawagin na yung kuan. Bisag ka ng gagmay isda. Lisod ka na pagtanaw. Lisod ka na pagpangita. So muna na may gana atong kaitang. Nga, kuan na taglabaw nga nung lisod. Kita na po siya na. Kita ang mga kaitsunan na gala nga kuan kanang nagpabaya. So kaya nabuhin ko sa kung kami gala record or mawa na kung kuan kung sa kami na kumpita na siguro sa kung kuan sa wala ba nila. So, muna yung gala, muna na, ang metabo. Kaya, huwag nag-atiman pa ta sa atong kalikupan. Nag-atiman pa ta sa atong kalagaya, sa atong kalasangan. Nali, di ito makapabot nga, muna ng kahintang natin may gala. Kaya, napinood. Ugwa pa ta. Tabang eh, sa ubang katawan. Huwag kita may mo. Tumaga ni Karo, tumatay. Environment na. Being that. Kung doon ay tabo, sa tuloy na. Muna sa, muna na to, muna sa, muna na to, magalahog. Tanang sa ganyan. Muna muna natin.

0: So, presyente Miguel, ha? Naputo lang ikaw. Murang doon na, sit na natin na. O sa'yo mawawa. Pani Miguel, ha? Ang kwan. Nagkadaot. E mismo nga itong natod, mismo at mga opisyal, ikas gam, gamay nga itong patungan, dagtidag ko. Di man sila magkaunaw na. Di man sila magkaunaw na. Gamay, tabang sa mga tuan mga kahintang nato sa atong gobyerno. Di ba? Di ba na may dagang gamay na lang opisyal na itong labo po niya mo kwan. Labo po niya. Manguhaw ka ko eh. Mul mag-oo. Pinagdahan, ganyan lang kita. Uli ba kurmata? So, ingon na namin ka lang atong nasod. Na, magkakot sa ba? O, tonsan. Kung may mong sensiyo na lang mo ha, ala sige. Imo na sensiyo, ipalit ang pinabal, buwa doon. Binamot. Magdibas. Aksyon na lang yun. Okay. Sabon nga. Ang atong gobyerno kurakot man. Ha? Grabe ka itong gobyerno kakurakot. So muna nga. Ako. Malipay na lang ko. Na. Kung tamawaan ni atong korupsyon. Tamawaan na itong korupsyon. Tingali. Dili na tama ka. Maghuna-huna na gutom mo ta. At karoon, sige, itong una-una gutom. Muli ka na gaya. At ang gobyerno, puras mayo. Huwag din matuman dahil ang katundanan na pagservisyo sa longstop. Muna, Miguel, kining ato din pong bustaho ng atong mga kwan na ipaminaw nini sa Juan Miguel at sa Panglao sa Pilaran o sa Batandapit Miguel atong pong bustaho si Lula Sinang Mijos si Arinonoy Marilotlot Mijos niya, sab si Joshua, si Jack-Jack, si James, Ludegree, mga Mios, pamilya ni Migala. Niya, si Grian, si Jim Will, sa Migala, si Atitiring, o si Eric, usab si Ikulit, o si Pusbon din pakulba. Hindi sila magiging huwag ni Hunuhuno sa pagtuman sa pagpaminaw na ito ni Gala. Matiusan na naging kamino na magiging. So, sunod na siguro na pre. So, karinon mo parilot-lot, marilot-lot ni Hos. Salamat kayo sa kanunay yung pag-sunod na ito sigla. Na ito sa pangumustaho ng andabuhol ng mga nindot kayo nga kining resort ya sa masa anda di Burakay. O na one and town yung atong kumpare Miguel ha. Kaya may taliwan na tanda di Burakay sa andabuhol ni sa Miguel ha. Usab sa mga kaigsunan nato diya sa kuan sa Panglao. Puting dagana ng resort diya sa Panglao, Miguel. Marumanong tungos kadako sa Panglao. Apit ang tibok Panglao gawa sa bukid. Nagi resort, ha? Puting dagana ng kuan diya. Puting dagana ng matao na to kilaw tagista na sinugba na kinuha na di ba? nga po pa ito panang apilanog. Sinog ba nga at kanapawikan? Nagyan po. So, magkita niya ni Muda Miguel ang mga lungsa, ang mga lugar. So, ito na nga sila si pare Juan na kung kumpare Miguel alimot mo na po kung kumpare niya si pare siya lang pre akong tanaw tong kung kuhan akong kudigo na to nini yan sa itong mga mga mayor Miguel diyan sa Laguna City si Mayor Jean Yap Mayor Jean Yap Miguel na ako ni Pagmangkon niya ang yasamba na si Baba Yap si Congressman Baba Yap na Congressman pronunsya Miguel diya sa First District of Bohol. So at least nga tukin sa itong gusto magpasibya niya at yung sibya kaya umibayad ang itong sibya ni Gala. Na naisuwat ka ninyo o ganaan mo matuwat. So, kanya sa mga congresswoman po din sa kuwan sa second district si congresswoman na Vanessa congressman congresswoman Vanessa na asawa sa amin ni Governor Carlos Amitado. Si Vanessa Cadorna Amitado Miguel. Kapusap sa 3rd District ni Congresswoman Alex si Bisas Totor. So, Moni Miguel kung tuwag kayo nga Congresswoman kayo nato sa pag-eskwila akong pwila naman pag-ganang tawag ni paglansa na kong dek board member to niya board member niya si Alex Bishop Tutor na paglansa na kong congressman to niya so wala na kong mabalik Miguel paglansa yara ko po ito batong panahon na muna nga sila idigyapon na ito karoon. So muna Miguela ang daghan na ito ng mga kauban ng bol sama ni Aton Medeblolio mayor sa Budriska niya sa Itapi si Cariboy Camacho niya sa Talibol si Ikuan si Mayor Garcia Janet Garcia o niya sa upay si Vice Mayor na karoon mayor na kay may panaw naman ito yung asawa ni pare Kustan Reyes sa upay sa tanigyan si Mayor Mendez o sa Sinabangka si Mayor Alexi, no. Mayor Zabanga Miguel. Si Mayor Suswangan. Limutan ako. Sa kalita, si Mayor Kwan. Mayor Angkla. Oo. Si Mayor Angkla Miguel. Ang Mayor Zabanga niya wala masiguro. Yun ang takulita, hindi ko niya tindagahan na matumutakuha na kumalista. So, muna Miguel, niya sa Cebu City, sa si Mayor Nestor Archibald, kung si Vice Mayor Tami Ocminya, sa Cebu City, City of Cebu. Niya sa Talisay City, si Mayor San Julias, niya sa Mandawi City, si Mayor Juan. anda voy a decir que se dio don que Juano o sea la posite se dio sin de estamos aplicando a cuando es mío sin de chan me gala kaya niyan badang si mío Donald Chan mo na mo por el congresman sa London district of Lapu-Lapu City unya mi gala salamat ko sa to mga ipaminaw sa atong kuan sa atong master control si Michael Taray nga sa atong ubang nga special dia sa atong technical department la si Engineer Jerry Kahit Engineer Gilbert Tolog ug usab si Engineer John Mulat ug si Engineer Good Iglesia ug sa tanan atong mga kaigsoonan nga gala sa tibok Bohol ug usab si Kwanday atong amigo si si Kunsyal kon Kunsyal Gingging Gingging Megala sa Baclayon Pugusa Megala si Mr. Peter Deriscop ang atong big boss sa Ball Chronicle and Radio Corporation inyong alaga di host Andy Manatan Philippines and your world. Thank you for listening. Mabuhay!
1: Mao kadto ang tulunganon, Direct Line. Unta, kamo na kapupo og daghang kasayuran gikan sa lantip nga hunahuna sa tagduma, Andy Manatan. Hangtod sa sunod semana, atangi ang Direct Line.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Way balinay, DYRD kanunay.
4: Sa inyong Lumber of Construction Needs, Bohol People's Lumber Corporation diya sa Dan M. Paras at Mangsa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ning Siyudad. Dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
5: Uy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
7: Rexino Forte!
8: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
7: Rexino Forte!
8: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
7: Rexino Forte!
6: Maunang discarding na ako. Discarding bisdak na to.
7: Rexino Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexulti Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
12: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
13: Alagang Unilab yan.
14: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya.
16: Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Igawang naku, maunang ang dam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
19: Let's go, Lola!
18: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
19: Uy, what a ko!
20: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan.
21: Hindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Mara Ira.
0: 2022 here. Step into your Myra era.
21: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
22: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
18: Tiguang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina, duwa sami sa ako mga apo.
19: Let's go, Lola!
18: Bye, Mare. Unhan sa muna kong dagan.
19: Uy, what ako?
20: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Unilabian.
24: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
25: Adiway arde, ang mga pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
26: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang Adiway arde ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga rinood na mga balita, o wala na dyan lain.
27: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang Adiway arde, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
28: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa Adiway arde, sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Ano mo kung anong manay mong dagway, pre?
1: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinduman kadapuran mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maunag pre, unsaon? Narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga yun butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga-Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yun ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Apan kung wala'y tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
1: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligi ka anak, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sayon, ramanday. Ay kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili pun mapaulahi sa trend karon.

0: Alang na itong motukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City, kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini, nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.
1: Kung tanan, buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal, sa bisan-asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allerase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
2: Pagpagaling ng Pilipinas.
1: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang sildenafil hydrochloride mao ang generic name sa Allerase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hello mga MX3 believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 believer. Aside sa ginatudluan nako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our values formation program. Unya, kada weekend pod naga-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church. I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta, o gamma nutrients. Kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug mali sen ang stress. Maong himbing gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
0: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diya sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad, dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal o guban pa. Daawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
4: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
5: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions.

Kara, kumusta? Malipayong nga gabi ka inyong tanahan. Welcome sa mag-usapan niya itong pagkaparagubar niya itong tulumanon. Ano karong Domingo, pizza 16 na guning buwan sa Agosto. Wigus meal, 26. Kumusta? O gamay nito na itong pag-iating bayaalak sa tanahan na tumakay sunan karon. Bila ka lang na sa ilang tagsatag sa mga panimay, atong nga mga keksunan nga doon na sa trabaho ugma. Atong nga mga ginang sa panimay, o gaingon mo sab sa mga katabang sa itong mga panimay karon. Basta, may nito na itong pagkatimbaya alang kaninyong tanan. Binasab ka ito atong nga mga pasahero ko sinira ka tindero tinderas karon. Unsang mga kalihukan o unsa inyong mga buhat karon? Kumusta, kumusta? Mayong gabi. Napitun ko kamo gikan sa alas 8:30 hangto na sa alas 10 sa gabi. Lagi na itong tulumanon, ipakatulog ko ikaw. Samtang nakakaroon na nagpahuway.

Ipaabot ba kang katugo na apan di ka makatugumikan kay ipaabot ba nimo mga awit kani ato karon mga awit nga balikanhon mga awit nga kinaham nimo sa imong pagkabatanon. Asa ka man og hain ka man karon? Buti ako nga manuktok sa untag sa tagsa ka mga panimay. Palihog padayo na ako kadalhon ko mga awit para kaninyo. Kumusta si Lula o si Lulo karon imong mga maibong papa o sa ati o si Kuya. Si Mami o si Daddy o sa karon la, kumusta? Tanan na itong mga kisunan karong mga gabi una. Kini gabi sa tanang gabi sa itong pag-paraguban at itong tulumanon o ikaw galing asa ka. Kina itong tulumanon mo tabo kini sa bisan asang dapit sa suok sa kalibutan. Luzon, Bisaya, Sugmindanao, ingon mo sa tibok kapupunan, tibok kalibutan. Kumusta mayong gabi itong tanan? Mayong gabi, mayong adlaw, mayong kadlawon, o mayong udto. Sa tanan na ito nga mga keksyon at mga bulanon. Lakip ng dili mga bulanon. Laking uban ka na ito ng ato nga tulumanon. O ikaw galing karon aduna kay kasibot sa pag-apil niya ito nga pagpanag-uban. Chat ka o mutimbaya o may gabi sa pagpakatulog sa mong mahal sa kinabuhi. Pabuta ang mga awit nga imong kinaham, mga awit nga balikanhon. Hindi sa itong pagparaguban niya itong tulumanon ipakatulog ko ikaw. Mientras na ito apaka makatog, malinaw una. Ako na mantigos sa mga lingaw para kanimo. Ay, una lang niya sa imong nahimong tangan karon.

Pero kanin yung tanan atong mga sugin sig paminaw, no? Mayong pagpaminaw alang kanin yo. May pagpaminaw nga to ni Ginger Puma tumaraw. Boss, musta? O tuwa ni dito karon sa Jordan. Yung sabi nga to ni Charlene Bidoldolia. Swatching. Ay, kumusta? Mayong gabiin mo da, karon. Gagat to sa ko nga kumpare si pari Charlie Rosales Balak Pamur. Pero yung nga kibigay mo na ito ni Maria Inday Santa Rosales. O gagat to sa ni Charlene Bidoldolia. Good evening, Idol. May nga kibigay sa balak nga kini mo. Ito sa ni Ginger Puma Tumaraw is watching. Kumusta dia sa Kuan Garon, dia sa Jordan. Kaligo na baga dia sa Suba sa Jordan, John, si Ginger, no? Naka, yung nakakuan na baga dia, yung nakaligo na baga dia. Magyang ito sa ni Roger Kalyukanta, Tangkawan, no? Is watching. Majong gabi, Idol. Kumusta? Mayong gabihin ka ninyong tanan niya. Si Donald Dalida. No? Good evening, Sir Rene. Watching live from Barangay San Isidro. Happy birthday, DJ Bomb Bolero. Okay, sige. Happy birthday sa ni Bomb Bolero. Hindi siya nagkasulong siya ka daw natawahan karong adlawa. Uban pang nag-birthday may gala. No? Kumusta? May pagpaminaw alang nga ganin yung tanan. Ato gisayunod gilayon may gala kaya daghan gani great na gero, no? O gyan ato ni Pare Charlie, pre, mayong gabihin mo da, pre. Pare Inday Santa Rosales, Susan. So, may pagpaminaw, o gato sa ni Simon, ni Matiyo, yung mga sabi nga ni Angelo ni GR. Sige, kumusta? Mayong gabi alag ang kanyang tanong.

Iga pare kulo ko arribay pa ko di satas bay ay kuan. Ray kung sounds di satas kulo pareho. Ay pa pala bi. Iga ngato sa ni Patrick Panong Ridolia is watching. No mayong nga gabi alay nga ganimo ingon man sa atong mga sugintig paminaw karon. Labi na katong nada sa ilang panimay o ginamit ang mga transistorized radio. So, kumusta? Mayong gabi alay nga kaninyo talaga. Labi na si Lulag, si Lulo karon. Itong nag-aedad, may galagi ka sa 50 nga ito sa 80 anyos, pataas pa na ini. Kini mga awit nga itong giandam para ni kaninyo. Nataog ni Himugso, kaya itong tuluman noon para nga kamu malingaw ni panahon sa kagabiyon. Atong nga kauban karon si Engineer Michael Polaris Taray. Manusaba nga ito ni Engineer Gilbert Tatulop, Engineer Jerry Cahis, Engineer Cyrus the Byros, so ngayon nga ito sab dia sa transmitter site. Ito si Engineer Gudi Pilisya, o nga ito sab ni Engineer Romy Mulat, so Chief Engineer Phil Abandula. No, kumusta, kumusta? Oga ngayon sa ni former City Vice Mayor si Antonio Toto Biloso. Blessed Sunday sa tanan. Oga kumusta? Mayong gabi alay nga kaninyo. Resto magparagubaring ato nga tulumanon may gana mo kamong dalitan pinagi sa unang dalit unang lingaw diri sa ato nga pagparagubaring ato nga tulumanon. Aliyah. Ay nga dalit alay nga kaninyo, labi na sa nasilang tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan karong gabi una. No? O matawag na ito nga init ang panahon, pero itong matigdan o sabog ang kabugnaw panahon sa kagabiyon. No? Okay, bueno, dito maglangan may galaan ng itong binuksang dalit lingaw alay kaninyo. Good evening, Sir Rene. Ni Minaw Japon sa mag-request may kanta nga Gugmang Gibati Ko o Gabisan sa Damgulang. Salamat, Sir.

0: Baiklah, selamat datang ke Tungga Dalit Alang kini utara dia tu pagbaraku baring atau enggak tulu merun baiklah ke rumah tak nak. Oga ingin berusaha satu enggak mengenai seluruh kanun ini atau enggak tulu merun baiklah no. Oga mai enggak gebi alangnya kini yo. Mai pagbaraku usah gantung di Dr. Ronald Inting Pumatung no. Oga kini usah saya yang mabati enggak mengenai program sa radio saya enggak. Aga mga Kristuhanong kalihukan mga lantawan no usa ka programa kini nga mabati gikan masagala sa buntag hangtod na sa city sa gabi no oiga pilagi usab ni Dr. Ronald Inting Pumatong no siya gyud atong mabati niya nga mga panahon na doktor mayong gabi kani mo dia may pagpaminaw di sa tong pagparaguban ni atong turmanon oiga ingat usab. Sa tanan pilagi usab nga to ni Kajuta kay na idagang kastanda ni Maygalaro Patrick Ridulia unya mayong gabi usab di Sir Peter Diarisco guban usab sa iyang pamilya o di Miss Vice Mayor Miss Tibbs Bulio Sir mayong gabi usab kaninyo o nga to usab ni Jinky E. Edolsa is watching o nga to usab ni Kajuta Aldrin Kurit, Kukukalawihan. Aha. Okay lah, sige. May pagpaminaw ni muda karun. No, oga, gato sab ni Charlene B. Dodolia is watching. No, oga, napagyudari. Oga, gato sab ni atong amigo da, si The Barker Cell Remulador. No, oga, sayang kwanda sa may kwan. Mga kuan ato dia kini nga imong mga gipang nga pahinungdan karon no mayong pagpaminaw alang kaninyo dia karon ha okay dira og ngato sab da pagajuta kay ato gi tanaw ni daghan kay ning kuan ngato sab ayong gabi nila ni attorney Jerry Dolia og ni attorney Francis Sal Solis no giga ni Patrick Panong Ridulia atong gipta pas may gala kay pitindaghanang nagkuan gini ni great no nya naglisod-lisod tagkuan naglisod-lisod tag kuan nga nagkuan magod og dapat yun no nga to sabi kajot lang okay asa naman yung nilain man eh kajot lang ato ibalik mayong nga gabi sarini happy Sunday nga to ninong jut lang kay gisapawan no na may kuan mangod good evening nga sir ini no gikang ni nanong sa to og ni Ursus sa the blogger no may nga gibi wala tumapas yung kuan ha og nga to sab ni former mayor Bin Sir Ridulia is watching no pagkagaro sir mayong nga gibi ni mo dia no may pagpaminaw ning atong tulumanon no karon nga mga takna og gani sab niya to ni Rosa Biharo no sab no ada satu nga tulumanon dito mo sa messenger god nya maglisod man tani ni kay kuan man ala sige na lang happy Sunday ni nong Alejandro Dadingi Jr sa Sambu Corilla no gika ni Orsis blogger boy no Orsis yung blogger no okay sila salamat kayo no ato sab basta ikaw sir rini okay kayo amo ba okay kayo salamat po kayo no adiri sa ato nga pagpanaguban may galahan ng ato nga tulumanon. Muna nga ato nga paabot usab no kaya nga gaysakay lang nato ni ato nga mga lingaw karo may galah mga awit para kaninyong tanan. Aron sab sa ingon niya na nga dili nato aron ma-accommodate nato may galah kining mga ato makaeksyonan. Ay may pagpaminaw sa nato ni paring Edi Borha no? Ni City Councilor Edi Borha. Pring, may mga gabihin mo na pring. May pagpamina paglantaw karon ni atong tulumanon ini nga takna nalibisi po na tong kumpare si paring Edi Borha no kaya ina ni man nga City Councilor may gala daghan gyud ang imbitasyon no daghan ni do agad ni kwara majo nga gabi pre rene dali nga amping okay why problema pre no okay lang kanunay no di sa atong nga pagpaparabuoban may nga gabi usab ni mudya og ni Siungix is watching. No, kumusta mo da siyong X? No, may pagpaminaw. Bino, og majong gabi rin boy. Okay, may gabi mo da siyong X? No? Og manghinaw tang napod mo skapiskay, kabasko, kalipay, kamayag, rumatak na. No, kay mora pag gini atong mahimos pagpanimbaya alas sa tuwa kay suran. Uguban pa mga pagtimbaya ninyo sa inyong pagpakatulong sa inyong mga higala, mga mahal sa kinabuhi, atong dawato na din eh, mga awit kani adto, mga awit ng mga binisaya, ato usab ka ng pangitaon, alang ipahaom na to nining kagabion. Bueno, dito maglangan may gala, alang sa mga request, dito atong turumanon. Ang gugmang gibati ko. Ika ni Susan Puentes.
1: Ang gugmang gibati ko sa batanon pa kita.
0: Oga, batul pa ni Premier Mayor Bin Seridolia. Request yun siya, gimingaw ako, yay.
1: Ugay na
0: gimingaw na rin ko, amigo.

Okay, ang atusan ni Charlene Ray Dodol niya. Good evening, Dol. May nga gabi-usap ni muda, Charlene Lynn. May nga gabi ni muda. May pag-pabinaw.

Bueno, may galatog nga oras. Sanuna na kita ay 3 minutos suman makalabay ang alas 9 sa gabi. No? May gabi usap nga tulad ni former Mayor Joe Turalba, ni former City Councilor BT Turalba. Gato sa ni former City Councilor BT Turalba. O dya, gato sa ni Dr. Ronald Inting Pumatong. No? Kumusta? May gabi usap gato sa Jerison Electronics Communication. No? May pag-pabinawaran kanyang tarang. Gato sa ni Jerry Marmito. Dya, sir, may gabi. Ngatong sa dasa sa yung furniture nila ni Bin ug ni Francis ug ngatong sa ni Marvin Tihano sa Tagbilaran City Machine Shop, no, may nga gabi usab nga do ni kanda Yaitor Lastimosa, no, kumusta nasa sa Mama Santa Store pinag-isa ni Pritrali nga to sa ni Marinda Santa Rosales. O gyalabas sa tanan nga to dasa Bibis Lichon, no, bibang gabi usab nga to nila ni kanda Biberly nasa kasi Birdy apartment na pinag-isa ni Pari Ariel Labaya Gabuya. Pre, may gabi mo na, may gabi niya, pre. No, gyan yun yung panahon na. O, gyan mo sa tanan, nga to sab sa, diya sa night market karon, no, nag-operate ko sa mga night market karon na. Diya sa may Panglao, Tawala Panglao, doon yun sa Panglao International Airport, no. Musta may gabi, o, ingon mo sab, nga to ni, Congresswoman Alexis Totor sa 3rd District. O ga mayong gabi nga to sa ni Congresswoman Banbaro Mintado na sa 2nd District. O ga nga to sa ni 3rd District Board Member Greg Hala. No? Kumusta? Mayong gabi alang nga kanyang tanan. O ingon mo sa ba nga to ni Adasa Dori Hagna Transit Incorporated. No? O ga nga to sa ba ni Missile Aladra Molina is watching, no? Ngayon usab, may hapo, may gabi usab nga to ni Robin Tan. O ngayon masab da sa iChoice Optical Shop, no? Mayong gabi. Ngayon usab ni Irene Daling Malayas, no? Dito karon sa Marlboro, California, sa Australia, no? O ngayon usab ni Chai, da sa aga kapikas ni Irene. No, kumusta man gabi, alang yung tanan, no, diri sa atong tulumanon, may pagpaminaw sa atong mga sugitig paminaw karon. Samtang wa pa makatog atong mga kiksunan karon, kay aminin mo, daghan nga wa pa makatog. Gumikan kay ang atong oras. Ang ato din eh, alas 9 na, pero ang uban dito, nanay ni labaw pa sa alas 9, alas 10, alas 11 na, pero napag iniubos din eh. No, sa pagkakaroon. Nagdipindi lang eh sa dagan tali ni panahon, no? Dagan sa atong kakalibutan. No, man, huwag man magkaparihagod ang dagan. Napariha ra, pero tiyali ang aninaw na ito mga kiksunan, kaya di ba ito mga scientist na yun eh. Huwag po ito magtuon o pagka-scientipiko. Kundili, ang ato din eh, sa ato lang naibawaan. Tiyali, aduna sa tiyali, inigtatuyok talis kalibutan ini kagabi ini ni nanapot niya ang mga panahon ay mga lugar nga adlaw po sila dito na lugar po nga kadlawon sila dito ang uban karon nagpaingon pas pagkagabion ang uban ini ang uban usab ni ni may gala mo pay pagkaalasayas nila ang ato alas 10 na, no, sila wa pa matog kita hinanok na, no, inana ang dagan sa atong atong kalibutan. No, dili tanan kay maglumba kuno magpariha ni tanan may gala buto sa kapoy may tabo, no. Maka nakot ang mga pangutana ba, no, sa atong kaugalingon. O giparihat tanan sa Ginoo nga nga diha dapita kining nining gabi una matuog tanan mga tao, no. Wa nay buntag, wa nay adlaw tanan na gabi. Dungano na to ning gabi adlaw og adlaw gabi. Ala. Okay. Wa gyud kining di pud tali mahimo kay tuod sa dako bes kalibutan. Dako ba ning kalibutan. Bueno, anong mga istorya man tada na may gala nga makaingon tayo na nga mura magigikan po ka sa lang planeta. Bueno, oras, ano na kita, 7 minutos na human magkalabay ng alas 9 sa gabi. Dahil na awit na ngayon sa awit, may gala nga gimingaw ako. Okay? Bueno, ato ko nung paminaw ni, di ara may gala, no? Ano si Max Urman? No, di ara, ato nga ipabati may gala, alas ato nga makiksunan. No, gipagay ni sa itong higala niya, si Ben Ridolia. Okay, no, Engineer Ben Ridolia. No, may nga gabi alay nga kanimusab niya. No, may pagpaminaw. Ubang sa imong hamiling kapikas.

May kabisaw nga ito ni Martiris sa Lorena, may pagpaminaw. Dasa manggagaroon. Samtang nag-gakos-gakos o unlan garoon.

Pero may gala tong oras aduna kita 11 minutos na man magkalabay ng ras jazz sa gabi no di sa tong pagya para gubar ng atong tulumanon. Pero di ta maglangan may gala ato gilang ipabati kini nga mga request des to pag para gubar ng atong tulumanon. Okay, sayang po kayo nga higayon og panahon. Ganyan gigahin rin sa itong pagya para gubar ng itong tulumanon. Ipakatulog ko ikaw. Giga ni Rosalie Robles, balik in town, akong pinanggaw. Wala, di na ka mo balik, narapon ni mo.

Bueno, Miguel, atong oras, adura kita 14 minutos sa man makalabaing alas 9 sa gabi. No? Dari sa itong pagparaguban ng atong tulubanon. O, Bino, atong... ito ni Kalit Magkawa ito eh. Okay. Kuhan mo na yan. Bino, ato sa itong kuhan mo na. Kay ni Kalit Magkawa ito yung bisa ni Adara. Adara. Ato nga gipangita may gala kita na yun. Mayong nga gabi, ito sa nga Jutor Albaw, yung masabang ito ni Agaw Alaridolya, uban usab sa iyahan nga Mrs. nga si Doktora Virgilia Salinas sa Ridolya, ang request ko sir, ang gugmang gibati ko humana, no? O may pagpaminaw. O nga ito usab nga ito ni Gingging Nikos, Daling Nikos is watching, no? Ging may nga gabi alay nga ganin mo. Adres sa ato nga pagyaparaguma na kumanghod ni Titus Kagyan de Oro. No, nga ito usab, di asam lang ni Nanang Minda, no, ni Nung Victor, nga ito usab ni Raya ni Pitpit, nga ito usab ni Budo, o sa iyang mahal sa kinabuhi. O nga ito usab lang ni Idna, o sa iyang nga kapikas nila ni Bilin. O nga ito di asam Surigao, no, kumusta? O nga ito usab nga ito ni Mirna, o ni Albert, ni Alexis, no, ni Alex. O nga uban pa, natong mga eksolog pag-umangko na kumusta, labi na dito sa Dabao karon. No, sa ako nga mga pag-umangko dito, dito sa Dabao, sa Gabuyan, Dabao del Norte, no, dito sa Kapalong. Okay? No, kumusta man nga kami, alam nga ganyan tanan, nga ito sa wala ni Patring niya, Patring nga ito sa ni Jan, no? Dayday, si Dayday. No, kumusta mayong gabi, alam nga kaninyo niya, no? Okay, dito maglangan may gana dugang dalit lingaw alan kanyang tanan. Gayas lo nga kauban may gala, no? Samtang nagpitik ring kasing-kasing by atoy kusap.

Bueno, selamat tagayo no sa atong kauban sa atong kusab may alam mo to yung awit usab no ga request ko sa radio ga samtang ako may kinabuhi pa kaya ako gini pinungon nga to sa tanang to all people sa Bohol salamat sa sir ini no pabutahan dari sa atong pagaparaguban bueno ato sa ning paminawon may gala no kajuta kay sarba to okay. Darah tutung andam na to ni kalit magawa no giilog mas sa dautang kapalaran ay gala sige darah mauna ni nyali ay gala sige ato sa ning paminawon may gala ni ato pagbaraguban ato nga tulumanon dalaga diri sa Carmila para ni sayang RT Mahabinis gigani Jinky Edolsa.

Oi, no may kana tong oras sa dunay kita 23 minutos na gihuman magkalabay ang alas 9 sa gabi. Order sa pagparaguban ng ato nga tulumanon. Dito maglangan may gala ng awit gikan ni Del Horace og Ansek. Samtang ako may kinabuhi pa.

Oja, matud ba lang sabag gato nila ni former congressman Edgar Chato gato sab ni agaw purisa Chato oja mapagtibay gikan sa ni Patrick Panoridoria. Oja, nene gadri sa barak-barak sa tungang gabi, agos rin na alang ni sinya og ni Tintid.

Bueno, mi gran tonga, ora sa duna na kita ay 27 minutos na human magkalabay ang alas 9 sa gabi. No, doon sa itong pag-paraguban niya itong tulumanon. Namin nga diri sa bulan, may gala ganina raman yung murag nag-ungot raman yung request diri sa itong pag-paraguban niya itong tulumanon. No? So, ito na mga request may gala. O, doon sa mga panahon na itong mapray na diri.

Pero may kala trang atag na aron kita 31 minutos na human makalabay ang alas 9 sa gabi, no? Okay, dara sa nangay diri sa Carmila. No, si Carmila to kuno pukaon si Carmila ro gabi inar ba. No, sugot pa ba kay si Carmila atong kantahon. Okay, dara.

Bueno, may galatag na 35 minutos suman makalabahin alas 9 sa gabi. O dyan, yung awit alay nga kanyang tayo nito pagparago ba niya tuntulo pa nun. Ato nga paminahon may gala. No, labi na sa wapa makatog ron. No? Ang uban ini may gala to, kaduka-duka ng uban, kapatingog sila mga radyo niya. Kabuntagan na ito lang radyo, tingog lang gapo. Wa na'y luha alang kanimo. Higa ni Rini Cruz.

0: Baiklah, kami sapa katun ni Jocelyn Daling Suwasi.
1: Dengatanku.
0: Oga, kajut lagi ni pada Idrisa Pikas Baiklah. Seri ni ya panuku sa pagtugtog sa awit nga naguluhan nga bulan na ya yung sa maning naglisur maning bulan paminaw ron apa ang itaon alang sa pagpaminaw sa mga tunla ni Pit kajut sa Pit dani Pit kajut lang ha ni Pit Campesino o ni Carino kajut sa kay Moripino magod ni Inday ni Roquillo o ni Ima ni Turing o ni Luz o nga to sa ni Cherry o nga to sa ni sa ni? Da sa City Square. Okay, sige.

0: Questa Rebecca, la nostra tubod sa naughang sapa, sakto ginirin po na huna, kanang liki na nimbasakan, no? Wala ginirin tayo, tubod niya nagkanan eh. No, ano to yung tali tubod ng mga bilin may gala ka init kayong panahon. No, kaya bisag asang napita ng liki gining mga humayan. Mga basakan. Okay, na. Diga ni Los Lorito. Tubod sa naughang sapa. May nga gabi usap nga to ni
1: Tubod sa naughang sapa.
0: Raut-raut kaya sa ito yung nga nini, no? Kasa duri, sa tanong taga duri, no? So, kumusta may yung gabi alagi yung tanan? Nilaw na ilaw, raut-raut. Lao may nga gabi.

pun sa pa atali to. Bueno, may gila mayong gabi usab Sir Rene Gatosad ni Sir Peter Di Harisco o sa iya nga pamilya Sir Rene. Okay, salamat kayo. Giga ni Patrick Panoridol ya, no? O ginagan ni sa awit may gala nga gugmang ano to? Dughang guba no? Okay, nga guba ni dughan karo may gala, daghang mga guba ng dughan ni Rupanaw na. Okay, la sige. Bueno, atong paminaw ni. Giga ni Lee Solidad. O gatosad ni Lee o gatosad ni Nikki Radasa.

Mayong gabi, Idol. Palingkos pagtugtog sa awit nga Matud Mo. Kami pinangod din sa mga miyembro sa BYCO Original. Agigan sa Osaka Artemio Habines.

Hoy no me queda mucho tung dalting aw alang yung tanan na serin na mayong gabi palingko sa pagtugtog sa ulahin ang pagbasol. Ulahin ang pagbasol ko. Gika ni Ronnie Salvacion. Bayo na pabutang ni Ron. Oh. Mapas pala to sa oras din sa ito nga pagyaparagubar nga ito nga tulumanon. Bayo na kanunan na 10 minutos mag alas 10. May gala no? Din sa ito nga tulumanon. Narubatak na. Alay na ito nga sa matod mo.

0: imong uno.
1: Salamat sa rinis sa akong mga request uban sa Till We Heart your program this coming Sunday. Again, thanks sa rinis. Salamat po kayo, Patrick Panong Ridolia.

Bueno, may kalawaran sa oras, watag yung panahon. So, pagkikuban kanyo na ito nga tulumanon. Hangto na lang sa Domingo po, susamang tag na susama alga po istasyon. Saga sa itong kauban, si Engineer Michael Porlaris Talay, kininyong alalay, sukis kanunay, rin idaling magpasalamat tumingon. Adios, bayak kong Diyos, sayonara, hasta la vista, babayo.

0: kalanginan. So, ma'am, pwede i-recap na to, no? Unsa dyan ato ang mga gipang-discuss sa miaging semana aron nga kung nasilay, basi naskipan nila sulat ba?
1: Okay, so mayong buntag, no? So, last week, naghisgota og mga problema sa mangga production, katong sakit, mga dangan sa mangga, katong problema sa merkado, pagbaligya, then katusang pamaagi sa pag-rehab, sa mga pamaagi sa pag-rehab sa atong mangga. So, daghan to siya protocol nga itong i-follow sa rehab. Dayon, nakisigot po ito og mga variety na atong gamiton pagtanom sa mangga. So, ato na siyang ipalagman pa jud sa karon nga semana nga atong topic.
0: Okay. So, karon kamuntagon mga higala, no? Ato ning pangutanon si ma'am sa maong pagtanom sa maong mangga. So, ma'am, unsa man ang mga lahi sa mangga nga kasagaran gitanom dinhi sa ito ang lugar sa Central Visayas.
1: So, dari sa tuwa sa Central Visayas, kada probinsya, lahi-lahi o
0: mangan.
1: Lahi mangga. So, ato nailhan kaning Mango Cebu. Ang kaning Mango Cebu, sa lain nga mga probinsya, pangan nila is tuod. Pero mo na siya ang Carabao Mango. Kana itong ginafokusan. Then, napod tay Indian Mango. Napod tay Apple, Mango, Paho, Pico. Daghan kayo siya mga mangga. Lain-lain og mangga diri sa tuwa sa Region 7. So, naimanggahan nga lain-lain og mga mangga gipantanom, wala to siya for food consumption lang. Ang kasagaran dyan nung makita si Mercado na daghan og baliga is Carabao Mango, kaning Indian, gamera kayo ning apple. Wala man kayo yung magbaligyaan ni. Pero ang kaning apple mango, sikat kayo ni sa Amerika, sa other countries. Kaya mo yun na ilang nailhan nga mangga yun. Ang kaning atong Carabao Mango is export. So, ang kinay sila ha, kanang mahal kani dito tungod kay wala man ni kani sa ilaha kani atong Carabao Mango. So kabantay siguro ta nga kun naay mga foreigner diri mamalit jud og anong dried mango kay wala man na sa ilaha nga mga klase sa mangga.
0: So ina na ka importante no ang maong mango production. So ma'am, kaning unsang angay nga yuta day no sa atong pagpatubo sa maong mangga?
1: So ang mangga motubo siya bisan asa lang nga yuta, pero mas fit siya, mas fit siya kung ang yuta is clay loam and sandy. So kanang combination di man good angay ang mangga. Kanang ang yuta is permi punduhan og tubig, dili siya angay ana makabantay. Siguro mo nga ang inyohang area is kanang medyo loam. Then kung mag-uwan dugay mo hubas ang tubig, nya nay mangga, kabantay mo ang mangga is either mag-yellow or medyo brownish. So dapat ang mangga mango this ganahan siya og yuta nga dali mo evaporate ang kuan ba ang tubig, dili mapundo kay kuan man siya, dili siya water loving, sun loving man ang atong mangga. So yun ana, then dili siya dapat sikihon og uwan kay ang mangga is ganahan siya straight init 4 to 5 months. Pero kana sang 5 months nga uwanon lang pila ka oras, then whole init na dyan na siya.
0: Pero mo, mas kaling sa pagtanom, asa man ta makakuha ani yung mother plant?
1: Naay mga mother plant dere sa tua, pero kasagaran, almost karon nga naay magtanom, mapalit na dyan sila sa mga nursery. Katong mga nursery nga naay mga variety sa mangga. So natay mga variety from Guimaras, from Bataan, from Ilocos, Zambales, daghan kayo. So mo na ang kana nga mga strain sa Carabao Mango ang gihimo nga mother plant sa itong mga nursery sa day A. Like diri sa tua, so ang ato ang mga mother plant is from Guimaras. So mao na siya ang gina-grafted sa itong nursery. Pwede ra sila mo palit diri, barato ra sa tua, tag 40 sa station sa day A. But kung adto mo sa mga co-op nga mga nursery, adto mahal, mga tag 150 to 100. So mao na siya mga planting material sa mangga. So kaning mga Indian mango, dali ramang kinamutubo. Ilabaran na ni mong liso, no? Motorok naman na siya. Unlike, and then, kanasan nga mga mangga, Indian, apple, paho, pico, dili kayo na siya at manunun. Kabantay mo siguro mo nga, mamungara na siya, walay spray nga pabunga. Unlike sa Carabao Mango nga sensitive kaayo. So pwede ra nato na ilabay ang liso sa apple, mango, Indian mango dira sa atong daruhan, motubo ra na siya. Then paabot ta nga mubunga. So mao na siya nga, wala kayo na sila'y dako nga ati manunun ka na nga mga mangga ha, kay dili sad kayo na sila doolon nun ng mga sakit.
0: Kaning Carabao, ma'am, native manin mo, no? Sa tuwa na dyan eh.
1: Native sa Philippine. O, Philippine. But, ang, pero daghan siya ka ng, marag, di siya native sir, marag, sayip ko. Daghan siya variety from Mexico, from other countries, but diri sa tuwa, mas ni-distinct, mas nilahi manggod ang iyang taste, iyang quality, tungod sa itong weather, tungod po sa itong soil. Mo'y nakalahi kaysa other nga mga country.

0: Monggo na sa karaba mango, Mexican karaba mango, pero
1: dili kay tamis. Dili
0: tamis ra siya puros. Sa ato ang monggo is nag-mix ang tamis ug ang aslom. Mo na siya ang naka-difference sa ato. So mo na nga gipaglaban jud na nila nga ang export quality sa mangga sa Philippines dako kayo because nagsagol ang katamis ug ang kaaslom niya.
1: So katong mga nangaon karon og mangga no ayo na ilabay ang liso. Unsa may buhaton ana ma'am Evelyn ug magkaon sa mga mangga.
0: So ang sa mga kani mga nursery nga nagpatubo og mangga, ang banana sir is mangkolekta sa loob mga liso sa like kaning mga processing plant dari sa Profoods, kaning mga processing plant sa mangga mangkolekta sila kay ang kanang mga liso is patubuon kamantay siguro mo nagsikit-sikit na dira ang mga mangga gipatubuon no. So mao na siya ang kung sa nursery mangga na atay ginabot ang grafting. Ang katong gipatubo nga mga liso, mo to siya himuon nila nga rootstock, so mo to siya bali punuan. So ang kani atong mga mangga diri na nasa station, nasa sila manghawag mga tumoy, mga sayon, nga mooy isumpay, adtong atong mga gipantubo nga gikan sa liso. So ang mga nursery na to diri, makabantay ko dira sa to sa koop, na diri gi-deliver nga usa ka truck nga liso sa mangga. So mo na ilang ipangtanom para sa ilang grafting nga himuon sa mangga.
1: Nasa kay idea mam asa tugikan ang maunga liso.
0: Ang kanimong bisan asa, ang kanimong rootstock sir bisan unsa nga variety sa mangga okay ra. Basta rootstock ara siya mag-differ sa kaning isumpay. Dapat ang isumpay mao jud ni siya ang like ang isumpay nindot siya nga variety kay bisag unsa pa na ang gamot ang iyang punuan sa ubos. Nya na siya mag-matter kay ang mubunga isang katumang nasa babaw nga gisumpay. So bisan unsa nga strain sa Carabao mango ang south stock okay ra na siya basta ang isumpay nga kung gusto ka ang isumpay nako sa babaw is gikan sa Guimaras, gikan sa Zambales, okay ra na siya.
1: Okay, so ma'am, pwede isa-isa din mo ma'am kaning unsaon jud pagtanom sa maong mangga. I know dili ra man jud na kanang igura ka mukaw tug yuta nga itanom ra darok ra dayon.
0: Sa pagtanom sa mangga no dili man ni siya pareha sa magtanom tag maisog humay nga grabe ka incentive ang grabe ka conducive ang trabaho nila kay grabe ang land preparation. So sa tua kung dili lang ta orchard, kung orchard din naghanam na ano kanang plantation. So sa ato ang magtanom tag backyard style ra man ta. So ang atong buhaton una is putlon to natong mga kahoy, mga tanom-tanom nga nasa area kay ang mangga mangod is dili na siya ganahan og naay siya kauban dira nga kusog kayo sa masubsob og kanang kuan kay ang uban is dali mangod kaayo matatan og sakit ang mangga kung imo na siya dalang kaubanan og lain nga mga tanom nga daghang sakit mubali na sa mangga. So mag underbrushing ta pamuton ta natong mga kahoy nga way gamit sa area dayon mag mangibot og mga sagbot then mag pwede ra ka isa ka daro, then basta mahawa lang ang area ng atong tamnan sa mangga. So, ang pagtanam sa mangga, depende ra na nimo kung sa imong layout. Basta sa pagkakaroon, ang girecommend na mo, based sa among nakita sa mga manggahan nga na-apply sa rehabilitation, nag-recommend mi og 15x15 distance, meter distance kada punuan. So, sa usa ka hektarya, makatanong lang ta og mga 20, 30, 40, ana. Unlike sa una, nga nag 10x10 sila, katanong sila tag almost 100. Ang problema mo, kung anong mag-dense planting, ang tawag na mo, ana, is dense planting, kanang dinaghan nga tanom, igtubo sa mangga, mag-edad og 15 anyos, mag-abot na na ang mga sanga. So, dira, lisod na kayo na nato siya i-pruningan. So, nag-recommend mi 15 by 15 or 20 by 20. So, inigtanom sa kaning mga bag-o nga kuan ha bag-o nga grafted seedlings. So naampod tay tanawon kung ang seedlings okay na ba siya itanom. So atong tanawon nga ang iyang dahon nag 2 to 3 pairs. So nanatay siyam kadahon or 8 kadahon anang seedlings na to ahya pa itanom. Kay kung magtanom ta og bata pa, di pa siya ready, dali sana siya mamatay kay sobra sa init, sobra sa uwan, so dali siya mamatay. And then kung kananga mga edad sa mangga sa atong grafted seedlings itanom na to, kananga sakto nga edad, sakto ra sad ang iyang pag-disperse sa ugat to sa ilawom. Then kung magtanom pud ta og ning medyo guwang-guwang na mga 10, mga 12 na kadahon, 20 na kadahon ng iyang seedlings, ang iyang ugat is galukong-lukong na siya sa ilawom. Diba? Nalaman na sa pat, galukong-lukong na siya sa pat. So, inigtanom na to dito sa area, maglisto na siya disperse kay gulang naman siya. So, mo na siya ang advantage nga magtanom ta og seedling sa mangga, sakto gyud ang edad.
1: Okay, ma'am. Kaning, unsa man po'y angay na to bantayan no, sa maong kaning klima. klase sa klima ang ideal jud para sa pag uma sa mangga.
0: Okay, ang mangga is ano siya, permanent crop, so mo sustain siya bagyo, sobra ka init, sobra ka bugnaw. Pero ang pinaka-ideal magud sa mangga nga motubo siya is 4 to 5 months init, pero dili drought, kay lahay man na ang drought, init dayon. Wet and dry nga fit 4 months to 5 months, and then dili sa na siya pwede kana ganing kusog kayo nga hangin, especially kung magpabunga ta kay nami FFS nga gihimo nga na timingan nga ting habagat. Ang bunga niya is kuan na siya, mura na siyang itlog krak, so mga nangagasgas ang bunga, so ato na mo sud ang scabbing. Ang scabbing is fungus, so katong kung magasgas na ang mga panit sa bunga, so magscabbing siya, so inig harvest na mo itom ang mangga, so di siya pwede og kusog nga hangin dayon. Mas pabor siya motubo sa kung elevation sa area gani kay 600 meter. So muna akong ginaingon nga kung ang mangga naa sa ubos, dool-dool sa dagat, dali siya ma-mature. Unlike sa katong nasa bukid-bukid, duga-duga siya ma-mature ang iyang bunga. Mao nga gi-recommend sa namo nga mag-soil sampling para makita ang pH sa soil, kay di man gud siya moangay kung ang yuta is acidic. So dapat narataas sa nga range sa pH nga 6 to 7 neutral. So ana siya, so mas pabor ta nga magtanom to og mangga daan magpa-soil sampling ta sa yuta.
1: Kaning wala ra ba nay bayad, ma'am, no, sa maong pag-soil sampling?
0: Dili sa soil lab kung ang modala sa sample ang LGU, wala na siya bayad. Pero kung mag-walk-in ta as private client, na siya bayad tag 600 per sample. So mo nga among gi-encourage ang mga farmer nga kung magpasol sample mo, either mo subat mo sa amoa or mo subat mo sa soil lab, magpasol sample mo, ang pakuha is ang technician sa LGU para sila ang modala dito sa laboratory.
1: Okay, thank you kay Ma'am Evelyn. Nya kanimo balik kita mga igala human lamang sa pipila ka mga pahinumdom.

0: mensahe ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at ng hipi lang ito.
1: Makiisa. Let's all be responsible. Paano? Simple lang. Sundin lang ang abakada nito. Ah, adlay, mais, saba, at iba pa ay ihalo sa kanin. Mas masarap na. Masustansya pa. Ba, brown rice ay kainin. Mas mabuti para sa bayan. Mas mabuti para sa iyong kalusugan. Ka, kanin ay huwag sayangin. Bawat butil ay pahalagahan. Makakatipid ka na. Makakatulong ka pa sa bayan. Da, dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Makakatulong ka na sa magsasaka. Bigas mo ay mas ligtas pa. Kaya naman, let's be responsible.
2: Let's be responsible. Let's be responsible.
1: Ka, para sa kanin ay huwag sayangin. Alam mo ba na ayon sa datos noong 2015, 10 gramo ng kanin ang sinayang kada araw ng bawat Pilipino? Kung tutusin, 380,000 na tonelada ang sinayang natin noong 2015. Katumbas ito ng 26% na bigas na inangkat natin sa halagang 7.28 billion pesos noong kaparehong taon. Kaya naman, kanin ay huwag sayangin. Bawat butil ay pahalagahan. Makakatipid ka na. Makakatulog ka pa sa bayan. Be responsible.
2: Let's be responsible. Let's be responsible.
3: Hirap huminga ang mga ugat nito at magpipiesta ang mga kuhol. Laging tatandaan, ang magaling na magsasaka, hindi naniniwala sa haka-haka at fake news.
4: Ug mga katotong mga painundong mga higala, welcome back sa ato ang tulumano.
5: Anong panguma?
4: Sa dili pa nato ang pangutanon pagbalik si Ma'am Evelyn, no, mamaminaw usa kita og testimonya sa farmer beneficiary.
6: Ako si Sergio Padillo Jr. sa Nueva Esperanza, Binondo, Bohol. Ako mo'y chairman sa among asosisyon sa mangga, Binondo Multicrops and Mango Producers Association. Doon may membro nga 28 ka mga mango growers. Kunya sa farm na ko, na ko'y 7 hectares na tamnan o humay kunya sa akong mangga. Doon ako yung sitinta kapunuan nga mangga. Nag-appel ko og training sa Department of Agriculture ngayong Hunyo 2018. Itulo nila ang tanang mga paagi sa maayong nga pag-atiman sa mangga, labi na sa pag-pruning, fertilization. Nga, namatikdan ako nga pag-pruning na ako sa akong mga mangga, akong nasuta doon nga ang mga piste, tama sa piti-piti. Murag nihinay sila, buwa na kayo. Tungod tingali kaha sa kanang sunlight nga ni suod na sa puno sa mangga. Gikan niya itong training na mo, unya, na-apply na namo, na mo ang kanang among nakatunan sa training, sa pruning, sa fertilization. Karon amo nang na-suta yun nga ang among production sa mangga. Gawas nga dili na kayo i-attack sa mga piste. Nidaghan siya, nidaghan ang bunga. Kini ako gali, mura o makakuha talaga kung anong mga intense mga bunga. Kumpararan niya itong nangaging awa, gil may nakatunan nga atiman sa mangga, dako kayo ang kausaban sa yield o sa kanang kahimtang sa mong mangga karo. Dako may pasalamat sa Department of Agriculture Region 7 tungkol sa programa nila sa rehabilitation sa mangga. Kung sa taga-ILD nga, kanunay yun silang masusi, labi na karon nga nag-harvest ni ani sila susi nila kung sa ang amo nga abot sa mangga. Ikumpara sa nangagi. Wala nga makaingon ko sa mga mango growers nga kinanglan yun ta doon natay maayo nga makatunan nga knowledge sa pagpangmangga. Doon ay mga seminar nga himuon ang Department of Agriculture atong tambungan aron makakuha tayo nila o mga maayong technology.
4: Ug mo ka to ang atong farmer beneficiary mga higala, no, atong nabati, no, nakapaymos gayud siya sa atong programa sa Department of Agriculture. O ya, karon atong balikan ron si Ma'am Evelyn, no, sa paghisgot kabahin sa maong mango production. So ma'am, gani kaganiha naghisgot naman ta, no, sa iyahang klima, no, sa maong pagtanom sa mangga. So unsa may proseso sa pagtanom og mangga gikan sa pagandam sa liso o sa tanom niini, ma'am?
5: sa nursery palang daan, dapat tanawon dyan na ito nga ang lisong atong gitanong para sa rootstock. Walay sakit kay ang pag-collect palang daan sa liso gikan sa ilang kuhanan, dapat na siya yung time frame. Kay kung masubra na siya panalitan, kung ang area nga gikuhan sa liso kay mo travel pa siya sa kadlaw, padong sa nursery dapat ang imong liso is imo na siyang sakto ang ventilation. Kay naabya sa liso ang atong kotilidon, katong motubo. So ang uban nga mga nagipang buhat sa nursery, sa pagpatubo pa lang dyan sa rootstock is, kung ang area nga gikuhaan sa kanang liso is mo travel sa usakadlaw to 2 days, kabantay masigong mga liso, kay murag na yung mga buhok-buhok, no? So ila tong kaon, ila nang ablihan ang liso, ang magpabilin is ang katong murag kotilidon niya ba? Ang uban na lang, ila nang isod, ila nang i-cover o nasa lagi ginatawag atong murag sand, ilang i-cover na, ilang isodid to, then travel, ig-abot sa nursery tanom dayon. So mga siya, mag-wait ag pila ka weeks para motubo ang rootstock, then kung ready na siya, mag-grafted ta, then after grafted, sa after grafting nila sa nursery, mag-wait sila pila ka weeks, 12 weeks, ato na makita ang aning salingsing na. So katong-atong gisgutan nga, kung niabot na siya, 2 to 3 pairs ang dahon, pwede na ta mag-transplant. So inig-transplant sa atong area, natay gina-recommend nga mag-cout lang ta, og 30 cm nga wide nga bangag, dahil ang gilagmon niya is 40 cm. So kaning ang bangag niya igalugod masul ang bula sa basketball. So ato na to dito itanom mga ato ang mangga, dayon din di na to kalimtan nga pagabubuan dyan na to siya. Kay sa kaning bata pa ang mangga, padong siya mang edad og 5 years, dapat maintain ang iyang pagpatubig, kay mo man ay magkatabang ang motubo siya. Ako sa dang ibalik no nga, kung maghuaw niya, walay tubig niya, nagpabunga ta, failure gihapon ang production. So dapat kung magpabunga ta, sakto ang atong tubig. Kung tinghuaw man gani niya nagpabunga ta, dapat buuan dyan na to ang mangga. Ang ginabuhat sa uban kay tagsakadram rada gabi iso, ilang ibuubo hangtod nga maputos ang mangga. So hangtod nga ang mangga maputos gikan pag induction, pag spray mga 50 days. So dira ang mga 1 day gikan pag spray hangtod 50 days, dapat atong i-maintain nga naa dyan tubig. So same ra po na sa pagtanom sa mangga, no, dapat ato siyang patubigan gyud. Kay kung pasagdan to dira nga way tubig, way saktong abono, motubo ba doon itong mangga, so daily siya motubo. And then ang uban ginabuhat nila is pag-aabonohan yun, ang pag-aabonohan ang mangga, then pagkatanawan dyan na to nga kung wala ba'y sakit, wala ba'y atake sa peste. Kay bisan pa bag-unang tanom yung mangga dira, atake yun gya po na sa mga sakit. Kaya namang good day si seed fly nga matake po sa dahon.
4: Ano sa may pormaana siya, ma'am, nga aning
5: si seed fly? Kalang time, mga ang dahon, na yung mga tibugol-tibugol mo na siya, inagyan na siya. So napo si seed fly nga maatake sa bunga, kunting bunga niya na po yung maatake sa dahon, ko ang dahon bata pa o ilan ang pang subsopon. So kabantay mo ang dahon nang alokot-lokot ang alaya, din pila ka adlaw, okay ra siya ang dahon ning murag ning balik, pero daghan nagburot-burot mo mo na siya si seed fly. So ang kita manggol pasagdan ra na to ang manggano nga amo tubo ra na dira, pero para mas madali yang pagtubo ato siyang pagabubuan, pag-aabonuhan. Muna siya ang itong pag-aabonuhan. Hangtod nga, mudako ang mangga, mga edad na siya, mga 5 years. Kung grafted, 5 years, 8 years, makakita na ka nga, magsugod na nagbunga. Ginagmay pa lang. Mabitaw nga, sa among sa rehab, mungutan na sila, ma'am, nga nung 15 years old man, ang minimum age sa mangga sa rehab, kay nga ang ilang gunong mangga na munga 10 years na munga nagsugod. So among ginaingon sa ilaha is 10 years, 11, 13 to 15, di pa kayo excessive ang bunga, ginagmay pa lang, di pa po abusive ang paggamit sa chemical. So arita magsugod sa 15 years old, kaya ano naman nga time nga dinaghan na ang bunga sa mangga, dinaghan na ang iyang na-intake ng chemicals, dinaghan na iyang na-kaon nga fertilizer, o daghan na po ang nahurot sa mga bunga. So dira mag-start ang rehab. So muna siya ang flow sa management sa pagtanom sa mangga, sir.
4: Okay, so ano mo dyan tayo igong oras nung kadyot ra dyan kayo ng 30 minutos mga higala. So ato na lang ni pangutanon si Ma'am Evelyn, o kaning pila ka tuig kutob ang usa ka punuan sa mangga nga makaabot dyan siya sa pagsugod sa bunga, o kaniang unsa dyan ni ka importante ang maong minggo rehabilitation mga higala.
5: At amin so nakakita mas giro tunong ang mangga ilan lang yung century old. So naadyo yung mga mangga nga naabot na 100 up years old. So kung kita karon patong edad magtanom tag mangga mga makaharvest pa to sir. Kay ang mangga then after 10 years munga naman siya until when. Diba? Takabalo kay permanent man siya. So kung ati manol lang siya tarong ang mangga hangtod-hangtod yun nga naa ang mangga.
4: Okay, thank you kayo Ma'am Evelyn. No, mura yun na atong oras mga higala. Sa napay mga pangutana pwede rin na ninyo iapa sa pag-text no sa tong numero mga higala ug daghan kayong salamat maayong buntag kan atong tanan.
7: Inyong napati ang ato og inyong tulumanon ang bulanong panguma nga madungog matag Lunes, Miyerkules ug Beres nga tanan sa semana sa may mga alas 4:30 hangtod sa alas 5 ang takna sa kahaponon. Salamat sa inyong pagpaminaw.

0: a las 5:30. Sa DYRD.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang panday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay, itumarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga, hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
3: Makabuhay Day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus na atay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita-kits, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Osbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita-kits.
4: Cheers sa barkada nating
5: Night Shift,
4: OT,
5: Breadwinner.
4: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
6: Drink responsibly.
5: Bali!

0: Pwede ka nun, Nay.
1: Pangutan na. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutan na, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap ni. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhinata sa makasiguro o kumpleto. EXL Magabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
2: Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
4: Drink responsibly.
3: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
4: Drink responsibly.
5: High blood, tridor nga sakit. Daghan na ang nabiktima niini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule mo tabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug maligayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
6: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo!

0: Kinsay ngalan nato, sir?
1: Si Paul Mercado, di ay ni, sir.
0: Ngutan na lang ko. Kanang gatumar ka o DTX-500?
1: O, sir, mo na ginatumar na ko kanunay. Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Bumbag man. Mabag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit og DTX-500, niinom ko sa buntag, kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko, may review. DTX-500, lagi na kayo na ko. Labis jud kayo, sir, DTX-500.
2: DTX-500, mabali sa mga butika. Bali!

0: kining maong mga payment partners ba, Mari?
1: Ikaw, Mari, oy. Nakadungo ko sa ilang programa sa radyo ba? Ang bangko nga pwede mo dawat o bayan sa tubig, maong FCB, Land Bank, Security Bank, o Bank of Commerce. Samtang ang mga establishmento nga mao ang Emlulier, Palawan Pawn Shop, o mga accredited buying centers, mo dawat usab sa bayan sa tubig. Kinahanglan, Mari, dadon og ipresentar ang bill sa PWI na imong bayaran. O dawato nila, Mari, katurang bill ha? Ngawa pa mula pa sa due date.
0: Ah, naghaman na ita og kapilian, Mari, na di na kinahanglan mo ato pa sa PWI office.
1: Nakapagod, Mari, ha? Pwede ka mo bayad og online o pinaagi sa internet. Ilabi na sa Land Bank o sa Security Bank. O mahimo sa Mari, sa GCash, pinaagi sa pasilidad sa Security Bank. Kung ang pagbayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka og QR code sa imong account dito sa opisina sa BWI. O pwede rasap nga mo message ka sa Facebook sa BWI. Samtang ang pagbayad pinaagi sa Land Bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mo transfer ka sa link sa Biz Portal. Pwede sa mabayad pinaagi sa mga apps sa cellphone. Pwede na kinahanglan na mo na sa ilang mukhaan. Ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa Emlulier, Palawan Pay o ang Bayad Centers.
0: Pwede ka, Mari. Mauba? Bisag sa cellphone lagi, pwede na tamubayad.
1: Ito takot ya ina. Tinuod na, Mari, oy. Nindot kayo. O naman gani na nga akong gibuhat ron. Kung nasa ang papor nga bangko o establishmento sa ako mga lakaw, antura po kumubayad. Araw anay, langan ba sa oras? Paminawaran ko ng ilang programa sa radyo, Mari. Gisigi ba na ilang palik-palik? Kagihin mo na sa BWI araw paghatag udog ang sebisyo araw mahatagan o kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga bayranan sa tubig.

0: pag umatake ang rheumat arthritis.
1: Oh! Eh, paaw rin naman agad yan! Dahil walang aw sa paw!
2: Para mas mahimping ang tulog, ipawlin naman agad yan! Dahil walang aw sa paw!
3: Pagkatapos ng trabaho, paulin naman agad yan! Dahil walang aw sa paw!
0: Unahan ang kirot, magpahid na ng paw! Dahil walang aw sa paw!
4: For better life.

0: pizza, kuan naman di kita karon pizza 17 no, nini nga buwan sa gusto mga higala. O welcome na usab dinhi sa ato ang tulumanon na Aldrich Balitang Kalusugan nga nagpasulbong sa ato mga produkto sa Aldrich Corporation: Pau de Arco Herbal Capsule, Pau Liniment, Pau Masahe, Pau Sports o Energo Toro, mapalit sa 150 ka mga butika libot dinhi sa ato ang lalawigan sa Bohol. Wa tay angayan nga ikabalaka sa supply kay kanunay sila si Ma'am Clarice Cheng, atong regional coordinator, o si paring Gilbert Arise, atong provincial coordinator, nga nagabutangan sa supply sa ato ang mga produkto aron di gyud mawadaan. Sa Pau de Arco Herbal Capsule, Pau Liniment, Pau Masahi, Pau Sports o Energo Toro, sa inyong mga suki nga mga butika, mapalit mga higala. Kay doon naman mo yung mga suki gyud nga mga butika, kay kini bitaw mga butika nga naa kanunay naa bitaw ang tanan nimong mapalit. Di na ka magkinahanglan o magabahimbalhin pagkaglaing butika. Mauna nga daghang mga customers, no? Daghang mga customers kay anha man na sila magpadung kanunay, kay ilunahuna matubag man tanan ang papanginahanglan. O unsa ilahang gusto nga paliton mga higala nga matang sa tambal na ah, no? Hinoon ang ato ang mga produkto sa Aldrich Corporation na agyunay sa atong mga butika, sa inyong mga butikang suki diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga dapit, tagsa-tagsa ka mga kalungsuran. Ato dahing timbayaon ang mga butika nga murang hapitanan na ah ang mga produkto, mga tambal, no, ang kuening mercury drugs, no, karong sugo di karon, no, matod pa ni paring Gilbert Arise karon hangtod sa 19 nanay post girl or Aldrich Corporation ambassador nga naa sa mga anaadas butika sa mangga, no, ana sa mercury drugs, naay post girl ha sa Aldrich Corporation. Pag pahibaw, dugang kanato nga atong mga produkto available sa mga butika nga maoy magamit pod sa ato ang mga pagpanginahanglan. Magamit sa ato ang mga pagpanginahanglan mga higala. Nining panahon na karon di na mahimo og wa gyutay kaabag. Kinahanglan nga aduna gyutay magsilbing mupuna sa kakuwangan sa ato ang gikinahanglan sa tong lawas. Good morning ni Ma'am Dore Kagoko, ni Chio Pilovisi, ni Ma'am Betty Matiga Humawid, ni Bositi Sanchez, no, good morning. O si paring Biloy Bustamante nga unang nakaabli sa to ang Facebook page, good morning diha sa San Isidro. Dores Kaloyong, Kapitan Undoy Maligsa diha sa Pandol, Corilla. Kumbati na bakap kay Dayon Mangyukununing pinili ayrong Nobyembre 2. Okay, so good morning ni Aisa Opus Bustamante, Dodong Jet Romanilio Ridolia, mayong buntag ni Ray Oclarit. Sa ato nang gipapahinumdum din sa ato ang tulumanon, bisan og gainom tas tong Pau de Arco Herbal Capsule, ni agyod gihapon ang mga pahamangno gikan sa Aldrich Corporation, kay murag duna mangyo sumbanan lagi, no, makasunod lamang puta duna mangyo sumbanan or mga rules or guidelines nga angay gyud nato nga pagasundon sa ato ang lifestyle o sa atong inadlaw-adlaw nga mga pagkaon ug pag-inom. Dili gyud magpalabi sa mga tamis para tambok ng mga pagkaon. Paring Heidi Galientes diha sa Tip-Tip, good morning nimo diha pre. Elver Rubin Dumagit Libres, good morning. Kay og pasagdan ng ato ang dila, ato ang baba, mulipang juta, no, mudako juta guay pagkuto. Muingon ta nga kining mga seafoods mo'y ato lang kanao na to makaayo. Yo, di punta ng seafoods makaayo. Kay kana lang mga mausab ang kolor gani hinig kaluto. Daghang uric na. Daghang bad cholesterol. Kanang tambok sa lambay. Kanang mga pasayan. Mga akaak. Limango. Kasag. Napoy maniit. O sa mga kunoy kalainan sa lambay, kasag, maniit. Kanang maniit, gagmay na siya nga klase sa lambay. Gagmayo na siya. Pero kusog ay mumaak. Unya, kanang akaak, mura na siya galimango niya, balhibuon ang iyahang bitaw, murag balhibuon ang iyahang bukton o kanang iyahang paak ba. Mao na'y akaak. Mura na po galimango. Unya, kanang lambay, kanang na'y magbulo-blue bitaw ang kolor. Kasag, murag ubos-ubos o gamay, anak. So mao na mga mausab ang kolor hinig kaluto bisag kanang hanlilitik, no? O kanang mga mausab ang kolor ba mapuwa siya hinig kaluto na mao na daghang mga uric. O gani bisan kaning mga isda bitaw nga wahimbis mao din ang pakan-on day ka og kaning mga tilugon kanang yun ay dunay himbis nga isda. Kay kana dayng wahimbis nga isda gawas nga dugo na siya daghang uric pod unya dunay mga kanang ilang panit bitaw kanang sinaw na daghang manapot ana nga kuan kanang mercury sa nang bista kay gikan kuno na sa mga kuan nga nasud sa dagat nga na nahuwad sa tus dagat mutapot sa panit kay wa man sila himbis so adto sa ilang panit nila mas maayo mo tong adunay himbis kay adto man sa himbis kadung agtong mga mercury. Unya, madapo sa pagpanghimbis. Mauman ay pagpasabot sa itong adunay na istorya na ito nga wellness consultant po. So, musunod na lamang po ta. Good morning. Ato ni Paulina Batilong in Zaragoza, Kankata, Corilla. Kika ni Ma'am Doris Kaluyong. Okay, salamat kaayo. Si Ma'am Doris Kaguko po. Andam na po ang iyahang mga senior citizens na po sa pag-share na po niya mahitungod sa kasinatian sa paggamit sa Pau de Arco Herbal Capsule o Pau Liniment, no? Inga masa si Ma'am Bete humawid nakapalit na siguro po ni, no? Kay di man gini magpahingawa gini si Ma'am Bete humawid sa itong mga produkto. Sama usab ni Sir Boss Iti Sanchez, no? Good morning. Good morning, usap. Ngato nila ni Lynn. Adalim na malata chan dito sa Australia, mga higala. Good morning, pre. Naata sa Mercury, Manga, Ron, Taman, Miyerkules. Naalagi ron, no? This is size maron. O, hanto de si Miyerkules, ang post girl, no? Ni paring Gilbert Arise. Matod pa ni paring Gilbert Arise. Good morning sa imong banay, diha, pre. Diha sa lingkod banay mo, pre, no? Lingkod or Anislag or Lingkod di Patlong Maribuhok. So good morning sa tanang taga Maribuhok. Marianit Salibay, good morning. Josephine Humigop, good morning. Sa atong mga kaigsunan nga sayo nga nagmata, ayaw kalimot ha, hapit na mo ting pamahaw. 30 minutes before mamahaw mo inom sa tong Pau de Arco Herbal Capsule. Tulaki lag init-init nga tubig mga higala, no? Tulaki lag init-init nga tubig. Mark Delosa, atoy, nangumusta ko Tasyo diha sa Talukto. Mato pa ni Mark Delosa. Okay. Good morning, kanatong tanan. Salamat kayo sa iyong pagtubay din sa itong tulumanon, Aldrich Balitang Kalusugan. Ato sa mga tembayaon, si kanhi kongresista Attorney Edgar Migrino Chato, uban siyang banay diha sa lungsod sa Balilihan, Brad Ching, Sister Alice Tandog, sa Bohol Bicycle Supply de CP Generate Avenue, ang Cortez Bicycle Shop de sa Upper La Paz Cortez ni Ma'am Christine Joy Tandog. Ang Dawis Cycle Center de sa Maravillas Dawis ni Sir Jay Tandog. Mga pensionado sa SSS, GSIS o mga senior citizens o kinila ni Ma'am Chikjik sa Cebu APC Finance Corporation. Brother Batugan, Sister Foy Batugan sa Refills Jewelry and Repair Shop. Good morning usab ni Bro, kagawad Dani Abiliana, kugihang kayong kagawad is barangay Kugo ni Dakbayan sa Tagbilaran. Ingon mausap si kagawad Roberto Batsoy Alba, dia sa Poblasyon 2 ning atong syudad. Kugihan po si Ma'am Sabel Rinca, kagawad diha sa Buol. No? Good morning ni Ma'am Lali Aliman, ang nagpadagan sa Serenity Park, dia sa Tip-Tip, Kansang Buhatan, Anahanimutang sa second floor sa Galeria Luisa ning Dakbayan sa Tagbilaran. Mayong pagpamati usab ni City Councilor Tim Butalid, diha sa Poblasyon Uno ni kagawad City Councilor Idi Burha og ni kagawad Plong Rinca. No, good morning ni Engineer Edgar Mamina Balunga sa Balungas Lechon, Desporok 3, Barangay Dao, makuntag sa 0939-904-6801. Greetings sa tanang taga-Bohol Community Multipurpose Cooperative and Satellite Offices Nationwide, uban sa BOD Chair si Sir Melchor Daniel, ugang General Manager si Ma'am Janet Romero. Good morning sa taga-Bohol People's Lumber, Release Appliance Plaza, taga-Bohol Tropics, balik na sa Kalihukan. Good morning, labi na sa Accounting Division. City Mayor Jane Yap ning atong syudad sa Tagbilaran. Good morning sa mga miyembro konsumidor sa Buhiko Uno, ubos sa mayong pagdumala ni General Manager Dino Rojas. Sa tanang taga-BDMPC, ubos sa pagpanguna sa pagpamati ni General Manager Jocelyn Taguktok. Ang BDMPC na padaga gasoline station is puro 5 barangay Buol para itong ilang mga produkto dito mga higala. Municipal Councilor Sin Gingging o Muloy Kabalyo diha sa Baclayon. Ni Ma'am Edith Rebita diha sa Montanya, Baclayon. Good morning. O ni Ma'am Claire Dahay, nagpadagan sa The Generics Pharmacy din sa Buhol mga higala. Kinakusgang Vice Mayor sa Lungsod sa Albuquerque, Vice Mayor Dan Samar, o ang hotel manager nga si Sir RG Astronomo sa 925 Maxi Hotel and Event Center, Das Palma Street, Poblasyon 2, ning atong syudad. Dool raga ayong mga higala, 3 minutos lang kung imo pag-asak yung gigas pantalan ni itong syudad sa Tagbilaran na ingadlaw.
1: Inyong napakinggan ang Aldred's Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldred's Corporation sa bayan.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold, the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh,
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, the Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

0: Indonesia.
1: Marcella Feeds, tubuh sigurado, kita garantisado.
2: Karon sa detalye sa atong mga balita, atong nahon ang mga balita hatod ganato sa Marcella Feeds. Balita din sa atong dapit sa katapusan ablihan agyod pagbalik ang whale shark watching sugod garong buwan sa Nobyembre. Nining tuiga, human sa 18 ka buwan nga pagsira nga may nakapaabog sa mga Koreanong turista. Si Alin Duidura sa iyang report.
3: Mubalik na sa buwan sa Nobyembre ng tuiga ang operasyon sa whale shark watching sa Bohol human sa 18 ka buwan nga suspensyon. Usa ka desisyon nga gihulagway ni Gobernador Ari Sumintado isip usa ka win-win solution alang sa dugay na gipaabot nga tourism attraction. Gipaabot nga dakong epekto ang pagbalik sa mga kalihukan sa turismo sa probinsya, ilabi na human nga giila sa nagadayang sektor nga usa kini sa mga mahinungdanong pagkunhod sa mga Korean tourist arrival. Gikan sa Napo, mikunhod ngadto sa duha ka matag adlaw ang direktang flights gikan sa Korea. Gikalipay usab sa mga operator resorts, restaurants, transportation o spa ang maong pahibaw nga gibuhat 45 kaadlaw o nagikatagdang pag-abli sa pag-usab sa whale shark watching. Kabahin sa kompromiso ang pag-usab sa gisugyot nga off-season period, imbis unom kabuwan, tulo na lamang kabuwan ang ipatuman nga closure gikan sa Agosto hangtod sa Oktubre. Busa ang whale shark watching operation tugutan gikan sa Nobyembre hangtod sa Hulyo. Gisuspende ni Umintado ang mga operasyon ni atong Pebrero 7 sa milabay nga tuig. Humandunay duha ka mga naglahing operator nga nagsugod og whale shark watching activities sa gadagatan nga sakop sa Dawis ug sa lungsod sa Panglao. Natingala ang pipila ka mga tourism stakeholders nga nabilungtad og dugay ang pagsulbad sa isyo. Labi na kay nagpadayon ang whale shark tourism sa Oslo, Cebu ug Sorsogon nga padayong gihapong nakadani og libuan ka mga bisita. Bag-usab ang gidugang sa Boracay nga whale shark watching isip usa sa mga bagong tourism attraction niini. Nagatukod si Umintado og task force aron susihon ang posibilidad sa pag-angkat pag-usab sa maong operasyon. Giila sa gobernador ang kusog nga parawagan sa mga tourism stakeholders alang sa pagbalik niini. Apan niyang gipasiugda nga dili usab niya mamahimong pasagdan ang mga kabalaka sa environmental experts kabahin sa pagpanalipod sa mga whale shark nga makita sa gadagatan tali sa mga lungsod sa Albuquerque o Lila. Samtang milihok usab si Vice Governor Nick Bezas ug ang sangguni ang panalawigan aron dali ang pag-aproba sa gikinahanglang ordinansa. Apan sinati og kalangan ang proseso human na diskubrihan nga ang naaprubahang lokal nga ordinansa dili uyon sa implementing rules and regulations nga nagtakda og unom ka buwan nga closure period usa ka provision nga wa matagad sa lokal nga ordinansa. Giduso ni Mintado ang mga litimong operator nga tumanon dayon ang tanang gikinahanglang requirements aron maandam ang ilang operasyon og makasugod karong Nobyembre 1. Kini si Alin Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Mga balita gikan sa kauluhan. Kon sa lakat sa tong panahon atong paminawon karon si Sir Leonard Samar gikan sa Pag-asa Radio Station. Sir Leonard, kumusta na ang lakat karon sa tong panahon?
4: Mayong buntag kanimo Sir Atoy, mayong buntag usab sa tanan nato nga mga suking at ipaminan ng mga istasyon sa DYRD. Ania kining pinakaunay kalabuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Doon natay gibantayan nga Lopez Arroyo nga naa sa sulod sa PAR nga naa sa east of Northern Luzon. Sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw ang Lopez Arroyo gibanaban ang kinibasis tanang available ng mga data. Ania kin may mahimutang sa 1040 km east of Northern Luzon. O anakin sa coordinate nga 18.6 degrees north, 131.5 degrees east. Samtang kining mga low pressure area, medium ang iyang chance or ubos pa iyang chance nga mahimong usa ka bagyo sulod sa 24 ka oras. Samtang kining mga low pressure area usab, sa pagkakaroon wala kini pa epekto diri sa ato asan nasod. Samtang ang ato ang sistema nga nagpasulami karong mga panahon na padayon gyapon nga nakaapekto kining gitawag tug southwest monsoon habagat. Kini maong sistema nakapikto kini sa Luzon o gingam sa western section sa Visayas. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales ug Bataan kining mga lugraha makasinati og occasional rains or mga pag-ulan gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila og lakip na sa mga Cagayan Valley, Calabar Zone, risk of Cunina Abstive Region, risk of Central Luzon, Ilocos Norte, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay o Antique. Kining mga lugar ha karong adlaw makasinati og managumon ng kalangitan ug adunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpanulo-pagkilat gumikan sa habagat or southwest monsoon. Samtang ang ubang bahin sa Luzon ug lakip na usab ang ubang bahin sa Western Visayas makasinati laman og mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay managumon ng kalangitan ug gidumana sa panagsang mga daklit mga pag-ulan, mga pagpanulo-pagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang ubang bahin sa nasod og ingon man usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol o mga kalungsuran og dakbayan sa Tagbilaran karong adlaw makasinati kitag maayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom ug gadto na sa usahay adunay managumon ng kalangitan ug gidumanan sa panagsa mga nga daklit nga pag-ulan, mga pagpanulo-pagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa batang kasagpan nga may mapuslabi dito ng dapita sa may northern o western section sa Luzon o samtang karagatan ining mga lugraha, kasarangan o ngadto na sa pagkabaloron. Samtang sa ubang bahin, kasarangan nga hangin nga nagagikan sa bagtan o pingon ng ato sa batang kasagpan nga may mapuslabi din sa itong probinsya sa Bohol o lakip na usab sa ubang bahin sa Kabisayan o samtang karagatan ining mga lugraha usab, kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 28, pataas nga ito na sa 34 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.34 sa kabuntagon o musalop, sa kini sa may alas 6 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob, kini nagigan sa Luis de Pagasa, Albuquerque, Borrada Station. Leonardo Samar, mayong buntag.
2: TYRD Radio. Salamat, Sir Leonard Samar. Padayon karon sa itong mga balita, itong i-check, ano, mga higala, ang lungsod sa Luway. Kaya doon ako no'y patrol car sa maong lungsod nga gikabagat o disgrasya kagahapong adlaw. Hello sir, good morning.
0: Good morning sir.
2: Good morning. Si ato'y kosap ni sir sa DYRD Patrol Balita. Live ta karon sa ito ang tulumanon. Kinsa ito ni sir?
0: PSMS Lagura ni sir.
2: PSMS Lagura. First name na ito sir?
0: Ruel.
2: Okay, tinood ba nga doon ay... Na disgrasya ko ng patrol car diha sa Luway kagahapon?
0: Basis sa among police report sir na ay one high vehicle accident kagahapon nga nay na disgrasya.
2: Unsang orasa sir? Og di indapita na hitabo og tinuod ba nga patrol car ba ang maong na disgrasya?
0: Alas 4:20 sa buntag sir. Sa kagahapon sa kadlawon.
2: Di indapita, sir?
0: Sa National Highway, dito sa Barangay Yanangan, Luway.
2: Yanangan. Okay. Kinsa man ang maong patrol car sa lungsod na sa Luway or sa laing lungsod na?
0: Sa laing lungsod, sir. Patrol car nga issue sa LGU Gindulman, sir.
2: Okay. So, kumusta man ang sakay ni sir?
0: So far sir, base sa report kung akong basaho na reader, okay raman ang iyang driver, naka-angkon naman siya o mga bunog sa iyang lawas.
2: Police ba ang ga-drive?
0: Dili sir, civilian sir, civilian.
2: Wadya mo'y laing sakay, siya rang ang driver lang, mo'y ga-maniho, mo'y sakay rato?
0: Nasa kuyog nga pasayro sir, si PMS Jeffrey D. Esculano.
2: Dili put police?
0: Police sir, PMSG.
2: PMSG. Okay. So, nganong na hitabo mo tong disgrasya? Unsa man nakatagpilaw or unsa?
0: Base sa blatter diri is ang ingon nila nang lakaw sila 2:30 sa kadlawon kay paadto sa Tagbilaran pero pag-abot nila aning lugar sa Yanangan, allegedly ang driver na lost nawa ang iyang pananaw. Temporary loss, kuan ba?
2: Lost sight, nasama kita.
0: No, lost sight. Lost clearly. Unable to see clearly. Mao'y nakabutang niri sa police blotter, sir.
2: Kisa tingnan sa driver, sir?
0: Si Gerald Amogis. Amogis.
2: Gerald Amogis. Pila may edad ani niya kay... pila makai edad ani?
0: 35 anyos.
2: Bata pa man ini. Abin hog idara na kay makuan sa iyang papananaw ba. O baka ni kapuya. So, ang pulis nga sakay, okay ra pod. Katong driver nga usa ka civilian nga si Gerald Amuges, okay ra.
0: Okay ra man sila sir. Na kuan ra ilang patrol ra mo ina grabihan og kaguba.
2: Sige. Asa naman ni sila karon sir? Wa ba ni sila magpa hospital?
0: Na ang kuan base sa report ari diri sir kay gidaman sila sa provincial hospital sa Tagbilaran.
2: Okay. Salamat kayo PM PSMS Ruel Lagura sir.
0: Okay, waisa pa yan sir, waisa pa yan.
5: TYRD Radio Balita. Balita.
2: Padailos ta sa mga balita gikan sa kaulohan. Imbis gadahom ang mga tao nga muusos ang ato ang bayranan kay gimando sa presidente nga dili na ipatong sa konsumidor ang bayranan sa systems loss. Ni ana po'y balita mga higala nga 20% hike kon pagsaka sa transmission charge makita sa electric bill sa buwan sa Agosto. Kini mo ay atong paminawon gikan sa GMA News.
6: Mga kapuso, ihanda ang bulsa sa electric bill ngayong buwan. Kasama po kasi riyan ang pagtaas ng transmission charge ayon sa National Grid Corporation of the Philippines. Nakatutok si JP Soriano.
7: Tumaas ng 22.22% ang transmission charge sa electricity bills ngayong Agosto. Mula sa 1 peso at 43 centavos per kilowatt hour, magiging 1 peso and 75 centavos per kilowatt hour ang singil. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, pangunahing dahilan nito ang pagtaas ng ancillary services o AS rates. Ito yung bayad sa reserbang kuryente mula sa power generators na ginagamit upang mapanatiling stable ang grid kapag may imbalance sa supply at demand. Paglilinaw ng NGCP, hindi nila kinikita ang ancillary service charges at napupuntaan nila sa power generators at reserve market providers.
8: Mahigit 30% yung tinaas nung ancillary service rates. Very, very small percentage siya dun sa binabayaran ng consumers.
7: Ang dagdag singil, katumbas ng mahigit 60 piso para sa mga household na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan. Nauna nang sinabi ng Meralco na na-offset na nila ang pagtaas ng ilang charges dahil sa ERC-approved refund. Kaya sa kabuuan, bumaba pa ng bahagya ang Meralco rate ngayong Agosto.
9: Kung kailan naman tumasing kilowatts, bumaba naman yung kuryente namin.
7: JP Soriano, nakatutok 24 oras.
2: Duga mga balita gikan sa kaulohan ni ana po'y laing bugat sa baga sa mga nanagiyang mga sakyanan. Big time oil price hike. Ipatuman diesel posibleng mosaka hangtod sa 4.50 kada litro. Kini mo gitutukan sa Billionario News Channel.
10: Wala na raw maiuwing kita mga chuper dahil sa mahal na presyo ng langis sa gitna ng nakaamba na namang oil price hike sa Martes. Ang iba sa kanila, wala pa raw sahod. May utang na. Yan ang Agenda Weekend Report ni Remus Macasel.
11: Bad news para sa mga motorista. Panibagong big-time oil price hike ang nakaamba ngayong Linggo. Ayon sa industry source ng Billionaire News Channel, posibleng pumalo mula 4 pesos hanggang 4 pesos at 50 centavos ang presyo ng diesel kada litro, habang 2 pesos at 50 centavos hanggang 3 pesos ang dagdag presyo ng gasolina kada litro. Para sa van driver na si Anthony, malaking pasani na naman ito.
12: Grabe naman pagtaas nila. Pag tumaas, ang bilis. Pag bumaba, punti lang yung binababa nila. Grabe naman. Hindi na makatarungan yung presyo ng gas ngayon.
11: Ayon sa mga eksperto, tumaas ang presyo ng diesel at gasolina dahil sa kakulangan ng supply at muling pag-init ng tensyon sa Middle East.
13: Marami tayong taxes na binabayaran eh. Sana at this time makatulong ang gobyerno na maisip naman nila nahihirapan na ang mga tao lalo na dun sa lower class. Sila, umisip sila ng kaparaanan. Tayo na lang ang nag-a-adjust lagi eh.
14: Sandaan lang sir, wala naman kasing budget eh. Eh ngayon, hiningi ko nga lang sa misis ko, 100 nga na, ikakarga ko pa ngayon. Wala na talagang bang bili ng ano, ulam, pagkain. Ngayon nga sir, wala talaga na iuwi. Kasi hindi naman natuloy yung dagdag sahod eh. Hindi pa ako nakakasahod, naiuutang na.
11: Ipatutupad ang oil price hike sa araw ng Martes. Para sa Agenda Weekend, Remus Macasero, Billionaire News Channel.
2: Balita gikan sa gawas mga higala. Labihan kang ngilngig ng balita. Magnitude 7.7 nga linog. Mitay og sa Indonesia. 47 katao na ang patay. Kini mo gitutukan sa News 5.
15: Pumalo na sa 47 ang nasawi sa magnitude 7.7 na lindol sa Indonesia. Itinaas din ang tsunami alert matapos abutin ang alon ang ilang coastal area. Narito ang Frontline News Abroad.
16: Nagbabagsak ka ng mga debris sa gusaling yan na nasa pantalan sa Indonesia. Posting yan, itang gumegewang. Ang video, nakunan ng tumama ang magnitude 7.7 na lindol. Sa parehong lokasyon, kitang nagtatakbuhan ng mga tao habang bumabagsak ang mga pader ng establishmento. Ang ilan sa mga pasahero naman ng mga roro, nahulog sa tubig sa lakas ng pagyanig. Tulong-tulong silang inakyat pabalik ng pantalan.
17: Don't panic, guys.
16: Ang mga nasa Padar Island naman, napaupo habang nasa tuktok ng bundok ng lumindol. Todo paalala ang mga tour guide na huwag mag-panic.
17: Don't be panic.
16: Binaha naman ang mga residential area na malapit sa dagat. Kasunod yan ng lindol kaya itinaas ang tsunami alert. Umakyat na sa 47 ang death toll sa Indonesia ayon sa kanilang National Disaster Mitigation Agency. Hindi pa sigurado kung ilan ang mga nawawala pero puspusan ang rescue operation. Lalo't halos 500 ang nawasak na bahay at mga establishmento. May mga residenteng inilikas muna habang inaasahan pa ang aftershocks. Ayon naman sa Embahada ng Pilipinas sa Indonesia, walang Pilipino ang nasaktan sa lindol. Nagbabalita mula sa Frontline. Celine De La Cruz, News 5.
15: Mga kapatid, Nikki De Guzman.
2: Inyo nabati ang unang bahin sa itong mga balita. Hatod ka na to sa Marcela Fee.

0: a las 6:29. Sa mga nagunang ulohan tudling sa itong mga balita karong adlawa, gihinganlan ang duha ka mga bulaanon nga nakadawat kuno og tag 50,000 ka pesos sa controversial nga confidential fund ni Vice President Sara Duterte. 14 nilang kaadlaw sa pagpamakuna, diin 7% ang nakapabakuna na. Provincial Health Office padayon nga nagpahinumdom nga dili mutuo sa mga fake news sa social media bahin sa kadelikado kuno sa maong vaksin. Ini og dugang pa mga balita inyo mabati karong alas 7 na. Alas 6:30.
1: Kaaso-aso nga mga balita. Dinhi lang sa Patrol Balita.
2: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
3: Where?
2: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
3: Tatna sa Buholay. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
0: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
4: Panjang is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
6: Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
7: Time check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
8: Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
9: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw.
10: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
11: Time check is brought to you by Downy. Down the rock, the rub, bango-bango.
12: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
13: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
14: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
15: Nila Intinado, Puro Cuatro, Malinsa City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangdi sa doktor, interindyo, kaya kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Wala kong ingon nga, ginuot-untuhi ko kung sa akong agay. Ipamaroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyo. Dangot lang mo sa makabuhay, kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
16: Makabuhay. Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Osbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court o sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits!
0: Mayong adlaw mga buhulano, build your future with us. Ang Asian Divine Light College Incorporated karon open na sa enrollment para sa TESDA accredited training programs. Cookery Institute, Bread and Pastry Production Institute, Housekeeping Institute, Organic Agriculture Production Institute. Kung gusto nimo makat-on og bag-ong kahanas, makakuha og TESDA National Certificate ug makabot ang mas maayong oportunidad sa trabaho. Kini na ang imong higayon. Praktikal nga pagbansay, kalidad nga edukasyon og certificate.
17: notifikasyon nga giila sa tibuok nasod ang naghulat kanimo. Dali na og pa-enroll kay limitado ra ang slots. Magsugod na sa dili madugay ang training. Bisitaha ang among campus o i-message ang among Facebook page alang sa dugang impormasyon og enrollment details. Asian Divine Light College Incorporated, kauban sa matag Buholano, sa pag-abot sa mas hayag na kaugmaon. Enroll na, build your future with us.
18: Nagpakita ba ka magkaroon ng butika nga nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anhaadayon ang mga butika sa Kalapi Butika ng Bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog, BNP, Poblacion 2. Diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa. Diha sa Yukon Building sa J.A. Clarín duol sa Holy Name University. Diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning Siyudad. O diha sa City Square at bang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa Panginabuhi ang dili gyud unta angay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan. Gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan og gipanagiya ni Isabelita Rinca at tuwa og palit na.
19: Good morning sa itong mga online viewers sa DYRD Bohol Kasaligan, Facebook, si Joe Marticong, good morning, Doris Kaluyong, Tere Lasco Dalugdog Puhadas diha sa Kauswagan Katigbian, Nilo Rinoblas sa Danao Antequera, Marciana Bigonte Maglana Migabon sa Antequera, Velia Caballero watching and listening, good morning. Nga ito ni Ma'am Dolores Dore Kagoko diya sa Albor, Ma'am Bete Matiga Humawid. Good morning usab ni Kagawad Paul Pahang diya sa Mansasa, Patrick Panong Ridulia dito sa Cortes, Inday Initay Ubod, Boss Iti Sanchez, Gaudincio Umali, Tony Itak, good morning. Og good morning usab ni Jonathan Abadingo ni Kagawad Sabel Rinca sa Buol. Adunay pahibaw mga higala. Gipapahibaw ang mga kaprintihan o mga kahigalaan nga ang lubong ni Anhing Evelina Belen Libli. Pagahimoon karong hapon dito sa Serenity Park da sa Tip-Tip, human sa Misa Rikim da sa Barangay Daong Simbahan, karong alauna ang takna sa hapon. Alasais 37 na.
20: BDMP Cooperative. Bohol Diocesan Multipurpose Cooperative at CPG East Avenue, Poblacion 3, Tagbilaran City. The first billionaire cooperative in the province of Bohol, recognized by the Cooperative Development Authority, offers the following products and services such as credit services, business loan, car loan, housing loan, pension loan, alote loan, tricycle loan, provident regular loan, emergency loan, educational loan, and salary loan, member savings operation, savings deposits, and time deposits, consumer services and catering, funeral services, cooperative assurance center for life and non-life insurance, ticketing services, gasoline station and car wash, and refilling station located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City, with branches in Hagna, Ubay, Panglao, Tubigon, in the municipalities of Carmen and Talibon. BDMPC offers pre-membership education seminar every Saturday at 1:30 p.m. at the main office, simultaneous in all branches. For details, call or text 0925-586-9406 or call online at 501-9720 and look for Mrs. Jocelyn Tagokno.

0: Napad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan. Maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
4: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
5: Hello again mga MXC Believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Usa ka police officer ang atong makauban nga MX3 Believer karon. Si Police Staff Sergeant Mel Villacarlos. Hello Sir Mel!
6: Hi sa tanan, nagpasalamat ko nga na aniya karon.
5: Paunsa ba nagsugod ang imong journey as an MXC Believer pud?
6: Permita na ay physical activities. Maong dili gyud malikayan ang manakit ang ato ang kalawasan. Unya, timing po sa nakakita ko sa TV advertisement sa una about MX3 capsule, maong gisulayan dayon na ako ni. Mas nag-improve nga ako ang stamina labaw na nga regular na ako ang pag-inom na akong MX3 capsule. Proven and tested ni nga may alpha, beta, and gamma nutrients nga gatabang malesen ang sakit sa kalawasan. Thanks to MX3, my partner in health og kauban pa na ako puhon for more breakthroughs. MX3, diri ko believe.
5: Thank you kaayo Sir Mel sa imuhang time.
6: Walay sa payan, Cardi.
5: Till our next kwento ang MX3, mga ka-MX3 Believers.
7: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
8: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
9: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
10: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
11: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsaon naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
10: Paoperahan na ninyo si Junjun, Mare.
11: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man tao mi gibayad sa pagpaopera, uy. Lisod baya kaayo ang panahon karon.
10: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
11: Mo ba Mare? Sure ka nga libre?
10: Oo, oy, higayon na jud na ninyo Mare.
11: Salamat kayo Mare ha. Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
12: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
13: DJX 500. Si sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
14: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
13: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
14: Okay.
13: DTX 500. Sinukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinukukan ko.
15: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: Alas 6:43 ang atong oras sa kabuntagon. Padayon karon sa atong mga balita at paminaw ng mga katikaran gikan sa City Hall, pinaagi ni Kay Casinilio Bayukot. Kay go!
1: Gipaningkamutan sa City Government of Tagbilaran ang paghatag og disente, luwas ug affordable nga kaugalingong balay alang sa mas daghang Tagbilaranon nga pamilya. Personal na nakig-meeting si Mayor Jane Yap, uban ni Congressman Baba Yap ug sa City Government team kang Social Housing Finance Corporation President and CEO Federico Laksa para hisgutan ang mga housing projects alang sa Tagbilaran City, ilabi na alang sa nagkadaghang Tagbilaran urban poor families. Matod ni Mayor Yap, dili lang maghuwat ang syudad sa mga oportunidad gikan sa national government. Ang city government mismo ang mangita og mga partners para madala dinhi sa Tagbilaran ang mga programa nga makatabang sa mga pamilyang nangandoy nga makabaton og kaugalingong balay. Ang mayor mipasalamat sa Social Housing Finance Corporation sa ilang tabang o suporta. Padayon nga trabahoon sa city government ang tumong nga mas daghang Tagbilaranon ang makabaton o kaugalingong puloy-anan. Live, gikan sa Tagbilaran City Hall, kini si Kay Casinilio Bayo.

0: sa sagbayan gidudan nga tigpayuhot sa ginadali nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa sagbayan atol sa usa ka bypass operation dito sa sitio Silangan sa barangay Poblasyon Sagbayan. Ang suspek, usa ka 43 anyos nga panday, nagpuyo sa sitio Kalubihan sa barangay Poblasyon Sagbayan kinsagi kataho nga napalitan kinig usa ka puto sa gituohang Cebu kantidad sa 500 pesos o galaing duha ka puto sa gituhuan usab nga Cebu ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa mong suspek. Gibanabana nga mutimbang kining ato sa 6.31 grams kantidad kapin sa 42,000 pesos nga ginadiling droga ang naipo sa kapulisan atol sa gipaygayo niini nga anti-illegal drug operations nga gisaksiyan sa duha ka mga barangay officials sa Poblasyon Sagbayan o National Prosecution Service representative sa DOJ. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remolador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Padayon karon sa atong mga balita, ang nailana nga si Doc Bry sa EXL Makabuhay Plus mahidangat karong adlawa alang sa libreng health caravan nga paghimoon dito sa Barangay Ubuhan og mga adlawa og sa Poblasyon 2 karong Miyerkules. Si Ray Tutas sa iyang detalye. Ray, go.
2: Moabot ugma sa dakbayan sa Tagbilaran ang iladong health advocate nga si Dr. Joseph Bryan Parangi, mas nailhan sa radyo isip Doc Bry, alang sa duha ka adlaw nga health caravan sa EXL Makabuhay Plus. Ang health caravan nga ipahigayon sa koordinasyon sa City Government of Tagbilaran o Station DYRD maghatag og libreng health services sama sa health advice og consultation. Ado na usab mga EXL Makabuhay products nga ihalad sa diskwentong presyo. Gilaw man usab nga makadawat og dugang libreng serbisyo ang mga mutambong pinagi sa City Government of Tagbilaran, lakip ang haircut, manicure og massage. Ang health caravan ipahigayon sa covered court sa Barangay Ubuhan karong Martes, samtang ang sunod nga kaniugan paghimoon sa Poblasyon 2 sa adlawng Miyerkules.
3: Ikaduhana. May excel makabuhay ba mga senior citizens? Taglaming ita, ni Angay.
2: Si Barangay Kapitan Mary Jean Ruiz sa Barangay Ubuhan mingon nga ikaduhang higayon na kini magpahigayon og health caravan ang EXL Makabuhay Plus sa ilang barangay. Sumala ni Kapitan Ruiz, daghan ang giganahan sa EXL Makabuhay Plus. Maong nagpasalamat siya nga mubalik ang EXL Makabuhay Plus sa ilang dapit. Yauhag ang mga residente nga gusto magkapakonsulta o makagamit sa mga libreng serbisyo sa maong health caravan nga mutambong sa gitagdang lugar o petsa. Gigan sa Barangay Ubuhan, ginisiray tutas ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
1: DYRD. Padayon karon sa ato mga balita, naluwas ang usa ka Koreanong bata sa dihang gianod ginis sa kadagatan sa Panglao, Bohol. Matod pa sa uploader sa video nga si Tonex Arcay Villamor o sa mga nag-rescue nga ang bata, naara sa Daplin samtang nag-fun dive ang inahani ini.
4: DYRD Radio Balita. Balita.
1: Inyo nabati ang kinatibukang bahin sa itong Round Bohol Balita.
5: Sa kalungsuran, Round Bohol Balita, uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
1: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City, sa EJL You buy more, you save more.
4: D-Y-R-D. Operation. Tama.
1: Hello, good morning. Hello, good morning. Hello. Good morning. Adunay pahibaw mga higala, calling all members sa Kugon Elementary School, retired teachers, nga ang ilahang quarterly social meeting o party pagahimuon karong adlawa Lunes, Agosto 17, dia sa Rinas, Dahabin and Garden. Karong alas 11 ang takna sa buntag, matod pa ni Sir Landy Maslog, ang presidente sa members sa Kugon Elementary School, retired teachers. Hello. Good morning. Maayong pagpamati ni Saturnino Lauay Senior. Guard. Alalay Guard. Jonathan Abadingo, good morning. Good morning usab ni Kagawad Roberto Batsoy Alba sa Poblasyon 2 ning atong siyudad. Ni Kagawad Dani Abilianda di Ascugo ning atong siyudad. Good morning. Riazel Lanoy Andalis, Kabasakan, Sagbayan, good morning. Salamat po kayo ni Sir Jiboy Tabera sa Rulit Sotokir niya na hidangat na dinhi ang iyang tag 2,000 kada simana. Good morning ni Dr. Ronald Inting Pumatong diha sa Mansa sa Utinugyanan sa Dar Bohol. Ni Richie Montañez, good morning. Ryan Palak, Celeste Miharis, good morning po. Ni Emily Dinky, no? Good morning ni Jeffrey Rim Alaba. Mayang pagpamati po ni Konsihal Plong Rinca, Patrick Panong Ridulia, Jumar Tikong, Malayo Sur Cortez, good morning. Junior Canada, Patrick Panong Ridulia, okay. Onya, good morning po ni Gaudencio Umali, no? Ni Mads Baby Blasquez. Ato dahil sublion sa pagpahibaw nga ang lubong ni Anhing Evelina Bilin Libli nga namatay sa pangidaron nga 81 anyos pagahimoon karong hapon dito sa Serenity Park diha sa Tip-Tip. Human sa Misa Rikem sa may mga launa ang taknas kahaponon diha sa Dao Santa Cruz Parish Church sa Barangay Dao, mga launa, no? Ang iyang haya anak karon diha sa iyang pinuanan sa Purok 2, Barangay Dao ning siyudad sa Tagbilaran. Hello, good morning! Good morning, kisa ni?
6: Oh, ako ni si Jimmy Tiro.
1: Oh, pila edad?
6: 45, sir.
1: O sa may problema, sir?
6: Ang akong problema, sir, kanang mangayaw ka naman ako na magtabang, sir. Kanang nagsakuan ko aring si Piska Nare, si Romero.
1: O sa may sakit, o sa may sakit?
6: Si Piska
1: Mapasitiskans ka. O sige, huwat-huwat lang diya. Ipaliho ko nagpahuam ng cellphone ngayong gigamit. Ang doon na po ilang ihang nyo diya. Paliho ko nagpasa ng cellphone. Hello, good morning.
7: Good morning, sir.
1: Good morning, kisa ni?
7: Ako si Jerry Sinyo, sir.
1: Kisa may pasyente?
7: Kisino na sa ilo, sir.
1: O sa may problema, ani?
7: Ay, kisagamin mo, sir, kay. Kasi sa isa ng sir, wati ka gastok.
1: Libre man sa gobyerno siguro ang dialysis?
7: Oo. Anong pagkakuan ako, gasolina o kaong sir ba?
1: Ang laboratory?
7: Anong panggasolina kaong
1: sir ba? Ah, panggasto-gasto. Pila may edad ni mong asawa?
7: Pitayuno na sir.
1: Pila?
7: Pitayuno.
1: Okay, paliho ko nung kupasa na yung cellphone sa doon na po ilang ihangyo diha. Paliho ko nung.
7: Oh, salamat sir.
1: Hello, sige, salamat. Hello, good morning. Good morning. Good morning, kisa ni?
8: Gloria.
1: Gloria Pilhedo. Pila may edad?
8: 28.
1: O sa'y problema? Okay, sige, what lang dyan sa gawas. Pasa ng cellphone, sana'y laing usa diha. Paliho ko no.
9: Good morning, sir.
1: Good morning, kisa ni?
9: Si Binirando, sir.
1: Apilhe doon Binirando?
9: Binirando.
1: Pila may edad?
9: 47.
10: O sa problema?
9: Alam ba sa loser ka?
10: Ha?
9: Ay ba? Ang anak na ko ba? Para sa MRI.
10: Kisa may nga sa mong anak ni mo, imo mga nabutang ni pasyente ligyari. Ah, sige, watuwat lang sa gawas ha. Salamat kayo sa mga loyal donors. Watuwat mo din sa gawas, magadawat mo tag sa kalibo ka pesos.
11: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencia's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Jesus Loves You, Rollitz Auto Care, Mario Cirujales, Bohol Shipping Lines Corporation, Taseco, V. Butler, ug Usher.
10: Taga-Purok 2, Barangay Dao, salamat kayo. Purok 3, Luis Day Diamond, salamat kayo ni Sir Jeboy Tabera sa Rulitz Auto Care na himutang dilihalayo sa Coop Hospital, Barangay Dampas ng atong syudad. Ni Sir Leo, ni Ma'am Emerkina, ni Ma'am Fraxidis Mahomas, ni Ondoy Krista na donate 200 pesos, 500 pesos, giga ni Father James Darunday, paagi ang paghatag og tabang sa iyang baon sa kagawasan ng programa sa STK Diner at Bang sa Solidad Suite sa Poblasyon 2. Laing 500 pesos, giga ni Ma'am Inday Boniti sa Hisel Bulaluan na himutang dilihalayo sa KFC, adunay restaurant diha puno sa Acacia, mga higala. Bigado iti ng atong oras, kini si Atoy Kosap, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos, umayong buntag ka na itong kanan.
12: Kaaso-aso nga mga balita, dinilang sa Patrol Balita.
10: Alas 7:01.
13: Takna sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
14: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B. Inting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na. Sure ka pa.
10: Hatod sa maing tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13, Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
15: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
16: This news is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango Bango. This news is brought to you by Revicon Tablet, May Palag ang lakas mo. This news is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by Alaksan, pagtoto ang relief, totoo ang relax, Alaksan FR. This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. This news is brought to you by Myra E. Myra E, step into your Myra era. This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Reactivate.
17: Let's move, let's groove. Groove and get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab. Pagod ka na ba? Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness. Therapy with care. Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside.
18: Go active, go healthy, Reactivate Sports.
19: Senior citizen pa ka?
17: Quality of care is our top priority.
20: Go wellness, go reactivate.
19: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
21: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
22: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
23: sakit. What nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
24: Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want! Kay mas piskay ang life with energy! Enervon Z Plus!
0: Unilab yan.
24: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy! Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Mogi pa extra bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na? New Alaksan Extra. Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain. New Alaksan Extra. Extra paspas. Extra galing.

0: Oras ni YRD Worldwide, alas 7:06 sa buntag.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
2: Kining inyong gisaligan ng tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
3: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD.
4: Itanyag
3: sa Island City Mall.
4: Ang DYRD.
3: DYRD.
4: Breakfast News.
0: Higala, maing buntag, kininaw sa habang hanay sa labing labas ng bagang balita sa atong DYRD. Breakfast News. Atong kinis sa maing tinguha sa Island City Mall. Hinikayog yandam sa mga gis saligang tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas. Ang friend mo forever.
5: O kinisigli orkulyo ang friend mo forever.
0: Ang amuhatod sa mga balita o garon sa itong mga uluhan. Sa katapusan, ablihan na gayon pagbalik ang whale shark watching sugod galong buwan sa Nobyembre ng tuiga. Human sa 18 ka buwan sa pagsira nga maoy nakapaubos, nakapaabog usab sa mga Korean tourist.
5: Duha ka mga bulaanon ang hinganlan nga nakadawat og tag 50,000 pesos nga controversial nga confidential fund ni VP Sara Duterte Carpio.
0: Naluwas ang usa ka Koreanong bata human gianod samtang naligo kani sa Napaling Reef Barangay Tangnan sa Panglao kagahapon adlaw.
5: Sa atong police report, nasakmit ang dulang size milyones ka pesos nga kantidad sa gituohang shabo at sa by-bust operation sa Tagbilaran o sa lungsod sa Talibon ni atong adlang Sabado.
0: Samtang tutosab, kabanga drug pusher na sikop kini sa managlahing by-bust operation lungsod sa Kurilya, Alicia o Sagbayan ni atong Sabado.
5: Sa atong police report, natuwad ang patrol car sa PNP Gindulman humanwa makaklaro sa kalsada ang driver kagahapon dito sa lungsod sa Luway. Driver na angol samtang wara maunsa ang pulis na sakay.
0: Napukaw ang publiko sa iro nga giligsan sa usa ka sakyanan diha sa Espuela Street. Kanhi konsehal Atoy Turalba o ka grupo nga BART na nawagan kini sa driver sa pag-surrender.
5: 14 na lang kaadlaw sa pagpamakuna, 17% ang nakapabakuna. Provincial Health Office padayon nga nagpahinomdom nga dili mo tuo sa mga fake news diha sa social media bahin nga delikado ang mga vaccine.
0: Bag-o nga Fuel Watch application mohatag kini unya og update sa publiko sa real-time presyo sa gasolina o sa ubang mga palaliton.
5: Ang nailangan dog price sa EXL Makabuhay Plus mahidangat karong adlaw alang sa libreng health care fund diha sa ubuhan ug mga adlaw ug sa poblasyon 2 karong adlang Miyerkules. Sa balitang regional, dulaan sa 40 ka mga stall sa Minglanilla Public Market ang hingpit nga naugdaw sa sunog. Ito sa Minglanilla.
0: Sa kauluhan, si Rimulya gisaway ang Department of Public Works and Highways tungod kini sa kapakyasan sa paghatag og di kalidad nga mga proyekto. Sa gawas sa nasod, 51 ang patay kapin sa 5,000. Kaya bakwit kini kuman sa 7.7 nga linog sa Indonesia.
5: Sa paugnat sa kusog, ikaharong ni Pinoy Tennis player Alex Ayala ang world number 10 na si Amanda Anisiuk Mova sa ikatulong round sa Cincinnati Open karong gabi. Sa balitang artista, itambaga ni Heart Evangelista ang viral stars sa social media na dili magpada sa kalit nga pagkailado o pagkainila sa publiko.
0: Mao kato mga uluhan sa ato mga balita. Ang Gublento ni Talia sa mga pagbalik.

0: Party Weather Report.
1: Parang sa lakad sa panahon, ito paminaw si Leonard Samar sa lokal ng buwatan sa pag-asa. May butag, Mr. Samar.
2: Kaniya kinig pinakaunay kalabuan sa kaimtang sa panahon karong adlawa. Doon na tayo gibantayan nga Lopez Arroyo nga naa sa sulod sa par, nga naa sa east of Northern Luzon. Sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlawa, ang Lopez Arroyo gibaraba ng kinibasis na ng available ng mga dita. Anakin may mahimutang sa 1,040 km east of Northern Luzon o anakin sa coordinate nga 18.6 degrees north, 131.5 degrees east. Samtang kining mga low pressure area, medium ang iyang chance or ubos pa iyang chance nga mahimong usa ka bagyo sulod sa 24 ka oras. Samtang kining mga low pressure area usab, sa pagkakaroon wala kini pa ipikto diri sa ato asan nasod. Samtang ang ato ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na padayon gyapon nga nakaapikto kining gitawag tug southwest monsoon o habagat. Kining mga sistema nakapikto kini sa Luzon o gingam sa western section sa Visayas. Samtang nga ito ang forecast karong adlaw, ang Ilocos Sur, La Union, Pagasinan, Benguet, Zambales ug Bataan, kining mga lugraha, makasinati ug

0: Brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. Time Check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
1: Time Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
0: Time Check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano.
1: Time Check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
2: This Time Check is brought to you by Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
3: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
4: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
5: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
6: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
7: 3 times faster.
6: Mongi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
7: New Alaksan Extra.
6: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
7: New Alaksan Extra.
6: Extra paspas, extra galing.
8: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
9: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
10: At sa Panginoon.
9: Una po ay sa Panginoon.
11: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
12: Indutag aura one guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
13: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
14: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.

0: nakatilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.
1: PH

0: B-Y-R-B. Balita Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas sa tuganato sa BGY Enterprises Incorporated, nagabaligya ganis mga baterya motolite sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical, loga, electronic supplies, and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse, truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises Dalan, Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Gipasalig ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia. Andam na ang ahensya alang kini sa Barangay o Sanggunian Kabataan Elections gikatakda sa Nobyembre 2, 2026. Mato ni Garcia, ang ilahang level sa pagpangandam alang sa maong eleksyon anaanak kini sa 9 over 10. Gikan usab sa 19 billion pesos nga pondo nga gigahin ubos kini sa General Appropriations Act ni COMELEC, nagagasto na og mga 8 billion pesos. Ang nahabilin nga 11 billion gamiton kini alang sa mga honoraria o niya pagbansay usab sa mga magtutudlo ingon man pag-deploy usab sa mga kagamitan sa eleksyon.
2: TYRD Radio Balita. Balita.
1: Dugang Balita Pilipinas human niini.
0: B-Y-R-B. Balita Pilipinas.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street. Get a great deal at BGY. Your choice. Get there first.
1: Ang balita, Pilipinas, ito na ito sa Tire Queen. Go to your service, take your first stop in first class at Tire Service, Dalan Financial Painting Avenue, Dock Bayan, sa Tagbilaran.
2: Gi-question ni Ombudsman Boyeng Rimulya ang kalidad sa mga proyekto nga gitukod sa DPWH alang sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno. Siya programa, matod pa ni Rimulya, nga mamahimong mas hapsay ang nakong proyekto kung ipaagi kini sa Public-Private Partnership o PPP. Lakip sa gihisgutan niya ang kapin 9 billion pesos ni UP Philippine General Hospital Cancer Center nga way nakuha nga bidder. Gwikusyon usab ni Rimulya ang Bureau of Immigration Building Project nga nagkatidad o kapin 8 billion pesos.
3: TYRD Radio Balita.
1: Dos minutos, hindi pa mag-alas 8, balita sa gawa sa naso, dugang paugnat sa kusog, human niya ini.
4: B-Y-R-D Balita, balita, Pilipinas! Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuan sa Goodyear. Ato akaroon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service, you can trust.
1: Balita sa gawas sa nasod at nato sa Tire Queen Goodyear Servitech. Ginsister kini sa Iran nga magpabiling kontrolado nila ang Strait of Hormuz bisan pa sa mga pamahayag sa Estados Unidos sa President Donald Trump nga mahimo niya kining ideklarang teritoryo sa Amerika. Matod usab ni Iranian Deputy Foreign Minister ang Iran ang tag-iya sa strategic agianan o gang tiran lamang ang adunay gahom sa pag-desisyon kung kanus akine ablihan o isira. Ang Strait of Hormuz, usa kini ka-importante nga ruta alang sa global nga pamatigayon sa lana o niya nagkonektar kini sa Persian Gulf o sa Gulf of Oman. Gikan sa DYRD Bold Chronicle Sports Monitoring Center, balita sa Pagkansan sa Pusok.
2: Ikahadong ni Pinay tennis player Alex Ayala ang world number 10 nga si Amanda Anisimova sa ikatolong round sa Cincinnati Open karong gabi. Unang higayon nga ikasangka ni Ayala si Anisimova ang 24 anyos nga taga-Amerika o ikaupat na kahigayon.